0: to be independent. Hindi nila gusto tawgon niya. Toto, bangon na da Toto, kag mag-eskwila. Nyato, kamusta ka na to? Puli ka na to. Ti gusto mo sinaya makipag-associate because you want. Ha? Nga may grupo ka, kay permi ka lang nag-account to place. Upod ka gani sa bata, balon ka nga. Kamalamdo ka ni Mos niya, bukay ng kwan Mos niya, aray ka pa ni Gampang sa kabataan. Magupod ka sa mga malam, hambalon ka sa mga malam nga, ay kabata pa si mo, abi upod to ane sa mga kabataan. You don't know kung diin ikaw dapat magplastar. So amo na yung rason kung nga nag-rebuilde ang kabataan. Diba? Sa paminsara nila, yun na ano maniman, ano pa makasalapo gani sila sang tao ka grupo nga hatagan sa balasang atensyon, naga-stick sa dayon, kag naga-ka-influensyan, easy. Nga ma-influensyan, rason, di, kung rebuild di opdan niya, ti rebuild di utok yan. Bullseye! Bullseye! Mayolanda, kung opdan niya ang mga matino, ha? Kaya nga mabuot man siya. Pero kung rebuild di gani, ah, haras-haras, raskal, bastos, walang modo, ti, walang modo man eh. Bullseye! Now, because of this, ladies and gentlemen, bangod sini, naghatag statement, ginpabatita kahapon, si Jose Claire Castro in behalf of the President. Anong hambal ni Jose Claire Castro? Niya mahirap sa ibang mga guro, kay sila pa yung nagtuturo sa mga estudyante na maging walang mudo, bastos bala. Ha? So bangod sina, mga abyan, ang hambal pa, may ibang mga teachers na tinotolerate yung mga estudyante. So without naming and without pinpointing in what school or area, the teachers took offense of the statement. Tinainsulto ang mga teachers. Nagpagwas na sa statement condemning the statement made by Jose Claire Castro. May mga commenters pa ganin na kasiling, ah, ikaw yung Claire, ya walang mudo, ikaw yung bastos. May iba nga nagasiling, sila nga ay am a product of a father who is a teacher and a mother who is a teacher, now both retired and well-respected in the teaching profession. Di paano ang balon niya? May nagatolerar ko nung mga maestro kag maestra sa mga katuntuan, sa mga estudyante, kag sila man ang rason ko nga, ang iba nga mga estudyante, walang mudo, kay iba nga mga teachers, walang mudo, amo man na ang inasunod ko na sa mga estudyante. Bullseye! Bullseye! So bangod sini, ladies and gentlemen, arada Secretary Claire Castro, katropang Alex, no? Ha? May statement na siya, sa pagpanadlong when asked by Malacanang Press Corps. Ha? So grabe, justify naman ni Sec. Castro, when asked by Malacanang Press Corps members, will you apologize? Will you apologize, ha? Ma-apologize ka sa mga maestra who took offense of your statement in saying nga sila mismong rason ko nga iban nga mga estudyante, bastos. Ha? So, with that, ladies and gentlemen, pamatian ta si Jose Claire Castro sa iya sining second round sa statement after that controversial statement saying ang iban nga mga maestro kag maestra, amo man ang bastos, that's why ginasunod nila sila sa mga estudyante, kag ginatolerate man sa iban nga mga maestro kag maestra ang pagbinastos sa iban nga estudyante. That's why, may mga estudyante yung salawayon. Here is Jose Claire Castro when asked by members of Malacanang Press Corps.
1: Ano pong reaction niyo po doon?
2: Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi ng mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo.
0: Klaw, explanation niya ba?
2: May mga sinasabi
0: habang nagtutuunan pa. Kitan si BBM bala?
2: Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sunny Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismo estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sunny Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, mayroon pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya.
3: Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun?
2: Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City. Kung saan may mga...
0: So there you are, initial nga pagpatag ni Jose Claire Castro. You know, gin-refer yan ni ang iyang basis in saying nga may iban niya mga maestro nga natulirar ang estudyante nga waay mudo botamalon bastos. This happens in Davao City when President BBM visited Davao City. Isa diri ka engagement, nagkadto siya sa isa ka project dito which started sang tiempo iya ni Sara Duterte, the Vice President, as mayor of Davao City. Ang ila sining daw condo units among para sa mga nobla beneficiaries ni mga relocatees. So the president was heckled sa mga estudyante. Ito may nagsinggit pa gani BBM no to gani kurap daw somewhat tama na. So gen hatag ini ni Claire Castro, Jose Castro nga reaksyon kahapon in saying ang iban nga mga maestro, ginatulirar nila mga estudyante nga magbinastos because of that incident. You know, being a lawyer, kita daw na general term, dismayado. Do kabudlay i-define ng dismayado, but everything nga may negative daw, rada, you are dismayed. We are dismayed, dismayado. Because being a lawyer, he knows how to put a correct argument. Ngayon, tramo iya ang natabo dito sa Davao because we are talking of a different and completely different incident which is a shooting incident perpetuated by a student of Ateneo de Zamboanga University. Lain to iya nga personalities involved. Why? Kay pariyosin niyo, ang hambal nga binastos, nagkanto si Jose Claire Castro sa Canada, ginbastos ato sa mga OFWs ko, no? Sunod-sunod na ngayon sa assistance sa Canadian Police. Kay gina-heckled ang tawag nila. Buta malo sila ginasuyaan, ginasunod-sunod, ginasinggitan sa mga OFWs in Canada. And then, si President BBM at the time, sininggitan niya BBM resign, BBM corrupt by OFWs and those Filipinos now living in Canada. So ginbuyayaw sila to, ginbastos sila. That's the term to describe sa natabo siya sa ilas Canada. Now, saying about that, mambangati, bastos, nagbinastos ang mga OFWs. Sa kay presidente, kagsaya, why na respeto, daw ay tinunan, everything daw nag-apok sa ibabaw sa lubing na nakilatan. We don't know kundi nag-apok, why pa panumbalik ang batasan, gintawag ng mga bastos. Diba? Why is it, ladies and gentlemen, the second highest official of the land and other officials of the land, senators, for example, hasta lang tadra, hindi ko anay magpa-congressmen, ha? Now, kaya mga congressmen niya, ginamuma lang sila at mayad, sinaparoga kumod ang mga taos niya, nami naman siya yum-yuhom na sila niya, doon nakatukob naman ang buhaya ta. Oo. Bisan, ilabo mo sa bato, kabots, no? Sa mga senador, nga wala man sila ginamuna. When Sara Duterte visited The Hague, why man siya ginsinggitan niya, Sara Duterte, kurap, alis ka na dyan. you are already impeached. Ha? Wala. Sa nagbisita pagin sa dito all throughout Europe, wala man sa may nagsinggit sa iya nga Sara Duterte, resign, corrupt, alis ka na dyan, you were already impeached. Wala. Ha? Butang ba nun sini? Depende sa tao, katropang Alex. Kaya nga, you should throw respect, utmost respect to the president of the land. Secondary lang yung vice presidente. Pero it seems sa gina-display, kung amulan ng basihan na ton, not the entirety sa mga sitwasyon, kaya may pakita kahibaloyan, no? Sa iba niya lugar. Kung basihan ta, nagapakita ini, nga ang mga nag-react, kung tanawon ta, they threw more ang respeto nila sa vice presidente kaysa presidente for whatever reason as far as they're concerned. Is that there, is there appreciation sang mga akusasyon against si sining mga opisyal. Now, in saying that, nga ginhambal ni Castro, Jose Castro, sila niya balanyo basto sa iban nga mga maestro, tanawan na tabo kay President BBM sa Davao. Tinga magkanto dito sa lawag si VP Sara Duterte, way mo siya ginasinggitan sa mga taga-lawag, kaya tayo taga-Ilocos Norte, pauway kag lawag mo. Si President BBM, way mo siya ginsinggitan nga, alis ka dito sa lawag, corrupt ka na vice presidente, ibalik mo ang pera ng bayan. Nga wala man sa ginahikil. Why man sa ginasuyan? Why man sa ginasinggitan? Kung magkanto sa dito sa may Ilocos Norte. Diba? Buta malo sa nikay, naghambal nga corrupt si President BBM. Ama, may estudyante naghambal dito sa Davao. Nga bastos na ang mga estudyante kang maestro dito sa Davao. Ha? We cannot quantify, katropang Alex. Sa muna nga punto. Base kung una sila yung namuklat sa kamaturan. Nga sa bata pangapinsan, bibi bubot pangapinsan, naintindihan nila who is supposed to be hambalon nga kurap. Basi kun may naintindihan na sila bala. Because of this, ladies and gentlemen, there is no amount of explanation as far as Jose Claire Castro is concerned. As of now, she never asked for and never say an apologetic statement after all. Wala gid magpangayo pasensya sa mga teachers. Ari lang dapat naton intindihan. Jose Claire Castro is a lawyer. Sa din ikaw naghalin, who taught you to become and you'll astang na labot mo ang pagkaabogad abogada. Ha? Kay sino nimo ginkuha ang nagsulod sa imo sa nga kukuna task until you became a lawyer. Remember nga sa imo sini nga preschool, you have teachers. Sa imo nga elementary school, you have teachers. Sa imo sini nga high school, you have teachers. Sa imo sini nga college, you have teachers. Sa imo sini nga law proper, you have teachers. Maestra kag maestro, ang rason ko nga may amo ka na subong kinaalam, kag may amo ka na subong karakter. Hindi makontrol sa maestro kag maestra ang overall character mga katropangalis, but they can teach us the right way. Diba? May aragid man mga maestro kag maestra nga somehow ti chismuso kag chismusay. Diba katropangalis? May aragid man na yan, mamanigar. May chismuso kag chismusay ganis malakanyang. Tamom nagalik man ganay mga information sa publiko. Diba? Buta mo lang may chismuso kag chismusay sa malakanyang. Bullseye! So with this, ladies and gentlemen, ining statement ni Jose Claire Castro nagapakita lang sang character of this administration. Remember, kag dapat aton tandaan, nga mga utterances nga ini sa mga subordinates of the president, especially that she is speaking in behalf of the president, reflects the image of the president, the character of the president. Ha? Ti amo ina, ang pagkilala ni Bongbong Marcos sa mga maestro kag maestra, ang sakit sini kag gin-generalize ni Jose Claire Castro ang mga teachers. Ha? Why naging increase ang sweldo nila? Why palabuton nga increase ang sweldo nila? Gabaka-baka sila katropang Alex. Ha? Pagkatapos, hatagan sila yasang task to do 12 midnight sa ila GC, pa-submit sa ila before 5 p.m. of the next day. Anong himuon mo kung teacher ka? Pabasahon mo lang isa ka chapter, estudyante, examan 1 to 10, tapos ng klase. Te, may nagsulod? Sa kukote sa mga estudyante, wala. Diba? Amo nang reformahon ta dapat. Te, were this kind of statements given by Jose Claire Castro? Oh my God. Oh my goodness. Sinosubong ang nagahatag sang rason para pakalainon pagid ang administrasyon ni BBM. Ang mga tawo nga ara sa iya sini idalom. Ha? Why man ginamonitor ni President Marcos ini nga mga statements given sa iya sini nga mga salaligan? I will not call her ido-ido, ha? Ha? Pero ini mga katulad sa iya that ang ginahambal niya supposed to be represents the president. Amo na ang statement sa presidente. So presidente tabot tambalo sini, iya to ka presidente, iya idea. In saying, nga may mga maestra, gid man niya mga bastos mo? May mga maestro, gid man niya mga bastos? So, na-insulto ang iban nga mga maestro kang maestra. If not, ha, the entirety of the population, hipos lang na sila. Hmm? Hipos lang na. Kay Tihadlok ka man, katropang Alex, nga daan niya pan sa pagsulod mo sa pagka-maestro kang maestra, subong sa gobyerno, kinanglan mo na yung magluhod-luhod kung kay sino nga santos kag santato nga may honorable ang pamuno sa pangalan niya. Otherwise, you'll not get hired. Bisan pa number one kada sa ranking, kunwaya sang HON nga nag-endorse siya mo, yun di kaka, kaya pareho sang unabla, maluhod ka sa balay, tiyak politiko, antes kaya ma-regular siya lugar mo. Nga ah! We have a very good friend, Katropang Alex. 12 years, kabalo ka kung anong status siya? Katropang Alex, kabalo ka? Ha? Sa iyang status for 12 years? Hmm? Casual. Ah, diba? Kundiin may mag-leave dito siya. Kung mag-leave sa muning banwa, dito siya. Kung may mag-leave naman sa sunod yung banwa, dito naman siya. Ah, ang guwaya, sobra pa si NPA. Ha? No permanent address, blah. So that's it, ladies and gentlemen. It's already 23. Sato siya rin nga pagparagad sa palatuntunan bulsay. We don't know with Katropang Jansen sa Sire Matineon kung anong sitwasyon. Ha? May aragin man sa mga changes so far sa approach sa mga different schools as far as security measures ang paghambalan. May mga ginahimo karon nga daw kinalain. Napukaw naman na bing attention subong sa mga school officials. May mga pagbago na nga pagsulundan since the Tacloban shooting incident nga natabo sa eskwelahan man. Ara si Katropang Jansen, it's already 8:24. Balikan sa Katropang Jansen. Ah. Dari sa ato siya nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Oras, it's already 8:24. Ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sa mga mensahe nga aton si Nina Baton, good morning kay Ma'am Lucille Capio. Morning sir, kag sa tanan nga staff kag listeners, especially sa mga kasimano ako dara sa Leon, ha? Kag OFW dari sa Hong Kong nga nagapamati. Good morning ha. Sa kay Ann Hilo de Monteverde, good morning idaan. Sa kay Kagawad Rodrigo Montano, kamusta da Kagawad? Sa may Kalaparan Arivalo, kay Alan Ilanggos, good morning gid. Kay Tristan Wayat Gulay, ya mayong aga Katropang Yusel, good morning mana. Kay Maria Crespo, saling niya, have a blessed Thursday. Good morning Katropang Yusel and all the staff and listeners. Shout out lang da sa Palagon Pavia, kay Baka Baka Vlog, kag sa RN Frozen Foods. God bless, ha? Dara sa ano ko no, kay Baka Baka Vlog. Baka Baka, hey good. Parang pag-abot sa chimpo, hindi ka na magbaka-baka. Ha? Enjoy life na sunod. Kag sa RN Frozen Foods, good morning. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Glory Joy Yap, also good morning. Kay Ma'am Idna Puray, mustang pangapita da with Mr. Jigo Puray niya. Good morning na da kay Florita Fontonalgo Aliena. Sa Freedom Highway. Dara sa Limudyan. Sa kay Nyek Espinosa, Colboy, Tropang Yusel, morning. O, Colboy, galin, no? Boy Toy man ako. Na ibang Boy Toy. Inang pinaglalaruan ng dahil lang sa pera. Bota malus ini, relasyon ng dahil lang sa pera. Boy Toy. Nila ka, Tropang Alex? Or if not, kaligayahan dahil lang sa pera, tawag call boy. Nyak no, hindi bla mo na. Sa kay John Kenneth Balanos niya, good morning, ida ha. Thank you for listening. Sa matagalang bunaw da, Balano daw ara, gina da sa ubos lang sang banwa mo. Ah, sa kay Cap sa una, da bla? Ah, sa ubos lang sang banwa, good morning da. Sa kay Christina Johnston, niya call boy, ito ano sila, naghambal call boy. Buta malusin eh, panandalian niya kalipay, bangod lang sang kwarta, call boy. Sa kay Rhea Lial, good morning. Sa kay Robert Pilubilio, siya morning lang, katropan Josil. Gets ko na siya. Oh, sila niya, hampag yaguros na, ping pong ay. Maybe. Sa kay Rinaldo Abeto, atong si Alfred Black, katropan Alex, hampang yaguros sa to, basi kon ping pong. Table tennis bla. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, dala sa Mandurya. Sir, good morning gid ha. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kamusta ka mo dala ma'am sa Taiwan? Pauli na da kid na mo ni. From Taiwan. Thank you Sir Pong Ducanes and family and sa Philippine Table Tennis Federation Inc. Sa kay Mr. Ting Ledesma and sa entire family sa PTTF. Thank you. It's a invitational tournament. Participated by hundreds of participants. Congratulations to Isoy, was able to reach the top 16. Congratulations to us, was able to reach the top 8. Sa Taiwan Invitational Tournament sa table tennis. Sa kay paterno si Tarpak Libad III. Niya good morning katropan Josil and katropa Romel. Shout out lang sa San Yonte kag Paklibar family sa Barangay Alegre Uton. Thank you good for listening. Sa kay Sherwin Marcuwi, sa kay J Francis Saragusa. Good morning sir. Auntie Claire is a member of PWC. Person without credibility and look naka-green siya. Yudi naka-green. Ay sa Alex Iyalam na pag-champion niya to bala. Naka-green. Nasa lunch ako nung DDS. Si Auntie Claire kapon, naka-green pero tirada yung DDS. Manang kabalis ka rin, iyala kag ni Auntie Claire. Hambalya, respect is earned. And that's correct. Respect is earned. Muna ganing, kon kaisa bala, ladies and gentlemen, gatingala lang iba niya, tinga daw lain to yung pagtratarget niya sa iyayahaw. Butang balon siya eh. According to J. Francis Aragusa, respect is earned. Sa kay Ma'am Hermite, good morning, gid. Sa kay Jonathan Lanake, duha ka klaseng supporter, bastos at professional. Kanino supporters sa mga bastos, kanino supporters sa mga professional. Ang aton sinidariti, depende niya sa sitwasyon, no? Sometimes ang pagbinastos ng isa ka tao is driven also by impulse. Ninga ginahambalan bala blastoson gid man ha. Kag sobra pak bastos. Nebla. Ti kon supporter siya sa mga Duterteng bastos. Ti ama supporter siya ni President BBM, hindi ya bastos. Prong babanan ti Claire hambal sa mga maestra bastos. Katropang vibes ka na yunan. Good morning, Ed. Dara sa Maymay Bukuhan. Damo nagapabuka da. Sa Maymay Bukuhan, kuno na meet kayo mo, may buko ka na, may itlog sang Pinoy ka pa. Now, good morning, Ed. Yan, pabuka ka. Buko. Sa kay Ma'am Ina Puray, okay no, Sir Josel, wala na baha. Thank you. Bawa salamat, Ed. Good morning, Ed. Sa kay Julia. Baliguat kay nabatian niya sir boy toy nami boy toy buta malun sini ano bala inaulumpang ang alam bala nga ikaw na lover ko subong daw escort boy bla sa kay katropa vibes niya daw ngirit ginsang bangros nga tatlo siya ng irit ni Julie Balai Dereser. Dong irit ko sa bagong cross na 300 yen, ha? Na, may nakilawon ka trupa vibes kay Lord Destickson kayo. So, ma'am, good morning. Mauran, di sarang pa panahon sa Taiwan. Oh, mauran to. Shout out lang kay Buka Boys. Tangloy, kay Kalambro, kay Neil Cabaya. Dara sa May Bukuan, good morning. Kay Jan Leonora. Pwede na nga tinaga nga respeto maging pungsud nun nga pulungon o kon pambansang salita ng Pilipinas. Halin sa kay Jan Leonora. After all, ladies and gentlemen, we cannot dictate and impose what we call as respeto con respect. That is earned. Di ba? Amo nang nasiling naton sa nga anhon mo lang kadamo kwarta. Damo ka amigo kon damo ka kwarta. How about respect? Ine mga amigo mo ginarespeto kanila bilang tao kon gapakita lang sila nga they like you because you have money, because balaan nila nga ti may kuwaon sila libre simo. That's the difference between respect katropang Alex and sa ginatawag nato sining alipuris. Damog sunod-sunod tanawan niya bla may mga kwarta bla. Labi na gidang politiko bla. Ay pamatsyagan mo. Do isak barangay kasunod sa iya mo. Pero kung hindi na sa politiko. Ha? Paris bi me pierde. May kasunod pa sa iya. Pati ido nila din di magsunod kag. Di ba? Kaya nga, hambal kido. Sunod ko na karoon sa amo ko. Gutman ko na karoon. Bullseye. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras ta, alas 8.32, ginadulong sa inyo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthon Vitamin C. Ang puto sa Sunthon na Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, i-intra nyo dayon sa Sunthon and XFM libo-libong pa-premio promo. 3,000 pesos weekly, ha? Bullseye! Ang Sunthon Plus Gold Capsule, may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, and the Sunthon Vitamin C, ang alkaline-based niya vitamin C. Bullseye! Quality products sa Yes to Health Incorporated, kag mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yellow Street, at Atubang Ina, sang Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon, ha? Rado si Dr. Raim Pinado. Kanto lang ang modera from 9 o'clock in the morning. Oras na it's already 8:33 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oras, alas 8:33.
4: XFM.
5: Yes, Earth!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Sample Plus, go!
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Sunthon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
8: Sunthon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Sunthon Plus Gold. Sa pag-inom ng Sunthon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
8: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang meron sa Sunthon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Sunthon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uulat nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcystin na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo

0: Good Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: XFM.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob.
0: Premium D3 Soft Gel.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Asi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency.

efficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunsol Plus Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sunsol Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sunsol Plus Herbal Oil.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambulan na ako ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalas. Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Centrum Plus Gold araw-araw.
1: Centrum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Centrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Centrum Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Centrum Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups alaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Centrum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Centrum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.48. Bullseye! Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ma-check kabi kita sa mga eskwilahan kung may ara sa mga changes sila sa mga security measures being implemented right after nga natabo naman ang panglutang sa Ateneo de Zamboanga University. Duang patay including the suspect, duha pagid ang pilason. Kung ano ang nagtulod sa suspect kung ano ni Russia, inaway pa naton matungkad up to now, bangod kay ti gintiro, yaman ko galingon, yamo patay man siya. Alang-alang mo ba ito pamangkuton, no? Pero ang pamilya, ya could shed light pertaining to this. Masakit siya niyang tatay niya, ahay, gin-relieve karon as a BOC employee. Dito iya sa Zamboanga, Zamboanga City. Bangod kiti ang pusil, gina-label dari sa polis, nga iya sang tatay niya. So that's something, ladies and gentlemen, niya, ang tatay niya was automatically relieved from the position. Dito iya sa Bureau of Customs, Zamboanga City. I-discuss tani further karon ang party diri, pero check tani sa katropang Jansen sa pag-check sa mga eskwilahan karon kung ano mga security measures, additional security measures being implemented right now. Kay most of the schools, nag-meeting sila karon to discuss about security aspects sa ila sininga operation on how to further strengthen sa ila sininga security measures being implemented. Right now, check tabi si Katropang Jansen in what area, kag kung ano mga ginahimo karon nga mga pagpang-check sa mga estudyante, teachers, and all nga nagasulod sa mga school campuses, especially sa mga high schools, in order nga mapunggan ang occurrence of the same. Hindi tagpulong, ha? Hindi kita makambal, nga hindi ni matabo diri sa aton. Ha? Kaya nga, hindi ta kontroladong pinsar sang tanan eh. Katropang Jansen sa report, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josel, live kita diri sa buong sa Iloilo National High School sa La Paz area, Katropang Josel, no? Pag-check taman sa ining pila ka mga security measures na ginahimo sang mga eskwelahan tapos man ang ininga natabo, no, sa by Ateneo de Zamboanga University sa diin duwa sa to ang mga estudyante ang napatay including ang gunman sa natabo sininga shooting incident or school shooting, Katropang Josel. Diri sa Iloilo National High School, based sa tanya na ko ang mga information diri, mas ginhugtan pa na ang seguridad diri sa subong, Katropang Josel. Ilabi na sa mga pag-check sa mga private vehicles nga nagasulod or nagagwa man, no, or nagabisita especially sa Iloilo National High School, Katropang Josel. Unahon naton diri ang siguro ang pag
0: sa estudyante anong inahimo karon sa mga estudyante to ensure nga wala sila sang ginadala sining makangamatay nga inganiban just like firearm or pusil, Katropang Jansen.
1: So sang una, Katropang Josel, may metal detector lang ginatapik abi sang ang guard sa pag sa mga estudyante. So bung ginapa-open gid ang Katropang Josel, kinatanaw kag kumbaga hindi lang abi, no, sa ibabaw lang a portion abi ang tanawon sang mga security guard, kundi ginabukad gid hasta sa dalong a portion ginapakakas ang mga bayo abi kon may kung may mga gamit sila, ginapa-clear Katropang Josel. Agad makita gid pala ang kaundan o kumbaga ang sulod or unod sang mga ginadalang mga bag abi sa mga estudyante. Sunod rin sa mga security guard, may mga beses sabi nga na may makita ng mga sharp objects sa Katropang Josel, kangay isang gunting or may mga improvised sabi nga mga hinganiban, Katropang Josel. Gila yun man nga gina-confiscate ini sa ato nga mga security guards. After sini, before sila mag-sulod, Especially kung nang...
0: So, bali, ang bag ginaukay, okay, gidya ka, Tropang Jansen, may stick silang ginagamit tuslok sa sulod para ukayon gidi sa isang unod sang baga, Katropang Jansen.
1: Yes,
0: inayati para ma-insure pati pointed objects sa katulad sang gunting at taliwis, cutter, tini ginagamit labi na gid ko nara ka sa senior high, Katropang Jansen, and you have the track sang ano bala arts, so kinanglan mo da cutter, kinanglan mo da gunting, because you are performing, supposed to be sa imo sining ano eh obligasyon bala requirement sa imo sining track, kunara ka sa arts, Katropang Jansen. So pati ina ginapa confiscate, Katropang Jansen, dara sa nasyo,
1: unless kun kinahanglan gid nila, Katropang Josel. Kina ano lang daw may ano nang adaan daw, gina-inform nang adaan ng mga security, as mga security guards, kun halimbawa kinahanglan gid sa eskwela, kinahanglan gid abi sa ilang lessons, pero kagina may luto-luto dere, Katropang Josel.
0: Oh, may TVL dira mo, technical vocational learning. Ang head na dasa una sang TVL, amo nang principal subong sa Dumangas National High School, si Dr. Abi Abi.
1: Oo.
0: Oo.
1: Dr. Leo Abi Abi. Oo, so may mga mo na, Katropang Josel, may mga naka-chef diri, naka-chef na uniform. May mga bit-bit sila kagina nga mga kaldero pag may mga pang
0: ati hindi man niya kaldero magamit, Katropang Jansen, hindi niya kalupok eh. Ang kaldero niya most likely unod niya sinaya pagkaon, gid, Katropang Jansen. Pero das as far as students are concerned, sa part naman niya sa mga vehicles yung nagasululod kay what happens sa Ateneo di Zamboanga University, ang bata gindulong sang family car, nagsakay siya, that's why nga why fully ma-examine ang unod sa iya sining bag, or if not marikisa man lang ang iya sining hawak. So nakasulod ang pusil, either ginsulod niya sa bagya o kon gintaklos niya, Katropang Jansen. Dira iya sa managasulod niya mga salakyan, employee man, teaching staff man, or ginikanan, parents man sa mga estudyante nga may mga salakyan. Anong ginahimo, Katropang Jansen, kon may karga nga estudyante ang salakyan?
1: So amo ni subong ang medyo mambaton daw the change nga dapat, Katropang Jansen.
0: Amo nang challenge, no, challenging part ya sa mga security personnel sa nasyo.
1: Yes. Kay pero ang gini mo ni diri ni subong, Katropang Jansen, kun may sakay nga estudyante ang private school, private car abi, drop off lang gid, Katropang Jansen, ang ginahimo.
0: Sagwa, sagwa way ginapasulod.
1: Sagwa na lang gid.
0: So para nga ang estudyante, bisan ba may salakyan, drop off lang dira sa gate, agigid siya sa security inspection sa mga gwardiya, Katropang Jansen. Hindi pwedeng idulong sa sulod ang estudyante nga sakay sa salakyan.
1: Yes. Kag po nalibawa, mahambal abi ang either bisita or ang magasulod, Katropang Jansen. Palagit anay, kumaga ma-stop sila diri sa diri sa may security guard. Malagit, Katropang Jansen, either bisita man or parent, kung gusto gid nila nga magsulod, Katropang Jansen, halimbawa kagina may mga bitbit abi nga mga gamit nga daw damo nga mga gamit ang estudyante, so kinanglan nila gid magsulod or kinanglan gid nga mag idulong siya abi nalapit sa ilang classroom, so kinanglan maglag diri kag gina-inspection gyapon ang gamit na ginadala sa mga estudyante, even though kasulod sila sakay sa ilang mga salakyan na Katropang Jansen.
0: As of now, since nga ginhugtan ng security measures dira sa Iloilo National High School, one of the high schools lang dira sa ato sa siyudad, one of the biggest high schools dira sa ato sa siyudad, may mga na-confiscate na gidman sila mga deadly weapons, may ara na gidman estudyante nagdalabi pusil, but were referred abi sa pulista kag sa school authorities, Katropang Jansen.
1: I-check natin, Katropang Jansen.
0: Pusil-pusil goro may ara, pero pusil goro daw budlay, no?
1: Na-mention na ng kay Gina sa aton, daw may na-confiscate sila last time nga kutsilyo. Pero hindi nung nalang kung dugay na to.
0: Kutsilyo lang, pero pusil wala.
1: Oo, kutsilyo lang, Katropang Jansen. Actually,
0: Hindi mo mabindihan, Katropang Jansen, ang nasyo actually is hybrid eh. Even though that is a public school, the fact that is a premier public school damo dira ang mga nag-eskwela katropang Johnson. Yung mga manggaranon, ginikanan, doktor, may arapagani politiko, may bata sa mayor, bata sa konsihal, ginikanan, tatay, siman, ang nanay, teacher, ang nanay, si executive of the private company. Damo na manggaranon, Katropang Johnson.
1: Yes, Katropang Josel. That's why ganing sinaman sa mga security guard sa Kina, nga kung pasubtan lang nila ng tanan ng mga estudyante nga may salakyan halimbawa nga makasulod diri sa Nasyo, possibly basi maka-create gid sang traffic, especially diri kay T1 entry 1 exit lang diri ang policy sang eskwelahan. That's why nga kung magtalabuay karon ang mga salakyan diri o magdamo o diri ang volume sang salakyan, maka-create gid sang traffic katropon Jose. So that's why nga again patuman man nga tanan ng estudyante kinanglan i-drop lang gid sa drop-off area diri lang man sa atubang sang eskwelahan na Katropang Josel para hindi na bala magkinangla ba magsulod ang mga salakyan kung wala man gid sang o kumadulong lang man abi Katropang Josel o sugaton diri lang gid ya sa kwa sa naman sa mga security guard kay di at least mas makontrol pag nila Katropang Josel based sa information diri apat ang mga security guards nga naga-duty diri sa Nasyo, duwa diri sa may entrance ang duwa naga-roving Katropang Josel.
0: So it's not about the number of secure lang ang ato sinay security preparations nila, they should cope up with the demand of the time. Katropang Johnson, dapat may evolve man ang mga plano sini. Ang importante diri nga makit-an sa mga estudyante and all concerned nga hugot ang security measures, otherwise ibasi kon mapalutsan. Pero daw ipaman history diri sa aton si Iloilo nakuaan pusil no sa sulod sang eskwelahan, except dito sa Barotac Nuevo. There was a case sa Barotac Nuevo nakuaan pusil no Katropang Johnson.
1: Oh yes, Katropang Johnson.
0: Okay.
1: So, i-tumakot na ito ng check na ito ng security guard na ito. Kung kamusta, Abe, no, ang ilaman sininga pag check man. Sir, so far sa inyo nga pag inspect na alinsang, natabo ito sa Ateneo, may mga na-confiscate at ito mga pinag-iban?
2: Wala.
1: So far ano usually ang protocol once nga ano abi may mga kinanglandan ko na bigla cutter or gunting sa ilang lesson, ano ang inyo diring protocol
2: na ang amo nga kinadala sila ang mga gunting hindi pointed, ano lang kitang dupo lang
1: ang kung may mga ano abi cutter abi ba kinanglandan sa ilang
2: sa cutter gina ano lang amo din na bigin
1: na pabili
2: so
1: okay
2: tapos mapanay sila mo pag uli sila.
1: Pero kung kinanglalabi nila sa ilang lesson?
2: Nga, lesson nila. Sa mga school for drugs, sa mga, tiyan mo na yung napad, ano lang, amun.
1: Napadala lang.
2: Oo.
1: Pero dapat, may notice na lang sa inyo.
2: Yes, may notice ka dyan.
1: So, sige. Amun na, silang protocol sa ila. Nga, kung kinanglalabi ang sa ilang lesson o sa ilang alubrahon, kinanglan inotify sila diri sa security Katropang Josel para man nga aware sila nga tikinahanglan ang nga maidalon sila nga cutter or mga ano aside siguro kung mga nagaluto-luto abi sir
3: may mga nagaluto abi
2: ano sa mga nagaluto ara man na sila sa kitchen nila may ara
3: sa kitchen
2: yes yaka school gija sa kitchen may nagagaid man na sila da nga mga teacher. Pero sa ila di wala man so pa man sila kadala
1: sa ila kabalik.
2: Yes sir. Oras kon sa mga senyoray sa TBL nga ano nga kaluto sila. Puros mga ingredients lang nadala nila.
1: Pero ano na lang no. Dati kita gina to mga kaldero kag mga ingredients so amo na lang.
0: No, nagid man rambol da na tabo sa sulod sang campus unlike before ha.
1: Why naman may mga naggamo-gamo abi sir?
2: Sa dire. Wala. So far, wala.
1: Kag may ari di kagina, Katropang Josel, siguro, I don't know kung iyan isang city or isang region, no? Ay mga kin-assignment din nga mga police officers yun mismo na nag-roving man around sa eskwelahan.
0: Tinduhan ng eskwelahan, nag-tabukan na West Visayas State University, may high school man na damay laboratory school. Pagkatapos sa tabok yan, nasyo katropang Jansen. So, ulunahan dito, San Jose, pagkatapos sa St. Roberts, kadto ka naman dari sa pihak pa Capitol, arad ng Western Institute of Technology, sa pihak dito, ISAT University, at Totong Graciano Lopez Haina, High School, and then, Damo de Esquilahan eh, katropang Jansen, along that area.
1: Yes, katawan Diyos. Kaya ang volume bala sa mga estudyante kaysa malusutan ka lang hapi halimbawa dako ng factor katropan Diyos. So that's why nga mas ginahugtan pag-isubong sa nga niya mga security sa mga eskwelahan ang pag-inspect or pag-check sa mga especially mga bags or mga dala sa ining mga eskwelahan katropang Diyos. Actually, no. Maging pamangkot kita kagina kung abi kung ano sila kung pabor abi sa ginapropose mong kinahanglan transparent ang mga bags, no? Katropang Diyos. So, sunod sa ila may ano man, makabulot.
0: Pero hindi naman na yaguro nagkakadapat katropang Jansen. You know, there are things, personal things that you need to conceal. Paris bis yes. Babae karon ara pamulan noon niya kita na da karon yang modest nga naka-display karon kundi nasunlugan pa siya nga nabulihan.
1: Oo, amo man na ato kang Josel.
0: Di ba?
1: Dako lang ko nang abulig pero when it comes sa privacy man
0: Paris ni karon may estudyante nga nagabalon niya sang extra. Halin sa panty, brief kon sa lalaki, bra pagid sa babae. Di karon kon transparent niya karon babae gabalon sang panty kag bra karon na masunlugan pa siya kag mabulihan sa sulod hambal. Yode, well prepared siya, may extra sa nga panty kag bra tik daw ano bala na katropan Jansen. Di gani brief, mahala na karon kon lunsay lang na mangarano ni estudyante kay hindi bacon ang garter sang brief. Di karon kon ang available mo nga brief nga balon karon bacon ang garter kon eh nasunlugan ka pa kang nabulihan.
1: Amo gay katawa Josel. Amo ko tabi ato niya security. Sir, pabor man ka mo abi nga himuon nga transparent ang mga bags.
2: Amo sa nay mas nami kan sa kon ano kini kon transparent ko.
1: Okay man. Mas makabulig sa inyo.
2: Makabulig sa mo sa.
1: Di pa no ang privacy man galing sa mga si
2: Josel. Amo naman na galing sa sa ate mga kalaban amo na sila na mga notebook mo nga unod ta.
0: Para yung stickeron personal. May kwarta. Sulod mo sa bag mo, kitaon daw sa litib ang kwarta o sa nasikwitan pa na.
1: makabulig man.
0: That's not the solution. Ang solution there is, we need to get to the bottom of the problem. Anong problema sa bata to sa Zamboanga? Anong problema sa bata to sa Tacloban? Anong problema sa bata dito nga nadakpan nga may pusil sa Barotac Nuevo sa nagliligad? Dapat we get to the bottom of the problem para nga ti makahimo kita sang solusyon. Basi kon hindi lang man ginatawag sini nga ang problema is because nagdala sa pusil, that's a problem. Pero ano gid bala nagtulod sa iya ha? Tinderis Barotac Nuevo, bullying. Andito yes. Yas Tacloban, believed to be bullying. Andito yas sa Zamboanga, may mga anggulo ginasunod karon bullying man. And pagkatapos, pabagan mo lang sa transparent, that's not the solution to the bullying problem. Nga nagkakahinabo, katropang Jansen, ay Diyos ko naman, ah. Sa kitil mo, pagkatapos, imnan mo yasang, dapat sis the pain imnon mo na, di imnan mo yung mga vitamin sa kitil mo.
1: Yes.
0: That's not the answer to the problem. That is not the responsive solution to the problem, katropang Jansen. That is only for compliance sake.
1: Amugid na, katropang Josel. Though gamay siguro nga factor lang na, no, kung tanawa na to ng mas dako, balang rason sa hindi nga nagkakinatabong ang mga school shooting, katropang Josel.
0: Okay.
1: So, makabulig lang pero hindi siya solusyon ang pagpatuman sang transparent bag. Pero based man sa information diri ginaconsider pero laban-laban daw hindi gina maka ano siguro maka solusyon makahatag sa solusyon especially kung ano man kung tag damo nga mga estudyante ang maapektuhan sini sa muna nga implementasyon na katropang Jusil. Based on information do ara sa South Cotabato do may amo na nga gina-implementar nga mga transparent bags, pero we don't know lang kung ano ini no, kung maayo man pala no sa ang ano sini ang resulta sang ini nga ginahimo ka sa so pareho subong may nagisulod diri nga tricycle, so may mga dalang lagari kay daw may activity ni kuno sila ay mga kaapoy nga dala katong Joseph, so may nakuha nga lagari sini, may mga tools so ginapahiga na isang security guard diri para nga ma-check ang iya sini nga mga dala katropang Joseph, may mga kawayan basi may ano sila ginahimoon no sa ila sini nga subject, so ginapapundo o gina-check it sa ato yung mga security security guard ang ining student katropang Joseph. So amo na subong ang sitwasyon dire katropang Joseph no sa Iloilo National High School pag sa pagpatuman man sa mas hugot nga seguridad para sa mga estudyante kag mga bisita na nagakadto diri sa Nasyo o sa Iloilo National High School Katropang Jose. So live diri sa Iloilo National High School ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Dietary Gold Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Bullseye! Dari RC Katropang Jansen Crisostomo, tigin na higpitan pagid ng mga security measures. Ang ato sa nai preparasyon, otherwise it's no longer preparation. Konara na, butamalon, that's no longer preparation. That is already, kung sa mga masakit pa, cure, that's no longer prevention. Diba? So, mas maayo na lang to be prepared than be sorry. Kung matabo na naman, ba, iti sorry gid, sorry gid, sorry gid. Hindi ta na mapabalik pang patay sa sorry. 9:10 in the morning. Alas 9:10, ato sa ringa pagparagad. We'll be checking katropang Mario Hilongo. Kaya may nagalapta dito sa Tigbawan. Nga gin ano pa untat ang klase kay kuno may threat ano nga threat nagligad ba nate bumalos ang sur nagligad norte bumalos ang sur ha Bullseye! Sa dugang sini nga detalye will be checking katropang Mario Hilongo sa report katropa Mario Dol, please proceed.
4: Pan Josel lagin klaro sa Tigbawan Police with Police Captain Alfred Mansoy ang report. May kang tanan sa nagalapta sa social media nga kuno ang mga estudyante gin papauli because ang reported nga pagpamahog or death threat sa eskwilahan. Ginaimbestigaran subong sa Tigbawan Police kung sino ang nagpalapta sang siling information kay suno kay Police Captain Mansoy fake news ini katropan Josel.
0: So there's no such scenario dol nga ginpapauli ang mga estudyante.
4: There's no ginpapauli, such ginpapauli man. Pero ang pagpapauli sa ila hindi because ang pagpamahog o kung death threat. Kundi ginpapauli sila because nga ang mga manunudlo subong mayara sang meeting.
0: At ikon mo, kuryente naman ang iban sinay katropa Mario, kaya ikon mo ginpapauli because of threat.
4: Yes.
0: Standby for
4: development.
0: Development. This is a developing story.
4: Pero para sa
0: katropang mga 250 volts ni Dol.
4: Tiyan mo ganyan katropang Diyos. Tingnan to niya.
0: Kuryente ka Dol. Ang 80 volts, actually, sakit na na mo?
4: Sakit eh. Sakit nga rin ng 110 lang.
0: Oo.
4: Tiyo, much more.
0: Tiyo, mag 250, Dol.
4: Ang laban-laban ba?
0: Muna ang hambal nilang lupok ko no, Dol. Ang imong, ano kanina?
4: Nga ugat.
0: Oo.
4: Malupok. Tiyo, galing kayang...
0: Pero sa tao, bala sa lalaki,
4: oo,
0: kung makuryente ka, ang una ga lupok sa lalaki, Dol, ang itlog.
4: Itlog.
0: Oo.
4: Ang dalom?
0: Oo. I have a close friend, happens to be an electrical engineer, Dol. Eh, it's a challenge actually. Maging challenge. This is worth $15,000. ang pinakadako nga sakto lang madala nga flyers doll makatungtong mag short circuit kaya katunaw mo. So it's a challenge para sa iya. Ya sige, patay kung patay basta sila niya kun mapatay ko siya papulialam bangkay ko. Na kuha ya doll. Ang unay binungkusan itlog. Kaya ang una gid ya nagalupok sa mga high voltage ni itlog gali sang lalaki doll.
4: Hindi ang ugat.
0: Hindi ang ugat.
4: No. Oh, gali kiti subang kuryente, bigat ko pang diesel haboy na. No. Hindi nasuyop.
0: Galing kiti kung sino man nagpalaptas ang fake nga balita.
4: Oo,
0: na laban, because laban of threat. Batunan nyo lang ng lupok ang sigabong dugay-dugay.
4: Aray ka, Truman Josel, para sa kaklaro sang information. Aray si Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sang Tigbawan na Municipal Police Station sa atong siling pagpagigangot.
5: Sir, good morning. Sir, si Mario Longo, sir, sa XFM Iloilo, sir.
6: Yes, sir.
5: Sir, confirm ako, sir. May reported kami. Di nga mga estudyante sa Tigbawa National High School. Ginpapauli ko no, sir.
6: Oo, ginpapuli sila. Kaya tungod nga mga mag-ship ang ilang klase sa modular. May meeting ang mga ministra.
5: Oo. Sir, may reported man, sir. Pero may distress na nabaton ang eskulahan.
6: Wala sir no, negative sir no, amo na subong ang hirap padalaman natin sir no, kay para pa sa sakaanta ng kaso kapalaptas ang full support no, kay ka-create ang panic sa tao no, especially diri sa mga estudyante no. Okay. Amo na subong ang hirap padalaman natin, gagawin ang pa-investigara no.
5: Pero any report na may ipapauli ang mga estudyante because na may akas ng distress, wala sa kamatuuran ni sir?
6: Yes sir, wala sir sa kamaturan sir.
5: Ang pagpapauli sa ila, subong aaga, bangot nga ano ang result sir?
6: Ma-shift sila sa modular class kay may meeting ang mga ministra.
5: Bilog niya at daw sir, na wala klase?
6: Yes, yes. May klase sila pero modular lang.
5: Okay. Sige sir. Wait lang, sir, ano ang atong mapalabot ng mensahe sa mga ginikanan? Sir, sino ka damo sa mga nagpamangkot?
6: Ang aton panungdom no, maging pamasya kita no, sa tanan nga impormisyon nga ginaboy sa aton, tanawon aton, antes kita mag-react o kung mag-spread man sang balita, tanawon aton nanay nga kung tsakto ni bala, kung matuod ng impormisyon, kay tungod na natang sang conflict, kag panic sa mga estudyante, kag sa ginikanan man, di responsible enough kita sa aton nga mga message nga gina-spread naton, kay pwede naton sila mapasakaan sa kaso, sa tungod nga pampalaptas ang fake news.
5: Well, sir, thank you, sir.
4: Nabatian si Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, Katropan Diyos.
0: So, fake news sa to. So, kung sino man nagpalapta, ba nami lagpion sa buli ba?
4: Ti naalarma ang pulis kagati siguro ti maginikanan man ida so nga damo sa mga information na kalabot diri sa aton Katropan Diyosel.
0: So wala de threat sa Tigbawan National High School
4: according sa hepe.
0: Oo, sunod sa hepe.
4: Oo.
0: Ginpapauli ang mga kabataan, hi.
4: May meeting ang mga manunudlo.
0: So gin-shift sa modular ang ila sining nga klase.
4: Gin-suspend lang ang face-to-face classes. Pero ang modular ara gyapon. Alternative sila subong.
0: Pero kaya nga, kalabanan subong sa eskwelahan ng Tropa Mario, may meeting.
4: Yes.
0: Ginamitingan kung anong additional security measures ang implementar offshoot sa natabo sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Yes. Kaga magluwas na Katropan Diyosan, magluwas to sa insidente sa Zamboanga
0: Ateneo de Zamboanga
4: University. May mga area subong, may mga eskwelahan subong submerged pa sa baha.
0: Mm.
4: For example, dito sa may area sang third district, may mga kag portions sang second district, may mga eskwelahan nga submerged pa tubtob subong sang
0: sabaha. And dito sa Pototan bala? Agi ka dira sa may Zaraga, lapos ka to sa BGMP,
4: New
0: Lucena. May mga areas dara nga submerged pa sa tubig to ng eskwelahan nga iban.
4: Oo. Kag magluwas sina, offshoot man sa insidente ito sa may Zamboanga. Pero wala sang death threat na, wise ang pagpamahog.
0: According, sino man na nagapalaptad na, bagay sa imo ko si On sa buli.
4: Hindi pwede sa ita lang.
0: Hindi pwede ah. Sa buli.
4: Sa buli.
0: Paraon
4: sa buli.
0: Lapit karoon na sa kamaturan kay Garta.
4: Ini nga balita ang itadunong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News. Bullseye!
0: Bullseye. There you are, a report with Katropa Mario. Ladies and gentlemen, why to kamaturan suno sa kahipis ang Tigbawan Police Station? Yeah, may death threat sa Tigbawan National High School, ano, pag ipapauli mga estudyante. May meeting ang mga teachers, that's why again shift to modular way of learning. Padalaan na sila modules, sabta nila, balik sila the following day, and then ibang sila ginatagan exam. So wala kuno de threat ah. Suno sa Chief of Police ang Tigbawan MPS, Municipal Police Station. Ayam, bot sino kuno nagpalapta, ina Trace Caroni, ano, Major, no? Major, Captain pa, no? Mansoy, ang hepe sang Tigbawan MPS. Kung sino ko nung nagpalapta sa ito, ba, Diyos ko huugid. Nang halit, mantinyo ba? It's already 9:19 sa ito sa ringa pagparagad. Kita ko naka Vision X Plus. Ay, by the way, sa mga kauturan tabala. Kung hindi man ka mo magkainom dayon sa Vision X Plus, but highly recommended, yung may supplement kita to maintain good eyesight. Amo ning himuon ninyo ay, sa mga nagapulaw dara sa bukad sa inyong cellphone, sa inyong computer or laptop, gadget bala, iPad, tablets, ang imo ninyo is this. Ipabilin ang ginatawag sining ersisyo to relax ang inyo sining mata. Is the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, abi pahuwayin yung mata ninyo. Piyungan nyo lang. Pagpiyong ninyo mga 20 seconds, isip ka mo the 1001 up to 1020, that's 20 seconds. And then tulok ka mo sa malayo, mga 20 feet away. And repeat the cycle every 20 minutes. And that is how to relax sa ato siring mata. Hindi nyo pagpasumok-sumuka ng gatululo ng luha nyo, do hindi pa ka mo mag-isap, hindi mo mamahid ka luha ninyo, kay basi mamiss nyo ang isa ka-episode bala. Ha? Sa mga nagasunod sa mga episode-episode na tanaw sa inyo sining mga gadgets, hindi. Every 20 minutes as much as possible, puwain ninyo. Every 15 minutes. But the rule is 20-20-20. Every 20 minutes, i-relax nyo, gid. Kaga mas maayogig kung makainom ka mo sa Vision X Plus, eh. Kaya iniya suplemento, giniya para sa mata, ang lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin. Pabakalin ng Vision X Plus, sa suki niya mabuti ka kag-pharmacy actually, ang pag-inom sini mga 1 to 2 capsules daily sang Vision X Plus. Enough ina agud to nga masuplementuhan ang ato sini nga mata sang kinanglanon niya nga mga nutrients. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:21 in the morning. Good morning anay sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sang Baptist Student Center La Paz. Sa mga Baptist boys, the good morning gid ha. Ambal ni Pastor Rosendo Dolendo Mihi ni Pastor Balls. Good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from Psalms chapter 115 verses 14 to 15. May the Lord cause you to flourish, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. God bless everyone. Thank you. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz. Sa kay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening to this XFM 921 sa ato siring pagparagan. Now pertaining to this incident sa may Sambuanga City, may ginpagwang statement si DepEd Secretary Sunny Angara. Ano ang natipon nga informasyon sang DepEd Secretary and the latest order from the Department of Education Secretary? Ano ang mga nagakadapat himuon sa mga eskwelahan under sa DepEd? Ang DepEd is until senior high ang iya coverage. Ang college ni under na niya sa ano eh, tertiary level sa CHED Commission on Higher Education. So DepEd is only until ang supervision nila sa senior high. Here is here's the statement coming from DepEd Secretary Sunny Angara. Relative to the incident na natabo sa Ateneo de Zamboanga University.
7: Kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan at hindi siya nakapagpapatok dun sa classroom, sa first classroom na pinuntahan niya. Doon siya nagpapotok sa pangalawang classroom. So, hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So, wag muna siguro, mas maganda, wag muna tayo magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya.
8: Ano nakikita mo tibo dito?
7: Hindi yun ang misteryoso ho sa amin talaga. Kasi, wala naman hong, parang, hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. So, yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, di ba, sabi nga nung isang officialist dito, wag natin i-rule out yung may groomer siya online.
8: Okay, yung pagiging gamer niya, sir?
7: Hindi natin, di rin natin alam na kung totoo yun. Hindi pa conclusive yun. So, maaring, it could be a factor, but we don't know at this stage. So.
9: Sec, yung kaugnayan sa nihilistic violence, kamusta po?
7: Yun yung sinasabi natin, hindi natin ma-rule out yun, kasi bahagi yun eh. Minsan, yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online eh, di ba? Nakita nung mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups eh, talagang, so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung hindi natin papayagan yan sa parke, o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
9: Sir, kasi nila po sa mga magulang na marahil nangangap pa sa mga consult na nalangin ba yun ang mga anak sa mga paanlad at mga pagkakoso. Kaso nyo ba magkakataon?
7: Salamat po. Kami nakikiramay dito sa mga pamilyang apektado dito. At sana yung mga magulang, bantayan din natin ang ating mga anak. Kamustahin po natin sila, bigyan natin sila ng panahon. Dahil palagay ko maraming dumadaan sa isip, maraming masamang impluensya, especially online, na hindi pa klaro o hindi pa alam ng ibang magulang na merong ganong mga masasamang impluensya. Magtulungan ho tayo dito, mga eskwelahan, magulang, parent-teachers associations, lahat ng komunidad. Pagtulungan natin ito, problema natin ito lahat.
9: Would you support so, sa ano, check na guidance counselor? Alam natin sa mga eskwelahan natin, kulang din talaga sa guidance counselor.
7: Well, ongoing yung hiring namin ng guidance
0: counselor. So there you are, si Secretary Saneangara. Hindi man kuno biktima sa bullying. Hindi man depressed ang bata. Because he has a family to rely on. Ay, hindi ka makasiling ara pa ang pamilya katro pang alis, so ay ka-depress sa mga kabataan. Ha? May mga instances yung ka-depress man na sila. Kung kaisa bala ang mga kabataan, subong younger generations, may gamay lang kung kaisa nga changes bala sa imo sining ginapakita sa ila bala. Kung kaysa dalasan ka sa kuon, dalasan ka kapoy, or kakapoy, ay kung kaysa yag, hambal sila niya, I'm so depressed niya. Nga daw lain na subong siling niya ang attitude towards me ni tatay kag ni nanay. Muna na sila ka-sensitive right now, katropang Alex. Ha? That's why, ambot ka, kung sino dapat mag-adjust kay sino sini katropang Alex. Ha? Sa una, tuod niya, gamay man lang sala, tagi na bakol, tagi na pahurabugan ka dungkulan. Ay man, no? Di ba ka trapang Alex? Huwa, kada tawagan ni Seymo, pareho sini hayo mo bituto, no? Kunwa ay gani, nami mudo ni nanay tatay, mambal to, inday, abili hugkwa na isang dala ko ni dawata gani. Ha? Nami naran. Pero kunali gani maghambal nga, Alex! Din kao! Bugat dala ko ni pro. Halong ka na nasa kay laban-laban. May lipak doon ang ganyan bit-bit. Sino ka relate da? Tito, why man sa una katropang Alex kita nagka-depressed? Do why man kita sa una abi maghambal may mental health problem kita? Do why man abi magsulod sa lawas ta nga kag sa pinsar tabi, no? Nga maghimo sang katuntuhan mambal nga likat-likatan na ni karon bakulon kos nanay kis tatay. Sa una sa eskwelahan, tuod ba ang bullying sa una sa eskwelahan? Ang typical nga bullying, why na ni subong niya eh. Sa una, up to the extent niya, balon ng may guwapa, karon may guwapa, ginman kung kaysa nga crush ng bayan sa eskwelahan mo. Sila niya guwapa-guwapa. Niya guwapa ginaw, kita ko man na itnap ya. Di karon niya napabati ya doon sa guwapa. Di ko ni mahibi. Sila kita ko itnap ya, pula niya, kolor ya. Hibi ang bata. Kaya nga, naglaptas iskilahan niya ang panty for the day, pula. Oh, di ba, katropang Alex? May nga cases like that. bullying na subong, dako na na nga isusubong. Ha? Kung maga mo ng plastadabla. Kung kaysa, tuod man sa una, naprang kakak maestra mo mo. Siling niya, ba tunga-tunga doon siling niya katuig ang pangalasit, ha? Biloga blackboard ko na letter O ang nasulat ko, aman gyapon imo. Bo siling niya, ha? Sa una, bala, ano ko naging panam ka ni tatay, ni nanay mukni mo man? Oo. Kung na siguro gin panam ko na ikaw kung nasa lukos nga bagulan ay. Oo. Habuyon ka ka letter A, letter O gapon hambal mo. May straga prangka sina. Ha? Sa unaya, gamay lang nga hulag-hulag mo katropang Alex. Gamay lang nga pasaway mo sa likod. Kapin pa ko natakaan na maestra. Mga last subject ka mo bla. Oh, why do na maestra ka panawaya? Kita nyo ng hardbound nga mga libro nga da mga 1 inch kada mulon. Hardbound ha? Huh. Dugay-dugay na ka ginapahura. Bugdoran galing nagapok ulo mo kag. Di gani palapitan kag maestra mo ang eraser nga bagong pahid sa blackboard nga puno sang ha? Powder sang chalk. Ipukpok sa ulo, mahambal nga, ikaw katunto kagid. Sagi ka di kagahud ko na mayad kun maaram-aram ka pa sa pagkamango kanimo. Tipukpukon ka ka eraser bla. Tapos pagwa-sagwa, hindi bukay buhok mo. Sunlogon ka ka mga schoolmates, mahambalon nga. Lo, siling niya, nag-ano ka di man, nagminango ka guro ay. Konsubong na, laban-laban, dako na nga mental health problem na. Those were the days. Tinga away man magtunto si Katropang Ira. Kay nagyan mo man na Katropang Ira hinaboy kag eraser kag hardbound nga libro. Why man gid? Ha, jo tayan lang. Ikaw Katropang Alex. Ha? Ako ya ginhaboy, ha? Ang tupad ko. Pero hindi ako ha. Nakaliki ko eh. Ang balon pa mo niya ikaw bala sa pagkagahod kanimo kag pagkatuntos niya pagka salawayon. Sila niya sa pagkamango, gilang sa imo ay kapag pamati. Tapos napatindogon na sa tubang. Niya, tindog des tubang. Atubang ka sila niya sakon ha, samtang galiktsyor lang maestra. Siya tinaintindihan mo. Sa una, basahan ka pa na grade 1 storya ni, ano bla, ni Tam Thumb. Siya, si Tam Thumb, gamay nga tao, sila niya adventurero, nagkadto sa tunga sang lasang. Pag-abot siya sa tunga sang lasang, nakita niya ang kapre, higante nga nagatulog. Ang higante ginubaya iya sapato ang iyang butas kay matulog siya. Ang inimo ni Tam Thumb nagsulod sa butas o kon sapato sa kapre kag nangin kapre man siya or nangin higante man siya. Yes eh? Pagkatapos hambalon ka na, English na mo. Ha, ginistorya sa maestra, hambalon ka na, naintindihan mo? Sa liyan gin soksok ni Tam Thumb. Pag hindi ka pagani ka sabat niya tikita mo, kamango kag ilang ka classic estudyantes niya sagi ka patok kagahod sa likod. Pukpukon liwat na uloya ka. Ha? Eraser nga puti-puti sang chok powder sang chok. Te subong graduate man ka tropang Alex. Jotayan lang man magkapitan sa barko. Bullseye. You see, ladies and gentlemen, kuno ay ito ginamot ko maestra. Laban-laban ka tropang Alex. Ah, habuyon mo ka letter A, mahambal sa Japon. Sa una kon malate, subong kon malate, himo ka excuse letter, kapus, ara na sa, pwede mo ma-EI, dear ma'am, please excuse me for being absent yesterday because I have stomach ache. Amo nang kalabanan nga rason sa una ka tropang Alex, ache. Now, diba? Sa una ya kon malate ya katropang Alex, why na excuse letter? Ha? Why na excuse letter? Pagkita sang head teacher sa una, principal o kon maestra man, gapadulong ka. Hambal yan na sa isa ka estudyante man ay. Nya tapas ganito sa linya sang Chinese bamboo. Ang labag yun ha? Di pagkatapas sa Chinese bamboo, mabantay ng maestra sa portahan pagsulod mo, hindi akapaguntatan kung hindi mabali ang punta sa Chinese bamboo kabakol si mo. Tito ano blang ko yanan imo sa tanan mong classmates na 40-50 ka mo in a classroom. Tiwai man nagka mental health problems ka tropang Alex. Diba? Imo, nagyan mo man na Chinese bamboo kagi bakol or kung pointer. Ha? Pointer siguro kagi ay. Inang isa kami tros belanga daw mga kumalagko ka kamot na kadako bla. Nga ginatudlo-tudlo ka maestra sa okay. This is small letter A, this is big letter A. Di ba? Galikcho na maestra, ginatudlo-tudlo yan as blackboard kayo pa man sa una ni mga tablet kag laptop ni natsulat ginaya man tudlo-tudlo is blackboard bla. Pagkatapos tuksoon niya ko, okay, come here. Kapin pa ko on math. Ha? What is the square root of 25? Sila niya, please solve. Long process. Di ba? Square root of 25. Pagtanga-tanga mo sa blackboard, sigurado, gid. Ha? Duha ka sa gunso na nga lagpak sa buli mo ang hampak ka pointer si mo. Iti, solve mo. 5. Ha? Kay 5 multiply by itself equals 25. So the square root of 25 is 5. Dapat mamumo na ka tropang Alex, otherwise, amo na nga pagpuli mo sa balay mo, dayon mo, baka short mo kaga, magtalikod si Spiho kaga, tanawon kung daano kalaba, labod na mo. Bullseye. It's already 9:34 in the morning sa ato sa nga pagparagad sa kay Roy Scorpi. So Roy, good morning sa nga happy watching live lang from Cubay Haro ah. Sa kay Roy Scorpeso. Good morning. Thank you for listening, Roy. Ha? Why duty? Hamba ni Ma'am Lourdes Dixon kayo. So, niya nagalupad ang eraser, sir? Ha? Uy! Matyagan mo kung kisa daw tumbak-tumbak ang eraser. Galupad mo? No. Labi na gid kon way kag pamati sa lecture sa una sang maestra ka maestro mo. Uwa! Diba? Sang una ay makadala ko kutsilyo, pamatsyagan si imo sa una daw si Satanas ang ginakadlokan. Oh, basta gani may kutsilyo, hambal niya may kutsilyo na, oh. Gatalalas ng tao. Subong niya may pusil, hambal tistingi lang, tiruhon niya ko, nahan ko siya. The ordinary lang katropang Alex, no? Sa una may dala kaya tirador, ginakadlokan ka mo. Oh. Kaya ako kay Sagin ang dakok sunlog sa una, dalaan ko magtirador, hindi magpati may strak na kan nga nagdara akong tirador, kaya tigamay takan mo. Ha? Uy, makuha panirador sa sulod kay eskwilahan, katropang Alex. Hulatan ko maramagwa. Pag sunlog na gani sa gwa sa eskwilahan, tiraduron ko ah. Pagkatapos, tao mo sa amigo mo, katropang Alex. Ambal nga, may dara gani tirador ko. Basi karon ko na mag-apas di karon ng maestra, mistrota. Dara lang dyan tirador ah. Diba? Oo ah. Those were the days. Right now, ladies and gentlemen, so complicated. Oo. Oh. Damo-damo naging abisubong ang tawag sina namon sa una. Gamay lang nga pabati-bati, dayon mo hibi, dayon mo react, niya kabingit si imo. Diba, katropang Alex? Niya kabingit si imo. Tingnan daw kabingit subong, no? Sang mga natungdan. Diba? Bataan, so on and so forth. Kagdali sila ma-influence yan. Sang una ya, hindi man niya maalam ang mga kabataan, gida? Street smart because of, well, namuklat sila sa tanan nga senaryo bala nintindihan nila. Bala nila nga kung mag-standby ka lang bangga, kagsagi ka pamatik istorya, magutman ka gidway ka gidaganan sahon. Ha? Nabala nila kung ano kabudlay, magbantay sang karabaw, labi dagid kung tagtaranom. Ha? Maghambal ka tagtaranom, latag sa labog, kabalo ka mo kung ano kabudlay, magbantay sa karabaw. Kaysang una, pwede mapabuyan sa banglid. Karon kay ang banglid may mais, may mani. Sa kilid ya lang pwede ka kapaharap. Ano himuon mo? Sakyan mo gid ang karbaw mo. Kon nagaulan butangan mo pa na sang hamil.

0: pito ka kilometro before ikaw makakadtos banwar, hay may eskwela ikaw, madayon ka pa na. You are on your own first year high school. Ikaw mang laba, panty, brief, short, uniform mo. Uniform sa mga pigado sa una, pila malanghaw. Uba, laba, suksok mala. Swerte, dugid kon may duha ka kapares ka uniform. Kung nalaki ka, may duha ka ka tito ron sining shirt, ha? Nang polo. Pagkatapos, may duha ka ka insert, puti man. Tapos, may duha ka man kadilargo, katropa Alex. That's good for 1 week. Ang dilargo mo, ang isa, duha. Hindi mo pa na dahil paglabhan kung maulan, kaya mambal ka, hindi ko lang paglimpyuhan. Limpyuhan mo lang mga tagsik-tagsik yung kaulan. Pagkatapos, suksok mo naman ang bago. Parang nga kung what happened to the bago kagini na mapuslan, atong ginhanger mo itong ginlimpyuhan mo naman ang suksok mo hasta klabot biyernes. So, ka-experience na subong, ang kalabanan sa bataan, wala. That's why, nga nagapaninguha ni sila katropang Alex, wala man sa bungog nilang bullying, wala man sa bungog ng hambal nga, ay siling niya, sino tatay mo, nananay mo? Ginpeskwila ka panilas niya kagpagutman? Yan naman na, kasi niya siyang kay kwanto siling niya, tawhay pa pangabuhi mo. Yun siya katropang Alex, ha? Nang batian mo blambalan, ginikanan mo nga, pati ka karan, ha? Maraman na bata, da, garing ko na, mag-amuran na siya pangabuhi ni nanay yung tatay na, hindi, tapos pa iskwilaya. So, batian mo. So, you took that as a challenge. Right now, amo nang batian sa kabataan. Saan niya, gusto ko na masok, maglumpas tay-tay. Ah. Sino ka relate da? Ha? Tinga, why man naglulumpas sa tay-tay to ka nag-inom sa tayo dan sa una to? Ikaw ka tropang Irak, agi ka man ka pamigado? Inang Alas City, nasaga, bala ginahulat no pa si nanay kasi tatay mo, nga magpauli kay nang hrampatok bagas nga para mahawon nyo? Ha? Sino ka relate da? Tido ay man to maghambal nga, welcome. I have so very, very big problem. Ha? Wala man. Hambal ni Ma'am Eunice Gumbanay. Good morning, sir. Happy Thursday. God bless you. Salamat, gid. Sa kay Franz Bracamonte pa rin nyo, kag kay Marlene Idan pa rin nyo, da. Galuto ko no fishball. Ha? Kag kay Joy Imbultorio na nagapamati sa Nava Isman Norio. Good morning, ha? Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:40 in the morning. Di nadulong sa inyo sang Sis the Pain. Actually, magplanakit lawas nyo. Sa una, planakit lawas namon. Sobra nga pangunduksyon katropang Alex. Sobra nga panghampil sa kahon. Sobra sini. Kag kapoy ikaw sa pagtanom, paglunob, pagpanghilamon sa talamnanan. Red bla? Pangkariskes ikaw sang kamaisan. Pangkariskes ikaw sang kamanihan. Oo. Pagkatapos, mamunyag ikaw. Kung may buyuan ka mo sa una, may tanom ka mo buyo, mamunyag ka pa. Sino ka-relate pagida? Oo, di bla katropang Alex? Sa una, ay man Sis the Pain, no? Iaragay mo man lang, mambal, aragay, sakit hawa ko. Agay, sakit abaga ko. Sobrang abit-bit ka, balde ka, pamunyag ka, buyuan mo. Pangariskes ka, kamaisan ka, kamanihan, di ba? Oh. So, bong, mapakariskes mo, bataan ka, tropang Alex? Oh, mambal nga, kita iya sa doll. What's that, Mom? Yoks. Amo nang hambal nila. So we need siguro para pamuklaton sila sa kamatoran, katropang Alex. Sala tama na nga, ang kabataan ta, manul. Sala tama na, wait, tas lagi na-expose sa reality of life. Nga mo ning disparity sa mga ranon, kag imol, amo ning pangabuhi sa imol, sa uma, sa syudad, amo ning diferensya sa pangabuhi sa pigado sa uma, sa syudad. Sa umaya kon pigado ka, mahambal ka lang stupad, balay mo to, may bakante ka na gagamay, tanan ko binikalugbati, oh. Nebla? Diriya sa syudad. Mano ka katropang Alex? Diskartihanay na niya. Ha? So, maya ribet niya sa una, lima mo ka pisos ka papel niya, balon ka pa nga, taguon pa na. Niya to, nagagi ka din, may nadulaan ka kwarta. So, bong, kundiri ka sa syudad, ribet katropang Alex. Goodbye, my love. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag-informasyon. Mag-seize the pain. Kung pala nakita lawas, mag-seize the pain. Sis the Pain is a pain reliever and a quality product of Yes Health Incorporated. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:41. XFM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus.

0: Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mamili sa mga bugtaw.
3: Premium D3 Coffee Mix. Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
11: Huwag mag-alala.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
10: Siguradong ginhawa ay hatid.
11: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one
10: sa presyong
11: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Sa Gary.
16: Sa Pas

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, tinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: alas 9.52 oras dari sa XFM 100.7 Iloilo. Bado lang langon tas tiyempo siniba. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, siya good morning Sir Josel. Happy Thursday. Siya karelate gid ako. Karelate gid ako Sir. Sina. Now. Mga ano ni mga nanad star sa umabla. Those were the days no katropang Alex, katropang Ira sa umata ta naghalinabi. Inang mahambal ka bala kaga kondomingo namla malisensya ka tropang Ira. Nay, tay, mapanaw doon ako ah, kung sa mga karaya pa. Oh, botang balon sina, gapadugang allowance. Kay pagabot siya to sa dalo, manaog dara sa hagdan. Nauribay doon ni nanay na kagnitatay ng bag ng dararun sa banwa, ay madayon sa banwa. Tapos malisensya pag itran pagabot sa agsadan. Now, nay, tay, mapanaw din ako ha. Buta mo lang kapadugang kulang alawan sa sina. Daw, hindi ka bala kaprangka nga kulang alawan sa mo. Ay, para pitanle ikaw ni nanay, yung tatay mo. Hinday. To. Pasensya, agad siya niya, bisan magluha ka dugo, o ay dagay kami ti dugang na alawan sa mo. Niya ba, si, kung akong makapanyenda man ako, kung nasa konsyenda, biskalinog, Martes, no? Niya ba, si, kung makapanyenda man ako sa Martes, ambal na, hapitan talang ikaw tok darapli. Nong, kagi ka man sina, nong? Sige, katropang nunong, guro daw ay kagi, guros na mo. Ikaw, ya, katropang ira, kagi ka man karan. Inang tauan, ikaw kabalon, bala. Sa una, uso pa ang piso nga karabaw ka, damata ka karabaw ka, dragkal, lang bagat-bagat. Tawaan ikaw 50 pisos nga bilog pagkatapos 50 pisos nga mata ka karabaw do magisi bulsa mo kung sulod mo bulsa mo why kat may mahimo ha why kat may mahimo because hambalan ikaw katropang Alex ay toto inday nya bisan magluha kapak dugo kuna way dagid kami ti itaok ni mo kuna bitayon mo kami suli kuna ni nanay mo kuna tatay mo ah. Ya la, why lang gid kag sipon niya maturok naman mo? Why dagid ko na? relate pagi ka mo da. Bullseye. It's already 9:55. Dala nga lang ang tiyempo sa ato sa ring pagparagat. But latest update sa impeachment against the Vice President. So far na cancel ang impeachment sang Tuesday kag sang Wednesday kahapon. Because of inclement weather condition. Di nami, tiyempo, gabaha, Toyas, Luzon, kag sa Manila area. Ang presentation na sentro karon sa kay Gina Acosta, Special Disbursement Officer sang Office of the Vice President pertaining to expenses sa confidential and intelligence funds. Ano ang na-established so far? Ang na-established, nga may confidential kag intelligence fund ang Office of the Vice President and DepEd Secretary sang siya pa ang Secretary of the Department of Education, si VP Sara Duterte. And that's an established facts. It was downloaded from the Office of the President. Ang naghatag Office of the President. Not sa General Appropriations Act. Kay kung sagaa, ibutang in under maintenance and other operating expenses nga category. Pero wala nabutang. So ginhatag sa iya ni PBBM sa opisina niya, gamiton niya intelligence funds and confidential funds. So that's a fact. It's a fact niya si Gina Acosta is the special disbursement officer. Siya sini ang accountable officer sa pag-withdraw, sa pag-disburse, kag sa pag-liquidate. Together with the Office of the Vice President and the Vice President as the head of the agency will be the one to approve sang audit report or if not, sang liquidation report. Now, it was also established sa testimonya ni Gina Acosta ngang confidential funds given to the Vice President, siya nag-withdraw, siya ang nag-disburse to ginpaagi sa Vice President Security Group. Ha? Vice President Security and Protection Group. Pinaagi sa kay Colonel, ano ganito ang apelyido ya? Ha? La Chica. Si Colonel La Chica is the head of the Vice President Security and Protection Group. VSPG. kumukiti siya active military officer. Colonel ang ranggo. Hamba ni Gina Acosta, kain pamangkot siya nga, agin hatag mo kay La Chica. Kay ikaw ang special disbursement officer, you are the one accountable. Dapat ikaw naguyat karan. Setiway kuya idea partiya sa intelligence yung confidential operations na. Siya ginaliquidate siya man sakon. Kaga mo na ang liquidation, subong. Ha? Approved by Gina Acosta, ang liquidation approved by the Vice President as the head of the agency or office. Now, anong ginadrive diri? This is our take. Ang ginadrive diri, nga gusto pagwaon, nga si Gina Acosta as the accountable officer, is the special disbursement officer, siya niya tanan ang responsable sa pag-liquidate mo. Kaysa ang accountable officer, gustong i-drive sang prosecution nga si Colonel La Chica isa sa mga recipient. Maghambal ikaw recipient, isa siya sang mga nagbaton. Kung siya nagbaton, there's a presumption nga wala ni La Chica gin-disbursed kundi gin-chikiming ang fund. Why magkadto sa mga beneficiary stated niya sa ni Mary Grace Piato, Serinan Piatos, Andy Lim, and so on and so forth. Ha? Kundi sa kay Colonel La Chica lang, hasta. Pero, hambal ni Gina Acosta, may accomplishment report and liquidation report si La Chica. Nga gin, provide sa iya, and she approve sang liquidation. Nga, really, amo ini ang ingastuhan ni La Chica sanggin ha forward niya nga fund wherein siya ang accountable officer. In short, whatever happens to the funds, she is the first person to be accountable. Ang may salabton. Now, with this, ladies and gentlemen, dira palang asta. Gusto nato ni may baluan dugang kung sa mga papeles nagapakita nga ginabusuhan gin man ang pundo. Right now, wala pa sang klaro nga mga ebidensya nga gin lay down ng prosecution. Kiti, why pa ganin magtunga-tunga mo ang partiya sa confidential expenses ni? Wala pa sang klaro karon nga mga dokumento nagapakita nga ginbulsa ang confidential funds kag wala ginhatag sa mga beneficiaryo stated sa mga acknowledgement receipts and official receipts. Wala pa. Amo nang ginahulat-hulat, masunod sila ng mga witnesses. Why? If si Acosta ang accountable officer, ang pamangkot sini, pwede bala ini mapasa for implementation sa non-accountable officer? Parihos kay La Chica. Kay si La Chica, hindi iya recognized iya sang COA. Kay ang ina-recognize ang COA nga mauyat sang kwarta kag mag-liquidate si Gina Acosta nga accountable officer kay siyang special disbursement officer. Banded ini sa butang malo sini, may ban ka to because you will be receiving funds or money. So, waaya sang pinirmahan sila Chica to ya sa accounting ya sang COA, sa liquidation sang COA. Siya lang ang nag-implementar. Now, pwede bala na under the 2015-01 sining joint memorandum circular? Ha? Ina, mga abyan, ang ginasundan ta subong. Now, cases like this, may ara bala nagapakita nga dokumento nga ginabusuhan, ginbulsa ang confidential funds as of now wala pa ka-established ang prosecution. Ginahulat ta pa. Sinong maka shed light dugang sini? Si Colonel La Chica. Colonel La Chica, kung ikaw nag pang-implementar sini, sino ini si Mary Grace Piatos? Ha? Insa nga ginbaklan mo diya 40 mil nga worth sang medicines? Pagkatapos sini niya wala sang resibo, acknowledgement receipt lang, YOR, katropang Alex, under COA, joint memorandum circular with the DBM na daan, DND, and the rest of the government agencies, hindi pwede ang purchase of medicines sa expenses, among the expenses nga gina recognized sang kuwa tinga agin bakal mo ni bulong. So right now hindi mapamatud-an pa kagway pa mapamatud-an nga ginabusuhan ng kwarta. Only that magin bakal nga mga bagay katulad sang bulong medicines nga ginhatag sa alleged beneficiaries ni sang confidential funds in the form of rewards. Ha? Ti ina, sundon tayo ba? Si palang mag-testify siya, no? Si Colonel La Chica. Kagiban pagid, ladies and gentlemen. Ti, we are spending 25 million daily. Ha? And maybe more than that. Ang Senado as an impeachment court. Ti, if that's the case, ladies and gentlemen, kung wala pa ni magtunga-tunga ang ikaduhang articles of impeachment, manog Setyembre na, oh Diyos ko, ha? Basi kung abtan kita sinisang Biyernes Santo sa 2027, kag matapos ng impeachment trial, taka ng tao, ha? Mambalga, ti ula gid pulos, de bla katrapang Alex. Kung ma-impeach na ng Vice Presidente, kung hindi, ara sa kamot na sa mga impeachment judges sa mga senador ta. Galing kita, it's already 10:04 when at the tempo sa ato siring pagparaga is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ambal ni Ma'am Eunice Gumban, waay kao balon, pabit-biton ka lang latoy, isa ka petek. Kaghapit mo sa utanan, waay pabinta, manugbaligya, hambala na pa ikaw. Duha lang anay, ha? Balika lang karon sa hapon, kulang. Tulad niya kabataan, waay balon, di mo na mapaiskwila na huya, pa magbitbit plastic. Oh, ah. Pabitbiton mo gani, nakaroon bugas niya ng sulos plastic, karan na nagigid gani na nahiya pa. Ha? Pabaklon mo gani, ka-urings tsinda. Ha? Matsagan mo, daw makupas kahiya. Oh, ah. Inog luto na gidra ka pagkaan katrapang Alex. Sakto na. Pwede na tatsyempo galing sa Pansit Mulo. Kung inanglan nyo Pansit Mulo manamit, Kapising Pansit Mulo, hara sa GT Mall Pavia. Pwede nyo tistingan na GT Mall Mulo sa Atria, sa SM City. Hara na, Kapising Pansit Mulo. Kung car wash naman, damo mo pa car wash sinisubong, ada sa Quick and Clean Car Wash, kilid sa Alta Cheret. So, ispangitaan nyo si Mr. Franz Fuentes. Good morning, idira sa The Crib Kitchen Cafe. Mapakater ka mo? Large gatherings ba la? Parang sinayon may 50 sa gato sa bisita. Gusto nyo mapakater, arad ang The Crib Kitchen Cafe. Oh. Venue, mambal nga, dito lang kami ah. Hindi kami Diaz Balay, damo pa ilimson. Oo, pwede, may space sila dira sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro, likod sa Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Wala na ito, tiyempo, sa technical side, upod ta si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Mga katropa,

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Matigun ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlong iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungtan ko. Na batas mga buhatan ini sa akon. Sa diya naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diya.
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Oo. Ato dito si Martin sa salas, nagahulat sa imo.
1: Ma, kung pani, pinbaliparan mo nga nagalain ang pamatsyag ko, kag hindi ako makatubang sa iya.
0: Anak, tao siya nga nagasaka diri sa balay. Kani, tratuha man siya nga tao.
1: Hey, kasabad ah! Abi kuya kay nakalikaw na ko kay Oliver sa isla. Magatawhay ng kampuhi ko. Abi pagaling Martin nga ini, na otro man kulit.
0: Sige na. Atubangan na lang siya sa makadali para hindi mo siya magsiling naging bastos mo siya.

0: Martin, hindi ako makahibalo kung paano ko mapatag sa imo ang tanan. Katig-agis ang ulo mo. Pila ka beses na ako nagsiling sa imo, nauntatan mo ng pagpakaluyag sa akon, hindi bala? Palihog, untatin na ako. Tugod wala ko ikaw ginahigugma. Kag hindi ko ikaw mahigugma, tub-tub sanok, period.
1: Gusto ka. Matig-ama tuod ang ulo ko. Tungod samta ang ginahambalan mo ko nga, untatan ka na. Pilit ko sa gihapon nga ginadasok ang kaugalingon ko sa imo. Pilit ko nga ginapabungol-bungula na ang mga ginapanghambal mo. Ginakabig ang manhid ang kaugalingon ko. Bisan pa nagkakasakitan na ako. Kagang tanan nga ginhimo ko, tungod sa supra ko nga pagpakamahal sa imo. Karon, ari naman, ginapanawag mo naman sa akon. Ngayon, hindi mo kumahimo nga higugmaon, tub-tubsan mo. Pero, hindi ka na magkabala ka. Sa kaygayunan ngayon eh, pamatian ko na ikaw. Hindi ko na pagpadamulon pa ang nawong ko. Ampo na ako. Danny, sugod subong, makasalig ka. Hindi mo na makita ang presensya ko.

ko kay Martin. Apang dira lang kutob ang mahimo ko. Amang batsyag sang kasubo. Kag magtaloy. Tugod hindi ko mahimong ayatag sayang akong paghigugma. Abyan lang ang pagkabig ko sa iya. Masunod na ako sa kwarto ko ka mag-ilis ah. Kikapilit na sang lawas ko sa ginasokso ko ng uniform sa opisina.

0: Gusto ko yung lawas ko. Sa bilog ng adlaw nga trabaho sa opisina. Hala? Ang picture ko man rito sa isla? Sa lugar nila ni Mama? Si Oliver. Inalik ko lang siya na dumduman. Kamusta na yan siya? Ay, otro mga kulit ang lalaki nga to. Pero, nga ba lang ang mamansar ko sa iyayaman? Anong lawot ko sa kabuhi niya? Tagon anong ginabuat niya subong?
1: Day, Christine!
0: Ay! Inday? Nga ah?
1: May bisita ka, Day!
0: Ah? Sino?
1: Si Oliver siya puno?
0: Si Oliver? Ari siya diri sa syudad?
1: Ay, Day! Paunaton ko pala siya?
0: Sige. Magulat siya sa makadali.
1: Ate, sige, Day ah!
0: Gusto ba lang desisyon ko? Natupa mo siya. Hindi bala? Kung nga nagbiya ako dito sa isla, parang halikawan siya. Pero nga asubong, gusto ko siya nga tubangon. Kag hindi ako makahibalo, kung anong buhaton ko. Parang nga mangin mata akong pagid ako sa panulok niya. Kabuang sa ako na. Nanay ka bala, mailis na ako ah, kamagpanaog.

0: Kamusta ka na? Ay, bulag liho para sa imo.
1: Ah, kuntani, wala ka na lang nagpagamo pa. Umpungko ka.
0: Salamat. Pero hindi man ako magdugay, ha? Naghapit lang ako dire sa inyo para nga makita ka. Kagsubungan nakita ko na ikaw. Malakat na ako.
1: Ay, kagago nga tao, ho? Matapos niya akong istorbohon, mapaalam siya dahon? Ano ba lang gusto nga paggoon sa lalaking iniman? Gusto mo lang niya nga magpahawid-hawid? Ari mo ay. Sige ah, nakat. Kinaka-istorbo ka matuon.
0: Sige.
1: Ato na siya. Ay, aray ka. Lantuon ko siya sa bintana. May dala siya nga sa lakyan? Okay, ano? Mabalik na lang ko yung sa kwarto ko, ah.

0: dragon eh. Hindi makakas si Oliver sa pensar ko. Kagkaina. Doon nagbatsyag sang talipay ang kasing-kasing ko. Sang nahibalan na siyang akon bisita.
1: Naa?
0: Ay, ang buot bala sa lingon sina. Amwa, may balatsyago na ako sa iya. Imposible. Paano ako makaangkon sa balatsyago sa iya? Sasunod lang sa malipot na panahon? Sang-sano lang ako nasakitan. Tuwan sa ginatawag na paghigugma. Apang subong, daw gusto ko naliwat na maghigugma. Eh? Amugit pala sining kasing-kasing? Nagahigugma? Bisan punggan pang pagpitik sini? Kaga mga bulak ang dala niya. Katahong? Kuwaon ko. Ay, kahamot. Halo? Ano pala ini? Doon nagbatsyag ako sang talipay. Nalipay ang kasing-kasing ko. Sing ginhalukan ko mga bulak ka ginhatag sa ako ni Oliver. Ay, ah? Kadali mo lang nalikwaon sang kaaking sa kasing-kasing. Kung may nagapalapit ng paghigugma, kagusubong ko na-realize na sala ang ginbuhat ko na pagpatay sa paghigugma sa kasing-kasing ko. Tungkol lang sa kaakig ko sa ginhimo sa ako ni Ricky. Mga matuod nga punggan kong pitik sa kasing-kasing ko, no? Kung sa katapusan, ako mananggihapon ang masakitan. Magwapa ko na karoon ng ipokrita sa kaugalingon ko. Kung hindi ko pag-akuon na may pagtamod man ako kay Oliver. Nagbugto ng kasing-kasing ko para kay Oliver. Kulaton ko na lang ang formali nga pagpahayag sa iya paghigugma. Kagamong paghatag sa iya sang kahigayunan.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Salvon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Salvon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbat lang.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms present. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Santo Gold. Live. Testimony.
8: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga saging butika.
7: Salvon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
12: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
13: Magvision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein,

0: ano ba lang ta po? Pila ka adlaw ko gabina ang akon pagulat. Apang wala man ang pakita sa akon si Oliver. Pulos mga bulak lang ang nag-aabot diri sa balay halin sa iya. Ay, ano ba lang ginahimo sa lalaking inis sa akon? Ginahimo bala niya ako nga ang panganan? To gusto ko na nga maginakit sa wala niya pagpakita sa akon. Gusto ko na nga magpangaking. Diretso ako sa parking area. At ulit doon ang parking sa lakyan ko. Ay, kapuya ko sa akong trabaho. Gusto ko makapauli. Kabakapahuway. Alin sa lakyan ko? Buksan kong puwertahan.
1: Basi gusto mo nga akong madriver para sa imo?
0: Oh my... Alisha! Oh my... Alak! Nagbaskog sa ninali ang pagkubakubas ang dughan ko. Doon ang lukso sa kalipay ang kasing-kasing ko. Tanda, nagapalangurog ang mga tuhod ko.
1: Pwede?
0: Wala ka ba na sang dalanga sa lakyan?
1: Bayara. Ato ho?
0: Uti.
1: Ginguba ko hungod para may rason ako na mag-angka sa salakyan mo.
0: Hala? Pwede ka malang makaangkas na hindi na kinahanglan ang gubo ng salakyan mo?
1: Mas mayo, hindi nang sigurado eh. Kaya basi kung hindi mo ako pagpatihan.
0: Ote, ano pang ginahulat mo? Ikaw di drive mo?
1: Yes!

0: Sabi mo, hindi mo pulong ang kalipay ko, Subong. Tungod lang yun maayo na ang pagtambol mo sa akin.
1: Ong!
0: Gusto mo ba lang ang makaon, nanay kita? Antes ko ikaw idulong sa inyo?
1: Kanami hampak kong sambag, ah! Kanami sa pwede nga ihambal sa akin kung ano-ano yung ginawa kaliya ko.
0: Oh, ano na?
1: Arte, temprano pa ba ni Panyapon? Lasing ko pasado pa lang.
0: Akin ka bala?
1: Ah, ay hindi. Kita mo na ginagayuhom ko, hindi bala?
0: Nagayuhom ka matod. Pero, daubing ka kang aking puga sa kamot.
1: Idulong na lang ko puli sa amon ah.
0: E nagin bala nagustuhan ko sa imo mo? Kadali sa imo maakig. Hindi pa gani kita mag-asawa. Daw gusto mo na akong anderon?
1: Amo! Iyo pa gani ako nobya. Asawa na ginahambal mo? No! Ginpangaluyagan mo na bala ako?
0: Madugay na, hindi bala? Saan dito pa kita sa isla? Dasun, ang pagpadala ko sa imo sa mga bulak din sa syudad. Bahin na ito sa pagpangaluyag ko. Nga ho? Wala ka makaibalo?
1: Hindi na yung style ang gusto, kuya. Huwag na pangaluyagan, kuya, no?
0: Ha? Ano man gali?
1: Ang gusto, kuya, inamig na himo, gidi. Hindi, pulos pakita-kita lang. Pagdaw pang pag-into ng asugilanon. Naging patulog mong salakyan, ha? Ala, tinalig niya ako, binakos ka, ginalukan sa bibi.
0: Ina, amoy lang may ginahimo. I love you, Christy. Nakaibala ako nga nasakitan ka. Sa wala pag-abot sa nobyo mo sa adlaw sa inyo kasal. Apang hindi na ito mangyarason. Agad isira mong kasing-kasing mo. Kagisik ko ang pag-higog ma.
1: Oh!
0: Anong ginagadlaw mo?
1: Kay kung ano-ano ginapanghambal mo? Gintalintan ko na ina.
0: Matuod?
1: Matuod ina.
0: Kuna mo. Pwede mo nagaling ang batunan ng paghigugma ko?
1: O nga ah. Sigurado ka, agusto ko ikaw.
0: Ikaw wala mo. May ito ah, naipabala kita. Kung wala ka sang luyag sa akon, nangawala ka na akig sa ginalukan ko ikaw.
1: Nakaibalo ka ng galingan na luyag ko sa imo. Namamangkot ka pa yaw.
0: Oh, Christy?
1: Kinalo ka naman niya ako liwat sa bibig.
0: Salamat, Christy. Madamugin niya, salamat.

0: dog biscuit. Salamat yan. Dali pa yan kung
1: si Christy? Ari ba siya dali sa restaurant? Kung may kahambal siyang lalaki? Kung daw kasadya sa ilang ato, ha? Si Ricky, siya ina, ang ex niya, na wala nag-abot sa adlaw sa ilang kasal. Kalayan sa pamatsya ko. Christy, pareho ka man galing kay Joan. Ginampangan ninyong balatsyagon ko. Magkuha ko dali.

0: Nalipay ako na patawad mo ako. Kaging kabi niya isa ka, Bian.
1: Oh, si Oliver. Siya nakita ko nagdali-dali pagbuwa diri sa restaurant. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ricky. Amo na ako. Nakibala ako. Ginlain niya sa paghangop ang nakita niya sa amo ni Ricky. Kinahanglan, masugilanon ko siya. Oh, ato lang niya sa lakyan. Madasig ang palayo. Masakay man ako sa salakyan ko ah. Sundon ko siya. Nagasunod ako kay Oliver. Kinahanglan, makasugilanon kami. Gusto ko kay patag sa iya. Ang bahin ko. Kung nga ato ako dito sa restaurant, kagkahambal si Ricky. Ba? Padulong sa airport ang salakyan niya? Airport? Ay, doon kay balon na ako. Kung din siya mapadulong. Palagyuhan niyang iyan ang kita sa amon ni Ricky. Sabay lang akong prontahon ako. Tagpangayuan sa patag. Amugit ba sa naka-insecure si Oliver? Oliver, please. Kinahanglan natin nga magsugilanon. Pamatiyan na ako. Okay. Wala siya nagkasabat. Padayon siya nagalakat. Palihog. Magdulog ka na ibisan makadali lang. Kinatulog pa kita sa mga tao din niyo. Isa pa, kasakit sa mga tiil ko kung nagkasagad sunod-sunod sa imo.
2: Wala na kita sa dapat panghambalan. Tumanang nakita ko. Para paminsan, nga ginampangan mo lang ang pagigugma ko.
1: Si Ricky ang kahambal ko nga to.
2: So what?
1: Nagpangayo siya sa patawad sa akon. Sa ginbuwat niya, nga wala nag-abot sa adlaw sa among kasal. Ginsugid niya sa akon ng rason. Kanang pangambal siya, mabalik kay kamiliwat.
2: Kundi magbalik ka sa iya eh. Anong labot ko sa'yo man?
1: Hindi ko wala magdulog sa paglakat? Kung mamatis ang ihambal ko?
2: Ano pang ihambal mo?
1: Inagani! Gusto ni Ricky nga magbalikay kami. Apang ginhambalan ko siya nga hindi na pwede. Tugod may ginahigugma na akong iban. Kag ikaw, ina!
2: Kunin halang ginhambalan ninyo. Nakakinanglan pa nga mag-uyatay ka mo sang kamot. Kagkasadya pa sa inyo.
1: Nagapangimon ka lang. Kung nga mo sinang panulok mo. Wala-wala kami nag-auyatay. Ang isa ko kakamot, nagatungtong sa isa ko man kakamot.
2: Ang dumdum ko, abi ko. Ginampangan mo lang paigugma ko.
1: Pwede ko ba lang nabuhaton, ina?

0: Ano pa? Kundi ang mag-honeymoon? Dito sa payag ko?
1: Daw gusto ko, ina.
0: Ay, Christy?
1: Ginpukaw mo. Ano ka katulog ko ang kasing-kasing? Kagkaroon nga nagabugtaw na ini. Handa ko nga pamatudan sa imo. Nga wala inisang iba na kilalahon. Kundi ikaw kidlang, Oliver.
0: Oh, Christy?

0: wala gid ako magsala. Nakita ko sa primero pa lang nga maayo nga tao si Oliver. Kag nalipay ako nga sa katapusan, nakita gid man kada batyagan ni Christy nga si Oliver ang lalaki nga bagay sa iya. Mahimos ako sang amon mga dala. Kay buwas mismo, mabalik ako sa isla. Kaupon sa mga manghod ni Christy. Agad mahambalan namon ang bahin sa ilang kasal ni Christy kag Oliver.
1: Sa katapusan, nangin akon ka nagidman.
0: Kag salamat nga naagwanta mo man ang kamaldita ko.
1: Tugod mapatay ako kung madula ka sang dalayong sa akon, Christy. Kag pangako, wala ka sang inusulan sa desisyon mo na magpakasal sa akon.
0: Dapat lang kag kinahanglan gid jay magpakasal ako sa imo. Kay pilyo ka gid ning una mo pang honeymoon tong sa pagpamalaki.
1: Ah? Pilya ka kada gagani.
0: Oliver, oy, indah ko pagalak kitira.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Salto

0: Tumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Diet na kumuwasa.
3: Kiss FM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, last guest sa 49 na sa aga kag nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kung nagaboro nang aton planawan, magtumar kita sang Vision X Plus. Yang Vision X Plus suplemento nga mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Kinanglano naton nga proteksyon na ng aton nga mata, bangod nga aton siling nga mata nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas, kinanglano naton nga proteksyonan. Kadi magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa mga butika nationwide, sa Yes to Health 12 Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, ang tagsa kahitabo, may sentro, marason.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagmalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 20 na sa bulan sa Agosto. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, sa aton sila mga drivers, sa aton mga XFM Taxi Patrollers. Ikatatlo sa apatanan ka mga Webes sa bulan sa Agosto, manayanayang aton sining aga. Bangod nga nagpakita si Haring Adlaw, despite nga may pagatipon sang kalom, kung kaisa nagagulpi lang tupa ang ulan diri sa aton sa syudad kaga sa probinsya sang Iloilo. Pero ang importante, dira katropang Alex, sa aton sa nagamatag palamati, may bayong, may balon ka muna nga payong para nga in case magatupa ang ulan, may aray ka mo sa nga proteksyon. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga issues nga aton nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency ng 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, mabatian ka makita man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton ng mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kaga i-follow. Andawa na aton ka mga Facebook pages ng XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa aton nga YouTube channel, pwede man kamo maka-scan no sang QR code nga sa aton sini nga Facebook Live para i-direct kamo sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe, and sa mga nagamonitor man sa aton via XFM Radio Network nga application, sa mga OFWs naton, kamusta nga aton nga aga? Sa aton sa mga drivers na hinay lang ha sa pagmaneho sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo. Ang importante nga madulong nato ng aton nga mga pasahero sa ila destinasyon nga safe. Okay, inasang aga daw, aga pa. Aga pa naka-experyensya sang pag-traffic, no? Dira sa may diversion road, dalin sa direksyon sang SM City, going to Iloilo Doctor sa hospital, kay ginpatay ang traffic light. The same man ang direksyon from Molo, going to Capitol area, and vice versa, kay triple man ang traffic. Didira ka daan sa Infante flyover, may ara dira sa nga pick up nga gindalasa niya ang concrete barrier sa kainasang kagahon ka tropang Alex. So muna siguro kainang triple ang traffic aga pa dira sa at around the 8 between 8 to 9 triple ang traffic dira sa diversion road from SM City going to Iloilo Doctor's Hospital. Say man, bisan din ka lang subong katropang Alex. Bisan din ka lang subong, basta downtown, terrible iya ang traffic subong. Sa aton sila nga mga katropa. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa aton sila nga mga tagapalamati, sa mga nag-celebrar sang fiesta. Dali na lang ganyan fiesta sa Kabatuan, Gimbal, Lambunaw, Black Atropang Alex, no? Do September 10. Dali na lang. Subong, sunod nga simana. Ano na? Sunod nga simana, Katropang Alex. May hasta pagali 31 ng Agosto, no? So, sa aton sila nga mga taga-palabatig, ano na? Talipuspuso na ko na magkilala ko pa, talipuspuso na ang bulan sang Agosto, ang bulan sang tigkiriwi. Nga ano, katropang Alex, no, nga ang bulan niya sang Agosto, nabansagan ni nila yung bulan sang tigkiliwi man. Sige, sa aton sila nga pangalagad, mga balita nga aton sila nga pagatutukan, mayo na nga aton tiyempo, pero may mga kabanuhanan sa 3rd kag second district sa province of Iloilo nga lubog sa gihapon sa baha. Kapon, ganun daw ay nasang ulan, katropang Alexa. Pero may mga barangay sa New Lucena, Banuas ang Pututan, nga ginbahaya kahapon. Why nasang ulan niya kahapon, actually, ah? Pero ang tubig baha, nagasapaw pa iya sa dalanon. Kinanglan mo pa ang kahapon sa mga may mga barangay sa Pututan kag sa New Lucena nga hindi iya kinanglan ang salakyan niya katropang Alex. Kinanglan nun iya pambot mo. Kay di taas, I don't know si katropang Alex ay kapon may nag-send si katropang Alex kapon sang picture. Di ka to halin kapon man. Di ka to halin kapon nga daw sapaw gito yung tubig sa Banua, no? Poblasyon katropang Alex. Again send man lang to. Abi ko na gani kon imo gito ano? Imo gito picture. Again send galito sa manghod mo. Pero kahapon wa isang ulan mo. Pero nga ang terrible gid ya no. I don't know kon malabot naton karon si Mayor Adi Lazaro sang Pututan kay may pila ka mga barangay, may mga eskwelahan ni actually nga submerged sa gyapon sa tubig baha. That is why nga gin suspend ang klase sa pila ka mga eskwelahan sa Banuas ang Pututan, Sayman sa Banuas ang New Lucena, Iloilo. So basi malabot naton si Mayor Adi Lazaro or si Mayor Mondihar sang New Lucena, Iloilo as to sa update kung bala ano na ang status sang mga barangay nga submerged sa kahapon sang tubig baha despite nga wala na sang pagtupa sang ulan. Ha? Sa aton sa ringa pag pangalagad, ha? Kita nyo? Ang dala niya gapon, kung mga naba-naba lang yung slakyan mo, di ka na yan mag-attempt ya katropang Alex nga maglusong pa ya. Kahit kung maglusong ka, alaban-laban patay ang makina mo. No? Lang tawab lahat. Okay lang na yan sa mga matag-as nga sa isang salakyan, kaya daw masiling mo nga, kayang-kaya ni. Pero kung mga naba-naba lang, Isos Maria Kagusip Santisima, anak sang kambang buaya. Laban-laban dyan yung mapatyan sang makina. Kung mga ulo auto-auto lang, okay, pagani na katropang Alex ang motor-motor, kaya bisan pa paano, pwede. Pero kung mga auto, siguro matyagan ko mapatyan kasto nga dalang, itulod ka lang-alang mo. Sige, standby ka mo. Kaya ton nga pagatutukan sa ton sini nga pagpangalaga dire sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Si katropang Febi, may report man karon, i-check ta ba si katropang Febi kay subo nga aga daw ay press con ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council at rosa kay Miss Duna Magno ang CDRRMO head. Check tabi karon ko na bala ano ang update no resulta sa press con kay kahapon may mga barangay pa iyang still submerged ang tubig baha mo. And sa tanan ng mga distrito sa Iloilo ang may pinakamadamo nga barangay nga ginbahaan amo ang distrito sang Haro. Ati natural isa na da sa mga na talakay nato ng party sa ang contributor ng party sa pagpapader sa Chungkubil. Kasi katropang Febe. Oy kay katropang Jim Boy Vilches Moya. Boy, kamusta ka na daw? Pa-shout out lang ko no sa Team ML sa Sook Arevalo. Amo na ya katropang Jim Boy. Iya ni Bansag si 1015 mo. Las 10, la una, kag las 5. Si katropang Jimboy, ito daw manghiman. Wagin si katropang Jimboy Vilches Moya da sa barangay Sook Arevalo. Sige, good luck. Check na si katropang Febi Boards, Tibor Morales. So naunta si katropang Febi kay may press con sa subong aga ang CDRRMO. Check na report, nagikan sa Iloilo City Hall with katropang Febi Boards, Tibor Morales. Live report. Katropang Boards, anong update da sa City Hall?
1: Saga ang tabag-subong sa press conference. CDRRMO, mamdun pag ito, si General Marcos Castillo. federal nilang binasa ng kag si Jer Maka, no? Agad nga i-plaster sa mundo ng kasol sa pagbaha sa liga, no? Isa sa mga rason ng pang Mario, nagdako ko din ang mundo ng isang uban for six hours na nan wala din din sa mga M na supposed to be ang ES na equivalent isa na kumulan pero at six hours lang.
0: Okay, 197 millimeters.
1: Oo, millimeter.
0: Mm.
1: Ang kuan ang 197 ml ang kapasidad ng kadamuan sa ulan nagtupa sa to sa ligagad daw. Dala sa hangin na bagat. Amo ining na sunod pa ang nagbaha ang duhalos sa katuwa sa siyudad sa Iloilo, katuwa Mario. Identify ang mga factors o mga bagay na rason ko na ang daw nagkumbala, nagdugang pagin. Kaya bangon sinisang naglubo na nga ako may mga sintisyon na sa mga drainage system. May aranag mga sugdan sa basura. May mga magibating dugan sa balay, mga skilled sa waterways. Ang mga panmanay, mga ginapatigayan sa mga konstruksyon. Ang isa sa mga solusyon din ang pagpasangkad o pagpaayo sa drainage system sa siyudad sa Iloilo. Anong ginay mo? May anak na subong na nga feasibility study. May kaangkanan sining sa drainage master plan sa siyudad. Pero andin pa ini sa feasibility study, wala pa ini sa programa, kay nahulat pa na matapos ang feasibility study na ginay mo subong sa na ginay mo subong na gin-hire ini sa Iloilo City Government. So pagkatapos ini sa feasibility study, may kaangkanan sa drainage master plan, ang muna ini ngayuan ipabiling. Kung na-plaster na ang programa works. Nasubong, wala sang makabing nasun sining solusyon. Kundi, anak lang ay ang mga pumuluyo samtang nga wala pa ining matapos ang drainage master plan o kung wala pa ma-implement ang drainage master plan sa siyudad sa Iloilo, Katropang Mario. Amuning kasada din, no? Ay bangun sinis ang mga illegal sickness, isa ini sa mga pugong sa pag ilim sa tubig sa kanal pag isa pa kwan gini
0: sige. Kay so ang sinong ara subong sa presscon si CDRMO head Miss Donna Magno, si Engineer Mabi Gustilo sang Ubo, sino pagid
1: si Engineer Nil Rabina,
0: si Engineer Nil Rabina sang GSO.
1: Si Engineer Papa. Ang diri subong, no? Galing tapos ang buwan diri ang
0: okay. Pero katropang boards, na-identify nila, number one, ang cost ang pagbaha, ti number one, ti amo gito yung ang volume sang tubig, katropang boards, nga instead nga ibuubo kunta nito sa sulod sang isa kada bulan, gimbuubo lang sa sulod sang anong kauras.
1: So, 197 ml.
0: Oh, 197 ml. Ikaduha, ang parte sa basura.
1: Basura?
0: Oo.
1: Ang drainage, wala, ang kitid na bla.
0: Oo.
1: Nanti sa una pa rin yung mga drainage po, na nga may mga ginimok man sila nga disintegration sa mga waterways, particular din sa napas. Galing kasi sige gihapon ang daw hindi kasahan mo na kanda po Mario ang nga ang nag-resulta sa pagbaha sang nagigad nga adlaw. Pero ang isa gid sa nagtugag sang pag-awa sa tubig bagod man kay dakmo gid ang bulyom
0: sa oh, sobra-sobra nga bulyom sa tubig.
1: Oo, amo gid ang ilalanan.
0: Mm.
1: Di ba yung manikon na tapos na ang feasibility study kag ang panay ang gina ma-implement na ako imuha na sa program of work sa Lakinkon, daming nga drainage ang i-construct kag paano ang hindi na malusot kasi pinahulat pa ang rekomendasyon kung suggestion sang gin hire na nag aghimo sang feasibility study kato pa malo.
0: For the meantime no kato pang board hindi absent sang drainage sa master plan nga ginaplano pa lang subong kung bagara pa na iya sa lamesa why pa na iya sang concrete gid nga kung ano ang pwede himuon ano diin nga mga areas. Why pabla na nakalatag kung ano gid nga mga klase sa proyekto ara pa sa lamisa ang drainage master plan. So for the meantime, in the absence ang implementation sa project sang drainage master plan, ano ang mga mitigating measures nga himuon sang Iloilo City Government in order nga ma-address kung hindi man gid totally madula mahagan-hagan ang pagbaha katropang boards?
1: Ang samahin niya sa ang engineer Mel Rabina muna ginalimpuhan nila mga waterways ginapadalom patulabi sa lapas din akit insidya sa mga luslugat sa tubig kag ang Haro River ang Haro River pagkakasubok at nakonong ilas din yung pag-impyo dira sa may area sa lapas sa may dira sa may inguring area. Sa bahay niya sa barangay, tinapangabay man ang barangay nga ti muligan mananay sa pag panglimpyo ang palibot kasi isa sa nagkakontigot sa pag pugok sa ang tubig ang muling basura mo. Kinaano sabi ang basura pagkatapos sa drainage pagkatapos hindi mapagwa hindi mo nang ginahadinan sa pag awas ang tubig sa drainage nagresulta sa baha. Di kung ang nagpanda pa rin si Neil Rabina nga siya hindi ko makita namun siya hindi pasakaan na kaso ng mga nagahaboy sa basura bisan din lang nagresulta sa pag awas tubig kung pagpabok sang tubig sa drainage system iti amunan na magbunig ito mo samtang ginagulat pa siya at arap pa na iya sa labisay ang feasibility study pagang drainage master plan sang asyudad lang, panayam mo. Sige pa na yan, under possibility study, pala ang subukin ng pamalyo. Tiyan mo na, ang isa sa...
0: Kung baga, katropang boards, galotaw pa na yan?
1: Hindi man galotaw, kundi ara na.
0: Ara na?
1: Kundi, ara na, o galing kati ang... Nauna ito na, ang feasibility study, kati kuhaon ang plano.
0: I mean, ang boto sa lingon ng feasibility study, bala?
1: Oo. Oo, di subong wala pa, no? Sige pa, ang... ginahiwat sining feasibility study sa ginahari sining consultants.
0: Okay. Pamatian tabi ka tropang boards ang portion sa Prescon upon sa aton sining mga department heads da katropang boards.
1: Ora is alive na ng katropang Alex
0: okay.
1: ang magulang bala, ang magulang kay ang mga to. Partito sa Lipstick Ferocious. Nga pagabay sa City Health nilikawan ang Lipstick Ferocious. Ang kinuwala ka ng Alec, ang punta si Engineer Rabina, si Engineer Bustino, si Ma'am Duna Magno, at si Engineer Dupapa.
0: Okay. Matianta, direkta ni sa Iloilo City Hall, live ni katropang Febby Boards Tibor Morales. Ang ato man ang sining gusto na ito may baluan, ang mga mitigating measures, no? Kay ti aray na ning baha eh. No, nagasuprera nga ton sila nga mga kauturan kag mga pumuloy sa tion nga magtupa ang ulan. Katropang boards, Matian, tabi katropang Alex. Okay. Lasa 11-11.
2: Not here, I will introduce them with my urgent seniority. Kaya po sa ako mo. Mga Happy Gustino, we're just with the head surgeon Darwin na, si Darwin O'Head, Mambo naman, no? And si Darwin O Division Chief, Mr. Darwin Jolipapa. So we will first get the opinion statements, no, from our department heads. We will start with Mambo.
3: Thank you, Mambo. So good morning, everyone. So we're here to share with you updates on what happened on the recent flooding that affected the community in Iloilo City. So based on our situational report number 4, that was yesterday at 5 p.m. So the reported barangays affected by flooding reached 70 barangays. And that as of 10 a.m. today, 41 barangays reported yung nagsubside na ang flooding sa ila. So 39 barangays remain to be in a flooding situation. And that may isa na lang family nga nabay din sa evacuation center, and that's in Barangay Balabagong Evacuation Center natin.
4: So that's all, Mambo.
3: Thank you,
4: Mambo.
5: And
4: Sir Neil,
5: would you like to say something?
4: Yes. The reason why, no, since last month, nag-was-was kikita to clear our waterways is because of this extreme events, no, gina-warn na sa aton sa all scientists, weather bureau, almost all yung sector na nahambal na because of the climate change. No? So the reason why nga nagkatubol tayo kita to clear the waterways and solid waste, desertation sa aton nga mga rivers and creeks. It's because we need to do that to accommodate more volume of water nga ginabubo na subong sa aton. So when you say wet season, very wet na gid, no? So I think that's all.
3: Just a minute. We may now open the floor for your questions.
6: Anong peculiar sa pinagiging para barangay na ang mga pinagiging sila o hino na kaya mag-subside ng base nila sa pinagiging mga barangay? Nakita na ito ang primary reasons.
7: Ang isa na tira is ara sila sa pinaka-lowest na elevations. That's why nga siguro ang tubig dira is hindi pa or ang ilang existing drainage is hindi ka-function. Wala sila outfall. Usually ang mga rason.
6: So, ano nakita para possible? Mahimbo
7: ko kasi ginawa. That's quite siguro. May engineering intervention kayo na obrahon. Obrahan tas ang drainage system nila. But then, ang drainage system ka na hindi lang purely para lang sa isa ka barangay. Ang mga dapat comprehensive ang atong drainage plan. In case may aragin man, kag mapapagitan ka ang pondo sinadala. Nga makapangita kita sa body of water nga kung tiim i-transmit o i-muon ang outfall niya.
6: Antonia, in-identify ka ng mga barangay na ginapaka. Ano ba nila sila ma-identify sa hydrologic study na ito na pala ako nila ng barangay?
3: Yes, sir. Yes. Identify din na sila. And not just sa hydrologic na study, no? Even sa aton nga climate and disaster risk assessment, kung sa mga historical data, sa mga aras sa aton nga, ano, nga secret. So sila ginipirmi. If I can just share with you, no, ang natabo sa ano, a few days ago mapakulan. It was an extreme event, as mentioned by Sir, ano nga lang, by Sir Neil. Because, kunyara kita nga, ano, network of 100 sensors. So, ang isa na itong sensor dito naka-record sa 166.5 millimeter rainfall. And that was in San Isidro, there, no? The past nga sensor na ito. So, when we check sa ito nga resident meteorologist, pilang average rainfall sa August, no? Sa, for Region 6. So, siling nga ma'am, based on historical data, it's 215 millimeter rainfall. So, imagine, in 6 hours alone, from pagsugod sa ulan at sa around 8, no? Low 8, up to 2 a.m., naka-accumulate ang that particular nga sensor natin sa 166.5 millimeter rainfall. And then, followed by Manduriao, VFP station natin yung sensor, na naka-record sa 165, I think, and 161 dito sa Mayharo Health Center. So that explains na mga, sa mga barangays nga around that sensor, nung malapit sa sensor nga na, na nag-experience with some flooding. So kung tanawon man, ang ginbubo sa region na ulan, based on historical data, it's 215 millimeter rainfall. Sa final nga record nga ginubra sa aton nga resident meteorologist, ang nakuha nga average is 197 millimeter rainfall. So imagine, for just that particular period alone. So that explains ang torrential nga rain kaya flooding na nagtabo sa ato nga kabarangayan.
6: Pwede to say, ma'am, we will experience the same. Or mas ulit ang nasa na
3: rin. Yes, sir. Amurad, amugin ang ginawaan sa mga scientists as explained by, ano, Sir Neil, bala na nato niya, bala mo may dami study sa ginagawa sa CT, like sa climate and disaster risk assessment natin, and even way before that, no, kahit ang Manila Observatory, they've been working with the Iloilo City. So nakita na na, in the near and the mid and far future, so with the issue of climate change, ang dry days natin will become drier, the wet days will become wetter. So that's why, kung dumdumanin nyo, even with the trainings na ginakandak na mundukod sa inyo, sa mga council members, sa kabarangayan, pinasulit-sulit na inisya. So what kind of governance are we going to practice? So ginapush ko na naman ang risk governance so that when we think about projects, programs, and activities, tanawin natin sa lens na hindi ba lang ang programa makabulit para ma-reduce sa ato niya peligro or makapa-enhance. So namin itong ginambarman ni Mamabi na ating mga low-lying areas, so we have to have engineering solutions. So na-share man naman sa inyo previously, no, may arang hydrologic study nga ginubra. So we're moving towards the formulation sa comprehensive na drainage master plan. So napabudgetan na ina, ma'am, turuwork niya, ulatan lang kami ng mga pabib. So that ang winning leader ang muna maubra sa ato niya pa. Na siya, DMP, comprehensive drainage master plan.
0: Okay, katropang boards?
5: Hindi mo itong status mo sa drainage master plan sa Ciudad Cerrito. Under PF Castragon feasibility study.
0: Medyo dugay pa na, no? Dugay pa. Pero number one, good, ang reason ko nga ang mostly sa mga kabarangayan dire sa syudad sa Iloilo, ginbaha, because ang sobra-sobra nga volume sang tubig ulan nga nagtupa at that time, according sa guy Miss Dona Magno. Ikaduha, parte sa mga barangay nga ang drainage system nila, medyo pigado na, mga low-lying areas pa sila. Tapos, di ikatatlo, basura. And then, ang ikatatlo, katropang boards, ang mga developments, construction, gidya eh, mga subdivision, blan ikatropang boards.
5: At hindi mo na maalikawan, kasi umuhat ba ng Iloilo. Maganda ko nga, matapos na ang feasibility study. Dapat nga ma-implementar na ang drainage master plan sa Iloilo. Wala pa ating pulitika na nainis sa mga barangay ni. Hindi pa monitor sa mga napulo yun. Labala nga mag-rapsa din lang. Isa sa mga factor na nga sa drainage ang mga basura na ginahabol.
0: Okay. Anyway, tilang taon takon ano ang next nga move no sa aton sa ring city government in order nga ma-address kahit hindi pwede nga hulaton ta ang comprehensive drainage master plan no sa aton sa ring syudad for the meantime dapat may ara sang measure nga paghimuon ng aton sa ring city government katropang boards.
5: Ang inyong balita sa Santum Plus Post Santun Vitamin C, Santun Plus Coffee Vision X Plus, MD3, Santun Monetary System Informant, Parasite 7, 127, Santun Video, Ang Iskat Kapang Pwede Voice, Santun Plus X7.
8: Live, record, Santun sa Centro.
0: Thank you kay Katropang Febi Boards, Tibor Morales. Nagdunong sa itong oras sa last 11:20 na sa aga. Sa itong napag pangalagad, good morning anay sa kay Renante Hechano Babong. Good morning, happy listening kay Katropang Jimboy Belches Muyang. Nagpa-shoutout, nagpa-mati, Gidsubong. Dira sa Team ML sa Sook Arevalo. Ha? Good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Tristan Wayat Gulay, kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Good morning. Happy listening landa sa mga taga Vince Barbershop, taga Crazy Gran, sa kay Marie Helen, da kagawad Helen Mortel. Good morning. Happy listening. Sa May Mais Bukuhanda, kamusta ang mga nagapabuka? Kay nung-nunong sa Karanya, nung-nunong! Ano ya darapli? Onta dyan nung-nunong man? Ano, matiko daw may ayad-ayad gawa dyan nga tapli si nung-nunong sa Karanya mo. Good morning lang sa mga nagapamati sa tunda, sa nonong sa itery, sa mga nagastandby da. Good morning, happy listening.
8: Sa Centro! Sa Centro!
0: At wait, kita na sa aton sila mga katropa. Mga peta bla na isang Santon Gold Coffee mix yung gusto tayo ng collagen para magdugang gwapo tabla. Bisan nga kung sinong nunong pasulay nga akon ginatududuhan ko kapangapik sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kay base kung magputi kag magwapo magdugang gwapo ko. Ay tuod man ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen may ingredients niya nga glutathione collagen ang glutathione tinagabulig niya nagapaputi sang aton sini nga pamanit magluwas nga ang mga health benefits nga makuha naton sa ingredients ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. So gani, kung gusto nyo nga magwapo kag magwapa, magpangape sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Kaya mo yun yung kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa. Sa Just Do Win it, Rida. Oy, sa Just Do Win it, Riguro. Oh, may gapangita na sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Good morning, happy listening na da sa taga Just Doin Eatery sa Balabago sa distrito sa Haro nga nagapamati, nagasigabong ang atong siling tingog ang atong siling radio da. Thank you sa pag-monitor diri sa atong pag-pangalagad. Natural magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata, tigulang, matambok, maniwang, balo, kag binayaan, pwede makapangape. Parang manami ang imong amudo. Oh, di bala? Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag soya extract. May isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sa ringalawas. Ang kape nga healthy, natural kag healthy, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa vitamin D3, virgin coconut oil, or may vitamin D3, may real coffee beans, and may ang sweetener niya stevia. May real coffee beans naturally, no? Stevia ang sweetener. So piliin niyo lang tatlo ka mga variants ang aton siya kape kay natanan, Lonsai Healthy, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Available sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nation. Sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee. Pakita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa aton nga pagbalik mga katropa, istoryahan ta ang parte sa nagpangayo sang bulig kahapon dire sa XFM 100.7 Iloilo. Tuwa ka mga trabahante sang construction foreman, Good Hands Construction. Good Hands Construction ay hindi mayad. Good Hands Construction ang pangalan sang construction firm, pero daw hindi sa daw wala sila sa maayo nga mga kamot. Kay nga sa kagamay-gamay nga si Wilduan, hulaton pa nila nga magreklamo diri sa XFM antes Wilduan. Para mananggali nga, kung ireklamo ka mo, dasig pa ka mo sa alas 4 magatag sweldo. Ginulat nyo pa ang isa kabulan, isahan nyo pa kabulan kag ginatagan sweldo ng sweldo nila. Kagamay man lang.
8: Sentro.
0: Pero paraya sa ila, sa mga dalagko yung mga kumpanya, mga construction firm, ti ang mga 2,000 plus o mga 3,000 plus, at chicken niya sila. Pero para sa mga construction worker, ang masubra 3,000 yung kantidad, yan ako na niya katropang Alex mo.
8: Sentro.
0: Kapin pa nga, may namatyan ang pamilya. Hindi bala? Pero istoryahan ta ni kay si engineer daw sagay ka message sa gabi sa ako nga sila niya nga gin-post ko mo ang ako ni Tsura nga way mo gin-blur ang ako ni Tsura. Balaan mo nga nagid nga ginabidyohan ka kag-aware ka mga ginabidyohan ka kag-balaan mo man nga i-post
8: Sentro! Sentro!
0: Tapos mareklamo ka. Balikan ta ni sa ato na pagpangalagad pagkatapos ng ato ng mga commercials. Please stand by.
9: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Kape na may tanglay na anti-cancer? Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybean. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
16: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
19: Para bumalik ang pangsik ng pagkalalaki, mag-Tolomod Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kaida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sumapanit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nami Gis.
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: X. FM.
20: X. FM.
24: Yes, 12.
25: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
26: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
27: The Secret of Health.
26: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
25: Santon Gold Live Testimony.
28: Ako po si Rudy Rinta Kuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, gamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
26: The Secret of Health. Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay taglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Siya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
26: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
3: Pangangati, palalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Vision X-Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang

0: Cafe, ang Soccer Castle. Kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

Last 11:35 ang aton oras. Pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Anay. Salamat kin sa pagpamati kay Nong Fred Belbao dira sa St. Clair Subdivision sa Hibawan, Mandoriao. Nong Fred, good morning. Also, good morning man kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan, Arevalo. Kay Ronel Darocada, no? Good morning. Happy listening kay Kagawad Tony Itoriaga, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Sir Busayong, kay Mr. Busayong, na presidente sang mga senior citizens sa Kalaparan, Arevalo. Good morning. Happy listening. Kay Katropang Gabi Gaboda sa Mandoriao. Good morning. Ang aton nga class coordinator sa mga PWD sa Mandoriao. Good morning. Kamusta nga aton sining mga members ang class da? Kay Michelle Cagaronel Abugadel. Good morning. Also sa aton sining mga XFM taxi patrollers. Bawaga pa. Daw-damo sila ginpang send ka mga picture si katropang Hel Alvarez, si katropang Jim Well Dilet, si katropang Rodolfo Dilapos Jr., si katropang Dominic Pilapil, good morning. Happy listening. Kamusta nga itong siling biyahe? Mayo-mayo lang na nga pag-biyahe sa itong siling mga XFM taxi patrollers ang nag-monitor, nag-pamati sa aton dari sa aton nga pag-pangalagad. Ginahulat-hulat na namon ng amon nga project mo. At ako pang Rodolfo, feedback ilang kukuno, okay na? Na? Centro! Centro! Sa aton siling mga tagpalabalik. Kay Jules Espinosa Hinlo, gali, good morning. Happy listening. No? Kagay Mrs. Luna Hinlo, kay Sir Vicente Molina Senior, dira sa Maasin, good morning. Happy listening. May

0: ano nga lang yung sabong, Lieutenant Colonel, no? Police Lieutenant Colonel Norbert Sipuli, subong ang hepe. Kato pang Alex, basi malabot, tada, kay para ma-check natin kung anong motibo. Kay ang initial information, mga katropa, ang biktima, residente sa barangay Abangay Dingli. Also, ang suspect, residente sa barangay San Miguel, Tapas sa probinsya sang Capiz. No? Nagatrabaho da sa Emerald 2 subdivision sa construction site nila. I don't know kung ano ang ginhalinan nga ang naglabot sa point nga naginbuno sang suspect nga taga Tapas Capiz, ang biktima nga taga barangay Abangay Dingli nga lunsay Pintor sa Emerald subdivision. By the way, may mga reklamo pa din nga nagalabot sa aton sa alin sa aton sa mga listener sa again sa Emerald mo, no? Pero wala ton tana. Ara si Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule ang hipe sa Oton Municipal Police Station. Sir, good morning. Sika Tropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes sir,
0: mayroon
1: aga. Sir,
0: kung tatong nagpulang sir. Yes sir. Una-una, congratulations kay Ara ka na dagali sa Oton Police Station na Police Lieutenant Colonel Sipuli, sir, no? Congratulations. Good. Pero by the way, sir, anong natabo, sir, man? Initial investigation sa siling stabbing incident involving sa duwa ka mga pintor?
1: Yes sir, oo. May incident kita kanina, mga alas 8 sa aga. Sa Blackwell, Lot 14, Phase 2, Emerald Subdivision, sir, Barangay Bacolod.
0: Mm-hmm. Anong natabo, sir? Anong ginhalinan sa insidente?
1: Based sa initial information natin ito, gina, sir, ang duwa ni ka, ano, sir, na pintor, may pag-inayos bahay sila, sir, sa ilang obra.
0: Mm-hmm.
1: Then, sa dinday, nakibot na lang pati mga upod nila, binimbuno sa suspect ang atong na victim.
0: Mm-hmm. Din ang igo sa biktima, sir?
1: Sir, hindi ko pa maano, gid, sir, ang kundiin dito sa naigo. Kay ang atong na investigador, sir, is ato pa subong sa, ano, nagapaloap sa hospital, sir.
0: Oo. Ang status ng suspect, police, Lieutenant Colonel Sipuli, sir, anong status?
1: Amuwa na, sir, ang ginano ko subong, ginapa, ano ko, paloap ugit dito sa atong investigador. So ito nina, sir, daw ano pa to, sir, conscious pa sa pagdala sa aton na OSARD, pagdala sa hospital.
0: Oo. Pero suspect, sir, ano arestadong suspect?
1: At last, sir, ang suspect naton and ongoing ang hot pursuit operation na ginaubra sa aton mga personnel, sir.
0: Okay, so anyway, ang update siguro sa latest medical bulletin niya, i-check in na naton. Pero bais ba lang ginhalinan, sir, ha? Why yes, mangkin sang iban nga reason, abi magluwas sa bais-bais nila kag anong ginbaisan ginila man?
1: Amo pa na, sir, ang ginaano naton subong, gina-determine kung ano gid ang ginhalinan sang ilang pag binais-bais.
0: Okay. Sige. With that, Police Lieutenant Colonel Sipuli, sir, salamat kin sa time, ha? And congratulations kay Ara Canada sa Oton Police Station, sir.
1: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Long time no hear man, eh. Sige, sir. Sir, thank you again, sir, ha?
1: Yes, sir. Welcome.
0: Okay, thank you. Centro! Centro! Nabatian si Police Lieutenant Colonel Norbert Sipuli. Sa Oton Police Station, ha? Kanisa sa Oton Police Station, siya nagtalo sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no? Nga hepe sa Oton. Dugay man ni si ICPO si Police Lieutenant Colonel Sipuli mo. Kwan pa ni siya, umpisa sa pagsugod-sugod, ya? Kato pang Alex. Pero may kami nang kasinugatanay sa patrol ko sa una. Centro! Centro! Pero may kami din, halos wala sang adlaw, may kami kasinugatanay, ni? Pero subong araw na siya sa Oton Police Station, kag official na. So congratulations again sa kay Police Lieutenant Colonel Sipuli, no? Taas na rangko ni Sir Sipuli, ah. Last 11:43 sa ngaton oras sa katropang Alex. Sa iluhan tanay ba katropang Alex, so kay kahapon, sang hapon, may nagsaka diri sa XFM Iloilo.

0: hani ka mga construction worker, nagsaka sila diri sa studio sa ang XFM. Nagpangayo sila sa bulig kay ang ila reklamo nga masobra o mga isa ka bulan nga wala sila masweldohan sa construction firm nga ila nga ginatrabahuan. Ang construction firm nga ginatrabahuan nila, amo ini ang Good Hands Construction. Amo ni nagakontrata sa construction sa building dira sa National Food Authority. Lapit lang din sa amo, no? So, ang reklamo nila, nagsaka di kahapon si Mr. Leo Sabidalas sa Tabok Suba kag si John Bermer Sabidalas. Duha ni sila. In fact, nagluwas sa ila na nga duwa. May iban pag hindi sila nga makaupdanan nga daw puro pariho man ang case nga way masweldohan ka tropang Alex. Isa ka bulan ka tropang Alex nga hulat nila, ginatulotugan lang sila sa engineer. No? Ang engineer nila, ang project engineer nila, ginatubang tagid kahapon ka tropang Alex sa tinutuyo nga makuhaan ta sa sang pahayag. Kung nga may baluan ta, kung anong reason, kung nga ang away masweldohan na, ginatulutugan lang sang engineer ang duha ni ka mga construction worker ni, no? Ti, ara man nang gali nga way gani isa ka oras ka tropang Alex matapos gin broadcast naton kag gin interview naton ang duha ra man nang gali dayon nga manawag ang engineer ka magambal nga ay ari na di gali ang sweldo nyo. Ginulat nyo pa nga magreklamo diri sa XFM. Ang balayran, ang swelduhan nila, way gani kalabot, 4,000, do mga pilalang to, do 3,000 plus. Sa duwan eh, nga si Leo Sabidalas, kag si John Bermer Sabidalas, magtiyo ni ang duha. No? Ang dako-dako gawa nga nakuha, mga sobra 2,000, mga 2,500 plus. Si Leo Sabidalas ang kay John Bermer do mga dira lang to sa 900, no? Ang nakuha niya. Pero still, sa mga construction worker, ya ang 2,500, ya dako na na, ya 2,500, is 2,500 katropang Alex. Centro! Imagine mo ba lang tulutugan ka lang, buwas ka ron, Sabado Tingbon? Kimayo ka na bala? So, nagreklamo sila din, no? Amo na ang pag-interview naton katropang Alex sa aton sila nga mga taga Palamati. Actually, na-solve naman ini, no? Na-solve na, kaya na-swelduhan na sila. Ang aton, ginatalakay tani sa aton sila nga mga taga Palamati kay para bala sa mga construction firm bala, nga kapareyos ini. Kapareyos ini sa ginareklamo sa nga duha. Ti, for Diyos po santo, ginobrahan man ni nila somehow katropang Alex mo. Centro! Ilang taon mo gani kapareho sa istorya ni Mr. Leo Sabidalas. Sige niya tuntood lang, sir. Pintor ang iyan nga expertise sa katropang Alex mo. Tikon pintor ka do medyo mahal-mahal gawa ng imong sweldo. Pero nagpasugot na lang siya gani sa 500 pesos nga daily. Kiti, wala sang obrahan mo. So, gintake nila, bisan nubo-nubo, para lang nga makapangita sang kinawala, no? May income sila tapos sang tuyo na sila dalon dito sa may site sa Duenas, why na sila nag sugot kay in the first place ang pamilya ni katropang Alex may namatyan subong. Napinsahan nila nga magsaka diri sa XFM sa pagpating ati makahatag kita sa nga bulig ti ang aton pinakadalis nga mahimo diri ka tropang Alex is i-facilitate naton. So gin interview naton sila, gin kuha naton ang background paano sila nakasunod, ano ang mga nagkalatabo, ano kadako ang ila sila nga kuluaon. So gin check naton kung ano ang background sang ila sila nga reklamo until such time nga after sa aton sila nga interview, ang engineer nanawag sa kay Mr. Leo Sabidalas, nga isa sa mga nagreklamo, mga minutos pa lang kag natapos ang aton nga interview, sa duha kay Leo Sabidalas kag kay Mr. Bermer o John Bermer Sabidalas ang magtiyo nga ni nagtawag ang engineer. Sila yung isang engineer niya kadto kamudi kay maari na inyo sweldo. And tapos ang hambalyab lang dala ka mo media. Oh, ato niya sa tinutuyo tanga mang infer kita katropang Alex. Kung may problema, kuno may solusyon. Sentro! Sentro! Sa pinapangita niya, nga itong presensya, nga nagpangita siya sa media, ito niya, why problema, katuanta, no? Kay, amo na yung atong role mo, nga gusto nato ni presentar sa patas. So pag-abot nato na dito katropang Alex, din ay reklamo, tapos na katropang Alex, ipakita nga itong sinigani nga pag-upod gid, no? Nag-upod kita, ginupda naton gid. Ginopda na to ni si Leo Sabidalas kag si Bermer pakadto sa construction site sa compounder sang National Food Authority Centro. So nag-abot kami dito, medyo nagulat-ulat pa kami kaya at the time pag abot namon sa ilang barracks to daw wa isang tabo. Wa ito si Engineer Syke Marie Jocades Valderrama. Amo ning iyang apelyido kato pang Alex. Wa ito. So ginulat-ulat pa namon siguro ng mga nag hulat pa kita mga dira sa 15 minuto siguro, no? Kay ti naggagwa, nag-out, nag-break si engineer. So ginulat namon. So after that, amo na, no, gahulat kita. So gahulat pa lang kami na kato pang Alex kay sirado na ang ano mo, sirado ang site mo. Sirado ang opisina nila, so nanawag kami, pag-abot namon, wala sang tawo kay Wipas Engineer, kay kadto pa, no, sa nagbakal sang pamahaw. So ginulat namon. So after nga ang 15 minutes, nag-abot, nag-istorya kita sa iya, kay ti gusto ta magkuha sang side, pero nagpamalibad naman siya nga mag hatag sa interview sa magpa-interview sa aton. So kay hindi man siya magpa-interview sa aton, ti respeto ta man ang iyang diretso kay hindi man siya magpa-interview katro pang Alex mo. So okay lang. Asta sang ulihi nga ginistorya ta siya nga naton ti aray kami agod nga magkuha sa imo nga side para mabatian ta man in fairness sa imo, no? So while siya nagpa-interview sa baylo, gin hatag yan na lang, no? Ara, gin aware man siya, no? Siguro bidyohon ko para nga mapakita nga nasweldohan mo ang duha, no? Okay, pabati tabla ka tropang Alex. May audio na mo, ari, okay. Alin sa puno, ariyo ang part sa nga paghatag sa nga sweldo ni Engineer Syke Marie Jocades Valderrama. In fact, si Engineer, iakwarta personal ang gingamit niya nga ibayad sa sweldo sang duha. Kaya ka man ang gali, no? Kato pang Alex, sige, aring audio, no? Audio video ni, no? Okay.
1: 1,000, 3,000. Ang inyong sweldohan nga duha is 2,192. Hmm. Ang imo, tapos ang iya 791. So, okay na? Hmm. Okay, thank you.
0: Centro. Ara man ang galing katro pang Alex, no? Nga gin palabot pa sa nga ireklamo kamo. So hindi man aton mabasol ni ang duha kun nga ang nagsaka sila diri sa XFM tungod nga sa pagpati kag sa pagsalig sa XFM nga may mabulig kita ting aton niya facilitate ni katro pang Alex. Amo niya aton nga role di nga i-facilitate naton kung nagakinanglan sa may reklamo, i-facilitate naton, pasabto naton ang natungdan. Di pero te, dako man ang pagpasalamat sa duha kay at least, nasweldohan na sila. Centro! Amay man ang kantidad actually, pero para sa duwayag ka construction worker niya, para si Ilaya, dako na niya, hindi ba kagawad, Rodrigo Montanio, ang nasubra 3 milya para sa duwa ni dako na niya nga bagay. Centro. Dako na niya pang pian-pian, kapin pa nga may ara sila sang namatyan. So, again, pasalamat kita kay Engineer Syke Saike Marie Jocades Valderrama, no? And sa Good Hands Construction, bow. Daw hindi kita kabagay ang pangalan sa inyo, ah. No, katro pang Alex, no? Amo ning siling lang Good Hands Construction ang inyo nga mga construction worker, daw hindi daw wala sa maayo nga mga kamot. Sige, at least, no? At least goods na kita. Ah, goods na kita kag buti sa mga palakpakan. Palakpakan ang Good Hands Construction. Good Hands Construction. Bisan pa ang ilang mga trabahante daw indi sa maayong mga kamot. Katro bang Alex, no? Good Hands Construction daw indi sa maayong mga kamot. Pero just the same, no? Sa aton sila matagpalamati. Palakpakan to si engineer. Alak pa kanta si engineer, ah. At least si engineer way man nagpabaya, ah. Nagbulig man siya, no? Nagbulig siya sa duha sa ka mga trabahante or construction worker, no? So sa aton sini nga matag palabati diri sa XFM, and salamat man sa duha ka mga construction worker sa pagsalig diri sa XFM Iloilo. Actually may mga reklamo kita katropang Alex nga mga nabato, no? Mga damo kita sa mga reklamo, actually nga naga-message diri sa aton tisiling ko, mas maayo gid nga magkadto kamo diri sa studio sa XFM Iloilo, no? Sa aton sini nga mga palamati. Okay. Okay, sige. Sa aton sini nga mga taga palamati, ari. May mga reklamo. Actually may reklamo pay kun na baton kato pang Alexo. Aria. Why man imas welduhan kato pang Alexo? Ari, lain pag iniya kato pang Alex. Makadto man diri sa station. Sige. Hulat-hulaton ta kun makakadto di kay daw multi-purpose cooperative ni daw ay ni masweldohan tatlo na kabulan na nakaliga daw. Ay, por Diyos, por Santo, dayaw ko ho. Sige, sa aton sini nga mataga palamati. Last 11:56, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Buylog nga gidadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Importante ni ang aton ikayong lawas kay para nga makasigisigi kita sa pagtrabaho, tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3, mga katropa. Ini ang mga suplemento nga manggaranon sa antioxidants, anti-inflammatory properties, makabulig ang ilabi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Agud malikawan naton ang pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa nga mga klase sang balatian. Upda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasidik nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system and Premium D3. May kapasidad nga patyol nga mga bakterya o kung viruses sa aton sining lawas. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yuno Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Last 11:57, this time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Wala na ta oras sa aton nga pagpangalagad sa sentro. See you tomorrow sa aton sili nga pagpangalagad. Friday, galibas, way opisina, no? Kay Ninoy Aquino Day. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa Nationwide sa pangalan sa aton nga technical partner katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
2: X-FM. Papakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahin patawid sa pamamagitan ng mga X-FM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang X-FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas. Tumaas sa second quarter ng 2026 ayon po sa Okta Research.
4: DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
3: Malacañang ay nakalang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
4: Atty. Joseza bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
3: Congressman Romualdez mag-ahain ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman.
4: House prosecution pinag-aaralan kung iaharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis i-deploy.
4: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
3: Showbiz singer ng Dota o Akof. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
4: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
4: At ako naman si Erica Balagtas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon yan sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila. Live!

0: Ipinapuri ng kanilang sarili na mahirap at nakaranasang gutom. Ayon yan sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isa na gawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Pagkatapos sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
3: Mahigpit naman na minumonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng manawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacañang, may humigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha
4: at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maraming tubig at nakaramdam ng sintomas.
1: XFM News Nationwide.
5: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacañang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
3: Iniutos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacañang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs ng mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drills.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ang mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Pinag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas sa pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melaiser Tatis Jr., layo ng hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-ingat, paggamit at paghawak ng armas at pala. Kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawing mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang civil security group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga incidenteng kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binigay

0: at nagmalila XFM News.
1: FM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaliktad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
3: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasailalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawa na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza sa kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala nga ng mga malimanetang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri ay mapang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasa publiko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturi ni Capunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ihaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna, kung Attorney Lorna Capunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. FM News Nationwide.
3: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News na papakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo, at sa 89.5 XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 pulis si dineploy. Katropa natin sa Balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
4: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pampapatrulya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Marikwatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng bang nagawing mas madaling lapitan ng mga pulis at mas mabilis silang makaresponde sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy naman nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rin to sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Sa tropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News!
6: Sa
3: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: Ipinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inatasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpangunan ni Mr. Bienvenido Donalios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat itong maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin naman na itong mapaglilingkuran dahil sa mga istruktura makatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang mahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano, X Super News.
2: Naglalako ng pandesal patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Dead on arrival sa paggamutan ang isang nagtitinda na pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Dumalabas sa imbestigasyon ng autoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect. Bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: tropang Eric ay nasa ang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po ang araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents na nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng Bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Umanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa, everyday. Ako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas ang momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo. At inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes yan.
2: Mabilisan man.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin, katropa, sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City, at sa 106.5 Rojas Capiz.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan na Agosto 2026.
2: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balintas.
1: Ako naman po si Badio Veras. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Paris hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fili Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
5: Mission next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soft.
11: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soft, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soft. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soft.
12: katropa? Yari na ang atong winners atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Revelito Uy, sa ako niyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga idid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, magapakigbahin sa inyo sa pidas sini ka mga pamaagi, natural sini nga mga metodo sa pagpabakod sa aton sini nga lawas, pinaagi sini sa pagtukib sang mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap sa aton sini nga kusina nga ihan kadamo sa aton sa nagabalik-balik ang mga sintomas nga nabatyagan. Nagalibog ng ulo sa iban sini kung ano balang ilas sini buhaton sa mga sintomas nga nagadisturbo nagapabudlay sa ila. Samantala ang iban gali sini ara malang sa aton sa kusina, pwede malang gali naton makaon. Lamang nagkulang lang kita sini sa pagtuon, pagtukib sang mga pamaagi. Anong aton sini nga buhaton? Mga metodo sini sa pagpreparar para manginipiktibo sa aton sini nga ikaayong lawas, especially pag-abotiya sa prevention. Kung may ginabatsag kita, makabulig para kita ang madasig maumpawan sa kung ano man yung mga sintomas o kung mga sakit nga aton sini na batiyagan. Ang aton gali sini nga pagmangalagad, live man niya mabatian sa tanan niya mga XFM stations at dari sa Bugos sini nga isla sang Panay. Dala sa aton sini nga 96.5 XFM Kanibo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, nagdira sa sudad sang Bacolod, 96.7 XFM Bacolod, kag sa tanan niya mga XFM stations sa Negros Island Region, and of course, dari sa 100.7 XFM Iloilo City. Kag live magitang mabatian na makitaan sa mga Facebook pages sang mga XFM no nga ginapamatian ninyo dira sa inyo sini mga radyo o kon na ginatanaw ninyo dira subong. Kag diri man no sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Ayan, may mga pamangkot ka mo sa niyo kung problema, ginabatsyag sa inyo sa ringa lawas. May mo nalang isend rin sa atan sa ringa text line para nga basahon na ton. Samtang kita sa niya ang naga. Talakay sa loot lang na ito na. Sa aton sa ringa talakayan. Sa aton sa ringa tupiko nga pag-aistoryahan subong. May mo nalang ipadala sa aton sa ringa 0950-975-6970 nga text hotline. Kag sa mga naga-monitor dira through Facebook Live, pwede man kamo sini makapadala sa inyo sini mga mensahe, mga palamangkutanon o concern sa ikaayong lawas dira sa aton sini nga Facebook Live program. Well, listen na naman ka tupiko ang aton sini nga pag-estrayan sini edisyon sa aton sini nga pagpangalagad sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Isa na naman ka napapanahon sa ninga tupiko ang aton sininga pag-aistoryahan. Nahanungo din sa mga kombinasyon naman sa ginatawag mga pagkaon nga makapaayo sa aton sininga lawas. Kung may mga combo or may mga combination gali nga makapabalitian sa aton, magaduloong sa aton sa ginatawag hindi maayong kondisyon sa aton sa nikalawasan, makapalala sa kung may ginabatsyag na lang kita sa aton sa nikalawasan, may ara man gani sa ginatawag combo, mga pagkaon nga kung aton ini kombinaron ang mga sangkap nga ini, makabulig ili pabakod sa aton sa nga lawas. Kung may mga food combo nga makapabalatian, makapadiabetes, makahatag sa aton o kung makadulong sa aton sa pagluya sa aton resistensya, makapaburon sa aton sa nga panulukan o kung makapataas sa aton sa nga blood pressure, may ara man gali kita sa isang food combo, especially vegetable combo for our health. Particularly

0: Mente ang atan sa nga pagatunan subong nga food combo or ginatawag vegetable combo ang makapaayo iya sa aton sininga kurason o kon sa aton sininga heart health. Pero nga ang heart health ang aton sininga pag-aistoryahan tungod nga isa sang makabig na ton o kon ginakabig no sang aton sini nga gobyerno suno sa datos gani nga ang problema sa tagipuson ang sakit sa kurason sini isa sa nagapanguna sini nga kabangdanan sang kamatayon sa mga Pilipino in fact sa 2025 gani nagapakita nga sang tuig 2025 ba nga ang ischemic heart disease amo ning leading cause sang kamatayon sang mga Pilipino nagapangaduha lang gani diri ang neoplasms o kon cancer kag iban pagid sini nga mga problema. That's why no isa ka rason of course sa kadamo sa mga rason nga bisan hindi pa ini no ang leading cause of death sa mga Pilipino dapat kin nga istoryahan naton kay tudlo sa ano bala nga imbis kun tani nga may potential ka pa may ginatawag kapasidad ka pa, may abilidad ka pa, may talento ka pa, may kinaalam ka pa nga pwede tani makontribuer sa susidad. Pero tungod sa hindi ang mga lifestyle, perhaps tungod man sa aton sa mga weakness pagabot sa nisagana sa kaon, mapalipot ang aton sa nga kabuhi. Nga suppose kung magiyahan kita or madugangan pagin ang aton nga kinaalam, mas mapalawig-lawig man lang ang aton sininga kabuhi labi kag labaw sa tanan ini balang mahibalaan aton ang dapat kag ini nga kadapat pagabot iya sa paghalong sang aton sininga kurason o kon sa aton sininga tagipuson para nga hindi kita mangin isa sa magdugang sa biktima sa problema sini sa tagipuson. May kilala gani ako sininga sininga do kabi mo every time sa kada makabati ako sang huni sang uwang sang ambulansya. Nagapasalamat kid ako nga hindi ako ang isa sa sakay dira, hindi ang akon sini kapamilya ang sakay dira. Pero at the same time, ginapray ko man ang karga sa ng ambulansya nga kun tani mahatagan pagid sang dugang nga oportunidad kun tsansa nga mag-ayo pa kag mabag-o ang iya sini nga kaugalingon kag ang iya sini nga ikaayong lawas. Ganino sa aton samtang kita pagsik pa pinakamanami naton nga mahimo maintain ang aton sini kapagsik. Maintain ang aton sini nga kapagros, maintain ang aton sini nga ikaayong lawas, pinaagi sa padayon niya pagtukib kung anong makapaayo sa aton sini lawas sa pangkabilugan, particularmente ang aton sini pagastorihan ha, sini nga edisyon sa aton pagpangalagad, ang vegetable combo for heart health. Particularmente, may duha kita sini kautanon, nga pagatunan nga ang kombinasyon nila sini makabuligid sa aton sini nga kurason. Amo ni ang kombinasyon sang ahos kag sang balunggay. Ano bala ang benepisyo sini sa aton sini nga lawas? Pero antes sina no, maghambal gani kita nga ischemic heart disease nga muning leading cause of death sa mga Pilipino no. Muning kondisyon bala nga kon sa diin ang kurason sini hindi makakuha o kundi masuplayan sini sa nagakaigo nga dugo kag oksihina o kon oxygen tungod ang kaugatan sini nga nagasupply mismo sa kurason na kay ang kurason naton nagapump ni sang dugo pagkadto sa aton sa ninga kalawasan o sa bilog nga lawas naton. Pero siya mismo ang nagakinhanglan man sang dugo para nga mapabilin kag mapadayon ang maayos sa ni nga pag function kati may obligasyon man sa mismo saya sa ninga kaugalingon o kung sa sini mismo nga organ para mapadayon ang manami sa ninga kondisyon. Pero once gani karon nga ang ugat dira o kung ginaagyan dira sang ginatawag dugo kag supply sa ni sang oxygen ang mag-amat-amat gani karon gamay o kung mabarahan dira na naga sugod sini ang problema. Amo ini ang ischemic heart disease kun ang ugat nga nagasupply sa dugo sa aton mismo nga kurason nagakitid o kun nagakipot kag mabarahan ti ang iban sini no makabatyag sang pagpalanakit sang ila sini nga dugahan no kun chest pain or may pressure nga mabatyagan sini sa ila sini nga dugahan. Ang iban sini nabudlayan maginhawa or may shortness of breath ti iban sini no heart attack kag ti in severe cases nagakadto ini sa pagkautod sa aton sa nga kabuhi o kon will result in death pero ini nga mga kondisyon o kung ini nga problema sa aton sa nga lawas, pwede gid naton ini malikawan pinaagi sa healthy lifestyle. Di maghambal kita karon nga heart health, di botang balon sa ni kung paano ang aton sa nga kurason sa pag-function sa iya sininga paghimo sa iya sininga buluhaton sang maayo pagdala sang kun pagpam sang dugo sa aton bilog sininga lawas para nga ang lawas man aton mangin healthy man, mahatagan sang nagakaigo nga nutrients, madulungan sa nagakaigo sininga oxygen ang mga organs, mga parts ng lawas nga nagakinahanglanon sini ginakargahan sang oxygen ng aton sininga dugo para nga mabadala sa ginatuwag bilog aton nga lawas. Kapag tapos ang mga higko man sa aton sininga lawas ang magather man kagma tinluan na no sa aton sininga kalawasan. Pero ano balang ang butang balon kung healthy ang aton sininga heart, kaganuman ang butang balon sininga kung sitwasyon susulod kung unhealthy ang aton sininga heart. Kung healthy ganing aton sininga heart, butang balon, mahapos siya, nagabumba kag nagapailigas ang dugo sa bilog na aton sininga lawas. Blood flows smoothly through clean blood vessels. Kag ang aton sininga kurason, hindi trabahuso. Samantala, ang unhealthy nga heart, kabaliskaran naman siniya. Kay kinanglan niya magtrabaho sang dugang pagid kaysa sa healthy kung tani. Ang aton sininga heart has to work too hard sa pagpump sang dugo. Tungod, mahimo ang kaugatan naton nga ginaagyan sang dugo ang nagamat-amat na kitid o kung gamay sini ang alagyan sang dugo tungod sa mga barabara dira. Kag hindi smooth ang pag-circulate sini sang dugo. Kasubong bala sang halimbawa ano, kung healthy nga aton sininga heart, kasubong lang sinisang ginatawag matinlo nga hose o kung tubo, gina-ilustra lang nato nga para mahapos mention dihan na nga mahapos ang circulation sang tubi. Pero ang unhealthy nga heart naman aton kung naribawa, mahigo ina nga tubo, damo siyang bara, damo siyang lagdo, dira, budlay, kag hindi maayo, kag hindi full ang ginatawag pag-circulate sini kung pag-ilig sini sang tubi. Di mo na nga trabahuso man ang aton sa ninyo heart. That's why, no? Kung tuman ka trabahuso ganing aton sa ninyo heart, nag-enlarge man ina siya sa aton sa mga tagparamati, ha? Compared niya sa mahapos kung taning yan sa ninyo pagtrabaho, kay matinlo ang aton sa ninyo kaugatan. Pero nga atuman ka-importante ang aton sa ninyo kurason. Tungod nga kundi, hindi na mayong kondisyon sa aton kurason. Kung halimbawa, mahina na nga aton sa ninyo blood circulation, butang tabi, may pilas ni ka mga barabara o kung nagagamay ng alagyan sa aton sa ninyo dugo sa aton sa ninyo kaugatan, madali kita sa ni makapoy. Pabalik-balik ang pagpinot, pagsakit sa aton sa ninyo dughan, kag hindi kita makasigurado kay basi, ano man nga oras halin sa pagbatyag ni mo sina basi nga, maatake ka sa kurason o kung ano man nga problema sa ni ang mahimo matabo sa aton. Kapin pa ang balsang kilala ko, may mga handong pakas kabuhi, dok mo. Amo ganing nga siling niya, gintinguhaan ko gida nga magsunod sa healthy sininga lifestyle. Kag ang husto sininga makombinasyon, ginasunod to gid. May kabataan pa kuya. Gusto ko pa yung makatapos, bata ko sa magka-doktorya. Amo nang isa ka manami na ito ang sininga motivasyon. Ma-inspire bala kita nga maging healthy. Tugod may mga handom kung lalabutol pag kita sa aton sa rikabuhi. Hindi lamang sa aton dugalingon, kundi sa aton pamilya, sa aton sa isig katao. Ganit, tama ka-importante ang husto sa ninyo mga kombinasyon o kung combo sa aton sa adlaw-adlaw ng mga ginatawa ginakaon o kung ginainom. Ha? Hatagan talang kung sa example, bala, ultimo sa mga ginainom naton sa ninyo kafe. Kung hindi husto ang combo, dira, problema gid sa aton sa ninyo lawas. Diin pa bala nga nagabatsyag iban sa pagsulab sang sulok-sulok. Diin pa bala iban niya kadamo sa mga complications ng ilas sinima batsyagan. Tungod sa hindi husto sa ninyo kombinasyon, ha? Gamay niya kape, damo ang kalamay. Amo ni problema sa iban na, no? Muna nga bala nun, ganun na ito. Andre, upo kay Sir Josiel, kung gaupo kita programa nga. Hampalontan lang lang, hindi na mga pi. Mga lamay na lang ta. Kaya laban pang kalamay kaysa sa coffee. Pero kung hustong kombinasyon, like for example, ang aton sa nga Sunthone plus coffee mix. Nami niyo kumbo kay nga man. Ang kombinasyon sa may protein plus may fiber plus lecithin plus isoflavones. Kadamo sa binipiso sa nga aton sa nga lawas. Dira pala na sa protein, dira pala nga daan sa ginatawag fiber, makabulig din para hindi kita madali-dali gutumon. Therefore, malikawan na ito ng tentasyon sa sige timo-timo. Nga kung sige kita timo-timo, hambal sa mga katigulangan sa una, kung may mga edad-edad na, bawa ara naman, no? Wahay naman pahuway ang galingan. Di problema, gina sa aton sa ringa tiyan. Risgo sa rin sa aton sa ringa blood pressure, gataas ang risgo sa rin sa insulin resistance and type 2 diabetes pag-abot sa isang panahon. Nga mahimo na itong malikawan, kung sa simple malagaling nga pagpangafe, pwede kita mag-inom gali sang kafe nga may combo nga makapaayo sa aton sa ringan lawas pati sa mga hormonal imbalances pati sa high blood pressure kaya nagabulig pa nami sa aton sa ringan blood circulation nagapamagaan man sa nagapanami man sa kondisyon sa aton sa ringan kurason ng ining isoflavone at lecithin combination plus fiber plus protein kagang manami pagin sa ni kay wise and caffeine bisan kabataan sininga lima katuig pataas pwede ya makainom pang bilog nga pamilya pwede sa kabataan pwede sa ginikanan, pwede sa mga hamtong, pwede sa may mga edad-edad na. Ah, kati kadamo sa benepisyo sa ni bisan pa gani sa aton sa ning brain and memory may benepisyo ini tungod sa lecithin ha muning manami yang kombinasyon like for example mahilig ka man sini mag-inom iya sang ginatawag caffeinated nga coffee pero kadamo na no sang naka-appreciate sa ni no, sa aton sa ring Sunthone Gold Coffee Mix nga man hindi lamang sa sabor hindi lamang sa aroma kundi sa benepisyo sa lawas ariya pinasahi man niyang combo sang ginatawag coffee kaya ra man ang aroma o kung nangkahumot sa matuduod na kafe nga naandan mo. Ara man ang sabor sa matuduod na kafe nga naandan mo. Pero ang manami lang dari, kung may kombinasyon pagid o kung gindugang pagid sa combo, maglawas ang may vitamins plus minerals plus glutathione plus collagen. Amo ni manami yung kombinasyon. Kay samtang nagaedad kita, nagabulig niya nga bisan paano, ha? Kahit kung nagainom kita sang kafe, kasubong ginapasudlan na itong sandugang collagen ng glutathione na itong saling alawas, bisan paano mapahinay niya ang pagtigulang. Ukon, tanawon ka bala nga daw tigulang na kay kurinot na imo panit, medyo hinay ka na maghulag kay luya na imo sini mga joints na gasinakit na dira. Ukon, tiga na hulagon ng imo sini nga siko, tuhod, butkon, tungod nga nakulangan ka sa collagen. Nagakurinot na imo sa nga panit na kulangan ka sa collagen. Damo kakaroon sa mga dark spots sa panit na kulangan ka sa glutathione. Damo sa dapat tinloan sa lawas mo pero di makafunction mayong liver kati kulang sa glutathione. Nga mahimo galing na ito nili kung ginapasudlan na ito sa glutathione na collagen. Adlaw-adlaw kun nagapangafe man kita gamit sini o kung naginainom na ton sini Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga nagapinangita, gali, kanto ka mo sa mga butika, available na liwata. Ang aton sini nga Sunthone Gold Coffee Mix, may ara kita sini mga color kag texture nga nagaka-stress sila iya sa Sunthone Gold Coffee Mix. So kung ano nga man nagaka-stress ka mo, gaka-stress ka mo dok kung maubusan. So para hindi ka mo ma-stress, kagini mo sa ibang sa di para hindi ma-stress, magbakal ka din sila, ginadugangan nila para nga may reserve sila. Instead ng isa lang kabox, sa ibang nabakal 2 kabox, 3 kabox, 4 kabox. Kagang ibang pagid sa ni abroad, nagapadala pagid pila, kung tingob. Sa pagbalik bala sa mga upo niya naguli alin sa Pilipinas pagbalik nagapadala sila sang Sunthone Gold Coffee Mix sang iban pagit sila ng mga product ano even Sunthone Plus Coffee Mix amo ni mga manami ya kombinasyon sa aton sa ningalawas kay suliton ko kung may mga food combo nga hindi makapaayo sa aton sa ningalawas may mga vegetable and may mga combo man nga makapaayo sa aton sa ningalawas let's say or take for example hindi kagaman sini maguntat sa pag pangafe. Pero nagaworry kasi niya nga tungod mahiligon ka sa tamis, basi bala magka-insulin resistance ako, basi magka-diabetes ako. Pero bimbo kong nano, ang iban sina, nga waay pa sa may ginabatyag nga sintomas, bisan balaan nila nga dito sila padulong, bayan lang anay, total do, okay man, makaya-kaya pa man. Husto hindi, sa atuan sa mga tagpalamati, kikadamo sinis ang magbatyag na sa paginulsol, o kung magtinguha na kung anong dapat na makapaayo, kung ara na ang resulta o kung konsekwensya sa mga pagpabaya nila sila sa ringalawas, nga sa samtang maayo pa sila, ginahambalan man tani, ginagiyahan man tani, nga muning manami para ma-maintain na to ng maayong panglawas. Pero doon na abay sa tao, nga subkutob nga waay pa, no? Kung kaisa, hindi mo kita maghulag, muning hambalblas ang mga may edad-edad nga, hindi man maghulag, kundi lukpan mo. Di mahulat pa kita nga maglupok ugata, maghulat pa kita nga mag... lupok na karoon ng diabetes o kung ng high blood pressure dira sa aton sa nga lawas, mangin kabahi na sa aton sa ni pagpangabuhi sa nga may maintenance medication kita tungod sa mga kondisyones, tungod sa mga balatian, nga pwede malanggalin aton malikawan. Kung ang pila kakausa, especially kung lifestyle ang may labot sina, ma-modify galin aton o kung pwede man aton galin mabago. Like for example, ang pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Sari damo, pag-in sinay naka-appreciate eh. May nag-message sa itong, tinok pwede ko makainom sang premium D3 coffee mix. Bisan may diabetes ako. Actually, simple mo lang sa bata sinay. Pwede gini sa white diabetes. Kaya pinakamanami, gid, nga hindi pa kita diabetic, nag-inom na kita sang healthy nga mga beverages o kung mga ilim nun nga makapaayo sa aton sa ringalawas para ma-maintain ang mayong kondisyon. Hindi nga sa ulihi, maintain na naton sa bulong mga balatian kung ara na kahit ang aton sa ringal lifestyle, why naton sa nima correct. Like for example, ang combo naman niya sang premium D3 coffee mix, Santhones, alin sa panit sa mangustin, plus may vitamin D3. Ang problema sa kadamuan subong, hindi na bastante ang pagpasilak sini sa adlaw. Nga kinahanglanon, gigong tani naton sa aton sa nga lawas para sa vitamin D sa aton sa nga kalawasan. Pero sa kadamo, sini sa mga rason ng iban, pulaw sa gabi, tulog sa adlaw, tingko ni ma-miss na to ng beneficial sa ni. Pero ang isa ka man namin sa nga balita, tungod nga ang combo sang premium D3 coffee mix Santhones plus may vitamin D3, gina-recommend ko din sa mga tao nga hindi bastante ang pagpasilak sa ni sa adlaw para maka-harvest kung tani sang vitamin D. Pero sa kada higop na to sa ni sang premium D3 coffee mix, nagapasulod magkita sa vitamin D sa aton sa nga lawas. At the same time, ang manami pagkita sa ni, kaya ang combo sa ni mga sangkap sa aton niya premium D3 coffee mix, nagabulig pagkita ni pa-improve sa insulin sensitivity para makalikaw kita sa ni sa insulin resistance and eventually makadto sa ni sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung aton mapabayaan. Ito mo nang hambal sa kilala at ang ati kung may diabetes ka na, tanhon mo na, hapaan mo lang na. Kikadamo na sa komplikasyon pero pwede man gali na ito ni na maalikawan. And even kung may insulin resistance ka na, once nga religious ka lang, ukon matutong ka lang magsunod sa mga rekomendasyon na ito. Ano? Kapin pa kung magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center sa inyo sinin mga ginabatsyag. Like kung may insulin resistance ka, plastaran ka dira sa protocol. Mga dapat kung hindi dapat mo sininga himoon. Para nga madasig maulian ng imo sa nga lawas, madasig karon maumpawan ng imo sa nga pancreas, madasig karon nga maulian ng imo sa nga insulin sensitivity nga nangin resistant na ini, no? Tungod sa aton sa nga faulty lifestyle, hindi favorable sa aton sa nga ikaayong lawas. Di kundi maumpawan kita sa aton sa nga ginabatsyag, kaghambal sa kilala ko, ti kapin pa libre malang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa nagapinamangkot gali, kadto lang kamo dira, Lunes or Domingo tubto Biyernes, bukas na sila, alas 9 ang takna sa aga, tubto alas 5 ang takna sa hapon. Libre ang konsultasyon dira, pinagi sa aton sa nga alternative medicine consultant. Ang good news pagidara kay kung magkadto kamo ti mabakal nyo ang tanan yung mga products ni mga na-mention na to yung product, mabakal nyo inatanan dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Pero kung dira kamo sini sa Tabok, like taga Negros Island Region kamo o taga Ciudad sa Bacolod, pwede makamudira yung makakadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang ganda sila, kung natubang lang ganda sila sa Marayo Bank. Available man nila dira. Tanin ang mga produkto, no, ni Yes to Health Incorporated para sa inyo sininga ikaing lawas. Kagti, kumpiyansa kita sinikay. Tanan ini sila, aprobado sa nga ton sininga FDA, ukon Food and Drug Administration. Those sa mga butika, ha, mga parmasya, available gid ni, no, tanan-tanan yung mga product na to. Namo na bala ang punto na kon bla ngang iban sa ni nagabalatian, kakulang malang sa giya. Ah, sa kung anong husto nga mga kombinasyon, kati ultimo gani karon hindi hustong kombinasyon naton sa pagkaon, karon problema kita sa nisaton sa ngalawas eh. Tistingi bala, i-mix bala, hindi husto kombinasyon sang matamis, kag maaslom bala, i-mix bala nga isa lang ka kaon, kag iban pagid sa nga mga sangkap bala nga hindi sila sa ni match or compatible. Problema kita sa aton sininga panunaw kon problema kita sa aton sininga tiyan. And eventually, kung hindi natin na makorekt, nagkakadto sa balatian, tungkol na matamat ginapaluya natin ang aton sininga internal organs. Ukon mga parte sa aton sininga lawas, kag aton sininga sistema sa pangkabilugan, kung hindi yung padayo natin sininga mapabayaan. Amo nga, pag-abot sa aton sininga kurason, kinanglangid sang husto pirmi nga kombinasyon ha, sa aton sininga mga ginakaon, mga pangginawi, kag syempre sa atong ginistoryahan subong ang kombinasyon sang ginatawag bumbay or ginatawag ahos kag balunggay nga magkabulig ya sa aton sininga heart health. Correct gid na doc, ako nag-ilis na ko sang coffee ko, ginabulos-bulos ko lang doc sa alas 10, ginsunod ko ang suggestion mo, alas 10 Santhon Gold Coffee Mix, kag alas 2 Premium D3 Coffee Mix. Ba, dok, katawhay lang sa life, dok. Ba, sana all. Namitan eh, kung tanan, para sa imo, no? Siguro ay kanagoros ang ginatawag dako ang ginaobligar, no? Panagapalo patawhay ka na lang, but at least, pinakapuntos ni, nagapangafe-cafe kita, healthy nyo coffee ang aton sini nga gina inom. Ako yun, dok, nakabulig gid sa akon ang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang problem ko, budlay ako magpupulang gura, ako magpamuhin. Abtan tag lima ka adlaw, nagabutod ang tiyan ko nga daw nagatig. Ah, alay akon hawak. Lingin na ulo, buron, panuluk, bao, dohalo. Pakiyawon na yung mga sintomas. So, sabagay, kita mo nang imo ginabatsyag sa imo sa ninga lawas, pero nabuligan, sang nagsigi-sigi sa inom, sang aton sa ninga Santhon Gold Herbal Tea. Kaya Santhon Gold Herbal Tea, amo maning manami yung combo, ha? Combo kon kombinasyon sang turmeric plus cinnamon bark. Ang kombinasyon sa turmeric plus cinnamon bark makabulig para nga magnami aton sininga digestion, para magnami aton sininga bowel movement. Like imnon mo ini limbawa isa ka oras antes ka sini magtulog sa gabi, pag-aga sini mabuligan nya magnami ang aton sininga bowel movement. Kaya ka mo matingala ha, kay matamis ni siya pero stevia ang gingamit sininga pampa tamis. Kagang manami pagit sining combo, kaya kung mahilig ka bala magkaon sang carbohydrates, damo kapakanon sang kanon. Pagkatapos may dessert kapagid, o kung may panghimagas ka, o kung pagkatapos kanon may soft drinks kapagid, o kung may kape kapagid nga pwerte katamis. Problema agad sa atan sining blood sugar. Timbuok aton blood sugar, pero instead pagkatapos mo kaon, kung Santhon Gold Coffee Mix or Herbal Tea, Santhon Gold Herbal Tea, ang mo sininga inumon, mabuligan niya para nga hindi magtinimbuok ang inyo sininga blood sugar dira kung damo ka mo nakaon sininga makapataas sa inyo sininga blood sugar tungod sa combo sang turmeric and cinnamon bark nga ara dira sa aton sininga Santhon Gold Herbal Tea. Tidugang mo pagi dira pila pagi itong mga sangkap ara man ang masustansya sininga balunggay nga kadamo man sa benepisyo sa aton sininga lawas. Amo na nga bisan diin lang kita sini magbalikid ano. Mga ginakaon naton, mga ginahimo naton, dapat aragin sa husto sininga kombinasyon. Kag dapat nagamatch gin sila as much as possible para ma-maintain naton ang balanse sa aton sininga lawas. Kag pag-abot man sa balanse sa nutrisyon. Like, halimbawa, balik kita sa aton sininga kurason. Ano ba lang nag-aefekto sa aton sininga kurason, sa aton sininga mga adlaw-adlaw nga ginapanghimo, especially sa aton sininga mga ginakaon? Ariho, kung ikaw sininga mahilig sa mga mamantika, mga masebo nga mga pagkaon, mahilig ka karon sini mag-order, magpa-deliver lang, text ka lang, tapos i-deliver ang mga combo. Combo 1, combo 2, combo 3. Nga kanamit, ganda, ini mga kombinasyon na, no? sa aton sa nga lawas, pero too much oil kag mga fast food nga ini, too much salt pagid no sa aton sa mga ginakaon, tilabot pagid kon nagapulupan ni grillo kapagid dira. Tapos stressed ka pirme, kag kung stressed ka ginapaupok mo sa pagkaon, especially mga matamis sini nga mga kalanon, kag kulang ka pa sini sa exercise, hindi ini makapaayo sa aton sini nga kurason. Kaya dapat para nga ma-maintain ang aton sini nga heart health, mapalayo kita sini sa balatian sa kurason para hindi na magdugang o kung as much as possible ano, malikawan naton, hindi kita manging biktima sa nagapanguna sining kabangdalan sa kamatayon sa mga Pilipino, mapabili naton yung healthy naton sa ringa heart. Dapat fruits, vegetables, kasubong sa balungay, kasubong sa isang ahos. Dapat exercise kita adlaw adlaw. Sino bala sa inyo dira ang nag-spend sang time bisan 20 or 30 minutes lang kada adlaw nga nagalakat-lakat o kung bisan lakat-lakat lang? Tulog sini sang temprano. Sino sa inyo makatulog alas 9 pa lang sa gabi o kung pinakagabi alas 10 na? Ang iban sini nagkakatulog iya alas alauna sa kagahon, alas 12 to ng gabi. Ang balsang kilala ko gamurarat tong mata. Maglawas siya sa mga graveyard shift ang ilan sa nga trabaho o kung mga nag-work from home nga gabi ang ilas sini nga trabaho kung adlaw tulog sila. At ang iban sini ginahimo nila at inom na lang sila sa Santon Plus Gold Capsule, Permion D3 Capsule, like Santon Vitamin C para bisan paano may pang pian-pian sila sa ilas sini nga pag pulaw. And then isa pa gyud ang pag-inom sini sang bastante nga tubi ang makabulig kung tani para nga aton sini nga kurason ara ka mapabilin sini sa maayo sini nga kondisyon. Pero take on kabalis karan aton ginahimo sina more kita sini sa pagpahapos, problema gid sa aton sini nga kurason. Mahapos ang namin ko, mahapos sini kay ma-order lang kita o kung kalabanan sini instant manamit sa aton sini nga panabor pero mabugat sa aton sini nga kurason. So diri kita karon, paano ya makabulig ang balungay kag ang ahos para mapabilin ang aton sini nga heart health? Una kita sa ahos o con garlic. Ang garlic may aras sa natural compound, especially allicin, nga kasubong sa ginatawag clean up chemicals. Abaw ka pat gatinlo gali, kasubong sa manugtinlo gali ini no, sa aton sininga kaugatan, nagabulig para mag-relax ang aton sininga kaugatan, nagabulig para ma-reduce ang inflammation. Remember, ang chronic inflammation may labot sa nagkarinlain, kagbadamo nga problema sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sininga tagipusoon. Kag kon manami ang aton sininga o relax na aton sininga blood vessels, ma-reduce ang inflammation, naganami man ang aton sininga blood flow o kon ang aton sininga blood circulation. Kag nagabulig man dani para ma-lower ang harmful fats sa aton sininga dugo. Bisan pa gani sa aton sininga blood pressure makabulig ini panubo-dubo kahit hindi nagapalang hugot ang aton sininga kaugatan, kag ligwa ang pag-agi sa dugo sa aton sininga kaugatan. So diri pa lang no makabulig na sindako pagabot sa aton sininga kurason. Ma-prevent sini ang plaque build-up sa kaugatan, ma-reduce ang blood clot tendency, kag ma-improve ang aton sini nga blood circulation. So bottom balon, less blockage kung may ahos kita, smoother flow sa dugo equals lower risk of heart attack. So sa kwan pa lang na, sa ahos pa lang na. Kag ang ahos, isa sa sangkap sa aton sini nga Santhone Plus Gold Capsule. Dasay kadamo sini sa nakainom sang kung nagagamit na sa Santhone Plus Gold Capsule, kag ila sini man notice no nagamag-an ila sini nga pamatyag, nagapagsik ang ila sini nga pamatyag bisan pag ila paminsaron nag-uptick. Anong rason? Kay naganami ang blood circulation. Kay nagabulig ang ahos para matinluan ang aton sa ring kaugatan, mag-relax na aton sa ring blood vessels. Kag siyempre ang kurason na aton sa ni mabinipisuhan man. Kati ang kurason among nagapump sa blood pakadto sa nagkarilan nga bahin sa aton sa ring lawas. Dira palang ina sa ginatawag garlic. Karon, diri pagikita sini sa balungay ukon moringa. Ang balungay dagaya ini sa antioxidant. Ang antioxidant kini nagabulig proteher o kon protect sa aton sering heart cells. May fiber nga makabulig manubo sa ginatawag cholesterol. May potassium nga nagabulig para nga ang aton sering blood pressure kontrolado kag manageable katama. Kag may plant compounds nga nagabulig reduce sang inflammation. Ang papel iya sang balungay pag abot sa aton sering heart among nutrient protection. Maprotehiran kita pinagi sini sa nutrisyon. Kaya nagabulig man din eh. Panubo sa aton sini nga blood pressure. Kaya isa karason kung nga nagataas aton blood pressure, sobrahan kita sini sa ginatawag sodium. Nagataas aton sini nga BP. Ang potassium malin sa balungay, nagabulig iya tinlo sa sobrang sodium. Therefore, nagamat-amat balik sa normal range ang aton sini nga blood pressure. Amuman sa aton sini nga cholesterol levels, mabuligan man yan, di magtanimbo, especially nga aton sini nga LDL or low density lipoprotein, kag mabuligan man asang balungay para nga ma-prevent ang pagbara dira. Kaya nga man, mabuligan ang ma-prevent ang pagbara sa kaugatan tungod nga ma-reduce ang inflammation sa hapin sa kaugatan naton. Siyempre, dira sa sulod, yung ma-prevent ang plaque from forming and hardening para nga hindi magpalanig ang kaugatan, mapabilin niya matinlo, kag mapabilin niya manami ang iya sininga ginatawag, o kung mapabilin niya mabakod ang aton sininga kaugatan. Nga kung i-combine naton ang ginatawag garlic and malunggay together, mabuligan para masuportahan ang matinlo ng kaugatan, mapanami ang blood circulation, kung ma-reduce ang long-term heart strain o kung ang pagpabugat, kung pagpabudlay sa korason nga nagapadayon sa madugay kag sige-sige kung hindi among aton sa nga lifestyle, pero mapamag-an gali ini kung adlaw-adlaw magita. Kag masami nagakaon sang kombinasyon siri sang garlic kag malunggay. Amo ning nami o combo ya pag-abot sa aton siri nga korason. Ang pamangkot, ang kombinasyon bala ko ng combo sang balunggay kag ginatawag ahos sa anong epekto sa ni instant or long term. Ang manami sini sa aton siri mga tagpanamati kay kun i integrate daton. Ukon himuon nato nakabahin sang aton sini adlaw-adlaw sini nga mga ginakaon ang epekto sini kag proteksyon sa aton nagapabilin man sang malawig kag adlaw-adlaw man kita sini nga protektado. Pagabot iya sa nutrisyon na may iban pa gid sini nga factor like tulog naton, like exercise naton nga part man sang foundation sini sang healthy lifestyle. Amo ning manami sini nga adlaw-adlaw kita sini magkaon o kon mag-consume sang kombinasyon sini sang ahos kag balunggay para mapabilin ang manami man nga kondisyon sang aton sini nga korason pag-abot iya sa nutrisyon. Pero may mga nagareklamong iban, di paano dok, mabaho ang ahos. Kabalo na ta sina, paano dok, hindi ko matunawan niya sa balunggay. Pwede ka mo siniya magkagamit o kung makatumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Kag sa kadamo na sa nag-try sini, damo to ganing nga na-mention to kaina, nga naganami ang ila sini nga pamatyagan sa una, damaluyang lawas, duway gana maghulag, daw medyo hina sini ang memorya o tumaram na minsar nga nagnami ang ilan sini kondisyon pag inom sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Inibangod sa kombinasyon sang malunggay ka garlic together kay mga sangkap ini sila sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Idugang pag inatondira ang kadamo sang sustansya sini nga spirulina. Araman sini ang ginatawagang palaya. May araman ini sang mangustin nga ang kombinasyon sining mga sangkap nagabulig panami sang aton sini nga overall health, especially pag-abot iya susuporta naton, pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nagabulig ini sang pagpuno sang mga kakulangan sa kalawasan ngayon din naton madala sa adlaw-adlaw o kundi naton napasulod sa adlaw-adlaw naton yung mga ginakaon. Ayun, tungod nga nagkulang aton sa nga kombinasyon. O kung nang iban sini, hindi mangyadiya palakaon sang utanon. Bawa, especially mga pamatanon sini. Ang iban sini ang mahilig sa mga instant lang, mga prito-prito, mga gisa-gisa. Hindi magkaon sa ngampalaya kung gamay itlog. Pero kung damon, magandang itlog sa nisa pag-gisa, bilin mangyapon ng ngampalaya. Amo ning dapat natuntunan, ano, Nga kung paano na ito napasulod sang bugo sa mga utanon kag prutas sa ito ang siling alawas, kag mahimo na ito nini, kung di kita makakaon sang freska, pwede kita makasupply. Bisan paano, mapunaan ang gamay akong ginagamay nga kakulangan sa itong kalawasan through food supplementation like ang pagtumarsari sang Santhon Plus Gold Capsule. Pero binyo kong nano, base sa mga pagtuon, may ara pagdili sang dako man nga papel ang pila sini ka mga bitamina kag hormone sa aton sining heart health. Like for example, ang aton sining premium D3. Ano ba lang ginahimo sang premium D3 pagabot sini sa aton sining korason? Ang vitamin D3 nagabulig man ni control sa aton sining blood pressure, sa inflammation kag sa blood vessel health. Kasubong bala no sang regulator nga nagabulig parang aton sining heart kag ang aton sining blood vessels mapabilin nga balanse ini sila. Kag tunod sa pagtuon, ang mga tao galing may manubo sang vitamin D level sa ila sa ring lawas, mataas man ila sa ring risgo sa high blood pressure, mataas ang risk sini sa heart disease and stroke. Samantala, ang vitamin D3, kung may ara galing kita, ginapasulod sa pagpasilak sa adlaw or through supplementation, makabulig magaliin nino, panubo sini sang risgo. Bisan pa, hindi direkta, pero pinaagi sini sa blood vessel function. Kung mapanami ang aton sining blood vessel function tungod sa vitamin D3, kag makontrol sining inflammation tungod sa vitamin D3, dako na inangabutang na magpamagaan sa pagtrabaho sang aton sining kurason. That's why gina-recommend gid nato ano sa aton sining mga tagpanamati nga kun nagainom kamo sang Santhon Plus Gold Capsule sa paghalong sang aton sining kurason, updan na lang naton sang premium D3 capsule. Kaya nga man base sa pagtuon, ang mga tawo no nga may ginatawag anti-inflammatory supplement kun hormone nga ginapasulod sa lawas kasubong sang vitamin D3, kun ma-reduce gading inflammation, less damage sa aton sining artery walls kag slower ang plaque build up nga makamakalikaw kita sa ginatawag stroke sini o kung iban pa gid sini nga problema kung nabarahan ng aton sini nga kaugatan. Kag manami pa gid kay base ini sa pagtuon nga ang vitamin C kun iupod naton gali ini makabulig pa gid ini further dugang pa gid benepisyo sa pagprotect sa aton sini nga kurason. Kay nga man ang kurason o kung ang aton sininga kurason nagamagaan ng trabaho sini kun manami man ang kondisyon sa aton sininga kaugatan, maligwa ang pag-circulate sinisang dugo, pag-ilig sang dugo, pagkatapos manami ang pag-inat-inat sa aton sininga kaugatan nga mabuligan gali no sang vitamin C kasubong sa aton sininga premium or sa aton sininga Santhon vitamin C mapabilin nga mabakod ang aton sininga kaugatan. Kag may ara pag kita sinisang antioxidant protection, nagabulig ang vitamin C parang ang mga harmful molecules nga nagadamage sa aton sininga selula mapakigbatuan, mabuligan para nga malikawan nato ng pagka-damage sang aton sininga kaugatan, kag mabuligan nga mapabilin sininga smooth o kung suabe lang ang blood circulation naton sungod sa maayong kondisyon kag maayos sininga sitwasyon sang aton sininga kaugatan. Nga kung tumaron mo adlaw-adlaw ang vitamin C pinaagi sa supplementation like Santhon vitamin C, or kung hindi man gani pinaagi sini sa pagkaon mo sa mga pagkaon nga dagaya sini sa vitamin C, mabuligan gali ang kabakod sang aton sininga kaugatan, manami ang iya sininga pag-inat-inat nga nagabulig para nga manami ang aton sininga blood circulation, kag hindi basta magtinaas ang aton sini nga blood pressure. Nga kun i-combine gali naton ang combo sa aton sa nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagabulig gali, no? Pabakod sa aton sa kaugatan, nagabulig pabakod sa aton sa nga kurason, kag nagabulig panami sa aton sa nga blood circulation, pinaagiya susuporta sa nutrisyon. Kag sa nga pinabangkot, pila ka beses, dok, tumaron naton, tumaron na mo ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang, makatumar kita sini sa aga, kag sa hapon sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag sa iba nga naging pinamangkot magid, kundiin ni available ng mga butika, abi pagalawagon na to ng mga butika kung sarin ka mo sinimakabakal sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C kag iban pa gid sini nga mga produkto ni Yes to Health Incorporated pagkatapos gid lamang sa pila naton ka maripot nga mga pahanumdom. Couple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin na unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold.

0: available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus.
2: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa inyo palagas galing mga palapalang mga tanong, ano? Base may mga concern kamo dira sa inyo sa ringa ikaing lawas, maginabatyag nga pabalik-balik damo na mga kamusini sa mga natilawan na testingan sa inyo mga home remedies, even mga food supplement, pero ara gyapon ang inyo sa ringa ginabatyag sa lawas. Sabi, isenyo ina sa aton sa ringa text line 0950-975-6970. Bawo si James nag-message sa aton na na-appreciate ganyan ko, no? Ang pagkadto niya sa Yes to Health Wellness Center. Kay nagnamigid ang iya sininga pamatyaga. Hilab iya sininga tiyan. Huwag ka na magkaon. Kaya ang pinakapunto niya, gusto niya magpatambok. Namigid ko ng result kay nagdamo ang iya sininga. Kaon, tiginatagan siya sa pila na ika weeks nga supplementation na sini para nga makahatag man siya sa isang suporta, kung nutritional support, especially sa mga maniwa nga gusto magpatambok, dira pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira nahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaga ang mga karatig probinsya ka rin nato, iban mga taga probinsya sa Antique, probinsya sa Aklan, probinsya sa Capiz, sini, nagkakadto pa dira sa Yes to Health Incorporated para sa pagpakonsulta eh. And even sa mga taga Negros Island Region, mga taga siyudad sa Bacolod, nagatabok pa ina sila dira sa pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sulitan ko bukas sila, halin Domingo, tubtubi Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubtubi 5 ang takna sini sa hapon. Kagdida mo, manaka-appreciate sang kwanya ni mo? Sang free consultation, kati ang balsang kilala ko, so nga, hindi mo na ma-appreciate bala, Doc, nga gin prepare mo sini nga for your consultation. Instead, ibakal mo na lang sang Santhon Plus Coffee Mix o kon Santhon Gold Coffee Mix o kon Premium D3 Coffee Mix. Sige, lipay gani. Pagpulit ko kay imbes nga ibayad ko sa konsulta, gan bakal ko sang coffee para sa akon sa nga agot. Santhon Plus Coffee Mix, saborito niya ko na eh. Tapos bakal sa sang Clear Skin Herbal Soap para sa yasin nga dalaga. Pagkatapos ti ang Santhon Gold Coffee Mix para sa ila sininga mag-asawa. Tingnan nilipay ang bilog sininga pamilya, no? Dira pa lang na sa free consultation. Kagti, kung mabuligan nga maumpawan kasi mo sininga ginabatyag tungod sa pagsunod mo sa mga protocols nga ginaplastar sa imo, dira, tida ano bala kadako nga pagpakamaayo, no? Nga ti ang potential nimo, ang skills nimo, ang abilidad nimo, ma-maximize nimo kung maayo ang imo sininga ikaayong lawas. Aga ni sa mga may ginabatyag sa kalawasan, dira may problema kamo sini sa pag-ihi, problema sini sa digestion, may diabetes kamo or arthritis kamo, dira prostate gland enlargement, dira problema sa menstruation karon ukon na ibang pagid nga problema sa lawas. Kadto lang kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, Barangay Arroyo, Barangay Arroyo, Yulo Street, Iloilo City. At tubal lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Sa naging pinamangkot, diin pagin ko nung mga butika. Sarang mabakali na yung mga na-mention na ton nga mga produkto. Kalabanan sa nagpamangkot sa ton sa ni is mga baguhan, ano? Kati ang mga dati na yan nakabalo. Aware sila sininga sa mga butika, parmasya, available gandun eh. Pero may arap ay ibang nga way kahibalo nga pwede magili sila makabakal sa mga products sa Mercury Drug Store. Pwede makamamakakadto sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy o kung TGP. Pwede man din mabakal sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kagbisan pa sa generika, pwede ka mo makakadto, makabakal sa mga product ang ginamention na ton rin, no? Sa ton sa nga pagpangalagad. And of course, sa ibang pagid ng mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kadto lang ka mo dira sa pagbakal sa mga produkto ni Yes to Health Incorporated nga makabulig sa ton sa nga ikaayong lawas, especially sa patag-iya sa ginatawag prevention. Kagang isa sang concern karon sa aton Department of Health, ang posibilidad bala nga pagtaas, pagsaka sa isang kaso sang leptospirosis tungod sa malapnagon nga pagbaha nga ini. Bauti ang baha nga daan o kung pagtaas ang tubig diri kapin pa kung may mga kasapatan, kasubong sang baboy, kasubong sang kuring, ido kagang ilaga nga nagamuad man, isa ini ka dapat gid naton kuntani nga likawan. Muna ginahambal ganin naton nga kung mag-ubog makamu, kung makaubog kamu sa baha, tinami tani kung may butas gid kamu, ah, para hindi kamu sini mabasa. Porti ang hambal mo sa kilala ko, sa doktor tagahawak na. Hindi na madalas butas-butas ya. Ang isa sa pinakamanami naton nga mahimo sini para nga makalikaw kita no sa risgo sini sang leptospirosis as much as possible, hindi kita mabasa sang tubig baha. Pero kung sa anuman na kabangdanan, hindi naton malikawan kung may tsansa. Dayon-dayon kita sini ang magpanglimpyo sa matinlo sini nga tubig kag habunan dayon naton ng aton sini nga lawas gamit sang Santhone plus herbal soap. Ngaman, ang Santhone plus herbal soap may antibacterial property ini siya. Makabulig siya, tapna sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sini sa balatian. That's why damo sila naka-appreciate niya, even gani sila sini nga body odor na buligan ni. Ang iban sini nadula ila sini nga body odor, iban bisan paano nabuhin-buhinan ginman. Tungod nga nagabulig ni papa sang kagaw. Kaya ang kagaw nga na kun ang bakterya nga na once nga magsugat anay sa lasang aton sini nga balas, nga pangalisngaw ang aton sini nga baho. May mga katol-katol kasi mo sini nga kalawasan. Dira makabulig man ang Santhone plus herbal soap, pa-healthy man sang aton sa nga panit. Itungod nga may ara sang kombinasyon sang kapayas, may ara sang bayabas, may ara sang mangustin, may ara sang balunggay, kag iban pagid sa nga mga sangkap. Amo ning hambal sang kilala ko nga siya do, abi ko ang bayabas, abi ko ang kapayas, ginakaon la na, abi ko ang mangustin na, mga putas na siya. Pwede magalis panit, dira sina ang nami nga combo kung kombinasyon kabisan sa habon pa. Ang mga proteksyon nga pwede naton makaon pinagi sa prutas, pwede magaling naton ma-apply sa aton sa nga panit pinagi sa husto nga pagproseso kasubong sa ning paggamit sa Santhone plus herbal soap tungod sa mga sangkap nga ari diri. So para makaligaw kita sa mga kagaw, makaubog kita sa baha, panghugas kita dayon, kutob sa mahimo. Hindi na kita maglipat-lipat, kundi ito na pagpalipas-lipason pa, gamit kita sini sang habon like Santhone plus herbal soap para ma-wash out ining mga kagaw, ha? Nga nagdukot o kung nagpilit sa aton sini nga panit, dala sa pag-ubog na aton sini sa mahigko nga tubi. Kagisa bagay sa concern nato ha? Kung tingulan, ang pagdata man o kung ang pagdamo man sang lamok, amo maning isa sang dapat gid naton man tigamaan. Especially ang nagadala sini sang dengue. Ang pinakamanami naton nga mahimo sini para hindi kita magka-dengue, hindi na kita nga daan mapalapitan kag hindi makagat sang lamok. Paano? Siyempre, kung nagatulog kita, muskitiro kita eh. Ukon na suluot kita sini sa mga malagba pako nga mga panapton like long sleeves, long pants o kung jogging pants dira para hindi ma-expose aton buton ni batii sini sa kagat sang lamok. Pero hindi man tanan nga oras makahimo kita sina, especially ng iban sini, dok, asang una pa na yung musketiro, dok. Why na kamis ni anaga musketiro? Hambal sang kilala ko sang una nga, sanya dok, damidyo magproblema, ganit kami ni misis, kapin pa kung na di ko mahatag na pangayo, ya? Yeah? Outside, di ko lambo, pero pero kung nuwain ako lambo, hindi na ma-outside eh. Ang pinakapunto lang natin sa ni, may mahimo man gali kita, nga alternatibo. Kung ang ginagamit natin sa ni, Santhone plus herbal oil. Kapin ba kung nagabaylo-baylon, chimpo, maulan, mainit, matugnaw, mainit, kada mo sa nagreklamo pala nakit sang kalawasan, sa ni palamoy po'y palang alay, palamaol sang kalawasan, ah, nagkastress, pwede kita makagamit sa Santhone plus herbal oil. Kaya makabulig yun, no? Para sa palamaol, palang alay, kaya pala nakit sang aton sa niya kalawasan. At the same time, nagabulig pa sa aton protect para ni kita mapalapitan sang lamok, especially ang nagadalaya sang kagaw, sang dengue. Para nga hindi na kita sini magka-dengue infection. Kagama namin sini, gindisinyo, kita ng Santhone plus herbal soap, nga bisan adlaw pa, pwede mo niya mapamanyos. Kay ang iya sini nga scent is mahumot. Ah, mahumot niya ang Santhone plus herbal oil. Hindi kasubong sang typical bla o kon na kinaandan nga balanyos bla. Ang balsang kilala ko, may termino ganyan mo, dinumaan dok nga baho sang balanyos. Pasang ko na kadaan ginman ba? Dinumaan ang adaan mo. Mahumot niya sini nga scent. Kaya nga man, gindesenyo gito niya, pwede mo mapamanyos ini sa aga o kon sa udto o kon sa hapon man. Kaya nga man, sa aga, kag sa hapon, pagkanto sa serum, dira sina nagagwaya ang lamok nga nagadala sang dengue. tikon na protection mo siri karon, pwede mo mabanyo sa aga, bisan pa sa opisina ka, bisan pa sa eskwelahan ka, bisan nagagwa ka, pero hindi ya offensive ang baho. Kung dito ka nami lang, no? Kabisan diin ka makadto, pwede ka makabanyos ukon maka-apply sa ning Sunthorn Plus Herbal Oil. Available nyo sa mga butika, kag parmasya malapit sa lugar. Kaasin nyo sa mga lugar. Kagdamo na kagamit sa nga ka-relaxing gid sa ila sa nga pamatsyag. Pero syempre, sa mga nagreklamo sa aton nga tuman ang pagpalanakit sang lawas. Like for example, ang isang nag-message sa aton, sendok pasalamat ko sa Cess the Pain. Kay kunwaying Cess the Pain, waay gid ako basta-basta makabangon ta makatindog tungod sa kasakit sang akon hawak kag akon sa ninga likod. Pero sang gintumaran ko sang Cess the Pain, dasig lang dok, ah. Why pa 30 minutes na umpawan ako sa akon sa ninga ginabatsyag. Sa iban pa gid pa nanakit sang lawas ko daw, hindi na gid magwanta. Ginasuhot ko mo sa trangkaso, nagapalamoy po, dugang ngilo inyo sa pamatsyag, palanakit sang kalawasan, dugin pong utan kamo. Makabulig ang pagtumar sa isang Cess the Pain. Available mo sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Kag isama sa manami yung combo para maproteksyonan ng aton sa nga mata. Mabuligan, hindi madali maglabo, hindi madali magburon, hindi madali makapoy ang aton sa nga mata. Suportahan aton pinaagi sa nutrisyon sa ang combo sang lutein plus zeaxanthin plus beta-carotene plus vitamin E. Perfect combination para pampabakod kag protection sa aton sa nga mata nga sarang naton makuha kag mapasulod sa aton lawas kung nagatumar kita sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon, available man ni mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kag ti ang combo blambal sang kilala ko siya dok. Ang combo lang nga pampatamis, ang combo lang nga mga mamantikaon, ba kombinasyon gid na nga nagapaluya ya, ha? Kag hindi magpatiga. Sige, anong gusto mo patigahon, no? Gusto niyo ko na magtiga tuhod ya. Kati manog aradoso. That's why ang ginapalihog niya, ginahambal niya kay misis niya, utanan sa permi, sang balunggay, utanan sa tugabang, ugbos kamuti, iban pa ganyan mga madahon, tigberding o tanon, kay gabakod siya. Pero kung bata, yako na maka-operate sa kusina, mga pinirito, mga makalamay, yas nga daw galuya, dok. May isa pang concern, ha, balibad lang to nagaluya ang tuhod. Ang concern niya ganyan, ang sa babaw-babaw sa tuhod. Asin ko araya kombinasyon na iya sang maka kag clavo waska. Gabulig pabalik sang pwersa, gabulig pa namin sang blood circulation, nagabulig siri pa-increase ang libido kung nagatumar ka sang turbo dietary food supplement for men. 30 minutos antes siri ang sexual activity, mabuligan na mga nagaluya nga magpagsik ang dagakulang, ang nakulangan sang pwersa. Mabuligan nga ma-energized kag no medyo nadulaan sang gana, mabuligan nga amat-amat pabalikin na kung nagatumar sang turbo dietary food supplement for men para sa manami sininga sexual activity, syempre para sa mga mag-asawa. Kag manami sini kay sa duha ka semana,

0: Ano na ito nila, mahimo malikawan. Sa kinan, dan na ngayon certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man, mangin ulihiyang tanan, kay suno pa sa kinasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Yeah!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sangbayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susunod.

0: Sarado Duterte, absuelto o kumbiktado? Bukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gin. Pat-job ko gin na-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Litigation Arena. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa akun ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala! Tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tatiin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali lang.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminorrhea.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore monitor.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Chronic pain, sakit.
14: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, kahit anong pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Kusiling ENR Buhat, Tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
10: per DOH CFRR permit number 00980 sub 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Diet na pagwasa.

0: Pinoy's na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold, sigurado ka dito. Sundown Blast Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, ipaydipaygi ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa Sundown

0: Mabibilis sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
7: Pang!
6: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02930/2026.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagpinto. Sobra gid kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Makalage na ko!
8: X-FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa!

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropong Station, Les Dos Nueve.
1: Ketropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Edi wow.
4: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na? Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang behimoon ko? Kay double meal lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
1: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan,

0: afternoon. Semangat kita rapat na tenaga pembatik nak ketutup. Sa XFM 100.7 Radio Petrol. Ilo-ilo ang ketropa mo. Good afternoon. Magandang hapon sa mga ketropa natin yung nag-catching in sa atin this afternoon. Mga ketropa natin yung nagpamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong webes? Today is Thursday, August 20, 2026. Uy, kada sigsa nga to, yung inadlaw. Wala lang balaan, line of two na tayo sang August. O, diba? Good afternoon na sa mga kitropa natin nga nagpamati sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sang aton upon sa ilang FM bands. Kamusta ang aton nga ano? Kamusta ang aton nga Thursday afternoon? Mainit siya ngayon, pero parang may ano, parang may tumitika-tika doon na ano, huh? Na galom. Oh, good luck sa mga mapuli las 4, las 5. Oh, diba? Amo nang hambal nga balaan man niya tuod sang ano. Balaan niya tuod sang ulan kung ano na, kung out na, kung in na. Oh, diba? Balaan niya gid yung mag-timing sa mga out sa inyo, mga in. Balaan niya na mag-timing. Oh, diba? May own man na sila nga time in and time out. Okay. Good afternoon sa mga kitropa naton nga nagapamati sa atin, nagaupod sa atin gamit ng XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. So, are you to find out, mga kitropa? Kumusta ang atin nga Thursday? Good afternoon sa mga kitropa naton nga nagapamati sa ilang mga ukwan na paagi sa atin nga Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM, Radio Petrol, Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Kamusta ang mga kitropa ta? Okay pa ba tayo dyan? Caring-carry pa ba? O, ang ibanda ginatuyo. Oh, I get you. I get where you're coming from. Siyempre kiti malamig, o, oh, diba? Though, ang init, mala sa adlaw, ang galom, mag-merge, like, mag-ano silang aduhado, katuloy yun, diba? Or ba si taas lang yung sugar niyo? Charot! Pero siya sa time, gidman abe mo, no? Ano gidman? Tagtululog, gidman niya, yes, ng mga normal persons. O, oh, diba? O, oh, timayad-ayad lang da nga paghilay-hilay, nga pag-inat-inat. Good afternoon sa inyo, ha? Mayong hapon sa mga kitropa natin, mga drivers, nga ara sa dalanon subong, mga kitropa natin, nga nagapamati sa aton, samtang nagabiyahe. Especially mga kitropa natin, nga mga taxi drivers. Hello, hello, hello ha. Mayong hapon halong sa pagbiyahe mga kitropa halong gid sa Dalanon, hinay-hinay lang especially nga nagaulan-ulan. Thank you so much sa inyong pag-upod sa atin ha. Mga taxi drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers naton mga kitropa din man ang inyong destinasyon, din man kamong ano nga area sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon at salamat gid sa inyong pag-tune in. Parayon gid sa pagpumati sa mga programa sang XFM Philippines. Of course, sa aton nga Radyo Patroller kay Sir Rodolfo de Lapus Jr. Hello and good afternoon! May tayo dito pagpumati si Rodolfo. Di lang aton nga destinasyon. Din kita padulong. Mayong hapon mo na sa mga kitropa natin dahil sa Maynunong's Eatery. Uy, hello! Mayong hapon, katropang nunong! O, nagsumalangay kami ito ni katropang nunong sa may ano ho, sa may post office. O, diba? Abi ko nagpadala siya sulat. Galik ka nag, ano, nagpadala siya sudan.
1: Nag-deliver?
0: Nag-deliver siya sa sudan. O, mayong hapon lang na kay katropang nunong ha, kag sa mga katropa natin sa Nunong's Eatery. O, diba? Mga nagatulat ang bayda sa Nunong's Eatery. Hello, hello, hello. And of course, ginagreet mo na ito ng mga taga My Wise Bukuhan. Uy, mayong hapon sa mga My Wise Bukuhan. Da, ha? O, tika, musta na ang bukanay da sa My Wise Bukuhan. May nabukan na bala? O, syempre, non-stop na nalaya ang pagbuka sang ano. Non-stop na nalaya ang pagbuka sang, ano na gani, isang buko. So, may maymays bukuhan. Pati-enjoy sa paghigop sang inyong mga, ano, mga saboroso nga buko. Uy, kung inaakala mo. Diba? Buko mo na. Buko mo na.
2: Buko, ano no?
0: Oh, Jesus. Buko Aqua. Tapa na iya.
2: Jairi Lim.
0: Ano na? By ano?
2: Jairi
0: Lim. Ay, Jairi na gali.
2: Pwede man Jiri. Ang Bisaya, kauti Jiri.
0: Ay, ano mo na si Jiri nga?
2: Jiri Lim.
0: Ano mo na si Jiri Lim nga? O, oh, diba? O, mayung apan kay Jiri Lim, ha?
2: Kay paring Jiri, da?
0: O, oh, mayung apan kay paring Jili. Salamat sa iyong buko.
2: Buko.
0: O, oh, diba? Kung inaakala mo, ah. Kung inaakala mo. O, oh, diba? Amo ginasad to ang ano, amo ginasad to ang mga, ano na gaitawag.
2: Mga pang pick-up-pick-up na, pick-up lines.
0: Tapos ano na siya, magkotun ka na inyo nga, ano nga doa, kung may sad to, may mga girlfriend. Ano yung theme song, nga doa, ang buko, panos ang buko. So, overused ng sad tong buko, ang buko.
2: Alas na naman ang theme song.
0: Buko. Oh, ano sa theme song? Buko, tinga buko, ha? Bulokon siya.
2: Hindi na sa una mag-gets ang meaning sang buko. Kaya nga, wala man ko ng buko sa lyrics.
0: Oh, tika'y buhay ko.
2: Oh, lain niya galing ano
0: in niya. Shortcut lang siya. Yeah, oh. Yeah.
2: Hindi ko na dapit ang buko.
0: Ato to sa babaw. Sa puno.
2: Kaya dapat, ano pagid?
0: Ano dapat?
2: Na-mention ka dapat?
0: Ay, ang bot.
2: May isa pa yun na siya.
0: Ano
2: pagid?
0: Wala man
2: na-mention.
0: Ah, sino kaya? Nasa?
2: Si Jairi.
0: Ano spelling?
2: J-I-R-E. J-I-R-E.
0: J-I-R-E.
2: Nara.
0: Oh, dalitan ka. Di na siya subong man. Kamusta ka na to? Charot.
2: Aria, okay lang.
0: Din siya. Ang kantay yan. Diwata para sa del... diba? Oo, nagigman?
2: Ano pa na ganyang isa yung...
0: Siya gimana nagkanta? Para sa dalaga. Diba?
2: Ah, lain na.
0: Ay, hindi na. Abot, ay, si Abra na yung guru niya.
2: No. Oh, nag-quiz no, kita.
0: Si Abra na yung niya. Oh. Oh, diba?
2: Papakot-pakot siyang artist, ah.
0: Oo. Dali lang, wait lang. Ano na yaman, hindi ko na yan, nanta na yung diwata lyrics. Masi ko chak to ko, charot, hindi yung feeling ko si Abra. Ay.
2: Oo.
0: Ay. Wala siya naging rap mo. Rap ito, yayayami. Okay, ano to hambal mga kantaya nga ano?
2: Nga wala man, ano, nga wala man.
0: Din sa inside, din sa, di, mangga.
2: Mangga, guro.
0: Ano nga ka-sure? Ano nga ka-sure?
2: Ano nga ka-sure? Kaya kala ba, mga ano na siya?
0: Abraham, balka, Fichito Miranda. O, diba?
2: Ito ba yung iban ba?
0: Ay, basta akong tingin lyrics. Oh, tsak to, mangga. Mangga gamit ka.
2: Oh. Ah, damo na siya mga ano mo.
0: Oh, diba?
2: Araw gumamela.
0: Hindi, feeling ko daan, ano, gina siya ya, sakitan, gina siya niya.
2: May mga hidden
0: pero meanings. Pero sila, de, ano, de Olivia Rodrigo. Mm. Oh, diba? You betrayed me! No, mama na pala. Diba, amo na
2: pala dulum.
0: Amo na pala ang kanta. Amo na pala pala anon. Hindi ko na mga songwriters. Kaya ang mga hoo. May mga malalim na pinanghugutan. At may mga malalim na ano. Hmm. Na pilas. Grabe sila. Mga mapanakit ang kanilang kanta. I-play na nakaroon ng diwata ni Jairi Lim. Katrapang Alex.
2: Basi kay Abra na dahil yan.
0: Hindi. Ah, may araw na ito. Tanawa ba lang mga kanta ni Olivia Rodrigo? Bala? Amo ginang favorite ng mga kanta sa mga pamatanon subong. Like feeling mo daw wala man may kakatabo sa ila kabuki pero feeling nila broken sila.
2: Nagabalik ang mga kanta sa una nga may mga pinaghuhugutan.
0: Oo bala.
2: Hindi na lang yung subong mga saot-saot lang.
0: Oo, hindi na lang mga boom chikiriki, boom chikiriki, boom boom. O, oh, diba? Boom, chikiriki, boom. Di ba?
2: Kukuha ba?
0: Ay, of course. Ano ko tatani? Member ko tatani.
2: Wala ka na entry?
0: Wala. Kay pag ano nila, kay pag record to nila, ga-record ko XNN. Amay ko, kamulang dami, record ko na XNN ko.
2: Hindi pa man guro, hindi pa man guro ulihi ang lahat.
0: Hindi pa man ako liwato nila eh. Ano kay hambalot, hambal ko sila, hindi niyo man pipagi, ano ba, hindi niyo man pagidungan ang inyo nga record, nga pag-record, sa akon man pag-record. Kaso kay gintungan, gid nila, oh, ya.
2: Bantayan, bantayan niyo ang ano, entry ni Katromang Eras.
0: Kita niyo na gid nga, wow, importante man bala, ay nambalan, gid ka mo nga, mag-record ta, dapat pariyo to tanan nga, oh. Available. Iniinang record ko, XNN, ga-record man ka mo. Record man ka mo sang boom, chiki-liki-liki, boom, chiki-liki-liki, boom, chiki-liki, boom, boom, boom. O, oh, diba? Mapapa-oo.
2: Damo na eh, damo na mga. Diba? Sang una? Na.
0: Pati ako na.
2: Mga tiyempo, binaw sa una, mga into the thick of it.
0: Into the thick of it. I'm in the tunnel. Diba?
2: Muna ako.
0: Into a thick of it.
2: Thick of it? 2020, no?
0: Oy, oh, lulupon. Tara pala.
2: 2020, 2021.
0: Tapos ang... Di ba may ama ako maganda? Wait lang.
2: Oh, pangitaan niyo yung TikTok ni Katawang Era.
0: I-follow niyo ko dahil yun.
2: I-ano niyo? Nitaon niyo?
0: Ingitaon ko, ano? Ito may, ano ko na, may entry ko na sa dito mo.
2: Oh,
0: pangitaan niyo ang, ano ba, ang TikTok ni Katawang Era, Zane, mashock ka mo. As in.
2: Ginpang hidden. Like, ginpang hide ko na. Wag na po.
0: Masyakit ka mo as in. Like, hindi ka mo mag-ano, hindi ka mo mag- hindi ka mo magpating ang followers. No, sobra pa siya sa bayi. Iya followers, 50 plus thousand. O, diba? Grabe, tayo nag-vlogger ka na pang!
2: Ay. Why nagani? Ano yun?
0: Ay, ikaw pwede lang na ma-convert sa kwarto. Convert
2: mo. Pwede lang i-convert.
0: Okay, ikaw mga followers.
2: Dugay na tani eh.
0: Kaya mga followers, ikaw pang Gen Z,

0: start lang.
1: Mga diragid na eh. Mga pandemic ng mga time.
0: Ariho?
1: Bored ka na ng tao.
0: Diba? Amo ginauso. Nagapa-cute-cute ka man na yun. O, diba? O, wait lang, Ged. Dali lang ha, may pasayod. Sayaya. Amo na pag ilang iban man, TikTok.
1: Ngita abla sa TikTok mo, da?
0: Why, gani? Hindi na ako kabalo. O, ano pa sa to? Ano pa sa to? Sikat pa sa to? Si Bella Porch. O, diba?
1: Most follower kag,
0: most followed TikToker risk. Oh, grabe siya, yabal na. Ano pag it sad to ang mga TikToks ang 2020 man. Wait lang.
1: Oh, di ba? Pinakahapos nga ano sa una TikTok.
0: Oh, labas na. Let me be a woman. Woman. Wamo na. Oh,
1: ano nga mga Jesus. TikTok trends ang nahimo
0: sa na una, sa una, ang TikTok, lunsay lang gina yung lip sync.
1: Oh.
0: Or ano, lip sync lang. Ulihin na lang na yung mga thirst drop. Thirst trap. Oh, thirst trap. Muna, ambot ah.
1: Hey, dapat ko na kunda para magdamo yung mga followers mo thirst trap.
0: Ay, guwapo.
1: Kalabanan sa mga TikTokerist.
0: Kuan, mga TikTok sad to.
1: Hmm.
0: Oh, mataan yung... Girl crazy! Dami sa tumang kanta, di ba? Actually, nami masubong. Pero, nami... I mean, dumaano ka sad to. Kahit before pandemic, niya siya mo. Dumahype. Ay, ang pandemic niya sa ito, February 2020. Although, nag-spread ang virus. Ano siya?
1: 2019
0: pa lang. Oo, 2020 nag-abot di ang virus sa aton.
1: Nakadinagyang pa ito yung una.
0: Oo, nakadinagyang pa ito. Wala ko tayo gasok-sok sang ano. Nagtulog lang ko gani. Nakatulog pa kuya. Ah, pagbugda ako, lockdown na yun.
1: Sibot lang, lockdown na.
0: Oo. Feeling nga wala pa kaya sir kapanyapon. Nga naging sirada niyo ang San Pablo. No, numanginit ka pa yata. Nga, mabakal pa akong blatay kay Delia.
1: Why na?
0: Oo, mabaluto pa ako tayo. Mabala barbecue, matabok pa ko tani. Bala sa JD. Oo, bala. Magkasuri, hindi pwede nga. Mabakala ko panyapon.
1: May mga polis na.
0: May polis na yagya.
1: The crime scene, no?
0: Oo. Tapos may... Ano to? May yellow lane? Oh. Wapo, ano to?
1: The crime scene. Ko lang nalang soko mo.
0: Oh my God. Ay, ano man? Hindi na tagba? Ay, hindi na pwede man. Hindi ka pakakalpa niya po? Hindi na mo. Feeling man tayo. Tapos dira ka lang, ma'am. Ano kung may virus? Wala ka.
1: Huwag kang lalapit.
0: Masisira buhay mo. Wala ang bali, ha? O, diba? Pero at least, mga katropa ni we survive the COVID pandemic.
1: Kung maliwat din.
0: Sinong ring una-una, katropa ni Janzine nga ang aton nga ano. Actually, ang aton bala nga life, ano na gani, timeline sa aton kabuhi. Though, mambal ko nga, we are very lucky. Hay, may damo ta, may inagyan.
1: Oo. Oh.
0: Diba?
1: Don't ma-bore ang aton nga.
0: Oo, like ang aton nga, ulihi. Ano, ang aton nga, ano na gani tawag, ang aton nga, sa amutok tiyempo sa doon. Oo. Damo kami nga inagyan. Diba?
1: Gira.
0: May gira, may lino.
1: May pandemic.
0: May pandemic, may lino. May impeachment.
1: Impeachment.
0: May flood control.
1: Doon di mabore na sa ulihi.
0: Oh, diba? Doon tanan na lang gidya. Doon tanan na lang gidya. May ano doon. Hindi mawadaan ang tao. Ano ilistoryahan.
1: Oo. Oh.
0: Diba?
1: Gabi nga.
0: Pero before pandemic, balado ka. Sa to, wala. Amuna, ano? Amuna, in just one night, everything changed. Yes. Diba? Amuna, gani sa mga katropa natin. But we have to make the most of our everyday life. Sure, abo mo, like, sino man bi ang, ano? Sino man bi ang, ano ganyan? Sino man bi ang nag-expect? Nga maagyan ta to.
1: Correct.
0: O, sino man bi nag-expect nga ma-lockdown? Nga ma-lockdown ta di? O, diba? Nga magka-quarantine ta?
1: Mag-quarantine.
0: Oo, te. Si katropang Janzin. There's so much to tell about, ano? There's so much to tell about pandemic. Oh. O, diba? Gintest ni siya. Actually, gintest
1: din
0: ni siya. Oo, gintest of time. Kagintest din siya eh, para sa COVID. Kahit di ka pila siya gawa, nag-positive mo.
1: Una ako oh, tunga, diba? No?
0: Amo na siya, ha? Amo na lawas niya, pero, oh. Pero ano, pero hindi ka mo magpate. Why ka? Kadwa na siya magpasitib.
1: Ang pamansag ba yung subong, basi kong carrier, Kuya Bala?
0: Ay, basi. Basi ikaw. Basi mutant ka.
1: Tapos, tapos after 10 years, abi, i-activate kami da yun.
0: Hindi, basi mutant ka pang. Basi ano, kada pang, di ba?
1: Oo, oh, i-activate, Bala. O, sit down yung mga ano.
0: Dulain, ganing, dulain. Ito bang imo vaccine, Bala? Oo.
1: Ano, pareho man ito vaccine?
0: Hindi, lain. Gito yung imo, ya eh. Kaysa amon, daan daw ginilanat kami daw. Ikaw lang wala. Diba sa ikaw, ginamutan. Ikaw, gurong carrier.
1: Amon na gani. Ginahulat-hulat ko na lang. Baka ba si Bala after Amonica years?
0: O, sige, sumaw na sa iya.
1: I-activate tayo.
0: Ay, diba? No, hindi mo lain na yung mga tawel. No, iya mo na niya, no?
1: Lain matyag mo?
0: Hindi nila.
1: Gani? Nung water mo tawel? Ah, hindi
0: mo na yung mga tawel. Oh, diri kami naman yung istoryanta. May pamangkot ko si mo. Dasig lang! Ari man niya ho. Ari di ba na si ma'am ano ho? Ari din yung mga followers. O, oh, di ba? Oh, pero tika tropong dyan, Zin, ikaw, ano ang imo na learn sa pandemic?
1: Nga ano, nga, life is too short.
0: Kamala na. Kalain to pala sa to mga kitropa. Kay Tibis ka na na siya nga case connected din sa'yo sa, ano, sa COVID.
1: Life is too short. Anytime, pwede ka ganyan mapatay.
0: Kamala ka ni tomorrow is never promised.
1: Sa ano mo pa ka, ano, ka-careful, kisa, ka-careful. Basta oras mo lang yan.
0: Ako kung inom ko to yung Bactidol, pag ano kaya.
1: Ara ba lang gusto mo tanong magpa ano?
0: Ay, kung mo nga like, alo, may inom mo na, negative. Ang mga ginaya dapat yan, dapat inom ka Bactidol.
1: Good, subong.
0: Oh, diba? Subong
1: may mga doubts gaya po na ako sa...
0: Sa result? Diba?
1: Diba ako sa 100%, dira lang ko sa mga 75.
0: Ako ya ano, basi, umbot lang. Ako ya swerte.
1: Or swerte ko lang gid.
0: Swerte mo gid. Oh. Ah, kung loto, tuguro pang kasi lotan mo to, no?
1: Sa matan ko pa to.
0: O, diba? Ikaw yung katropan dyan, Ray. Kaya storya kami din sa mga nag, ano, nag-viral ng mga music sang ano, sang pandemic. Ano na dumduman mo?
2: You know I go get
0: ano?
2: You know I Google.
0: You know I Google. You know I Google.
1: TikTok mo na.
0: Tapos hindi ko kain pindi. O pero kung ako yung dasig lang niya.
2: You know I Google.
0: Muna sa una.
1: Bored na bored sa una mga ano eh.
0: Tapos mga dub na iya sa mga ano, sa mga movie lines. Na, ako niya sa doya.
1: At syempre, kung wala pa siya pang TikTok.
0: Oo.
1: So, bang puro ads na?
2: No.
0: May ano pagid sa to kung ano pagid ang ano ang pinaka ang pinapagid kasikat. Na na na na na na na na na sa langit.
2: Pala.
1: May entry ka na.
0: Ay, of course. Upod kami po tanan. Upod kami po tanan.
2: Sarayonimo.
0: Kung mabot.
1: Ngitaan yung tala ni Katumera.
0: Damo kami ito nagsaot. Dekludete kwan. Kasi wala ka sa ito ginagamit ang diba, admin ting.
2: Ano yung obra mo pag quarantine?
1: Tala.
0: Wala, dito ka lang sa obra ano? Sa San Pablo? Duty?
2: Duty.
1: Duty pa rin.
0: Duty pa rin.
2: Ikaw ka to pang Johnson. Wala mo man naisipan na magpakalbo.
0: Ay nga, nagpakalbo ka?
2: Oo.
0: Anong itsura
1: wala,
0: mo?
1: Wala ako nagpakalbo, paano pero
0: siya,
1: ano?
0: Paano siya makaisipan? Paano niya pa maisipan magpakalbo? Kaya nung makalbo na siya sa problema.
1: Huwag ko nagpakalbo, pero nagpabalbas. All the time.
0: Katopang siya, Ray. Ano paano niya pa maisipan ang magpakalbo? Kaya nung makalbo na siya, gani isang problema. Wala kakabalo kung anong problema. Yan na pag-pandemic.
2: Aba?
0: Ikaw man be mag-positive ka duha ka beses, tapos mabata ba yung asawa mo sa ospital, ngayon nga wala, may mabaton si mo, okay lang.
2: Buday na. Buday na mga muna.
0: O, diba?
1: Pero ang pasalamatan ko lang to, ang ano,
0: ang o, balaan ko pagid ko, ano, pagid ang nag, ano, ang mga nag, uso, kanta, Scooby-Doo, pa, pa, yeah, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ano siya? Bitan ako, bini ko kakita. Dala, ay, tiki, hindi ka man kita nun. Uy, abo, Diyos.
1: Ay!
2: Diba?
1: Grabe.
0: Okay ka pa? Yan, nagpakalbo ka sa ito, ha?
1: Ay, nagsulog sa...
2: Ano ba? Ano sa unang...
1: Ay, napriso sa...
2: Ano ganyan dyan?
0: Hairstyle?
2: Hindi, ang uso.
0: Akin, Ronnie Alonte.
2: Sa quarantine, no?
1: Nga ho.
0: Di kaya long hair to short hair. Sila. Ano na siya, trend?
2: To post hair cut. Hair challenge.
0: Tinagpano kaya ya para makapost ka ng kapunting kaya. Ayos ko.
2: Di kaya may razor na masamulay.
0: Ano, isa lang masasabi ko, cloud chaser ka rin.
1: Hindi galis sa out iya, kundi ano ya.
0: Oo,
2: okay, tama mo lang, nakalaba ang buhok ko sa muna. Sa quarantine. Oo.
1: Doon si ano ba? Doon si Robin Padilla ka?
2: Di ba?
0: Parang kung ikiniro ka. O, teka, katapon siya, Ray. Ano ang natutunan mo noong, ano, noong COVID-19 pandemic?
2: Uminom.
0: Lesson nga nagtuwa.
1: May liquor ban mo sa una pero ginawa
2: ba? Wala yan, liquor ban to ha.
0: Paano pag liquor ban?
2: Maski na ano kamahal, ginalatas na yan, mga ita yan. Pag
0: 150, balang lapad sa to.
2: 150, diba? ang nung nick, 300.
0: Oh, 300.
1: Ano gali, the black market sa una. Oh. Yung ano, ilim nun.
2: Pero maski na ano kamahal, pero may ginakuha ka sa ano, diba? Barato. Sa government, sa gobyerno. Pagka kuha mo to, pang latas ka na lang yun, mga ita. Maskin mahal, ano, maskin mahal.
1: Oh, bakal niya po. Oh,
0: may kilala ko na sa ito, nga kilala niyo man.
1: Ngao. Ngao.
0: Gagal niya siya eh.
1: Ah, oo, kilala ko. Ginsugid niya na.
2: Tapos dito ko kagi, ano?
0: Wala, nag-ano siya, nagbakal man siya sa ito. Kahit ikong kaisa, hambal, yagalingin man ko ng ulo, ya bala ka problema, kung paano na sila, kahit ano, tige hang lang yan. Pero, diba, ano na na iya, like, miska na napahimuin mo sa mga umaumay, yung managyapon niya makwan.
2: Mm.
0: Ang importante lang sa tuya, ang ginalikawan lang sa tuya, mag-inom ka mo. Nga, like, ang baso, bala, is mag, ano, ang isa lang ang baso.
2: Isa lang.
0: Kag maglapta ang virus.
1: Kaya kung may mag-positive ng isa, sigurado.
0: Yan, sigurado. Alabi ko, si Katropong John Ray, naniho ang...
2: Sa una, maskin mahulog ka lang sa, ano nga eh? Sa puno sang kahoy pag abot mo sa ospital COVID.
1: Oh, positive ka dahil yun. Na-disgust siya ka lang, nag-positive ka.
2: Bilan mo ba yung amo na ni?
1: may vehicle ano accident?
0: Iugto mo na lang na batsyag. Pahilot-hilot ka na lang.
2: Pahilot-hilot ka na lang. Hindi mo na magdaroon pa.
0: Unless kung ano na get, kung daw ano ka nag-get gahingalo.
2: Samtang kaya. Samtang kaya mo pa.
0: Ipaglaban
2: mo.
1: Na-disgust siya. Siya pag dala sa ospital, gin swab.
0: Sino?
1: Positive.
0: Sino? Ikaw?
1: Ang kilala ko ah.
0: Oo. Nakaano na siya, binakados mo.
1: Dos mo lang.
2: Nasang bilang bibig.
0: Naados mo siya, gas-gas mo lang sa tuho. Tani, ano mo lang siya, tani? Mapadressing.
2: No.
1: Gin-swab.
0: Gin-swab.
1: Tapos nag-positive. Champion.
0: So, amo na na-disgust siya kakay positive. Kagaling.
1: Hindi ah.
0: Hindi ah.

0: hindi ka magpa-vaccine.
1: Ano yung vaccine card nyo?
2: Aricero.
0: Hindi pwede sa to ngayon, hindi ka pa-vaccine if you are working in a ano, in a hospital.
1: Pero ako sa una,
2: ang nami ilang gidya sa una. Ano lang, peaceful lang gidya kang sa una. During that pandemic.
1: Hindi. Ang mga ano sa una, ang mga kamalaman na wala nakapavaccine sa una, pag sick. Pagpa-inject nila,
0: ano?
1: Nagluluha mga blatian nila.
0: Oh. Napatay ka ng iba. Ang vaccine gani, di ba, is ano man na siya. Ang tanan ng vaccine is live, ano na siya, di ba?
2: Virus.
0: Viruses dead. Na siya. Oo.
2: Dead niya virus. Ah, dead?
0: Ano?
2: Ano na gani, ah?
1: Balni katropang
0: basta antibodies na siya.
1: Balni katropang
2: yeah. Weekend ko no. Weekend.
0: No, weekend. Oo. Pero amo na gani ang jobs ang imo, ang ano na iya, di ba dapat ipakontra na sa aton ng antibodies. Mm. So that in case nga may mga muna na nga masumalang ang aton nga immune system nga sakit, balaan niya na mag-fight yes. On its own. Mm. That's uh-oh. The ano, that's the purpose of vaccine to para maging immune ang aton nga ano.
2: Mm. Correct.
0: Di ba?
1: Ang balni katropang meron nang balya. Katropang era.
0: Ano?
1: Ang bali, katropang umel, may akong kalbo ka.
0: Oo. Oh.
1: Hindi ko naman katapikan kang COVID.
0: Nga ha, wala siya sa angkapyutan.
1: But sa iya.
0: Anong rason, katropang umel, nga
1: ang
0: wala
1: gani ko, no?
0: Tinga nga inti, gani. Oo. Oh.
1: Hindi mong gutom siya.
0: Oh, sige, anong sabat, katropang umel?
2: May shield.
1: Shield?
0: Shield? Kalbo, shield?
2: Oh, may shield.
1: Grabe ang reaction niyo.
0: Paano siya ma-shield?
2: Kaya gaano lang, ka-reflect lang yung virus.
0: Okay. Understood.
2: Ang mula na pa-ichindi ko. Huwag ko kabalo lang kay Katropang Romel.
0: Ating wala ko, wala. Gidsaya na dutlan.
2: Oh.
0: Perfectionist man sa gali ba?
1: Ay, wala niya na nga ginaban ang leak, ang ano?
0: Ilimnon.
1: Ang ilimnon.
0: Kaya mo na makapaayo.
2: Kaya mo na talagang alkohol.
1: Kaya mo nag-ilinom, wala na tapikan.
0: Stay proud ka sa self mo. Sure, wala bro. Wala sila nang tapikan ano, wala sila nang tapikan kwan by ano gina? Wala gaya sila nang tapikan sang virus pero ano sakit sa abdo lang na kwan nila sakit sa atay.
1: Wala man.
2: Nagka-cancer.
0: Oh, wala man siya, wala man. Sa mga kasi mo,
2: galing.
0: Wala pa.
2: Hindi sa COVID. Wait lang.
0: Wala pa.
2: Wait ka lang. Wait ka lang.
1: Aman ako ng buo, dugay, mapatay kasi sa ano mo.
0: Oo. Amo iwan na.
2: Sa mga damo.
1: Isa sa
0: wala. Kay man pa-anison ka pa, danay mo.
1: Isa wala ka, ano, wala ka bisyo.
0: Oo, gani. Amo na yung dugay, kay mapatay, kay pa-anison ka, anay.
1: Oo.
2: Bisa na, no? Ano na kasakit din, agapon mapatay. Hindi akong
1: mag-nukot na siya, diretso na eh. Wala na, kilanlan na, no?
0: Sure ka.
1: Pero kung wala ka, balati. Ah, wala ka.
0: Subaybayan natin ang life ni Katropon John Ray. Okay? Subaybayan ta kung ano matabo sa iya.
1: Ay, sakto. Grabe.
0: Hindi ka pa na. Damo ka ano? Damo ka kwan?
2: Followers.
0: Grabe. Oo, followers. Uy, good afternoon kay Sir Alvin Catedral. Hamalya mamainit ang hapon diya sa Kalinog.
1: Grabe
0: good afternoon ha. Sa kay Sir Jet Hibaga, good afternoon. Sa kay Katropong AJ Bordon. Haba ni Sir Jet Hibaga, nami kagaling magkanta, ba mo no, nagkahuyukan? Ano kay ako na Sir Jet Hibaga? Okay, Sir Alvin Catedral, mamula si John Ray. Ari ni siya gani?
1: Sino na?
0: Si Sir Alvin Catedral.
1: Hindi na po na natin Sir Alvin Catedral.
0: Oh, ari ni siya Sir Alvin.
2: Na ano lang gamay, na ulihi lang gamay.
0: Na ano? Uy, shout out ni Sir Alvin.
1: Hambal ni Katropang Romel, hambal niya?
0: Ano?
1: Mali ka hapon o akong DSWD subong DOH naman ka mo.
0: Oo, wala ka Tropa Romel. Ano na kami, we are the ano, we represent all the agencies.
2: Bantayan nyo kang DPWH.
0: Yes, true. Oh, diba? Oh, gambali Sir Jet, my love, good afternoon ka Tropa Romel. Maganda ka, tambay-tambay, sigal sa bye-bye. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Kamusta ka na, Erp? Wow, ano Erp? Ay, pre. Okay, pre. Ay, ano Sir
2: Erp.
0: Ayun na po. Good afternoon sa mga taga-barangay Bayang Ahoy. Salamat gid sa inyong pag-upod sa aton. Kay Buyog Vloggers. Oy, shout out from Lambuna watching live. Uy. Kay Sir Paterno Sitar Paklibar III. Good afternoon. Katrapang Aaron, katrapang John Zine. God bless always. Kay Sir Jetty Baga.

0: po nagbulusong pag COVID. Ay! Tungkod?
1: Mga COVID babies.
0: Isa ka na to?
1: Hindi ako.
0: Isa ka na...
2: Isa ka sa...
0: Dapat malaya katropan Gen Z. We are pregnant. Amo na. Yeah, dapat. Kaya hindi nga, my wife is pregnant.
1: Sige na lang gani.
0: O, diba?
1: Oo na.
0: Kaya katropan Gen Z. Yaya mo, ya, wala. Paya mo, pandemic. Katropan mga Gen Z. Before.
2: Kailan na edad? Yun, niya, no?
0: Ni Lucas?
2: Oo.
0: Five?
2: Secret.
0: Sa ano, eh, 2020.
2: Una, kuya, eh.
0: Si Lucas.
3: Una na siya, ya.
0: Di, wala pa gani. Wala pa COVID.
2: Nakapabunyag. Nagkaya February.
1: Bunyag na yan pag-COVID.
0: Bunyag na sa'yo kaya yan. COVID.
1: Tapos na yan bunyag.
0: Ano ka? Ano, 2019?
2: Oo.
0: Oh. 2019? At 7 na si ano?
2: 7.
0: Oo. Oh. Ah, 7 si Galit. Wow! At least experience yung COVID.
2: Oo. Oh.
0: Pero te, wala lang siyang kamuwang-muwang sa mundo.
2: Amo lang na.
0: Diba? Did you know that COVID is 5 years ago?
1: Oo.
0: Diba?
2: Dasig lang.
0: Pero ang effect is ma-feel tagyapon.
2: Pero subong sugidan mga tao
0: feeling
2: mga,
0: ko bala ang akon kabuhi ang COVID to ang but like daw ginutod niya. Tingin ako na nga like daw hala nag-ano ko sa muni nga to eh. O daw nag-pause o like daw ano daw pagkamulalong mo ihala 2024 na ano na tabo sa tatlo katuig man like daw ang muna bala diba? Kahit di daw nag ang buhat to feel ko nung stagnant. Nung nag-stagnant ka.
1: Gaya doon paunta't yun man na to. Doon nag, ano kita, nag-pause kita tanan-tanan.
0: Diba, nag-pause? Like, ang imo kabuhisan to doon ka lively. Oh. Like, damo ka sang ano, damo ka sang plans, ano. Tapos gulpi lang yun na untat. Tapos doon, hindi ka nakabalo kung paano mag-umpisa. Diba? Awo
1: mga
0: na.
1: Mga missed opportunities.
0: Like, oh, like, ala, mga... ano man. No, in a snap of a finger. Like, doon, hala, doon. Though hindi ka mag-expect na amo na to gali ang tuig na dula. Like, 3 years
1: na nag-past. Ay, nag-new year na, nag-amo na.
0: Diba? Ay, hala. Like, do, alam.
2: Tapos gulpe lang naman na dula.
0: Diba?
1: Ay, wala ano mo, wala mga fiesta. Wala gawa sa mga fiesta. Or limited ang mga fiesta.
2: Oh.
1: Mga, ano, mga events.
0: Hindi ka man kakadtokon sa diin nga, ano, diin nga lugar. Mm. Diba? Like, to ano, gid siya daw, oy lang, dugin cut off ka bala daw muna.
2: Oh,
0: tapos like, to nagtiyog-tiyog ka lang ta. Like, to nagdira na lang, nagtiyog-tiyog. Tapos, igo mo na-realize nga, tinuig, nagali ang naglipas. Tapos, you feel stagnant. Doon mo na, bala daw, na-stuck ka. Doon mo na ang feeling mo.
2: Mm.
0: So, amo to pag after pandemic.
1: Nagbawi.
0: Oh, di ba?
1: Ito mga pinuyian sa, no?
0: Oh, dami na mayroong buyian. Aray, tapos, yung sunod-sunod nga pang file.
2: May puro mga, live, no?
1: Puro.
2: Nagbalik mga fiesta.
1: Oh, yan, nagbalik mga fiesta.
0: Di ba? Tapos ang fiesta, mga pinuyian sila. Hindi, tapos after pandemic, ang mga fiesta sa Dol, daw hindi na pareho sa fiesta subong.
2: Mm.
0: Di ba? Daw may nagbag-ugid yaya, di ba? Sa to ang fiesta naman mo kutawo.
2: Mm.
0: Di ba? Subong daw wala nang tao, ah.
1: Kaya daw nang mas naghalong ang mga tao eh. Daw nagpagid sila bala.
0: Mm.
1: Naging careful na gid sila sa mga ano nga na.
2: Sa, wala ah.
1: Sa halimbawa, sa mga...
0: Kita mong ganyan na lang siya, bro.
1: Hindi na kung baga,
0: kung before,
2: kung dalawa, kaya mo mista ka ganyan.
0: Oo, bala.
2: Kapin pa kung wala ka na, ano,
0: bugas sa balahin nyo. Pero mayroon lang to, pagpapunyag ni Katropang Janzin, ano na to gawa? Nag-lift na to gawa. Pagpapunyag, December.
1: Hindi na to gawa. Wala na to mga GCQ.
0: Oo, wala na to sa to. O, diba? Ay.
2: Pero amo lang na, hindi lang damo ugid tao.
0: Tapos kay linit pa na sa jeep no, kay daw mga damang ka mo.
1: Doy mo nga puspuro.
0: O diba, daw puspuro ang jeep.
2: Kaya lang, dapat damang. May shield ka to eh. May face shield.
1: Oo, a face mask.
0: Oh my god, uy, amo to sa dong hoarding nga. Ay, kung nakita mo lang hoarding, kung sa to pang dumambal ka na. Grabe, kasi ito mag-hoard sang alcohol. Sang face mask, o, order po niya sa ito face mask nga, ano yan, may mga style.
1: Yeah.
0: grabe sad to. Nag-hoard ko kaya ako. So, ito yung pagkaon. Ang pagkaon ko galing sad to, hindi akong gakaon.
2: Sina?
0: Siyempre mga upod ko man. Ito pareho man, di pala? Ang ginabutang nila, tapos nag-quote lang sila.
2: Pagbati-bati.
0: Wala man. Pero halin sad to, ang mungin na siya. O, di ba? Tapos hindi ko man siya makaon. Pero sad to.
2: Diba ka lang kaugid yan?
0: O, gani kayo ga-hoard. Hindi kayo basi ko, hindi naman kami kagwa mo.
1: Basang, ano lang, ang krudo sa una, ano lang, 35 pesos.
0: Lang, ah, 35 pesos lang ang ano, ah.
2: Ang barato lang sa unta yun.
0: Amo na gani, di ba? Amo na nga, sad to, sa pandemic, mayo pa sa, liba, na-notice niyo man, sa pandemic, daw wala tagawa, may mga, ano, reklamo sa publiko, nga nabatian. Na-notice niyo man.
1: Kaya ano mo, lumaga na contain kita sa,
0: I mean, bala, wala ka mo sa may nakita ng mga reklamo about sa amuni, amuna. Diba?
1: Uy, pakialaman eh, ganis ang una.
0: Oo, pero subong, ang tawa, kagamo.
1: Uy, na, damo na.
0: Kagamo, diba? Ay, amo ginatuod, ay, ang bot na lang ganyan sa life. Yeah. Pero, you should be thankful mga kita, mga nagka-survive kita. Haba ni Sir Jet, hibaga, may mother died pag COVID, masubo ka na, dugangan pa, kay kamukamo lang ka pulaw. Bulos-bulos lang kami nga tatlong mag-utod pulaw, kay di ka puli, Iban. Amo na sa to.
1: Di man pwede kakadto.
0: Amo na, amo gina ang mabudlay, bala, if, gabul, I mean, scattered ang inyong family. Like, wala ka mong balaga of the night, bala. Katie, sa muna nga sitwasyon, o, di ba, daw ka gusto mo magpuli. Katie, syempre, last moments na nasa imong iloy, pero hindi ka makapuli. So, amo na. Basta may tanduay lang pag-COVID, okay, natalsik na ang virus sa Manisir Jet.
1: Alcohol, literal na alcohol sa lawas.
0: Oo, lawas, di ba? Ay, kaya mayo kay wala si Sir Jet na dutlan, ino. Pero at least we survive, mga katropa. Isa tayong mga matitigas na nilalang. Oo, di ba? Uy, kay Mama Rowena Manuel, good afternoon. Kay Julio Sancho Bilar de Medina, salamat kids sa iyong mga pagkupod. Kay Memsgi Almacare, good afternoon, kid. Oh, good afternoon sa mga katropa nato na ano pag inyong mga experiences sa to, mga katropa. Kag, how did you survive? Paano nyo bala na-survive, mga katropa? Diba? Ang muna daan, basta...
1: Wala na sa una, no?
0: Amo-amo ka lang na sa to. Mag-igham-igham ka lang. Tulukon ka na sa mga palibot. Like, kita mo nang... You know, gusto mo lang talagang mag-igham, pero ang panulok na si mo with discrimination.
1: So, ew na. Ew.
0: Tapos kung kilala si Ating sa to. Sprayhan gid pati baba mo mas sprayhan. Gakagakaon kami apple ang sabor sang apple safeguard. Oo, kay gin safeguard dan ang apple. Ano ang pinaka worst yung mga katropa nga nahimo during COVID-19 pandemic? May kilala ko, actually friend namon. Ang apple ginugasan siya sang safeguard. Before kanon. Parang wala virus.
2: Ano ka ba yung kada-usap mo? Siguro yung nag-bukal-bukal, hindi man.
0: Wala, aking bulawan man eh, of course.
1: Galing lasa yan lang.
0: Ang scent yan lang, ilike, kaon ka. With the power of safeguard. 99.9, oh, diba? Tapos kinapakonsensya ko niya, kinapakonsensya ko na siya, bisa yung nungasan mo na, may 0.1, giyapon nga nabilin.
1: Oh, kay
0: 99.99 lang mo. Oo, kay 99.99% lang. Pero sige lang.
2: Pwede man nga panitan.
0: Teka muna siya, iya mo. Pamayi lang.
1: Okay na lang itong habon na kaysa alcohol binutang niya.
2: Ang alcohol niya, hindi kita makuha.
1: Alcohol.
0: Feeling ko naguba pag ito ang mic sa ito. Kaya ginabasok sa alcohol. Ay, ambot. Ang bali, Ma'am AJ Bordon, happy akong pandemic days. Yeah, sana all eh, di ba? Amo na okay lang. Actually, amo tong mga prime ano ko, 'di ba? Aniwang niwang ko sa to. Ay, amo tong pinaka-fit ko nga ano, pinaka-fit ko to sa to nga years and days.
1: Si Ocho tong hawak ni Katropa Ella.
0: Oo pala, as in.
1: Si Ocho to.
0: Ay, pagtapos pandemic, ay.
1: Si Ocho na lang ang
0: kwarta ko.
1: Ang ikong paa.
0: Bo, grabe man. Wala man kalabot. Grabe ka man. Araw-araw man tanga paa na
1: ito. Grabe ka paa.
0: Pero diba, ako to sad to, like, dito, anda pag ito, amo pag ito yung sad to, mas diet-diet. Pag ito yung sad to, yung pang tag one meal a day lang gid ko to yung...
1: Kag ano kita
0: like conscious one meal a day ko to ya tapos gati pagid ko
1: kag conscious kita to sa health tagid kay good like gani ko yung magmasakit ka
0: and then syempre we are again. Of course kag dira pagid yung andaan sa ano like isa sa mga contaminated area. Oh, ang bali Sir Jet pero baskog si Ermat kay Yorme ma'am gin desisyonan niya nga tahuran ano man nga yapatahuran daw nagsadyaman sa ulihi de Mayo. Diba? Amo gina mga ano, amo gina yung mga ginakatabo sa aton nga kabuhi. Amo na we should be ready mga katropa sang kun ano man nga mga matabo sa aton nga kabuhi. Kay hindi ta kun ka isa mapaktan. Like ano na bala like hindi ta na makontrol ang mga circumstances, right?
1: Anadlo kan yo kita kontra pa era. Nga kung positive ka, kag napatay ka. Di ba, ginapa-cremate ka dayo.
0: Uy, alo. Kita mo na. Uy, ang iban bala, wala ginapa-cremate. Ginaan na lang gidiya.
1: Lubong lang gidiya, di ba?
0: Tapos, hindi pa makatambong. Imo family member. Gani. Like, dito sa Amon.
1: Ano kasakit?
0: May mga dito sa Amon nga sila ang ginasugo maglubong. Wala lang. Like, ginaitsa ka lang gid siya. Ginaitsa lang nila ang lawas, kagtabunan, kagtandaan lang, may ngalan na nada. So, kung magbisita ka sa imong ano, aran na siya. 6 feet under the ground. O, oh, diba? amo na. Like, hindi. Kung kaysa, kung sa tubalan, hindi mo siya like, ano, like, affirmative positive. Hindi mo siya mahaya. Diba?
1: Hindi na.
0: May ilaw kung may kwarta ka, kahit di mapakirmate mo, madala mo sa ano. Kung pwede nyo kapulawan or what. Wala, may ilaw. Wala ka na dali. Katulong dyan, Lucille.
1: Ano gani? Ano? Masamang dam mo?
0: Pero kulbaan ka man sa ito.
1: Uy, kulbaan eh.
0: Kulbaan ka man sa ito nga, healthy ka sa buong. Doon ganduda ka man sa health mo. Okay, nagnagabot sa buong. Kahit di ganduwa ka mag-positive mo.
1: In the first place, syempre may ano.
0: Ano? Diba kaduwa ka mag-positive?
1: Kaya diba may underlying ano, kung may condition kaya.
0: Oo, ganito. Diba ano, diba kaduwa ka mag-positive? So, sa imo nga kaduha mag-positive, kagi mo man bala nga gin-question ang imo nga health if in case, ano man, feeling mo healthy ka pero wala ka kabalo if there's something wrong inside your body.
1: Amo gani, may mga doubts na ko dayon.
0: Oh, diba?
1: Gusto na ko dayon nag-doubt.
0: Oh, diba? Ang akon, bala nga pagka-overthinker.
1: Thankful ko kahit wala gidyas ang epekto. Nga dako nga epekto. Pero dito ko nag-doubt nga daw.
0: Dito nag-lintong
1: ano ni man? Daw...
0: Daw gina-tripping
1: ano ni man? Daw tripping ha?
0: Diba? Oh, pero amo na gani no.
1: Pero importante ayos na.
0: Sang ano bala, sang pagpanten. Chika bells na ni ato no. Sang pagpandemic dito ko bala nag-overthinker. Oh my gosh, like biskan past ko sakit na panumdum ko na maglingin lang ulo ko. Maglingin lang ulo ko. Dito amo to nga dito gid ko super stress. Like ano nang imuon ko man like ano. Amo na mag ano ko, mag lingin lang sa to ulo ko. Di ba may directory na to sa to. Ginapangita ko na dayon neuro. O di ba? Kung magsakit ako sulok-sulok, gastro. Ginapangita ko na.
1: Amo gani. Amo na nga.
0: Dito ta mas nag ano, mas na dito nato na appreciate kag mas nag-gain kita sa aton nga health. Sa diba? Kung sad to before pandemic, ano pa wala lang ta, ano? Wala balda. Ay, taga-panumdum. Magsakit-sakit ulo, taag sakit lang ni ulo ko. So, the conscious ka na bala, diba, sad to? Magsakit lang sad to ang mga ano, mag-alalay lang sad to ang mga ano. Kung kapangitan ako, hala, ano doctors, mga nerves man, gawa mo na ko na, okay, diba? Kung kapangitan ako, ya, kahit di, kung magsige, pagid, maka, ano, check up, magig ko, ya. Diba?
1: Amo na gani nga kun pa man kuton mo ko kun ano ang lesson nga na learn ko during pandemic.
0: Ano?
1: Amo na, life is too short kid.
0: Oh, diba? Dapat you have to ano, you have to give importance to your health mga katropa. Kainin niyo lang basta-basta nga pabay-an. And one way to take good care of your health and of course to prioritize your health is to drink something plus gold.
1: Premium D3.
0: Kwa pa to ah? Kag premium D3. Oh. Multi-drop kag... Something plus gold. Premium D3 kag Sunfone Vitamin C. Produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa atong ikaayong lawas, no, especially sa pag-protect sa mga virus, no, sa mga bacteria and viruses. Kay man ang COVID na. Bacteria, mga viruses and bacteria, wala na siya katrapon dyan. Hindi ba sad to, gani pag pandemic, kapangita ta, ano, kapangita ta, fish oil, sa premium D3, di ba? Nga wala ka mukabalo, nga ang Yes to Health, yung kabaligya, premium D3, may produkto nga premium D3, gani mga kitropa,
1: pag sa no? Una, gimang katropang era, di ba, ano na, ang premium D3, may virgin coconut oil?
0: Oo.
1: Oo, muna sa una, ang para sa ano man.
0: Oo, gani.
1: Sa virus, kuno, sa
0: oo,
1: ano.
0: Oo, tiyama na siya gani, ang premium COVID. D3 ta. Mga katropa, epektibo, gini siya ang produkto sa Yes to Health. Nga, premium D3, kaya man makaprotect sa tunika yung lawas against bacteria and viruses. Basta digan, siya yaya. Diba? Gani, ano bang iyo ginahulat magbakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar? Kaang isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Gani, mag-premium D3 na, mga katropa. Oras na ito, 1 minute after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atin mag-atamyuan ang iban pagid naton ng mga katropa nga nag-upod sa atin. Gani station lang sa X-Rated, sang XFM Philippines.
3: XFM. XFM. XFM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniinggang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakit. sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
11: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang

aking tropay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras sa XFM 15 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga aking tropa ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Yeah! Vision X Plus, Himosanatin, Beta-Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin na produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa tanika yung lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon. FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mga katropa, ang Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shopee search. Ang Vision X Plus, pangitaon ang may tatak nga yes to health. I-add to cart kag i-check out. Vision X Plus, mga katropa, produkto sa Yes Health Incorporated nga masaligad, epektibo, FDA approved kag halal certified. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Wangsang Midtown Hotel. Yahoo! Oh, good afternoon, Mani Sir Jetty Baga. Ani katropang AJ Bordon, ginapadumdum nyo gid ang dapat nangalimtan. Mani katropang AJ Bordon. Nga ano, wala katropang AJ Bordon, ang gusto mo malimtan, nga ginapadumdum namon, ha? Baby specific. Ano ang katrawang AJ Bordon? O, so kay Sir Jetty Baga, amon niya ma'am, sa Diaba Isay sa LGU, mapahaya lang namon si mother sa balay. La sila mahimo, o, di ba? O, di amon na mayo, katrawang Jetty Baga, ino. At least, napangitaan sang paan. Diba? Uy, good afternoon na sa mga katropa naton nga nag-aupod sa aton. Hello sa inyo tanan. Dira sa mga katropa naton nga nag-aupod sa aton sa may 3S Eatery. Kamusta? Kamuda sa 3S Eatery. Oh, carry-carry pa ba tayo dyan? Hello, hello sa inyo tanan ha. Mayong hapon lang mga katropa. And, syempre, sa mga nagapamati sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sang Ila FM Bands. Good afternoon mga katropa and salamat gid sa inyong pag-upod sa aton. Subong nga hapon. Hello, hello ha. Good afternoon gid sa mga katropa naton. Dira sa may Acacia Eatery. Good afternoon. Mayong hapon gid kay Sir Fernando Sabidalas nga pamati sa aton sa iyang radyo. Good afternoon man sa iban pagid naton nga mga katropa. Kay Sir Noel Agabatanga, good afternoon. Mayong hapon pagid sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton o sa mga katropa naton da nga nagapamati sa ila XFM Radio. Hello, hello, hello.

0: afternoon kay Ma'am Marites Castro. Good afternoon kay Ma'am Marites Castro. Ha? Salamat gid sa imong pag-upod sa aton, kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nagapamati. Thank you so much mga katropa for tuning in. Diri gid lamang sa XFM Radio Patrol, Iloilo. And of course, sa mga katropa naton dira sa mga public markets naton o mga nagapaninda na yung katropong dyan. Kaya ting maano na, maluto na ba niya po?
1: Oo.
0: O ikaw, ya, anong gina-foresee mo ngayon nyo, sudan, karong sa gabi? Or like, ano yung mo gina-manifest nga sudanon nyo?
1: Doon namin, subong mga ano, ang pinapa. Pinapa with,
0: with?
1: Ano? With egg. Yahoo! Or
0: with oh, tapos. Tingin hindi man ulan. Namin ini pamahaw na iya.
1: Kaya ba mo maulan karon?
0: Tingin na yan namin. Yung gabi. Namin niya akong pamahaw. Namin niya akong pamahaw. Diba? Katropan siya, Ray? Ang uga kagang tinapa nga may itlog namin. Niya nga ano nga sudanon. Diba?
1: Pampamahaw.
0: Pamahaw. Diba? Amo na yan to energize and to ano to start your day. Diba?
1: May life lesson din nga gin-share katropan era. Oh,
0: oh sino?
1: Oh, good afternoon. Nag-list sa itong mga ano. Hindi nyo man ako naiintindihan.
0: Ano ang balya? Ano ang balya?
1: Sabi ng lola ko, pag daw unfamiliar kayo sa lugar na pupuntahan ninyo, lagi kayong magdala ng asin.
0: Life lesson na siya.
1: Nga-a?
0: Ano?
1: Para pag may makita kayong puno ng mangga, may sausawan kayo.
0: Oh, okay. Manalipat ko, pero may nakita.
1: So kung maglagaw ka mo, tawat may asin, gid.
0: Hindi naglay sa subong uso ang luya.
1: Hindi na.
0: Asin. Diba? Diba? O yala, nakagigig ko na yaba lang. Nakagigig ko na yaba sa dulo ni Tan. Nalunik ko na sa dulo. Basta mabilin mo ang imuluya. Ay.
1: Yan ang kagat pa na, diba?
0: Gahapdig na yung akon nga ano ya ang akon nga hita. Wala na yung ginakagat ka to pang Jenzin. Ang ba niya ginakagat ko no ang luyang ang ginabutang mo sa bulsa mo? Hindi
1: may
0: bala.
1: Na. May ara na.
0: Kadton mo ya kung naano, kaya eh kung ginano.
1: Hindi, siyempre hindi ikaw ang makagat. Lain nga siyempre, ano.
0: Siyempre, ara iya ka to pang Jenzin. Kadton na iya kung ano, kung nausog gayaya.
1: Pero tiyan mo na gani, may ara na yan ginagahimo.
0: Oo, gani. May ginahimo gina. Pero ang ako niya is, gadala, ginapadala kami sa
1: before
0: yung
1: isulod, before isulod ang luya sa bulsa.
0: Pwede ka na yan, ikaw lang yung ano. Hindi man gid kagata or dap may gina, si. Ano ka na. Oo, kasi ano. Para nga mag, ano, sungaw iyang scent.
1: So, hindi na luya, subong ang ginagandala.
0: Ano?
1: Asin.
0: Ang luya. Gani, oo, yun yung tsakto para sa usog. Or yun yung kapag-aswangon muna. Katropan dyan, Ray. O, saan to ko mabilin ko gani ang luya ako ginakigani ko. Diba? Amo na, saan to? Wala ka balon kwarta, pero may luya. Ano, sir? May luya ka? Ato,
1: ano ko no, para hindi ka mausog sa bagong lugar nga katuan
0: niyo. Amo na, saan to mo? Wala ka balon kwarta, pero may luya. Okay ka na, safe ka na na. Diba?
1: Di subong.
0: Ay, the best. Subong asin.
1: Suno kay Leo. Asin.
0: Oh, pero kaya tapo mo yan, yung importante ang asin. Kagkuhan. Importante, may kanon siya.
1: May kanon.
0: May rice gin sa iya.
1: Dapat yung bigin madula.
0: Diba? Oo, hindi na iya dapat madula. Yeah. O ano, te? Pakot ko naman ang balon. Hindi ka tropang ano, subong. Hindi ka tropang Rumel. Ang balon niya naman. Ano ka mong babaylan naman ka mo, subong?
1: Oo. Mga life lessons niyo. At pinapang-share nila.
0: Diba? Amo na gani. Good afternoon. Amo na hambal nila katropang Jenzin. Diba ko no, ang 3 o'clock and or 2 o'clock in the morning is switching hours ang mga hindi ta makita. Diba? Amo na, nga kung ang iban makabugtaw pag muklat sang mata, may makita na yun sila, diba? Amo na, kung yung life lesson is, kung makabugtaw ka sa muna nga oras, ini mo kuno dayon pag muklaton imo mata.
1: Ano?
0: Balan mo? Nga.
1: Nga.
0: Para may time pa sila manago. Perfect. Di ba gaan mo sila time? Ano kay bagbugtaw mo? Nagmuklat ka lagi.
1: Dapat... Hindi nakita mo?
0: Oo. Amo na nga para hindi mo siya makita bilang life lesson, kag para nga hindi mo sila makita, dapat hindi mo dayon pag muklatan mata mo. Gaan mo sila sa time.
1: Abi gani pag before ka magbuktaw. Before ka magmuklat mata mo.
0: Hindi ah. I-stay ka na yung mga pila ka seconds. Parang apanago sila. Pwede siyempre, nakibot mo na sila mo. Ikaw ba lang, abi mo?
1: Bilong agabi ka ginatulok, siyempre.
0: Oo, bilong agabi ka ginatulok. O, diba?
1: Oo, dapat noon mo sila.
0: Ang iba, ang daan, gamuna lang sa inyo.
1: Oo.
0: O, diba? So, siyempre, sila, ya, hindi
1: gamay
0: pa na
1: nila.
0: Oo, dapat hindi mo man sila pagkibuton.
1: Oo, gamay nga respeto
0: oo,
1: sa ila.
0: Oo, dapat, ba, panabi-tabi ka man.
1: Tsakto mo na.
0: Diba? Siyempre, kung ikaw bala gulpi-gulpi magmuklat, hindi makibot sila, mataranta sila, hindi sila kabalo, kundi sila
1: mag-adto. Sila kantuan.
0: O, diba? Yung, parang nga hindi sila mataranta. Hulag, liso-liso ka na eh. Okay? Life lesson number two. O, diba?
1: May mga okay, ano man, kita, okay, may mga pagpate
0: ako,
1: kita.
0: Ako to yakin basa.
1: May mga pagpate kita.
0: Kaya own pagpate, kalang to ya.
1: May mga ano kita, may mga wisdom kita nga nakakuha sa iba niya tao pag ito.
0: Kaya isa pa, kung magbugtaw ko, especially di kong kaisa, dulom-dulom, kung siya katropang Alex, support ko, di dulom-dulom na, di mo?
1: Oo.
0: Ano nanay, ginapasiga ko nanay suga, o wala ko di nanay, nga to, magkuha tubig. Nakapanago pa sila, nga wala pa kung nakagawa sa ano ho, di ba? Gaisip ako na, 1, 2, 3, nakapanago na sila. Okay na, o, di ba? Ako na yung dapat.
1: Dapat, ano, hatag ka mang respeto.
0: Dapat gaan mo man sila yasang oras. Gaan mo man sila sa time, di ba? Dapat panumdumon mo man sila. Hindi nga imo lang yung panumdumon mo.
1: Chakto na. Ano man ako kung nag, ano kita, di ba? Mapangihi.
0: Ano?
1: Ako man na.
0: Dapat
1: mantabi-tabi ka man, di ba?
0: Oo, parang at least aware sila, di ba?
1: Oo, kaya mambayo ka na ng anong imo na nga, kung may maligno man da, nga naihian mo.
0: Oo, basi kung mga day mo naihian.
1: Pinag-tabi-tabi man siya, hindi niya man sala.
0: Galing mo sila, at least give respect siya, di ba? Imo ka tropang dyan, Dre, kung mangihi kagid man sa kundiin-diin, panabi-tabi ka man, okay?
1: Oo.
0: Para nga hindi mo pagsap na yun, ang imo nga kwan magsaka ka din.
1: Sakto na.
0: Oh, bal ni Sir Jet, ibaga. Para purya usog, o may ara pa na ako. Ang but ka, ito pang, ano, pero sa mga kabataan, is uso pa na. I mean, if may mga newborn ka mo, di ba, amo pa na siya gyapon ang ginahimo. There's no harm man on, ano, on believing. And, na saya, precautionary measures.
1: Diba? Amo na mga halambala, ano na, hambalanon?
0: Oh, mga halambalanon. Diba? Hama ni Sir Jetty baga, kibot ka kung lay na tupad mo, oh, may kinaiya ka man gali mamba. Oo, oh, mala Sir Jetty.
1: Mayara na siya.
0: May ginatago man ta. O oh, sige, tropang dyan, Zin, nagbasa pa to siya sa life lesson. Ako ano ko naging tuya, duna.
1: Sa next week, bantayan nyo pag
0: ano?
1: Ibang pag mga life
0: lessons.
1: Mga ano sabi ni Lola, sabi ni Lolo.
0: Hindi, ako ya, sabi ni Era.
1: Oh, sabi ni Era. Bantayan nyo na next week.
0: Oh, bantayan nyo next week, mga katropa, ang sabi ni Era. Diba? At least, kumakotol. Kamusta nang kambal na? O, oh, diba? Sabi
1: si Era. Bal ni Era.
0: O, oh, diba? May muta na bago nga segment. Mga last segment na siya. Okay?
1: Ang magkadlaw.
0: Ang magkadlaw, tabis. Ang magkadlaw, wala sweldo for that day.
1: Oh.
0: Ano? Pungis-ngis pa man pa. O, oh, diba? O, ba ito yan? Next week, dapat ikaw na yung kasugpon.
1: Sabi ni Era. Liwat, liwat, liwat.
0: Bando yan! Next week. Pwede ko na kabalik sa'yo sabi sa... Oo, gani. Ako gani na next week. Amalan ka kung wala gani. Gakon niya gana ng utok.
1: Hindi ano ah.
0: Ha? Hindi ano? Sabi-sabi? Ano?
1: Dapat may lain. Ano? Ay, hindi. Balan ko na.
0: Ano?
1: Sabi ni Lola Era.
0: Wapo, Lola. Ano yan?
1: Tapos dapat ang imong tsura daw, ano kao?
0: Ano?
1: Natigulang.
0: Uy, hindi. Ikaw, ganyan dapat. Yan ang bagay. Yan pang patitingog. Ikaw, teko, hindi nag-backfire.
1: Ako.
0: Oh, imo niya dapat next week.
1: Okay, ikaw na lang ang apo.
0: Oo. Mga kot kasi mo.
1: Sige lang, ano, hanta na. Isuyahan na.
0: dapat na rin ganyan.
1: Oh, aray, may isa pag ideo.
0: Oh, hihigi ang bot. Ah, nag-comment naman na siya.
1: Oo, may isa.
0: Ba, sige na, search mo na. Sa?
1: Hindi, wala, Aryo.
0: Ako tuya kay Akon, langit tuya katapang Shenzhen.
1: Mga comment, mga comment, gani.
0: Oo, oh, araw
1: naman. Amo naman yung siguro ang uso, subong ko lang ni nakita.
0: Oo, oh, ano? Ang balila, ano? May nag-comment pa na akong kay isa, daan sa Akon, mag-live ko na pala. O, oh, ano ang bal nila?
1: Hindi na to. Dali lang. Oh, sabi ng lola ko, pag daw nakabasag ka ng pinggan,
0: ano?
1: Huwag ka daw lilingon.
0: No.
1: Basit baka siya mahataw mo. Ka ng hangir.
0: Ang mga ni basit siya nanay mo. Bye! Ang balan kagit.
1: Huwag kang lilingon sa likod.
0: Huwag kang lilingon. Sabi nila, dapat scary.
1: Oh.
0: Pag makabasag ka ng pinggan, huwag kang lilingon.
1: Ding, ding, ding!
0: Mara na ho!
1: Dahil raw, baka mahataw ka ng hangin.
0: Ay, the best. O, tig nga, hakat kagi ka na nahataw sa hangar.
1: Ah, hindi lang
0: kagi hangar. Kagi na utod ang hangar sa taludtod mo.
1: Oo.
0: Di nang taludtod, basin. Wala sa kawalo, kundi nang taludtod.
1: Ara, iari di o.
0: Gaduda siya. Ginapanumdum yung pa di nang taludtod.
1: Taludtod
0: na
1: is here.
0: Oo na lang sa batya.
1: Here, guys.
0: Wow. Amo na lang nag-English na lang si Lucas kay amo.
1: Boy, joke lang gani.
0: O, diba? Basta i-hear bro ka niya, no? Ni Lucas Gaydugay. Hey, bro! What are you eating, bro?
1: Basi oh, ibaga bro. Bro na yan ang iba,
0: oo,
1: no?
0: Oo, basi ka muna. What are you eating, bro? Basi mo muna siya, same mo. Okay lang mana. Pero antes mo siya akigan, balan ko kumano ka. Makadlaw ka, nai. No? Kag mga
1: ari,
0: alo to, no?
1: Ano ari, pag-in? Namian sila.
0: Oh, ano? Nagka-comment sila?
1: Oo. Sabi ng lolo ko, oh, lolo naman.
0: O, oh, ano? Ito yung mugid na.
1: Kapag sa kalagitnaan ng gabi, oras na may maamoy kang kakaiba, isa lang ang ibig sabihin nun. May umutot.
0: Yeah! Ang bala niya rin nga mag-adlot na this. O, oh, pero ari yun, ari ang basang lolo ko.
1: Ah, sige.
0: Ang basang lolo mo. Ay, nabi.
1: Sana all, manamit ba? Namit pa niya po.
0: Uy, ala na ni oras. So, anay ka mga katrapa. Oras 7:31 of 13.
1: Sabi ni Lola Era. Bantayan.
0: Bantayan. Ang dugang nga sabi-sabi ni katrapa dyan. One week at back mga katrapa. Ganito tutok lang. Sang X-rated. O, kung tutok lang sa X-rated, sang XFM Philippines.

0: Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang Era. X-Rated.
2: Nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Good afternoon sa mga kitropa natin nga nagapamati sa aton. Nagaupod sa aton nga program. Sa giyapon diri mga kitropa sa 100.7 nga frequency sa inyo FM bands. Good afternoon sa mga kitropa natin nga nagapamati sa aton. Mga kitropa natin nga nagabiyahe na ara sa ilang mga salakyan. Halong-halong gid mga kitropa. Keep safe gid sa inyo nga pagbiyahe din man ang inyo nga destinasyon. Upod sa aton technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Salamat-salamat gid mga kitropa sa inyo padayon nga pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita sa Aga. Ako naman ang inyo kitropa, katropang Era, ang kitropa mo.
0: Mga katropa,

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret to Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig sa iyong mga supimutika.
0: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Iyan naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
6: mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
8: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili sa mga butika.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Balang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Hapon mga katropa, welcome na naman sa Thursday edition sa programa nga Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong pag-eskwela subong nga Webes? Kamusta ang inyong mga trabaho, mga katropa? Okay, tomorrow, holiday? Ambal naman ka mga sana oy. Sana all ina kon may trabaho ka. Kon wala alangan kayo mag-expect sang 30%. Kon wala ka gani ubra. Sambas ang mga may trabaho, buwas ba may 30% sila nga dugang. Ya, di pa na iya, di ba? Kung sabi, kung ang imo nga, ano nga, sweldo is 500 pesos, no, mga katropa. Iya, di pa na iya ang ano, ang pila ka percent nga dugang sa imo nga sweldo, di ba, no? Ano, Jesus, imagine nun mo, may 150 pesos ka nga dugang sa sweldo mo. 30% lang tomorrow. Tapos pagka 25, Martes na siyang adlaw. Yes, Martes na siyang adlaw. Another 30%. Papasok yun siya sa ano ba? Sa cut-off nga swelduhanay nga ano nga pang 30? Ay, tiba-tiba yan sila. Yari pa na yan yung baka nung isang kakilo nga baboy. Eh, ang baklon mo na lang asin or pwede man gani ang panakot sang imo baboy kung gusto mo na magsiga. Eh, tapos pagka 31, abo, double pay yan siya. Sana all na lang gid eh, sa mga nag-file sang leave, te. Sala nyo gid kay nag-file ka muna sang leave, balaan nyo nga holiday. Man ang kalipayan sa mga empleyado, mga katropa mo, ang double pay, kay kisalang man na, kumbaga, the once in a blue moon lang man na siya nagkakatabo. So, i-grab ta ng opportunity, mag-duty gid kung kinahanglan. Pero konti, may mga important matters ka mo da iya. Paiway na anay ang holiday. Ah, kamo ka pa na nga holiday, nga holiday pay nga maabot sa imo. No, diba? So, sabi ko na, ano da iya, naka-schedule na da ang imo nga flight pakad to sa Japan, ote. Ano piliyon mo? Holiday pay o kon ang pa-Japan? Siyempre, ang pa-Japan, ino. Oh, umot na lang gid. Ah. Sa mga katropa na naton, nga nagapamati na katutok, naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon, mga katropa. Sa mga bag-ubugtaw o nakapanghimuta ng tanan. Laban-laban ang mga naga-call center. Ti amo pa lang ni oras ang ilabugtaw. Subong pa lang ni sila makaon. Tapos sa after nila kaon, kahunay-hunay, tulog liwat. Para ya, di pa na iya ang 1 hour, 2 hours nga tulog nyo. Ano, para nga, balantaman nga, lain giyang tulog sa adlaw kag sa gabi, mga katropa, di ba? Ni kuya saludo gid kuya sa tanan nga mga call center agent no na mga hugod-hugod na sila ya mga bayaning puya. Oh, tama na nga tulog sa mga nagapatulog-tulog da sa mga pusong da. Tawo na kamo kay oras na. Oras na para mag inom kamo sang inyo nga kape mga katropa. Oras na para mag-inom sang Santhan Plus Gold. Mga katropa, ang Santhan Plus Gold is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina kag spirulina mga katropa no. Nagabulig ini sa pagbusang aton immune system, nagadugang panipagwapa sa inyo. Ate din nga kamo, din pa kamo na mga ngita sang kape nga gabulig nagadugang sa inyo pang pagwapa man. Eh, bakal na kamo sa Santhan Plus Gold, mga katropa. Sa mga may diabetes, galing nga nagkakabalaka nga gusto-gusto ginila balang mag-inom sang kape. Pero nagaduwa-duwa sila kay tig taas gani ang ilang sugar level. So don't you worry, mga katropa. Kaya ang Santhan Plus Gold may ara inisang ampalaya, no? Na para sa mga diabetic bala, no? Inom na kamo sa Santhan Plus Gold para madula na ang inyong katuyo. Alas 4:17 na ang oras diri sa XFM mga katropa. Kaga if ever may ara kamo dire sa mga music request, ang inyong nga mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, i-send lang sa amon nga text line 0950-975-6970. 17 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kamoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at

0: mapagbiyahe ang Cestapane. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Balik kita nga mga driver, mag-inom isang Cestapane.
1: Cestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Cestapane, if symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Sa college na ko!
1: XFM!
3: Patroba mo!
2: Exciting!
4: Mga katupa, excited!

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ako si Hobenso. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Namun ako na dalawa na kape, pero laindijang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marikomend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant property, lasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.

0: 6688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 3 years ako na nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya naintan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andrade.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Septum Plus Herbal Soap.
8: Kaya Cordero. Nagapusik eh. Itong balasakang panit at sa unyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Septum Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
7: Septum Plus Herbal Soap.
9: Panamigilis.
7: Septum Plus Herbal Soap.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Yes, Alf.
2: The Secret of House. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya. Malunggay at spirulina sa Santon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibigay sa pinatang lapit kutiga sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararamdaman

0: Coffee Mix, ang iyong manakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahonan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, Mom!
6: XFM.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3.
9: Kasi sila na siya sa una. Ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siya. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, hindi tagli mabayad sang tusyon mo.
12: Oh, galit, diriyo.
13: Ah, dali na.
5: ting. Pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Sangpahid lang ang Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: maiwasan ang anumang uri ng sakit sa Unzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Diet ka pabukas na.
1: XFM.
4: Patroma mo.
5: Exciting.
6: Mga katrupa. Exciting.

0: magkasin ang ating immune system araw-araw. Mangdan Dome Plus Gold. May inline na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at inaming bacteria. Sun Dome Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Dome Plus Gold. Mambibit na mas mabuti ka.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sun Dome Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise. Ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sun Dome Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sunfall Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
5: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, matutulog. Dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klabo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Saan dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: XFM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Hala, doon nagakalam, nagakatulang palad. Kuha mo na ni ang 30% po. Amo nagid mani, kwarta nagid ni, sure nagid ni. Kasi kung malay, hindi pa sure ha, kaya di ba ang balila. Kung magkatol ko no ang imo palad, may palaabuton ka nga kwarta. O kasi ang ako niya girok. Kasi pala girok lang ni kagindi niya kwarta, ya bala ha. Ay, ambot na lang gidya mo na ginahambal nga kwarta na naging bato pa ino. Basta nabalaan ko yung nagakalam niya, nagakato ng akon nga pala. Uy, nakapanghugas, Kuya Gina. Ay, ambot na lang gidya. Hello, hello sa mga katropa naton. Nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kundi man kamo nga bahin sa nga kalibutan, no? Kung naara ka mo sa inyo nga mga panimalay sa province ng Iloilo, kung naara ka mo sa diri sa Iloilo City, no? Good evening gid sa inyo tanan-tanan mga katropa. Kamusta, kamuda, kamusta ang inyo nga kagabihon? Nagadiga mo na kamong tanan. Kalunggo, di ba mo na siya ang samanok? Ay, ako magkatol ko ng palad mo, basi kalunggo lang na mali katropang dyan, Ray. Bakukit, bakukang. Ay, namamsa naman dani sa hangin. Ay, sumuli, tanaran ang bakukit, bakukang. Ay, naku na lang kita. Ay, kasadya lang toon, no? Okay, sa nitagid man mag... nitagid man magpangalipay para madula man ang problema nato, no? Maski na dasig lang bala kung makayuhom ka man, ha? So, kung kisa, delikado man nga nagayuhom ka lang wala sang rason kay basi salaan ka na nga buang. Salaan ka na gani nga buang, ay ambot, tudas ka ganyan. Ay, ambot na lang gid ah. Sa mga katropa naton nga ara sa mga terminals, no, maga balon gid sa malawig nga pasensya, especially dira sa may Ceres terminal, no, kay lawig kuno ang pila dira kaga ginakulang ang mga buses. Hindi, wala na actually ginakulang, nagapinanago lang na sila sa likod kay tamada na sila magbalik para sa last trip. Ay, ambot na lang gidyasin o pang sugira nila, abi, kay ti halinsang una, nagakinomute, commute man ta. Balanta ba na pag rush hour, baudra pa na sila masunlog, sunlog gidyaya, nago pa na sila sa likod. Mga pasahero, hasta na to sagwa ang pila, tapos sila ya ay paugat man ya. Eh, wala gid ka mo kaluoy sa mga pasahero. Tapos kung na, ano naman ako na ara na gidman, may bus na gidman, tapos kung magsubra ang standing capacity na ang driver na naman ang may sala. Kaya nang pasahero kisa ang nagapamilit, no? Kisa ati, ano na lang ah, bulubatsyag na lang tako na gusto nyo magpuli. Siyempre, ang iban gusto man, di ba lang? Na naman lagi ko one time, no, sa gin report to last time sa iya sang meets ko opto bala kamal na sang ano sang ilang passenger assistant officer kamal niya liog lang ko da sa mga ano da nagapa superhero da wala lang anay video hanay ah pang kahanay lang tadi ah. Tika gin na videohan to sila last time nga naglapaw sa 8 ang ila standing capacity naghimo na siya yung 12. Ate, perfect. Sa mga katropa naton nga nag-early dinner, mag-enjoy sang inyo mga dinner mga katropa. By the way ha, shoutout lang dagalian kay Nanay Lizelle, kay Tatay Pauls, kay Baby Amari, adira sa May San Carlos, Anilaw, Iloilo. And also to Tito Weng, Tito Jay, to Pau Pau, and Inday Jaira. Hello, hello, gumayong gabigid sa inyo tanan-tanan. The rest mga katropa sa inyo nga mga mensahe, mga greetings and pa-shoutouts nyo, mga music request. Paliog lang again, isend sa amin nga text line 0950 975 69 0917 11 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa. Kagining oras ang ginadulungin sa inyo sang Sunthorn Vitamin C. Subungan nagapabago-bago ang tiyempo, ang klima, mga katropa. Kinanglan ginaton nga ma-protektahan ang aton nga kaugalingon. Nagtumaras ang Sunthorn Vitamin C. Mungod ang Sunthorn Vitamin C nagabulig ini sa pagbuo sa atin immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilana, sip, on trangkaso. Kagkun ano padira ang sahi sang balatiya. Sunthorn Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kagsaranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Updaray pa kita until 7 o'clock subong gabi. It's now 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Gani mga katropa, padayon lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang

0: Lasa i 57 ang oras diri sa XFM mga ketropa. Extra try. Ini nga oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ini tanan mga ketropa ha. Produkto sang Yes to Health Incorporated. Sarangid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Lasig lang ganyan sa mga isang inadlaw, no? Was 21, nadugay-dugay, nagatika. nagatika-tika na ni si Santa Claus. Base ko na nga manugtika na si Santa Claus, pero ikaw single gyapon. So okay lang na siya. Ang importante, may maayong alawas, kag syempre buhi eh. By the way ha, sa mga nag-celebrate gali isang ilang birthdays today, happy, happy birthday! Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mag-celebrate nga wala sang maoy-maoy ah. Sa mga katropa natin nga nag-upod kay katropang Bea this Thursday edition sa programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. Tomorrow kita tomorrow mga katropa sa programa na naman nga X-rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Wala na kita sang time sa atin nga program, magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz, sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy, sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Joe Silbania. At naman si katropang Bea Joy sa Waldo X FM News.
1: XFM. Mga katropa, EXA

0: Bukol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, and guta tayo na pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeremy. Money journey ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking di gasin, mag-turbo. Inapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas di gasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking di gasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, kat-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, inatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Aparin hanggang Hulo, mula siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fili Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung mamati ka sa XFM,
10: sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM,
10: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting! Mga katropa, exciting dito! X- XFM, katropa mo.

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:07 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patroller Ilo ada 7:08 na makabinan mga katropa. Makabinan sa aton mga katropa diriya sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita makabinan mga katropa diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo Iloilo. Ining XFM Radio Patrol Iloilo bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM Panda. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ni makabinan mga katropa ang Z100 sa una bala, subungit panagiyahan makabalan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amuni ang XFM Radio Patrol Iloilo makabalan mga katropa. Patiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM Band, ang amon nga frequency 100.7. Nasa liwata, ari kami sa FM Band. Dumdumon nyo gate nga nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Kag naka-broadcast man kami makabinan mga katropa pagi sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Pwede kamo din na makabinan makapadala sa inyong mga mensahe, kamo informasyon, nakip man ang inyong sininga papas-shoutout sa subong adlaw, sa subong gabi makabinan na Pizza 20 sa bulan sang Agosto. At naga celebrate sang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday. At naga celebrate sang ilang anniversary subong adlaw, happy happy anniversary. Ang pampanamiyawa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Sa aton nga mga kabyanan, sa aton nga mga katropa, kung may mga balita dira sa inyong mga lugar kag mga concern ninyo sa barangay, ipadala diri sa aton kay para na aton mga katropa sa inyong mga barangay official. Madasig kining ila subong nga pag-akto kay mga wala pa sang patod makabanan kon ma-postpone ang barangay kag iske eleksyon. So sa bahay niya makabanan sang kumilik, dayon iya ang eleksyon. Tob-tob nga wala pa iya sa may napasar nga bill, o kung wala pa sa napirmahan nga bill ang presidente nga nag-postpone sa makabanan mga katropa. At ipilan lang kadlaw mga kabanan, no? Sa September na, no? Ang umpisa mga katropa sa filing sang certificate of candidacy kung eleksyon period na. Yeah, but may nga gawa pa ni makabanan katiyara pa lang ini mga nga katropa sa committee level. Kasi nagahamban makabanan si Atty. Makalintal nga daw basi ko nukon magkakuan mag-file siya sa isa ka petition. Agod nga kung ang kaso ginman iabi nga mag-approve ang presidente sang isa ka bill, no, ining in kaso abi, no, in kaso di kaso abi nga aprubahan ni iya sang presidente ining bill nga pending subong, ining house bill makabanan nga pending subong sa committee iya sa House of Representative kag sa committee man makabanan dira sa Senado, kag kun maaprubahan abi ni makabanan kag mag isaka dito sa presidente para nga for signing, agud mangin isa kanubos nga layi. Pero nagkapipara makabanan si Attorney Makalintal nga mag-file siya sa petition. Agud nga i-declare makabanan nga null and void ining bill. Kung ikaso ba, galing kati hambal ni executive o ni hambal makabanan ni DILG Secretary de Moria. Siya ay suranay kami siling niya sa presidente, no, hindi man siya ganis niya pabor, ah, parte siling makabanan. I mean, ang nagambal ko ng presidente nga konsyan, no, ang papakitaan, sabi ko no, sang kongkrito siling mga rason kung nga ang hindi pabor iya ang Senado kag ang House of Representative sa pag-proceed makabanan sa November 2 ng barangay kagiske election. Samtang sa bahay naman iya makabanan ni Congressman Benitez, Albi Benitez, kuno, sulo sa iya, nga naka-istoranay sila kuno makabanan sa DILG sekretary, no, ni Sekretary Remolia. Kano hindi man kuno pabor ang sekretaryo sa DILG sa pag-postpone sa barangay aniske election. Ini ang istorya niya, o kung pag-istorya niya, mga a week before, naging file sang ni Congressman Jabi Benitez sang Negros ang bill nga nagapapostpone magkabanan sa barangay kag iske election sa December 2028. Samtang may tatlo ining ginakon mga mga bill ang ginfile magkabanan sa House of Representative. Nagapapostpone sa barangay kag iske election ti wala pa ni subong dinamdahom. Nagalutaw pa ni magkabanan sa tubabang. Kung may mga problema kamo sa barangay nyo, abi di dangop din sa amon kay tukso na mo ninyo sa barangay official. Kaya madasig sining ilang nga pag-akto sa mga problema sa barangay magkabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo, ara 7:13 na magkabanan mga katropa. Aton sining mga taxi patrollers nga nagalibot mga kabanan mga katropa sa sudad kag probinsya sang Iloilo, mga driver sang Hydra, no? Kagibad pagid nga mga taxi unit nga nagalibot nga membro sang taxi patrollers naton diri sa XFM mayong gabi kag tanan mga taxi drivers kag gasuman ang mga modernized jeepney drivers nga nagapamati subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mayad ayad gagabi kaninyo nga tanan kag gasuman aton sining mga traditional jeepney drivers mayong gabi aton dira nga mga listeners makabanan sa Antique agap mati subong sa 93.3 XFM Antique nga ang isa kalote dira makabanan nga gipatindugan sang proyekto sang provincial government kang Antique agin labigan ka kanding kagabaka ini matapos makabanan nga daw madamagwa nga white elephant ini ang proyekto kati wala makonvert wala mapadayon wala makonvert makabanan alin from agricultural land to industrial used tibudlay ni kay pala nyo gid nga wala pa makonvert sa ang classification sa duta gipatindugan niya na iya sa nga building ko di ang ba sini makabanan nga wala hindi mapustan nagtindog na halos ko na makabanan nga mga 50% na sa proyekto ang napatindog ibangod makabanan kay wala pag kuha sang opinion makabanan sang kuha kag ang Department of Agriculture para nga kuha na bisang ila sining panugot agod nga i-classify ang duta para mapatimgan sa isa ka building Diyos daw nag kuha nag-hands up ang Department of Agriculture ay maan di ko di sayang sa kwarta sayang na sayang sayang bakit lang tayo nagkatagpo ay maan ka mo dyan ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:15 na so may gabi dyan sa mga listeners naton sa Antique gapmati subong din sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo makabanan mga katropa ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo Ilo alas 7:16 na makabanan mga katropa. Welcome naman kamo sa buong gabi sa atong programa. Headshot! Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Headshot! Maplang kita ni katropang John De Bertes kag ni katropang Bia Joy Subaldo sa atong news center. Mga balita magkabanan sa paribot sa pungsod Pilipinas. Hasta kita. Alas 9 ang tak na subong gabi magkabanan mga katropa. Sa mga balita nasyonal, nga itong tanakayon na kag mga balita magkabanan nga amuning nagabarakang subong sa headline sa Metro Manila, ini magkabanan ang pagbawi ni Orly Gutisa sa iyang nga unang statement nga kuno magkabanan nga nagpayag siya nga kuno ini si Orly Gutisa magkabanan ang former security aide nga naghatag siya sining sworn statement sa September 24, 2025 nga nagtisipay inisya before the Senate Blue Ribbon Committee nga nagaligar makabanan nga inisya nag-deliver kuno sa Midalita nga kwarta kay former House Speaker Martin Romualdez. Di man ang nagbarakang subong headline makabanan sa atong yung center na balabad ka ni karon sa dugang siling nga mga detalye ni katropang Bia Joy Subaldo makabanan mga katropa. Kay ganigan makabanan si Orly Gutisa nga kuno gin kwansa gin pangakuan sa kuno ni former Congressman Mike Defensor sang kwarta kaga sumuman ko nogin upod si Senador Marcolita makabanan mga katropa tiambot anong anong mangin, matabo sa mga katropa sang ila sini nga mga ginpang buyagyag to sa Blue Ribbon Committee, no? Ipabati natong ka, mga katropa sa inyo karon ang ginibat sini nga Blue Ribbon Committee nga nagpresentar sa kay Dutesa amo si Senador Marcolita mga kabyanan mga tropa ini ang natabo sa tong September 25, 2025 mga kabyanan mga katropa ako September 24, 2025 many siya nag-testify before the Senate Blue Ribbon Committee na nagadigar sa makabanan nga kung nag-deliver siya sa minalita nga kwarta para kay former House Speaker Martin Romualdez mga kabyanan mga katropa. Dato lang ginabalan niya nga siya nag-deliver kami siya sang malita nga may unod nga basura nga ang ila sini makabanan nga code nga ang ginaabot nga ang balon nga basura kwarta. Ngayon balor ko na makabanan kada malita sang 48 million. Kaga ginarigar makabanan nga gindeliver ini ko no sa balay ni Zaldico kag ni former House Speaker Martin Romualdez mga kabyanan mga katropa na deliver ni ko no between December of 2024 ang August 2025. So ipapatid natin karon sa inyo kung anong anong iabisin nyo nga pag ang opinion no. Sining pag bawi ni Orly Gutesa sang iyang statement nga siya ti wala di niya matuod kay kanogin kwa nang siya gin pilit lang siya kung makabanan nga maghahimo sang iya sining statement ni Senador Marcolita kag ni former Congressman Mike Defensor mga kabyanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:20 na mga kabyanan mga katropa. Kag sa balita lokal nga atong talakayon subong gabi, nagpatawag si isa ka press conference ang Iloilo City Disaster Rescue Action Management Office kay man sa subong na hindi makamubon ang taga kwanaan, taga Haro, hindi makamubon ang taga Lapas, ha? Hindi makamubon ang taga Iloilo City proper. Magod siya nagbaha barasang nagbaha to barasang ligat nga Lunes. Ako may nag-dinto yung nag-sus dalom ang baha makabanan dira sa may Manduriaw sa City Proper dira sa Haro anong natabuas na subong na hindi makamabuon ang taga Iloilo City residents bangod siya sa baha bangod sa mga pressuring pressure sang mga palamangkotano ng pressuring siling sa mga kwambalang ng mga bagay nga dapat kay patag sang Iloilo City Disaster Rescue Action Management Office nagpatawag inisagina sa isa ka press conference ang CDRMO City Disaster Rescue Reduction Management Office ang City Engineer laki makabanan ang GSO ang nag-upo dito kay na sa press conference agon kay patag makabanan kung ano ginang natabo nga daw tapos man sila kay Toto ni Rio di ba? Ay, baha pa na ito sila na sa may top north. Huwag na munuhan man ka mo ni Toto Nerio kag diriman sa aton sa XFM na nandibod amos na nagreklamo na naman siya nga daw sobra-sobrang baha na nag-agi diri sa aton. Kati wala man tat bagyo, galing ka apektado kita makabanan sa ang hangin na bagat, kadala makabanan sa ang southwest monsoon mga kabyanan, mga katropa. So, patihan natin karon kung kambala sa inyo para sa inyo convincing ba ng mga sabat sinisang ato niyang mga opisyal sang syudad. Sa pagpatag na tuhoy makabanan sang natabo nga baha diri iya sa syudad sang Iloilo mga kabyanan mga katropa. Alas 7:22. Dirigyapon makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Shiata. Nelson. Kagag panamagan ang Iloilo City Health Office. Ang tanan-tanan na managubog sa baha, ha? Ang tanan-tanan na nagubog sa baha, balaan nyo na kung sino ka mo. Kasi, halos tanang guro sa ato, nakaubog sa baha, no? Ginapanawagan, makabanan sa taga City Health Office, ang taga nga magkanto ka mo sa inyong nga mga health centers, kag mag-avail sa libre nga prophylaxis ining doxycycline, kaagod nga ma likaw ka mo sa leptospirosis. May isa na ka napatay makabanan sa nga tao nga may simptomas ang leptospirosis nga tagamulo. Ay daw kwani siya no, gapang obra sa patos. Tinag batyag siya sa simptoma makabanan sa leptospirosis. Pareho sa ilanat, pareho sa pagpalnakit sa lawas, tubutubo sa kulihing na nagilawis siya. Gali kay may simptoma na siya makabanan sa leptospirosis. Iulihin na magapan. Di pagdala sa ospital makabanan, tinaglala ang gising nga balatian, tob-tob nga napatay. Pero may 21 sa sining isa na patay, may 21 po ang kabanan nga aray na naka-recover. Di ang panawagan makabanan sa Iloilo City Health Officers nga magpakonsulta ka mo sa inyong nga mga health centers. Kay wala ang kahulugan ko no, nga kung wala ka isang pilas, hindi ka na iya matapikan sang balatian makabanan nga leptospirosis. So, para sigurado, mas mainiguro nga magkwanto mo no, nga magkanto ka mo sa inyo sining mga health centers kag para sigurado, ganyan makabanan mga katropa nga may proteksyon kita sining mga viral kag bacterial infection of dan ninyo sa pag-inom sang premium D3. Kaya ng premium D3 makabanan makaiari ni siyang kapasidad sa pagguba kag papatay sa mga bakterya sa aton nga lawas kag virus kag bakterya kay man ining leptospirosis isa ini makabanan ka bakterya nga dala sang iti bala sang kwan sang ilaga kag pila man ka mga kwan ni mga higko diras palibot naton ilabadigid nga ti pila ka pila ka semana ba lang nagtinira ang tubig sa suba pagkatapos magtaas ang tubig nag-alawak ang tubig sa drainage. Di, amunin yung makabanan, dapat pamasgun nato ng aton sining immune system. Agad balikaw kita makabanan sining mabalatian ang madalas ang virus kag bakterya. So, ang pangamay makabanan sa taga City Health, inom kita sa doxycycline. Kadto ka mo sa inyong mga sentro sa kada distrito, kamag-avail sa libre sining doxycycline. Kag-aga-aga tuduan ka mo kung paano na ka mo mag-inom. Hindi man na pwede nga mga tumato. Kamudang ka mo lang iya nga mag-inom sini sa doxycycline kaya antibiotics ka dan ini. Kag muna ay para nga magbastog pag iya makabanan ng atuan sini nga immune system. Inom kita sa premium D3 mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7:26 na makabanan, mga katropa. Ginestro ang Japon, kung bala, madayon ang barangay kag-iske eleksyon. Amunay karon ang mainit Japon nga mga ginapamangkot sa aton nga mga kautoran, labanigit ang may plano ng panlagan sa palaboton nga eleksyon. Ate, dipindi ni makabanan, kati arapasubong sa committee level sa House of Representative kag arapapakabanan sa committee level sa ang Senado mga kabanan, mga katropa. Mayang gabi kay Nick Espinosa sa mayang gabi katropang Phoebe Borgs. Shoutout sa asawa ko siya, Bingbing, pamati subong sa programa mo. Salamat gid kay Nick Espinosa kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Salamat kay Edna Poray dira sa Rimalo. Kay Tristan White Gulay mga kabanan mayong gabi. Aling kay Tristan White Gulay. Ato na balawan mga kabanan ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Pagi sa ato siningan News Center. Opon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan mga katropa. Ano bala ang papatag mga kabanan kag ang payag ni Orly Gutesa? Saya sini nga pagbawi sang una niya nga statement mga kabanan mga katropa na kuno nag-deliver siya sang Minalita nga kwarta kay former Acobicol Party List Representative Zaldico kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Ato ni balon mga kabanan ang detalye sini balita upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. kaga kon sinong gina ginkwan niya ginimplikar ya sining mga pangalan nga kay bagida ginkwan siya maginmuno siya nga mo kono makabanan ang nagtulog sa iyakon nga himuon niya ini ari makabanan gitali ya sining mabalita upon katropang biya Joy Sobaldo katropang biya may ang gabi.
1: Katropang Boards, ginahuna-una pa sa House Prosecution Panel kung bala ila ipresentar si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpahiyaan ni Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervy Luistro nga ang pagpresentar kay Madriaga ang depende pa sa testimonya ante sa iya. Sa gihapon, nga parte sang lista sang witness sang prosecution si Madriaga pahayag ni Luistro pagigbayin sang mamalida nga ila ginatun-an ang mga testigo nga iga presentar sa diin ang intention sang prosecution ang pagpadasig sang trial kag ang pagpresentar sang witness nga magatuad sang pasulit-sulit nga testimonya ang indi na kinahanglan pagigbayin ni Attorney Lorna Kapunan nga sila ang magapresentar sang importante nga mga witnesses kaangay nanday Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda, kag Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff nga si Lemuel Ortonio. Matandaan nga ginadinay sa ang Vice Presidente ang mga aligasyon ni Madriaga kag nagfile sa ikaduwa nga perjury complaint batok diri. Ang reklamo katropang boards ang nagalikip sa 1,000 pages nga naga-expose ang ila malisyoso kag deliberate falsehoods ni Madriaga. Lakip diri ang sworn testimonies ni Duterte kag 12 ka mga corroborating witnesses, government, kag iban pang official documents kag certifications, contemporaneous message, photographs kag public records. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginbawi ni Orly Gotesa, retired Marine kag napahayag bagman ni former Representative Salico ang iya testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sunod kay Gotesa nga ginpilit lang ini ni Senator Rodante Marcoleta kag anay mamalidha nga si Mike Defensor nga maghimo sang akusasyon bato kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa affidavit of recantation, ginsaysay diri sang testigo ang matuod nga natabo kag kun paano iniginpilit sa mga witnesses kun paano iniginpilit nga magwitness sa Senate Blue Ribbon Committee sang September 25, 2025 sa ginpatigayan nga investigasyon sa flood control issue. Sunod kay Gutas, sa nga nagumpisa ang plot sang September 24, 2025 sang ginimbitar ini sa dinner meeting sa hotel sa Pasay City. Diri ginpahayag nga ginpilit ni Defensor si Gotesa nga maging testigo bilang bag money ko. Mismo si Marcoleta ang nag-edit sang draft of affidavit agod magwa nga matuod ang mga alegasyon dugang pa sang testigo. Sang nagpamalibad katropang board si Gotesa nga mag-witness, wala nagpasugot si Marcoleta bangod suno sa senador. Hindi pwede nga makatestify sa nay Mark ag Paul bangod miyembro sila sang Iglesia ni Cristo kung sa diin pwede sila pahalinon sa simbahan. Sa piyaksi ni gintanyagan sang senador kag ni Defensor si Gotesa sang kwarta kag educational scholarships para sa iya mga kabataan. Sa affidavit of recantation ni Gotesa ginbulgar man sini nga sang September 27, 2025 may nagkontak sa iyang office staff ni Marcoleta nga nag-offer sang number ni Attorney Rowena Guanzon agod ma-correct ang iya affidavit para magamit bilang ebidensya sa pagpasaka sang kaso sa September 29, 2025. Sa subong atropang boards, preso si Marcoleta kag defensor sa Quezon City bangod sa kaso nga plunder. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginbuyagyag sang Office of the Ombudsman nga mayara sang 28 ka mga testigo nga handa maghatag sang ilan ay baluan sa mga ginaimbestigaran nga kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Base sa statement sang ombudsman nga sa idalom sang legal process ang mga testigo ang lunsay uniform personnel nga aktibo pa sa serbisyo. Kunay baluan nga ginbawi ni Orly Gotes ang iya sa laysay nga siya ang nag-deliver sang minaleta nga kwarta kay Romualdez. Nagkasad sa statement nga hindi sila mag-untat sa paghibalo sang kamatuoran. Samtang sa piyak naman nga bayan mag-file si Anay House Speaker Martin Romualdez sang supplementary counter affidavit sa ombudsman nga nagalakip sang ginsumpaan nga salaysay sang 25 ka mga security aides ni Anay Congressman Zaldico. So nasa spokesperson ni Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo, baliskad ang salaysay sang 25 ka mga anay tinawon ni ko sa pahayag sang Jesse Ocho ka mga anay Maleta Boys bangod wala sila sang may nasaksihan nga nagpadulong nga pagdulong sang kwarta sa kung sino man nga politiko o kung opisyal sang gobyerno lakip na si Romualdez. Lakip man sa i-file ang pagbaliskan ni Orly Gotes nga una nagdetalye angot sa paano ipilit sa iya ang mga alegasyon angot sa agud nga pirmahan kagimuon siyang missing link nga nagaangot kay Romualdez sa kaso. Dugang ni Fajardo nga sa pagkadamo sang nagkalainlain istorya, klaro nga wala sang ebidensya bato kay Romualdez. Samtang sa dugang pagid nga balita national antes nakasulod sa junior high school building sa Ateneo de Zamboanga University ang suspect sa shooting incident, nag-agi ini katropang board sa RAM para sa persons with disabilities agod makalikaw sa regular security checkpoint. Sunod sa opisyal sa eskwalahan, masami nga ginaseraduhan ang RAM kaginabuksan lang kung ginahanglan sa mga estudyante ng mga PWDs na may mabugat ng mga dala. Ini ang ginpakigbahin ni Executive Assistant to the University President kag Legal Advisor Army J. Crismundo kadungan sa Senate hearing subong nga Webes, Agosto 20. Dugang pa din nga may gate ang University Compound kag separado nga vehicle entry kag exit gates. Sang among ation katropang boards dungan ng suspect kag ang iya utod nga babae nga nagpadulong sa eskwalahan apang nag-agi ang iya utod sa regular security checkpoint samtang nagpabili naman ini sa salakyan kagsang ulihi nag-agi sa RAM. Bangod sini, nagapanawagan si Senator Risa Hontiveros nga magtutok sa pag-intindi sa mechanism kag systemic gaps nga posible gintunaan sang violence sa baylo sang pagkilala sa suspect. Samtang, nag-provide man sang psychological first aid ang Ateneo de Zamboanga University sa 102 ka mga estudyante, 75 ka mga ginikanan kag 3 ka faculty members kasunod sang natabo nga shooting incident sa junior high school building. Ginpahayag ni ADZU President Father Gilray Andal padayon ang university sa pag-accompany sang pamilya, estudyante kag personnel nga apektado sang insidente. Nagakooperar ang guidance counselor sa eskwelahan, pastoral ministers, personnel kag School of Medicine sa mga government agencies kag volunteers sa paghatag sang assistance sa apektado nga mga school community. Nagakooperar man sila sa mga investigador kag turn over na ang mga security footages sa paghibalo sang natabo. Matandaan nga duha ang napatay sa insidente kag isa diri ang grade 8 nga suspetsado. Samtang sa dugang pa nga balita gindepensahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang iya kaugalingon matapos makabaton sa madamo nga kritisismo kasunod sang iya pahayag angot sa manunudlo nga naga-violate sa mga moral standards. Panindugan ni Castro nga wala niya ginabasol ang mga manunudlo sa baylo, nagpahanumdum siya sang significance sa ila role sa pag-guide sa mga pamatanon. Kung may baluan nga sa press conference, ginakusar ni Castro nga may mga manunudlo nga nagatudlo sang inimaayong nga pinamatasan sa mga estudyante kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa nasambit nga university. Ginpahayag ni Castro nga wala siya sang may ginhambal nga ang mga manunudlo ang dapat nga basulon kundi ginpakita lamang niya kung ano kadako ang ila role bilang ikaduha nga ginikanan sa mga kabataan. Nagpamalibad naman si Castro katropang boards sa pagpangayo sang pasensya. Samtang, sa dugang pagid nga balita, nagsaka ang numero sa mga Filipino families nga ginakonsider ang ila kaugalingon bilang imol kag naka-experyensya sang kagutom sa ikaduhang quarter sang 2026 base sa Okta Research Survey. Ang rate self-rated poverty ang nagsaka sa 4% kag nahimo nga 39% halin sang Hulyo, halin sa 35% nga na-record sang Marso o kun 1.1 million ka mga pamilya. Ginabanta sa 10.3 million ka pamilya ang nagakonsiderar sang ila kaugalingon nga imol sang Hunyo halin sa 9.2 million nga nabalhag sang Marso. Ang self-hunger katropang boards ang nagsaka sa 21% sang Hulyo gikan sa 17% sang Marso. Ang pagtaas ang nagapresentar lang sa mga sang malabot sa 1.1 million nga dugang nga pamilya nga naka-experience sang tigulutom gikan sa 4.5 million sang Marso na himo nga 5.6 million sang Hulyo. Mindanao ang may pinakadamo nga self-related poverty kag food poverty kag balance sa Luzon ang may pinakamataas nga na record sang pagkagutom. Ang survey ang ginpatigayon halin Hulyo 4 tub-tub 11 sininga tuig. So far katapang boards ang muning mga balita national nga natipa nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Bia Joy Sobaldo mga katropa mga kabayanan sa mga balita nasyonal. Atun balikan mga kabayanan kag ipabati sa inyo ang ginhiwat sa ning Blue Ribbon Committee sa itong September 2025. Nga presentar mga kabayanan ni Senador Rodante Malcorita ini si Orlego Tesa sa una niya nga statement. Kaya ni si Orlego Tesa mga kabayanan, isa ini siya ka security consultant ni former Acobicol Party List Representative Zaldico. Kinaligar mga kabayanan ni Orlego Tesa na kuno nag-deliver siya sang minalita nga basura nga ang ilasin nga code sang kwarta basura. Nga isa kuno ka malita nga inagaunod sila mga more or less 48 million. Gindala ini una sa balay ni Zaldico. Pagkatapos gin-deliver ini kuno siya kuno nag-deliver dito sa balay ni former House Speaker Martin Romualdez. Tama nang iya sini nga unang statement mo. Kasi kung naton iya nga basihan primero, ang iya sini nga statement na ma-convince ka. Kasi siya ang consultant, security consultant ni kwan mo ni former Acobicol Representative Zaldico. Ano ba na ang iya sini nga mga affidavit mga kabinan nga ginbawi niya kag ano ang iya mga negasyon kay magin implicar sa mga tawo pati si former commissioner Guanzon Ruina Guanzon ang namitlangan iya sa iya sini nga recantation mga kabinan mga tropa. Ang aton diri mga kabayan mga tropa hindi naton mapabayaan naton lawas kay tigahambal ang taga Iloilo City Health Office nga dapat ang tanan ng mga tawo diri sa sudad sa Iloilo nga nakalusong sa baha dapat mag-inom sang doxycycline. Hindi ka mo sinakabakal iya sa butika kung nala ka mo sang resita pero may libre kita may libre ang sudad gagda panghatag nga doxycycline kung ng prophylaxis agod nga maproteksyonan kamo sinis sang leptospirosis. Kasi may isa nang napatay mo nga bangod makabadan may ara siya nga simptoma sa sining leptospirosis nga taga mulo. May 21 ang na-record nga may mga symptoms pero naka-recover na. May tatlo kamay, sa 21 tatlo ang posible daw probable leptospirosis kaya man ginapadala pagliin ni makabadan dito sa Manila. Agod nga establishar kung bala leptospirosis kin man ang iya sining trigger agad nga magbatyag siya sa palanakit sa labas siya papalanakit siya sining nga pusugan pagilanat niya pag-i-request niya sige na padalapan dinig din sa Manila tining na patay makabaling nga tagamulo nga isa ka nagapang obra sa sapatos probable pagyapon ang iya sining nga ang iya sining classification. Pero ang simptomas ng leptospirosis, Sara, susunod sa kay Dr. Castro, ang assistant city health officer, nga magkadto kamo sa inyo sining mga barangay health centers, sa inyo sining mga district health centers, kamag-abil din ang makabanan sang libre nga, nga bulong sa leptospirosis o komproteksyon sa leptospirosis, ini ang doxycycline. Pero para nga sige-sige ya makabanan ang inyo sini nga maagom nga proteksyon updan nyo sa pag-inom makabanan sang premium D3 kaman ang premium D3 gipabaskog ini ging epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos sipon hilanat katrangkaso mo gining mga simptoma bisang leptospirosis primero daw nagatrangkaso ka hilanat ka gani kay sulod ka na sang bakterya sang leptospirosis. Hindi natin mababayaan natin lawas may gosin nga balatian. Proteksyon na natin makabilan mga katropa sa pag-inom sang pinakabago kay piktibo nga premium D3. Samtang inom ka muna sang lipsang pan, sang doxycycline, updanin nyo sa pag-inom sang premium D3. Kaya man ang premium D3, may-ari ini siya makabinang vitamin D3, virgin coconut oil, kang moringa oil extract. Ang premium D3 makabanan mga tropa may kapasidad niya sa pagguba at pagpatay sa mga viruses kag bakterya sa atong nalawas kag may-ara man ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag mabanan din klasik antioxidant kag nagdiligs ang skin age

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@thegorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
5: Santon Gold Herbal Tea.
4: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
7: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yan na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Sigari.
14: Sa pasyente.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Yes, boss!
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold

0: Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, umasa ng mga heart problems? Magsantone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols, isang malas

0: ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret

sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya

0: uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: ahora se XFM Radio Patrol Hilo a las 7:53 na mga katropa. Padanggap ka mati din sa headshot.
1: Headshot!
0: Sigapon sa XFM Radio Patrol Hilo-Hilo mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Yan ay hard. Day hard gig grupo. Ari lang mi gumo ati grupo. O mayang gabi lang din mga kabinan kay Jerry Boy Adorno Climino. Dira sa bingkahan sa Haniway. Kasuman kay Tristan White Gulay, mayong gabi. Nandiri kita magkabanan sa pagplastar sa inyo. May kang tanan sinisang pagbawi ni Orly Gutesa. Sang iya sini unang statement. Gagin boy an magkabanan sa gipatigayon nga Blue Ribbon Committee sa tong September of 2025. Sino ba na ini magkabanan si Orly Gutesa? Si Orly Gutesa, isa ka former Marine Technical Sergeant and Security Aid Consultant ni former Acubicol Representative Zaldico. Ini siya makabanan ang nag-appear. Sa gipatigayon, makabanan nga Blue Ribbon Committee. Sa tong September of 2025, nga nagpahayag, makabanan, ini si Gutesa, na kuno, nagpangdulong siya sang midalita nga kwarta. Sa balay, sang iyang boss, kay Acubicol Representative Zaldico, kag kuno, kay former House Speaker Martin Valdez nga ginhambal niya ang code sa tong malita nga ang unod sa malita basura pero amo ina ang ilang code sang kwarta sila makabanan nga sulod sang malita nga kuno kada malita may unod da each luggage contained around 48 million gilaligar si makabanan nga gindeliver niya kuno sa balay ni Zaldico kag sa balay man ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang pag-deliver the multiple suitcase o kon ang mga marita gi-deliver ini kon makabanan weekly sa tong December 2024 and August 2025. Ano ba na ang iban pagit ng mga ginpanghambalya? Kaya ni siya makabanan ang ginpresentar ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee sa tong September last year. Ari ang porsyon sang pagparistigo sa tong matinoon ni Technical Sergeant Orly Gutesa.
2: Ibaba ang nasabing basura. Ito.
3: Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali.
2: Naputol na.
3: Ulitin mo yung paragraph 20.
2: Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya.
3: Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng kopya si Mr. Chair. Yeah, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President.
4: Manatili ka muna nakatayo kasi nanunumpa ka.
0: Kinapasong papakabalan si sa Blue Ribbon Committee. Ring niya.
5: Paki-raise yung right hand niya. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat.
0: Kumikontinyo. Ni Orly Gutesa.
3: Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ko'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi?
1: Yes, Your
3: Pwede
1: Honor.
3: Pwede mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon?
1: I confirm, Your Honor.
0: Salamat po. Kocha ni Senator
3: Marcolita. Ngayon po, ihawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko, ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito?
1: I confirm, Your Honor.
3: At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay.
1: Yes, Your Honor.
3: Ito po yung pinanotaryo ninyo, nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito?
1: Totoo po, Your Honor.
3: Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay.
0: Napresentar siya ni Sir.
1: Maraming salamat, Your Honor.
3: Mr. Chair, can he proceed?
4: He may proceed.
1: Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, Sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa. May asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatrahidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Acubicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan.
3: Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang.
1: Yes, Sir Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Santico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na maleta ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito...
3: Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali.
2: Naputol na.
3: Ulitin mo yung paragraph 20.
2: Wala na ako na... Hindi ko makita na putol na siya.
0: Okay. So, may magkabinan ang porsyon sang payag ni Orly Gutesa. Kinagambal sa magkabinan, kinahayal siya ng consultant security ni former Cobicol Congressman Saldico. Kagsiyako ng magkabinan ang isa sa mga nag-deliver sa ang kwarta o kung sa basura na nasunod sa balita sa balay ni Saldico. Kagdito man magkabinan sa kay former House Speaker Martin Valdez, may isog po ng katapang yun eh. Amo lang to.
1: Sabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na maleta. Ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinley Street, Taguig. Ang labing isang maleta ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor.
3: Thank you, Orly.
0: Okay. Amo niyong magkabinan ang statement ni Orly Gutesa. Nag-representar niya sa itong giniwat ang Blue Ribbon Committee sa itong September of 2025. Gipresentar siya magkabinan ni Senador Rodante Marcolita. Katapos na ito, naging questionable pa ito ang nag-notaryo sa affidavit. Nag-question siya, ang abogado, nag-ambal yun, wala kuya kagi naka-notaryo sa ng affidavit iyan ni Orly Gutesa. Umpisa sa ito, magkabanan sa itong pagkatapos na nagpresentar o kung nag-appear si Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Nangindulaan siya. Wala siya makita ko din, why give sa ideya ang pamilya niya? Laki magkabanan ang iya sa mga kapdanan ng mga ex-marines, kundiin magkabanan nag kadto ini si Orly Gutesa. Madamo spekulasyon basi ko gin hold siya. O kon basi kon nabayaran na siya. Madamo sa spekulasyon nga guluwa. Tob-tob nga nag appear, nag resurface. Ini makabanan si Orly Gutesa. Kag may nag-gwa nga balita, ngayon isa makabanan ang nag-recant ako ng bawi, sang iya siningin pang hambal, subong nga gina-play naton, nga siya ang nag-deliver sa kwarta, minalitahalin sa flood control project, sa balay ni Zaldico, nga mo ng boss niya, kag gideliver nito ang iban, sa balay makabanan ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang statement, mga kabinan, nga kag-apidabit, ginapitsahan August 13. Dirigin hambal ni Gutesa, nga ginbawi, ginabawi niya, ang ining mga una niyang statement, nga ginpresentar, mga kabinan, sa Blue Ribbon Committee. Gin-deny niya na may personal knowledge siya parte sa makabalansang pag-deliver sa mga marita na may unod nga basura. Ang affidavit niya nga napitsahan August 13. Gutesa admitted that he had no personal knowledge of the alleged delivery of marita containing basura to Congressman Zaldico, Valle Verde property, as well as the alleged delivery to Romualdez residence in Forbes Park. Dugang makabanan sa pinabit ni Orly Gutesa. Siya out of fear and anxiety, everything stated, ang talan-talan makabanan ginpayag niya sa isining pinabit. Sini niya, I claim that sino kay Gutesa makabanan nga siya sa statement, siya pinabit niya, I took part in a street deliveries of seat case to the alleged residence of Speaker Martin Romualdez. Wala sa kuno makabanan makawitness. Kaya out of fear and anxiety, everything stated in affidavit they prepared was something I claim to have witnessed even though it was not true. Hindi ko na matood. Anong napahambala sa Blue Ribbon Committee? Ngayon ang kabahin sa makabanan sang pag-deliver sa mga marita sa balay ni Speaker Martin Romualdez, kag I never had any direct contact with Speaker Romualdez nor did I even see him at that address? Nya wala ko ya ka deliver sa itong mamalita na kwarta nga basura sa balay ni Martin Romualdez kag Zaldico. Sino makabanan kay Gutesa? Margarita said his testimony would become the missing link we are looking for. Nagambal ko na makabanan sa iya si Senador Rodante Margarita nga ang iyang statement sa itong gipresentar makabanan sa Blue Ribbon Committee mangin matabo abi sa missing link nga ginabagita ila since they were only mentioning ko. Ginamensyon ni Gutesa nga nakadeliver man siya sa kwarta, sining manita nga mainod ng basura sa balay ni Speaker Martin Romualdez. Sino kay Gutesa, una niya ko nung nga na nanging kaupod ako na meet niya si Defensor, si Mike Defensor kag si Marconita sa isa ka Japanese restaurant sa Pasay City, malapit ini makamanan sa Amazing Show sa itong September 24, 2025, or a day before it testified the Senate Blue Ribbon Committee. Sino kay Gutesa sa iya pinabit sa itong during the meeting, Gutesa said Defensor told him to say that he hold money from Department of Public Works and Highways at Coast Residence, but he said he did not see any Marita deliveries at Coast Residence. Tingin na ba lang sa kanong makabanan ni Defensor, ni Mike Defensor, nga nagdala, naghakot siya sa kwarta sa Marita, halin sa DPWH pagkanto sa balay ni Zaldico. Pero ginabawi niya nga bala siya kuno yasang may nahimo. Gutesa also said that Defensor that Coast former executive assistant whom he identified as Paul and Mark knew all the details, but Defensor still allegedly forced him to write the affidavit. Sunod kay Gutesa nga ginabalan sa kuno ni Congressman, ni former Congressman Mike Defensor, pagi sa iya siri nga former executive assistant nga gin-identify kay Paul kag kay Mark nga knew all the details, but Defensor still allegedly forced him to write the affidavit. While we were talking, he kept insisting that I write down what he was telling me so that when Senator Dante arrived, he could read it and decide whether it was acceptable. Sino kay Gutesa. I told him, sir, please don't. I told him, sir, please don't. Paul and Mark have already been mentioned. They are the case to all the questions in Senate. But he said no. And forcefully said that we would just write it down and leave it to Sen Dante, Gutesa said. Gutesa also said Defensor's son-in-law, a certain Mark, wrote the statement on a laptop. Marconita arrived at the restaurant in the afternoon and inspected the statement prepared by Defensor's son-in-law based on what the former congressman had said, Gutesa said. Sino kay Gutesa? He said, pare, I'll fix the Tagalog, and he personally edited on the laptop, changing several paragraphs right there in front of me. Senator Marconita revised that affidavit. Gutesa said he asked Marconita if he could beg off from testifying. Sambali Gutesa makabanan, kinabanan niya ko doon si Senator Marconita nga kung pwede siyang hindi lang sana mag-testify. But according to him, the senator said, I can't be Paul and Mark because they are iglesia and they would be expelled. I don't want to be the reason for their expulsion. Matters like this are not allowed in the Iglesia ni Cristo. He further said that Marconita urged him to just read it and you will get paid anyway. So na makabanan, inaya ang pagbawi na ni Marconita, ako ni Gutesa. Siya sige lang. Kaya siya so, ang pagbasa mo siya sa iba pinabit, mabayaran ka man. Gutesa said Marcolita told him that he would be happy with 150 million while Defensor promised cash and educational scholarship for his children. After the decision, Gutesa said he tried to approach Marcolita but the senator paid him no mind. Yag katapos ko sang pagpanistigo ito kung pag-appear niya sa Blue Ribbon Committee, gipalapitan niya si Marcolita pang daw wala na kulusig niya sa PAC. He also said Defensor and Marcolita did not contact him afterward. So pagkatapos na itong pag-appear niya sa Blue Ribbon Committee, si Defensor at si Marcolita, si Roya Caygutesa, did not contact him afterward. That when I realized they had really just used me. Siya, katapos ito ko nung pag-appear niya sa Blue Ribbon Committee, kapitan niya si Marcolita, si Senador Marcolita, apang kunodong naan sa kunin sa paksang senador. Kapagkatapos, si former congressman Mike Defensor, kag si Marcolita, wala na kunodong kontak-kontak sa iya. Kalito ko nung na-realize niya, inibasi si affidavit, nga matuod naging gamit lang siya. Because by then, it was already too late. I deeply regret. Kaya, bago siya kayo daw ulihin ng tanan, nakahambala to siya sa Blue Ribbon Committee, siya naginulsol ako. I deeply regret it. Siro kay Gutesa. Sino kay Gutesa makabanan nga Gutesa also said Marcolita's office contacted him and gave him the phone number of a certain attorney Guanzon to fix the affidavit that would be used to file a case. He said he did not contact the number to avoid being used again. Sino kay Gutesa nakabaton sa kunosang tawag. Harin sa opisina ni Marcolita, kagitagaan siya sa telephone number ni certain attorney Guanzon. Agod kayuhon kuno kung magimo siya sa affidavit. Agod gamiton sa pag-file sa kaso. Apang sino kay Gutesa, he did not contact the number. Wala niya gin-contact yung number. Agod ko nang amalikawan nga basi kung gamito naman siya libat. So, muna yung makabinan ang affidavit of recantation ni Orly Gutesa. Nga ginbawi, itong una niya nga pahayag at siya nag-deliver ako sa Minalita, kwarta. Halin sa Deputy Village, makantos rin niya sa balay ni boss. Ang boss niya, ginahire siya nga tinawo mo. Security consultant ni former Acobicol Congressman Zaldico. Gagang mga kwarta, ginbaton sang staff ni Zaldico nga si Mark ng si Paul kag nag-deliver man sa kuno sang kwarta sa balay ni House Speaker Martin Romualdez. Ti ang iyang pinabit magkabanan nga napitsahan sang Agosto 13, ginbawi niya ng mga statement kay na. Nga kuno, bangod sang pangako sa iyang bayran man sa kwarta, kag gipangakoan siya sang educational assistance o kon edukasyon abis kabataan niya, ang mga rason ko nga ang nahimo niya to mga kabinan, mga katropa. Kay gambal ko na siya si Marcolita, siya ti, ikaw siya makatabo sa missing link. Agod nga ma lakip ang pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez. Tiyambot anong guwasinik at may apat kadaan ka mga former ex-marines man na bodyguard ni Zaldico ang nagbawi man sang ila sining affidavit. May kaangtanan makabalan sining ginaligar na delivery sang Minalita kwarta. Saging pang tumod makabanan ng mga tao ni Orly Goteza, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras nila sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8.23 na, mga kabayanan, mga katropa. Padayon ka magkapamati dili sa XFM Radio Patrol Iloilo, headshot. Mayang gabi kay Ma'am Hermity, salamat gid sa papamati ha. Kay Tristan White Gulay, kay Jerry Boy Adorno Climino, kagira makabalik kay Nyek Espinosa sa Boulevard Molo. Mayang gabi katropang Phoebe, shout out sa asawa ko Bingbing pamati Subong. Programa mo katropang Phoebe, kay dira makabalik kay Kapiseng Belonueva dira sa Southern Simolo, ang tag-iya makabalik kadagahin mo sa hanga Kapiseng sa Pancit Molo. Mayang gabi dira kag may branch ni siya makabalik sa Iloilo Central Public Market, may araman dira sa Atria kag araman sa GT Mall sa Pabia. Pagbalik ka ito mga kabayan, dugang siya balita pag-explain sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa pamangkot, kaya hindi makamove-on ang taga-Haro, hindi ka ma-move-on ang taga-Lapas, hindi makamove-on ang pinaka-pamuloyo sa city proper sa pagbaha. Hasta Subong dyan, hindi ka makapating mo itong baha na nag-igo dyan sa ato niya sa Iloilo na nag-lutaw mga kabayan ang pila ka mga pagkabutang sang pumuroyo sang baha. Anong problema? Nag-explain mga kabayan ang taga Senro pagi kay at ay Engineer Neil Rabina. Nag-explain mga kabayan si Engineer Mabi Gustilo ano ang rason na nakita nga nag-baha to sang Lunes. Dari makabanan natin na ibaloon sa atin pumalagad gyapon sa headshot. Ang oras, alas 8.24, makabanan mga katropa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Magma Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 8.28, mga kabinan, mga katropa. Madami ka pang mati diri sa Hedjata. Sige apon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa, kung nagabatiyag ka po sa high blood, imnin niyo ba na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C? Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kayo ni puno sa antioxidant properties nga makabulig sa aton sa paglikaw sa mga banatian, ha? Pareho ba na sa ang bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, high blood pressure? Limpiyoan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Nga posible tunaan sa lain nga sakit kung mahigko ang aton nga dugo. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung mapangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, pag-inom ka makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig kag permiga inom sa kape, pangita ang kape nga namit na kag-healthy pa, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Makalikaw kita sa tanan nga balatian. Kag sa mga inyo ba na partner nga may mga problema sa hormones, ha? Ng hormonal imbalances pala, kaya man namuning ginalan sa pagka-arab, arabuton sa inyong partner. Sa ato yung malaki, no? Isa sa mga problema sa buong amo ini ang balatian ng prostatitis. Para malikaw kita makabadan sa prostatitis, kung pagkabag sa ato yung prostate, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Nako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya na may supplements nga nag-control sa ato ng hormones all natural. Nakakapi ka na, may bulong ka pa, mga katropa. Ang oras 36 FM, Radio Patrol, Iloilo, Hedjata. Alas 8:30, mayong gabi kay RB Chris Caceres. Ngayon mati sa buong kabinan din sa ating pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Now, hindi mayo daw, hindi makamabon makabinan ng atong siling makautoran. Din sa sudad sa Iloilo, sang pagtaas ang tubig, baha. Nano sila nga daw, amo lang tong terrible nga pag taas ang tubig din makabinan sa sudad sa Iloilo. Daw pa nato, no? Pila lang to ka oras nga pagtupa sa ulan. Di ba itong pila lang to, ga-program tadi mo. Tapos pagpanaog, tapos sa program, sakay ta sa patrol, susaray mo yan nga. Agi kita diri sa tabok suba, nagalapan-lapan ng tubig sa gutter. Paglapaw nato dito magkabalan sa taytay, sa baseball nisma, pakanto sa sipiyo, taas tubig. Palikok kita sa plaza. Kapag-abot natin din ang makabanan sa may likod sa katedral. Sus! Ang tubig galapa makabanan sa gutter. Nagkalaanom na gaya itong mga bangko ng plastik. Tuyo kung tanis at itong mga tinaw ni Katramor Romel nga atrakahon ito pagkanto ba na sa may dira sa may area sa Quartero Highway. Pagba dips dungon la, hindi katrakan patrol kay kon sa tao na mo nang dalulos ng tubig, nag-asalta ang tubig kag nagalapaw sa hood sa amon sining nga pickup. So hindi mo makabinan ni Katrapa Romel, nag-atras kami. Bada kami dire sa highway, pakanto sa may Top North. Pagabot na naman sa Top North, taas tubig. So ang among gini mo, naglibot kami dire sa highway, pariko dire makabinan sa may area sa Carlos Pasolo dito sa Manduriaw. Kabot dito makabinan sa may Manduriaw, pakanto dito naman niya sa may plaza sa Manduriaw. Susta sa man tubig, baha naman to. Kagtob-tob na kalusot kami dito sa may Guzman. Nagaganaga ng tinaw gabay ang ulan to. Pero dito niya sa area sa city proper, taas yung tubig. Kag dito sa may Commission Civil, pakanto na sa La Paz. Sa ano makabinan ang explanation sang taga-Sinro kay Engineer Neil Labina kag ang City Disaster Risk Reduction Management Office kay Ma'am Duna Magno kag si Engineer Mabi Gustilo sang City Engineer's Office makabalan mga katropa kati do hindi makamove on ang aton mga katuran makabinan nga mo ganitong ulan na pila lang sa oras. Amo na ning resulta sa ang sudad na to, now, underwater na kita. kinaya sa mataas mga lugar ay han kun sa manubo nga lugar ano yung kadalamon sa tubig dito makabinan kay na agud ba sabat ini pinapangutanon sa ato pumuduyo kada hindi sila ka makamove on kasi siguro gina pressure man sila ni mayor nga mag ma-explain para nga malikaw sa dugang sini nga mga kamarang nga mga ang dugang ba lang ng mga espekulasyon. Yeah, basi mo ni, basi mo to, basi dilins na to. Problema, basi ko ng dilins na to na tabunan sa mga development project. Ngayon ba lang mga patindog sa subdivision, patindog sa building nga nagkakatabunan, makabanan ang aton nga dilins system. So kayo na, nagpatawag sila sa isa ka press conference ako di pa atag, hindi makabalan sa pumuruyo. Ano gin bala ang rason kung nga nag-amoto kadalom ang baha? Yari makabalan ang ginpatawag sila ng press conference sa taga Iloilo City ni sa Zero Risk Reduction Management Office, taga Senro kay Engineer Neil Rabina, taga CDRMO kay Ma'am Duna Magno, kay Engineer Mabi Gustilo sa Iloilo City Engineering Office.
1: We will start with Ma'am Donna.
2: Thank you, Ma'am Lucy. Good morning, everyone. So we're here to share with you updates on what happened on the recent flooding that affected the community in Iloilo City. So based on our situational report number 4, that was yesterday at 5 p.m. So the reported barangays affected by flooding reached 70 barangays. And that as of 10 a.m. today, 41 barangays reported na nagsubside na ang flooding sa ila. So, 39 barangays remain to be in a flooding situation. And that, may isa na family na nabalin sa evacuation center, and that's in Barangay Balabagong Evacuation Center natin. So, that's all, Ma'am Lucy. Thank you.
1: Ma'am Bon, and si Sir Neil, can you like to say something?
3: Yes, the reason why, no, since last month, nag-was-was kita to clear our waterways, it's because of this extreme events, no, again, warn na sa aton sang all scientists, weather bureau, almost all yung sector na nahambal na because of the climate change, no. So the reason why nga nagadubol time kita to clear the waterways and solid waste, desertation sa aton nga mga rivers and creeks, it's because we need to do that to accommodate more volume of water nga ginabubo na subong sa aton. So when you say wet season, very wet na gid, no? So I think that's all.
1: Thank you, Sir Neil. We will now open the floor for your questions.
4: Anong peculiar sa sinabi ng para barangay nga ang pinag sila o hingaw na kaya mag-subside ng base nila sa sinya mga barangay? Nakita na ito, primary reasons.
5: Ang isa na tira is ara sila sa pinaka-lowest na elevations. That's why nga siguro ang tubig dira is hindi pa or ang ilang existing drainage is hindi ka-function. Wala sila outfall. Usually ang muna, ang mga rason.
4: So, ano nakita para possible? Mahimo ka sa mga
5: That's called siguro. May engineering intervention kayo na overhaul. Overhanta sa drainage system nila. But then, ang drainage system nga na hindi lang purely para lang sa isa ka barangay. Ang mga dapat comprehensive ang atong drainage plan. In case may aragin man, pag mapapagitan ta ang pondo, sinadala. Nga makapangita kita sa body of water nga kundi i-transmit o i-muon ta nga outfall niya.
4: Ang pondo, in-identify ta ng mga barangay na nilapaha. Ano ba nila sila na-identify sa hydrologic study natin na palahaw ni mga barangay?
2: Yes, sir. Yes. Identified din na sila, and not just sa hydrologic na study, no? Even sa aton nga climate and disaster risk assessment,
0: ma'am,
2: no? Historical data sa mga aras sa aton nga secret. So sila ginipirmi. If I can just share with you, no, ang natabo sa few days ago mapakulan. It was an extreme event, as mentioned by Sir ano nga naman, by Sir Neil. Because, kunyara kita nga network of 100 sensors. So, isa na itong sensor dito naka-record sa 166.5mm rainfall. And that was in San Isidro there, no? The past nga sensor na ito. So, when we check sa ito nga resident meteorologist, pilang average rainfall sa August, no? Sa, for Region 6. So, siling niya ma'am, based on historical data, it's 215mm rainfall. So, imagine, in 6 hours alone, from pagsugod sa ulan at sa around 8, no? No, 8, up to 2 a.m., naka-accumulate ang that particular nga sensor natin sa 166.5mm rainfall. And then, followed by Manduriao, PFP station natin yung sensor, na naka-record sa 165, I think, and 161 dito sa Mayharo Health Center. So, that explains na mga, sa mga barangays nga around that sensor, nung malapit sa sensor nga na, na nag-experience with some flooding. So, kung tanawon man, ang dinbubo sa region na ulan, based on historical data, is 215 millimeter rainfall. Sa final nga record nga ginubra sa aton nga resident meteorologist, ang nakuha nga average is 197 millimeter rainfall. So, imagine, for just that particular period alone. So, that explains ang torrential nga rain or flooding na nakabo sa aton nga kabarangay.
4: Okay, to say, ma'am, we will experience the same. Ano sorry tayo na sinabi?
2: Yes, sir. Amugin ang ginawad sa mga scientists as explained by ano, Sir Neil. Bala na nato niya. Bala mo may bang studies ang ginawad sa CT, like sa Climate and Disaster Risk Assessment nato. And even way before that, no, kay Manila Observatory, they've been working with the Iloilo City. So nakita na in the near and the mid and far future. So with the issue of climate change, ang dry days natin will become drier, the wet days will become wetter. So that's why, kung dumdumanin nyo, even with the training sa ginakandak na mundukod sa inyo, sa mga council members, sa kabarangayan, pinasulit-sulit na ini siya. So what kind of governance are we going to i-practice? So minupush ko na naman ang risk governance so that when we think about projects, programs, and activities, tanaw natin sa lens na hindi ba mga programa makabulit para ma-reduce sa ato niya peligro or makapa-enhance. So namin itong ginambal manimamagi na ating mga low-lying areas, so we have to have engineering solutions. So na-share man naman sa inyo previously, no, may arang hydrologic study nga din mubra. So we're moving towards the formulation sa comprehensive na drainage master plan. So napabudgetan na nga ma'am, tulad na kami ng mga pabid. So that ang winning leader ang muna mubra sa ato ni Pan. Na siya, ano ganun, PMP, Comprehensive Drainage Master Plan.
4: That is actually usually yung nagkatapo na siya in 1 month. That usually happens in 1 month. Average sa total rainfall accumulation, but it happened only in 6 hours. So right now, as of today, ako na highest for the year. And I think last year, nagbaha also siya, but hindi the same extent sa Subong. And last year,
6: I know that lasted ang yang ang term naman yung ginagamit is rainstorm niya. It lasted for roughly around 7 hours na sinisigyan pagpapak.

0: happen for the formulation of the other NH master plan.
1: Ano ba ito? Paano?
2: Sa subong araw pa lang kita sa feasibility studies. So, mag-gather pa kita mga data, mga existing natin, dalang mga flood mitigation structures, which is sa subong makita ka outdated na din saya. Need ka na i-upgrade. Amo na nga, ahambal nga, ang mga existing na drainage sa una, ang basis na is ang rainfall intensity, which is na tamalaya ka na ko, subong. So, need ka na mag-upgrade sa aton yung mga existing na drainage. Ang FS natin subong, ara na sa, na ang tanan ng mga causes sa flood nga ni, not only lang sa climate change natin, no? May mga ibang pang interventions nga nag-cause man sa flooding natin, which is for example, mga waterways nga nag-narrow due to mudman sa mga urban development natin. So, before mag-comprehensive drainage plan, may ara pa kita nga mag-gathering of data. Kasi amo daw ang batagin na ni Ma'am Donna na ang ina is ara na sa procurement process and then may ma-assign or may contractor or consultant kita na ma-design gin para dira. Okay.
1: Okay, di mo mas isa-isa sa ano ang mga common causes sa flooding sa city based sa feasibility study.
2: Ang isa, one, is the climate change. Erratic na change sa atin nga klima, which is nga ang rainfall intensity, kalain-lain man. Ang rainfall intensity, ang munang basis sa atin nga design, sa atin nga mga flood mitigation later on, nga structures. So, ginakuha ka na ang pinaka taas. Sina. Ang isa is, pag narrow sa atin waterways, bali may mga encroachment, nga natabo, urban development, na pang sara ang mga natural waterways naton. Ang isa is, may nakita kita, gidman nga may mga informal settlers ara sa along sa aton waterways, isa man ina. Ang mabalata na gidman, kaya nakita man ang garbage siguro, isa man ina. Ano pa concern niyo?
3: Waterways na, may easement which is almost an informal settlers.
2: Yeah.
3: So that's one of our problems na dapat natin sulparunggit. No? Mm-hmm. Okay, dapat ang waterways natin clear from all obstruction. Mm-hmm. Hindi maintain ang flow. The reason why it is mag-subside ang flood waters is because damo ang obstruction sa atong waterways. The reason why kinatingwaan na maubos ang atong waterways. All waterways there is a city connected mo na sa municipalities. Kung tuturo ang ulan, region-wide, so kita niyan masuffer kayo. We are the last from the ridge to reef, ang Manila, ang flow sa tubig. So we are the last nga mapuntuhan sa tubig. So dapat ang aton yung waterways, lip-rigid, ang desalination naton dapat regular, may maintenance git. Iloilo River, when I was on the operation center, gin-monitor ko kinang Kalahunan Creek, kagang Dumon Creek, which is amo kinang natambaan. No? If you could notice, natawon nyo ang nag-evacuate, ara sila tanan sa lapit din sa waterways. Na-notice nyo ang Kalubian, Puff North, those are barangays nga ara din sa Dumon Creek. Supposed to be, hindi sila magbaha, kaya ara din sila sa waterway. However, extreme event nga ang flood, ang stormwater naglapaw na sa waterways naton. So, amo na no, so tingwaan tigid, amo na basic naton nga no. Subong engineering intervention because of the climate change, dapat ang imo roads, ang levels ng imo roads taasun mo na because of that event. Ang imo nga drainage system, ang diameter sa drainage system mo dapat dalagoon na because of the to accommodate sa dako ng volume of water nga halin na sa aton nga sa storm. So amo na
4: okay, amo ni ma'am kalanan ang pagpatag sa Iloilo City Disaster Reduction Management Office. Upon man makabanan ang Senro kag ang engineering office. Kung nga ang nag baha

0: bangon man kay ang 197 mm nga na accumulate kat nga tubig ina ya good for 1 month ina mangkabedan nga matipon diri sa sudan ti ato ya pilan ka oras kabilugan ko naman kabedan 197 millimeters of waters. Abra ko nga ang nga kung volume nga nagtubig ay nasunod sa drainage, gamay ang drainage, plus pagid ba kabinan sa basura, kag ang illegal settlers. Ini mga kwa bala, mga nagapatindog bala sa nga balay sa Kilid Suba, nga napiktuhan makabinan ang drainage system, kag isa pa itag gamay ganyang drainage system. Abra ko nga, may ginapatigayan makabinan nga feasibility study sa bong, kakamaman ini ang feasibility study, dira may establishar kung anong kadako ang ipatindog ga drainage o kung ipabuta ga drainage dira sa mga lugar nga na-identify makabinang nga baha sa Haro, sa Manduriaw, City Proper, Mulo. Ngamon ni ang lugar makabinang nga na-establishar nga nagginabaha na subong bangod sa climate change. Pero samtang wala pa iniiya matapos ang feasibility study, palang ni mo? Kagamo ini ang budgetan ka, sa tion nga matapos na. May mawaan sa programa Berks, di mo na ang pag budget iya sa city government. O samtang wala pa ini, di pa kabay siguro sa aton nga city government nga ang ining mga informal settlers siguro likawan tanay nga mag butang dira sa inyo sining nga mga patindog nga mga kayang-kayang skinid suba. Ang mga basura ninyo, din ay pag-i-laptopsan din lang kay kung magtaas tubig, nagasulod, baka ba sa drainage, siya mo nang ginatunaan sa pagpugok sa tubig, nagasulod, baka ba sa drainage sa sudad nga tinugay-dugay ng drainage na ito, gamay pa yung mga drainage na ito, no? Naman akong nga, kung magdako, nga volume ng tubig ang nagatupa, hindi gila yun, maka akomodar sang dako nga volume sang tubig ang aton nga mga drainage system kabinan mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Ilo alas 8:51 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes maglabing-labing kay misis. Magtumar sa isa kapsula sigurado mas marami sa bakod yung lasyon kay misis. Kay man solid ka kung nga turbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang hold up to black kahapon, no? Naging report. Naging flash report din makabalan sa XFM. At abo to sa Barangay Dungsol, Putotan. Ahay, dito galit ng report. Iga ang mga biktima, no? Ang biktima ni mga kuwanin, no? Mga ahinti ini makabalan sa Ilimnon, Makalubog Ilimnon, no? Wala gapon madakpan ang mga suspetsado mga kabinan ang nga nag-hold up sa hinti sa ang Hinebra San Miguel. Natabo ini sa Dungsol Putotan. Dumdum nila sakop sa ang kamara sa ang Saraga. Ay, ito yata na nagsasag report sa Saraga. Di mo ito nga kay sa Barangay Dungsol Putotan. Di-refer sila mga kabinan dito sa Putotan Police Station. Mga biktima sa Adri, Amokanday Antonio Bourbon. 35 anos kag residente sa kompanya Central Molo kag si Mario Pariño. 42 anos residente sa Inaka Kabatuan. Tabo ang residente la una ang takna tabo ang residente sa may Barangay Dungsol Pulutan pero unang nag-report ini sila sa Saraga Municipal Police Station makabinan mga katropa. Ang mga suspect ang nakasakay sa Rosy motor naka-jacket kag naka-helmet kag nagpalagyo padulong sa Bangga Dawis sa mga kabiyanan, mga katropa. O, basi ko may namuntikan ka mo dala nga gapa si Bad Balasel Motor, no? Live lang ko, inform lang sa Saraga Municipal o kung sa Putotan Police Station kay na anagulda pa kami sa hinte sa Hinebra San Miguel. Standby na kami sa masunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Fabi Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahay all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Magbibili sa mga butika.
9: Mga katropa, inatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fili Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Boom! Nako!
12: XFM!
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!

0: Ang dalang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort ugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tan. Ang pagpamuhin easy sa bulik sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tan, tandaan. Ikape mo lang. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: 25 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
2: Diin si Troy Doll.
3: Pangita, yung kadigagi.
2: Hi, Tita Marla. Good evening. Ano yung dalaya nga pamahaw?
4: Siopaw. Puto kag pastillas.
2: Kaya may isa aton, no? Kaya palangga kita sa aton ng mga avid listeners,
4: yes,
2: no?
4: Yes.
2: May ara kadya sing pamahaw kag ano blahaw ng padalundon sa aton tutunlan nga damo na sing duga.
4: Mm-hmm.
2: Tutunlan lang nga damo na sinduga. Ang imo lang kabalo kung nanday sino na duga nag-agi sa imo tutunlan.
4: Well, to name a few.
2: Damo na yan. To name a few. First letter.
4: Wag na.
2: Ay, formado ko sa mga gabi, ano?
4: Oh, yes!
2: Pero ang dalom, naka-ano? Naka-pang basketball short.
4: Mayroon na ganyan, hindi bahag.
2: Ang gusto ko naman ninisokso ko, kinalusdos, hindi yung pagkatapos.
4: Nga, correct yun.
2: Ay, magsinadya na magkita sa alas 12 sa phone pala programa. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
4: Katropang Dolphy lang ka.
2: Welcome na ang tanan naton nga mga XFM radio station nga naka-hook up na via satellite. Naunta mga taga Iloilo, nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Nupunta si katropang
4: Alex
2: Genray. Sa Roa City, Capi, si XFM 106.5 with katropang
4: Neil.
2: Correct. Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
4: Papa Rudel.
2: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
4: Chris.
2: Are you sure?
4: Chris?
2: Final answer.
4: Chris.
2: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
4: Kuya J, James Dean.
2: Are you sure?
4: James Dean.
2: Final answer.
4: James Dean.
2: Final answer.
4: James Dean Gani.
2: Correct. Sa Kalibo, wala pa kabalo kung sino duty sa mong sa Kalibo. Ari-ari ka type ang Kalibo. XFM Kalibo 96.5. Upunta si katropang
4: Shemaine.
2: Are you sure?
4: Shemaine? Oo.
2: Noel. Sa Dini the Pitman, Bakal, sa mga taga, ano, sa Manuka ni Pineda, sa City Proper, gapamati sa XFM, nagbakal subong si, ano, katropang Angelo Mapa. Bakal na o kung pangayo. Bakal, oy, bakal, no? Sa Canlaon, XFM 101.7, napunta si katropang
4: Romel.
2: Canlaon.
4: Ay, Canlaon ng si Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, with katropang
4: Romel.
2: Are you sure?
4: Romel, ah?
2: Romel?
4: Oo.
2: Are you sure?
4: Yes.
2: Final answer?
4: Supremo. Si Romel,
2: Final answer?
4: Romel.
2: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita sa 87.5 kag makita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Ang aton signal kung sa Star Cable, kita lang tao kamus television, nalin sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Kag ang aton nga mga tropa peeps, mga katropa, nagalantaw naman sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Helen, Blauro, Tapang. Good evening lang sa inyo, ga-enjoy kay kumamati sa inyo duwa.
4: May gabi magaling kay Nanette Bautista sa may Buena Vista, Silay.
2: Good evening. Kaga, mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa.
2: Ay, naway!

0: Premier D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako ko si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Herbal Food Supplement for Men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agya po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Herbal Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Herbal Food Supplement for Men. Kay exciting yun kayo.
0: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Fusion X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nilabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Fusion X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Fusion X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa may atubang sang iway trading gali ito nga batian man sa may Pineda Lechon Manok nagapamati sa subong nga gabi sa aton program. Ang sagay gidya naga nila gumba na gidyang XFM. Hindi mo na gidya ma-mute ang pagwaragwag sang XFM. Ang sagay maambal ko nga Sagay City is XFM country.
1: Nation! Siyempre, di ba?
0: Namin na tayo ginambal ko sa kunan, baka daw hindi amo ako.
1: Mas lapad la ang nation sang sa country.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Nation and country is one is, lang na iya.
1: Is one gani. Pero mas ano eh.
0: Naging lain-lain na lang yung terminology. Mm-hmm. Pero nation and country.
1: Mas social pamatian ang nation.
0: Ew. Oh. Social pa nation sa country.
1: Oo oh, eh.
0: Ah, sige be, kung sa kanta, be. May nation na kanta, ikaw be.
1: Ang United Nation.
0: Kanta

0: gani, diba? Kanta. O, oh, unahin ba yan, mga kanta nga may nation. Ako una, ha?
1: O, oh, sige, ha.
0: Country ako, di ba?
1: O.
0: Country road. Take me home.
1: Ano tayong nation naman?
0: Ma nation.
1: Nation na sa iyong lahat.
0: Nasa'yo na yan. Nasa'yo na. Nation na. Nation na. Ano to? Nation na sa'yo. Ano to?
1: Lahat.
0: Pinamahal kita. Ito na.
1: Diba?
0: Nation na.
1: Sinabi na sa'yo mas ano ang nation.
0: Ugat-ugat na loon ba? Nation na lang lahat.
1: Pinamahal kitang tapat.
0: Ang Japulos doon po. Kuha yung jamon ng bulay-budlay na ba? O sige na, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto, magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kag-araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark, nga tumangid ka nami.
0: Sarang mabakal sa inyo mga suki, nga mga butika, kag mabakal man sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ah, base may ara ka ano? May ara ka wala dumduman? Kaya nag-message si John Ray sa ako nga sang Iloilo, wala?
1: Oo.
0: May ara pagit kanta nga wala mo makanta.
1: Ano?
0: Na nation, may nation.
1: Ano?
0: Dumduman mo nga, in the nation.
1: Oo, ah.
0: Title be?
1: State of the Nation.
0: Nante! Mayo pa si John Ray sa'yo, may nadumduman. Ikaw yun.
1: Hindi, napagid!
0: Nation na ang lahat.
1: Napagid na. I am the future of the world. I am the hope of the nation. Pwede, lent ko sa una eh. Diba?
0: Oh, pang-greet na, anay. Kikuhaan ko nga. Kung nga cellphone, nabilin sa guwa. Oh,
1: sticky ah. Hello, kagmayong gab-ilong da sa kay Nanette Bautista. And of course, hello mo da sa kay Kalib. Mayong gab-ilong da sa inyo, tanan-tanan. And likewise, hello and good evening sa kay Emily, kay Ricky, kay Ivan, sa kay Dave, and sa kay EJ.
0: Nag-greet mo naman tong isa kay Gina.
1: Oo, ganigin paliwat lang kung nukay wala iwang batian.
0: Ah, grabe. Laing gima ni Maminsar kung kay isa si John Ray bala. Nabuliga niya gid ka.
1: Oo, eh.
0: Kaya sige ako niya naminami ito yung daan, country road.
1: Sige lang, John Ray. Ah, kay pati lawon tagid ka.
0: Veronica Amparo, curly naman ko ng buhok ni Dolphy sa bungo.
1: Yes.
0: Watching from Pilar Capiz, may gabi sa mga taga-barangay Santa Rosa, Murcia. Happy viewing. Alin kay Janelle Gikin. Kay Energin, Apple, Pin, Pasino. Damo ta mga colors sa muro siya kag viewers. Si Apple Pen, Pen, Pineapple Pen. Kim Alipin. Tapos ang live Troy, nagtimpla lang kuya kadali kape. Pagbalik ko, wala na you.
1: Hindi, kami ganyan kuwa lang siya.
0: Hari pa kami gani. Si Balo Mantike, Barangay Kabladan. Good evening. Ay lang sa kumbana nga si Jonathan, Sai Dukis, kag sa darwa ko kabata. Nga si Gabriel and Rafa Saidukis. Pwede na ka mo katawag. Ha?
1: Yes. May gabi man da sa Tiga Antike, labi na gud sa kay Eugene Palek.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Liwat 0915-8311-431. Damon na miyan sa iyo box mong curly ko, no? Pero totoo, do pao na ni saya.
1: Dugalok do ano?
0: Dugalok, dugalok do sang butsa.
1: Gani.
0: Abi mo, hindi ko balaan, ha? O, tawag na ka mo, kay mahulat kami sa Jahon Tani nga ito na Thursday. Ay, dali, ganyan. Subong gali, ginasilibrar ang ginatawag nga National Radio Day. Anong yung una-una nga radio station? Sugod sang nag...
1: Pag-sugod ko gid sa
0: pag-sugod-sugod mo gid.
1: Amo to siya kang DYRL.
0: Ah, sa Bacolod. Ang ako naman niya, ang ginsuguran ko mo ng radio natin sa Sagay. Asa nga sa Subong, ako nagit sa mga manage ng radyo natin sa
1: gabi. Wow, congrats.
0: Di ba? Ito mo na mo na sa radio station na nakatuan ta, pero balik ko ya jabo sa ginalinan ko.
1: Oo eh.
0: Oo. Te, amo na nasadyahan ko kay dira ko man nakilala si ano
1: si
0: Mama Mia. Listener ko malana sa sanguna.
1: Oo
0: dito sa pabrika. Tapos yung nag-greet-greet ko lang si Lolo kay si Lola niya. Yeah. Ah, dugay-dugay. Ah, meet kami sa plaza. Asa nag-asawahay kami nga doon ah. Yung gabi, line number 2.
2: Yes. Sino ba?
0: Ah, ano? X niya, hindi niya. Yes ha, X. Yung gabi. Sino ni?
2: Yung gabi man.
1: Sino ni?
2: Si JL.
0: JL taga DN?
2: Taga Kabangkalan City.
0: Oh, pila na edad ni Migo JL?
2: Taga ano na, ng 34 na.
0: Namis siya tingog no, JL. Oh, no? Ano ni, nang balubuhi, balupatay, sultiro?
2: Ay, hindi ah. Taga pangitan lang, callmate.
0: Ah, callmate?
2: May mas sabi ako sa bangga, simuwala.
0: Dahil lang, check ko ano yung line number 1. Line number 1, babae ni Lucky.
3: Lucky ko.
0: Oh, babay anay, karon ka lang. JL sa 34 nga edad, anong ginasakuan mo da sa Kabankalan kag sa diin nga barangay sa Kabankalan?
2: Ari lang sa Binikwil.
0: Ah, sa Binikwil, sa may proper lang dapit. Ah, mm-hmm. Nakanubya ka na JL?
2: Ay, may ara na.
0: Pila ka bilog?
2: Ay, na naman. Situan ba?
0: Oh, stick to one. Stick to one, tapos subungita ka na.
1: Amo, Gujaya.
0: Nga, kapangita ka na subong, kaya may stick to one ka naman bala?
2: Hindi, dapat may stick to one, magkakang babae, yung misteriya
0: eh. Ay, hindi namin, kuya bala, single ka na subong.
2: No, single na, single yun.
0: Sa amon, pagkabalo, pero ang totoo, dyan, may nubya ka, Gijaguro.
1: Correct, eh.
0: Ang imo bala radyo i-mute lang anay sa cellphone ng pamati para hindi ka ma-distract. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang may istorya yon.
0: Wala naman subong babayi nga may istoryahon.
1: Diya eh.
0: May maayo man nga istoryahon nga babayi subong. Pero hindi ka kaano, hindi ka gets kay lain-lain ang ila ginapang-explicar. Ang gina-explain kung mag-updanay ka mo about celestial body, about Newton ka, atom, ano pag yun?
1: Mental telepathy.
0: About psychology, oh, makalagas ka ay han.
1: Masarangan mo na.
2: Eh, paano hindi ka malagas na? Kahit siyempre, kung gusto ka gina.
0: Hindi namin kuya balambal mo maayo mag-istorya. Tapos sumayara ka ni maayo nga mag-istorya. And then hindi ka man bala makahangop sa iyang sa iyang topic. Yung mag-gets blaw.
2: Ano gini topic kami?
0: Eh si ikaw yung babae damahon ta dol.
1: Sige ano sige.
2: Gini yung topic kami.
0: Sige. Ikaw mamahon kay Dolphy. Ang ngalan ni Dolphy. Subong si ano. Si ang ngalan mo?
1: Si kuan lang ko ah, si Fatima.
0: Si Fatima, okay. Si Fatima ka istorya mo ah. Si Fatima isa ka nurse. Okay? So mayo ni istoryaon si Fatima, then panilagan ta kung makalagas ka sa ano, sa mga nabalaan ni Fatima about nursing. Go ahead Fatima, si JL taga Kabankalan Pites.
1: Oy, ikaw una istorya JL.
2: Hindi nga ako
0: mag-una istorya. Ah, ginakamugan. Tapos niya kung sino una istorya.
1: Oo.
0: Ikaw na lang pati mauna istorya.
1: Hello, JL.
2: Yes, hello.
1: Bago na ako nagwa sa may operating room. Kay may nag-ano to. May nabunan.
0: Then, sa likod, sa buli.
1: Hello? JL? Yeah.
2: Sige, alam mo, ginaing mo nga introduce niyo niya, di ba, about sa trabaho, dapat eh?
1: Di, si Pika Nurse ko mo!
0: Teka, kita mo, hindi ka na dahil kahangop.
1: Kabalo ka na gilangan, nurse, kuya.
0: Liwat, liwat, take to, take to. Oh. Nurse, agad, ni ipabaluya ka nga alin sa sulod operating room, kaya may ginoperahan sila nga nabunan. Na, dayon, ikaw na dahil pamangkot, kaya para diri-diretso na inyo isuryahan na, eh, kaya nursing, saya mo. Hmm. No, sige, go.
1: Wala ka man nagambal na JL.
0: Gambot. Lipot man ni, lipot man ni dila si JL.
1: Oh, lipot ko na dilang lalaki. Lipot na kwan mo. JL?
2: Yes.
1: JL, siling nila. Basta ko na lipot ang imo nga dila. Lipot man ang imo.
0: Ayo gaway pulo si Jay. Why?
1: Wala ang dyan na mi.
0: Ambota. Liyo ko bala mute si Mura. Liyo ko bala mute si Mura. Joe bala. Kay para makasabay ka sa pamang... I-mute gani. Ginambalan ka nagit kina pa. I-mute bala Mura Joe. Ha? I-mute na bala. O sige, sige. Ano na, naman ni kayo. Balaan mo ba sa improntong istorya? Hindi na niya mamemorya ni Dolphy. Kabalo ka nang adangan, senyor citizen na niya. Pasulit-sulitin mo pa. Na, nung ginatistingan ka pa gani, kung kabalo ka mag-istorya, kadali ka, gin. Try na bala, nai bala. Hindi ah, gani, babae, isa gani. Na, numani daw. Hindi man ikaw balo mo pa sakay, tagakaban ka lang, man. Yogs na, no? Doon, hindi matani.
2: Doon.
0: Dali oh. Lang bala, ginaplastar pa gani, anay nga. Tistingan, takong kabalo, iman manabat sa bat. Kay ti, gusto mo blasing maayo ang kaistorya nga uyab. While gahulat kita sang uyab magapanawag sa linya, si Dolphy lang anay may istorya sa imo kung kasabay ka sa iya. Nag-gets mo?
2: Sige.
0: Take 2 na niya, mag-take 3 pa ni gani karun. Malintian kay ganun kay Dolphy. Problema na na mo niya, nga pa-problema ka din mo yaman. Nito gagawa kayo sa panit mo. Amo na na iya ka. Amo na na iya problema. Hindi ka na daya mag-intra ah. Ulat gani, anay kay tisingan ka pa gani kung kabalo ka ginman manabat sabat. Hindi ka dyan kakuha, gano'n yan. Ari gani, may babae gani pa istorya, binabayi lang anay. Pamatian ta kung paano ka magdiskarte. Itam. Ay, ang bota, hindi na lang ta mag-istorya, anay. Magamon na, goodbye na lang, ang bota. Lusot po sa imo, atakan ko ah.
1: Oo, gani man.
0: Hindi mag-prank ka nga, hindi kabalo magdiskarte ah, hindi kabalo pasakay.
1: Hindi gani ka balo sa binabayi eh, sa bayi pa yan.
0: Grabe tripping na sa mga gabi, no?
1: Correct.
0: Pasakay mga kumabala kung anong gusto sa mga DJ bala kaya para masadya mga program ta.
1: Sa halin lang sa operating room, hindi ka ganyan ka balo.
0: Ah, sige, kita na lang nga doon. Wala ka sa JL. Wait, plus JL. Oh, pero pwede ka mong katawag, well, kay Soriana. Kami di ha, ang amon call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Nurse ka?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tapos, ikaw una, istorya, kay ti lalaki lang, kuya.
1: Mm. Ah, sino nga alam mo di?
0: Ha?
1: Sino nga alam mo di?
0: Si Michael.
1: Oh, sige.
0: Michael Liling.
3: Mike! Pasensya, ganyan, dugayan ko ha, kay... May ano pa eh, may pasyente pa kami sa operating room.
0: Ano? Operating room? Operating room.
3: Operating room.
0: Mm-hmm. Te, ano tong inyo ginoperahan sa sulod, Fatima?
3: Lalaki.
0: Lalaki?
3: Mm-hmm.
0: Ano ang iyang ginoperahan nyo? Ano
3: actually, paltak to ah.
0: Ay? Paltak?
3: Nadugayan lang kami kay ambot aganit. Tama itong panit.
0: Hindi man ikaw na iya ang ga-operate. Kikakapot ka malang na iya sang ano da? Sang gunting kaga mga plaster, bitadine?
3: Gin, tuluan kami sang doctors na ikaw na lang niyo kay kadokatigan na gin.
0: Harota pa. Ano yung gamit mong instrument? Gunting gin man, lagari?
3: Angin, ano ko na lang, wala man gunting, wala man sang ano?
0: Lagari?
3: May lang gali kay Naiman ni Krista dito sa sulod niya. Tilawin ni per na lang.
0: At isang gin gamit man ang nipper, sa din mo una ginpoksi, nga panit?
3: Ang gin kapit. ng ulo-ulo eh.
0: Dali lang nga ulo-ulo tayo rikta. Lain to yagurong imo yung nga giniper. Kaya ang ulo-ulo, magwa na siya kung makakasang panit. Nga gin-ulo-ulo mo dayon.
3: Kaya gina-lus-lus pa siya.
0: Di, hindi mo siya makaptan dahil ng ulo-ulo eh kung lus-luson mo, di ba?
3: Paano ko gin-pa-ano?
0: Gin-lus-lus mo o gin-lut-got?
3: Ah, sang wala na tao, gin-lut-got ko ano? Nakabatsyag ba na ba siya? Titi, amo ito nga nakita kong ulo-ulo eh.
0: Ah, ang bala na gid nga, hindi gid insyakto ang imo nga ginapanugid sa akin. Kay kung matuli ka lang, iriktahon rin sa ulo-ulo nga hindi pa na iya magwang ulo-ulo kung hindi maluslos siya.
3: Ay, hindi ko naging tunggan mo.
0: Ha? Gwapo?
3: Gwapo.
0: Pero?
3: Pero, puts. Amo ito nga napapaltak siya.
0: Basi amo ni gurong color sa line number one.
3: Abi?
0: Hello?
3: Hello?
2: Pa?
0: Natuli ka na, wala pa?
2: Napaltak na eh.
0: Ah, okay. Sino ni?
1: Ang radyo mo?
2: Dyan, sa Imugan.
1: Dyan, ang imo nga radyo, patya. Nay, ka nag-feedback ta.
0: Imugan?
2: Okay, pangda lang.
0: Daw, katunog sa radyo mo, may sound system ka da? Low.
2: May speaker lang.
0: Very good. Bas ko, radyo mo da ba? Klaro signal na mo da?
2: Loud and clear.
0: Very good. XFM nang XFM nang ginapamatian sa mga taga-Himugaan.
1: Correct.
2: Yes.
0: Okay,
1: abay na ilang anay.
0: Ambalan ka na gid mo.
2: Sige.
0: Sa sagay kaya XFM na giniya. Di giniya pungan.
1: Country ko nation.
0: Country, arta pa.
1: Oh, sige.
2: Oh, yeah.
0: Ang imo radyo pa inahible.
2: Wala,
0: ano ang nga?
2: Manul?
0: Lo. Good job.
1: Sumay ka lo.
0: Amo man Japan ang volume sa imo radyo, pinahi pala.
1: Sumay ka lo.
0: Ang ngalan mo, ngalan.
2: Dyan.
0: Ang imo gani radyo. Okay, na ka pa mang ginambalan. Wala mong ginapatay, ha?
1: Ang speaker mo balay palayo.
2: Napatay ko na.
1: Tigan yung speaker mo palayo sa speaker.
0: Napatay mo na pero ka-feedback pa.
2: Palayo, naging ko pa, ha?
0: Titudo, radyo mo masulod gina yan. Hindi ka lang concentrate sa itong Suryana, eh.
2: Hindi, okay na ba? Huh?
0: Anong, hindi gani okay sa amon? Sa imo ya okay?
1: Nagabagrong, ah,
2: sige,
1: oh.
2: Sige. Sandala. Pinayal pa yung liwat.
1: No, patsyan na lang para mayo.
0: Mayo kaya kaway kaya gamit headphone nga magpalata. Patsya gani.
2: Pa?
1: Ano?
0: Oh, ano na, patay na?
2: Kaya mo matingon.
0: Diri lang gani sa diri, cellphone pamati.
1: Oh.
0: Hindi pag i-loudspeaker yung cellphone bala. Uy, manul.
1: Oh, kasakit.
0: Sakit sa dulunggan na dungol-dungol man si Janjan man.
2: Arawa pala yun. Ako, mapala yun. Ako.
0: Hindi gani mamati sa radyo. Sa cellphone ang pamati. Kaya may talkback kami. Di mo nang ga-feedback na si mo radyo.
2: Hina ko rin. Panahog na ko pa.
1: Kupangon ko ni sa karoon.
0: Ilan na edad mo?
2: 36.
0: Ulang gulang ka na pagkatapos. Di ka pa... Kaya hindi kung anong gusto ni Dolpo ngay papatay ang radyo. Balo buhe, balo patay.
2: Balo buhe.
0: Ah, nakapangasawa ka na gali?
2: Yes.
0: Oo. Oh, nibulagan ka?
2: Oo. Oh.
0: Matingala ka pa.
2: Sabulo lang, gali mo pa.
0: Kaya katigasin mo?
1: Ulo.
0: Olo?
1: Olo.
0: Olo?
1: Olo.
0: Olo. Olo. Napa-Japon ka na dyan?
1: Kapanyapon ka na?
2: Ano pa?
1: Siko kapanyapon ka na?
2: Kapanyapon naman pa.
0: Oo. Oh. Te, nabusog kami na yan sa pagkaon?
2: Busog mo ba?
0: Ano sudan nyo?
2: Tagang.
0: Ay, kagang, oo.
1: Ang, ah, nang gagmay nga kasag, oo.
0: Hindi, lagko na.
1: Gagmay na iya.
0: Lagko na.
1: Ang kagang.
0: Ang daw, ang daw itom-itom.
1: Oh, sa kwan na igal
0: iya kasag. Suba. Na, na, oo. Gin, ano nyo, gin, ginbutangan nyo singgata?
2: Oo, oh, ginbutangan betapang.
0: Ah, amo gali ka tiri-tiri ka subong.
2: Alaman.
0: Kaya nagsaka ang kolesterol sa dugo mo.
1: Nami, ama ko bila sang gata.
0: Ha?
1: Nami, ama ko sang gata.
0: Kaya dyan-dyan, gata.
1: Amo na ganyan sila, ang gusto ko nga gata. Ang dyan, gusto dyan. Ko nga gata. Ang gata sang nga makapabata.
0: May lain na yung version niya.
2: Ano?
0: May lain na yung version niya.
1: Ano, ano?
0: Ang gusto ko sa gata, ang gusto ko sa gata, ang ata sang agta.
1: Ate!
0: Ay, maliwat! Ano tayo mo?
1: Ha?
0: Ano tayo maliwat?
1: Ang gusto ko nga gata, ang gusto ko nga gata, ang gata nga makapapata.
0: Name is Dolpe, no? Eh, gusto mo, gusto mo i-take home si Dolpe?
2: Pwede mo lang tao.
0: Oh, saan ka din makanto sa amon? Gaan ka namon sing t-shirt, gaan ka man namon sang radyo, paimnon ka pa namon sang Gold Eagle Beer, paimnon ka pa ginamon sang Santan Gold Coffee Mix. Saan ka makanto?
1: Oo, te. Saan ka din makanto?
2: Tomorrow.
1: Oh, sigurado ka?
2: Pwede, good.
1: O, te, sige, ah, kay Gataan, takadayo.
0: Kaya kapangangkat ka makadto sa dibuas. Pagkatapos, magkalasunsi, mapuli ka mababakulod.
1: Ano? Hindi ko mapuli, gali. Kaysa sa Sabado.
0: Ay, oh, gali. Wala ka tagali sa Sabado, no? Ay, so, pwede ka kadto.
2: Wala mo pa, 11 to 12.
0: Pwede, ah.
1: Basta sigurado na, ha?
2: Oo,
1: oh, okay, kwadi mo. May t-shirt ka na, may radyo ka pa.
0: Paimnon ka pa, Gold
1: may
0: Eagle.
1: May kape ka pa.
0: Ah, oh.
1: Pagkatapos mo pa nga. Oh, pagkatapos mo pa nga, Pima, ma-beer naman kita. Oh, Gold Eagle.
0: Pagkatapos ang dugo ko parang luya ka na, masupsupan ka pa.
1: Oh, ma, di, kung mang luya ka, may Santon Plus man nga herbal oil. Oh, te, hindi ka pa na.
0: Amo na. Amo na imo gur gamiton pa danlog ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Ati mo sa iyo na ano.
0: Ay wala kami na iya ang amon di turbo na di amon niya iya ang pinaka epektibo at the best gid iya. Turbo na di amon turbo. Yan. Oh, te. Ano man? Makadto hindi. No, boss na lang kay yatag na lang dahil ni Dolphy sa mo ang babae ngay pakilala.
1: Oh, correct.
0: Ready na sa Dolph?
1: Oo.
0: Pero magi sana sa mga kamot mo.
1: Ha? Gataan ko siya ganyan. No. Ano?
2: Lumayan ang parang pako ng ginipake pag Dolphy, ha?
0: Eh, siyempre, eh, kay natural na yung may agyan, kaya hindi ka man pwede ka direkta dahil yung babae na pangita mo.
1: Kina-check na mo niya yung daan niya yung...
0: Kay ti, ang amon nga treasurer sa ano... Sa class.
1: Oo, oh, nan.
0: Oo, oh, nakita mo na mga picture ni Cecil Pedrajas?
2: Kaling ko, biya lang.
0: Hmm, sino na sa'yo? Sino na
1: sa'yo? Sino na sa'yo?
0: Si Cecil nga itong inaisuryan. Amo nang ipatikayo namon si Imo kay 37 na edad mo, di ba?
2: Yes,
0: pa. Na, si Cecil 38, no?
1: Mga something.
0: No, oh, dalaga pa.
1: Dalaga pa na siya.
0: Pero ang pa-member kagid anay sa ano, sa katropa listeners and solid supporters.
2: Yes, papa.
0: Wow. Daw sa iya nga sungad, do balimbing ni sa do duwan ni ka station ni na mamatian ni.
1: Pamatsak, ko ga, ano man siya mo? Gabaliswa, baliswa,
0: oh, no, baliswa, baliswa man ni sa. Pero balaan na ni sa, makita na ni sa. Te, kato ka na lang, hindi ka na lang mangita.
1: Hindi, may ipakilala gani kami sa imo, buwas.
0: May rito kami gani, kaya kami talagang maninoy kung matigayon ni.
1: Te.
2: Para naman.
1: Oo! Hindi ba pa? Pagpangita, diba sa, ano, bala, sa Facebook, bala, ng Cecilia Pedrajas, bala?
0: Oo, oh, na.
2: Ano pa?
0: Hindi na, hindi na.
1: Kaysa, kaysa ko lang ang balon.
0: Hindi na yung paghihatag. Hindi na sa mag-agi sa imo kung hihatag mong Facebook.
1: Kung sa bagay.
0: Oo.
1: Te, ano sa imo? Gataan ta ka, anay, ah. Oo na bala? Kadugay mag-oo.
0: Oo na bala, pilit tayo.
2: Te! Hawala pa.
0: Oo na, sige.
1: Rokanto, agiti buwas ha?
0: Manda ka.
2: Okay.
0: Ay, ginapakol na namon sa buong... Ginapakol na nang daan namon sa buong Goldie Gulber mo. May ref manda sa dalom na sa aton kantin, no?
1: Sa kantin?
0: Na, okay.
2: Oh, wow!
0: Oo! Oh, hindi ka magpati, duwari, no? Matyaga niya sa amon, mga scammer, blaw.
1: Wala kami diga pa nga. Wala kami diga pa nga. Tag sa nga, no? Yan, sa istorya, kuris-kuris lang.
0: Wala, gatupa na yan. Te?
2: Opa!
0: Tapos ginahalo mo sa amon.
1: Tinuan ko man iblang lusong ko.
0: Mamunlaw ta dahil sa dito mamunlaw pag sa badogan eh.
1: Ha, sa bunista.
0: Wow! Wow! Dagat yung swimming pool, sosyal. Te, ano? Deal or no deal?
2: Deal na pa.
0: Okay na, okay.
1: Sige. Ah.
0: Amo na magdiskarte.
1: Correct.
0: Kay ikaw pa, duwi-dugay ano? Ka pa.
1: Wow. Siya kaya nagpadugay.
0: Te, okay na?
2: Wow.
0: O, oh, plug na dahil sa number mo pagkatapos na wala kami makuha kadto ka di sa amon.
1: Oo, wala kami yung lahog. Silingan daw.
0: Te,
1: makadto ka din,
2: te.
1: Ano? O, te, sige na. O, plug na ganit number mo.
2: Hindi, parang, ang gito di ka mag-surya sa buong.
0: Ah, ang bot, ah, may gipati kayo na kami ganit. May surya kapag it.
1: Was ganit, kadto ka di. Kami ginapati kayo na kami.
0: O, oh, 09?
2: 09 81 0 5 3 7 3 7 2.
0: Okay, bye.
1: Sige, salamat.
0: 16 after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili

0: 10:37 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katro, vamos!
1: Exciting!
0: Wala ka nang ginadaog-daog yan, no? Ginadaog-daog ka nang ginadaog-daog yan, no? Balik ka sa phone, pal. Ang ining programa na dulong sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag kag tinaw nga pananawan. Masanag, tinaw nga pananawan, healthy nga pananawan, healthy nga mata, Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreyer sa nari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. Paringan nyo na!
1: Now na!
0: Ay, sa mga taga-Kalibo Aklan, nakikinig ngayon yung mga taga-Kalibo Aklan, most especially kay Maria Cristina Ribusio Neri and Paulo Arciga, Kauntoy Jesse Lumanog, and Len Antonio Talde. Abi ko tagle, talde gali. Talde. Ay mo viewers da, sino galantaw sa imo da?
1: Amo man gyapon.
0: Wala alin-alin?
1: Wala.
0: Ma, you know, wala man siyang takan sa imo, no?
1: Eh.
0: Wala ka man content, o sige pa live-live.
1: Sige lang bala.
0: Patsyon mo ng internet bala. Manira moment. Patsyon mo ng internet bala na, no? Sige, sige live, wala man magalantaw.
1: Ah,
0: may aragali.
1: Matatlo.
0: Matatlo.
1: Oh, at least.
0: Kaya toxic na gid man nabi subong ang Facebook. Toxic
1: gani man.
2: Thank you.
0: Wala pa ko nag-hello gani. Karon lang bala. Sige, ma-hello na lang ko. Ngayong gabi.
2: Ngayong gabi.
0: Nyone.
2: Mangkot lang ko. Ay, ano ko lang, sirami.
0: Mamangkot kami na isang ngalan mo. Ngalan?
2: Sirami gani.
0: Rani. Taga diin?
2: Atagol-tsagay.
0: Atagol-tsagay. Oh, ano pa mangkot mo?
2: O, tingkan mo ba si Esther? Kaya may bakbo ko ang hakan na kupi.
0: Mabakal ka sang?
2: Santon kupi, ang new product.
0: Ha, mabakal ka? Kung mangkot ako, open pa mo na Yes World Clinic?
2: Buwas lang, new Esther, kaya bista official man.
0: Ah, manira kami kay mabakal ka man. Pati ka na. Rani, okay. Bukas eh, bisan. Oh, bisan piyesa. Oh, hindi lang pagpatamiya kilalaita base bala kung ma'am, balong bala karon nga may natabo man sa aton nga duwa, wala man. Rani, Rani, biskan piyesta opisyal buwas ang amon nga Yes World Clinic. Open lang. Oo, open
2: hindi,
0: lang.
2: Hindi ka na bakal ko. Hindi, clinic na bakal ko yung mga products mula kayo ay ako stock na kasi.
0: Amo gani. Yes World Clinic gani. Open gani. Kailan na edad ni Rani?
2: Ha?
0: Kailan na edad mo?
2: 40.
0: May asawa ka pa?
2: Ay,
0: wala. Oh, congratulations. You deserve it. Pero may asawa ka sa muna.
2: Ay, nagane.
0: Hindi gani.
1: Hindi sa muna, bala.
0: Nakapangasawa ka, Gidman.
2: Ako eh.
0: Labilog.
2: Ay na, Muslim pa. No, pwede sila.
0: Ah, kay Muslim. Tebe, bata ka mula.
2: Tapos siya, Muslim nito.
0: Ang bata mo, Muslim man. So, ang tawag siya na Muros.
1: Pero ano bala sa, ano, no? Ang mga Muslim, hindi mong napagtawagon yung Muros.
0: Ay nga man. Ano
1: mga kig na
0: sila. Ay, tuwa.
2: Wala ito, Muslim na.
0: Ano na, ano yan. Na, ang, ano na meaning siyang Muros, galiaw?
1: Basta lain na para sa ila.
0: Hanap mo ko tonto si Rani kay may asawa sa nga Muslim. Hmm. Anong meaning sa muros sa Rani?
2: Taga-tuguluan.
0: Ang buta ka layo sa'yo mo sa bata ginababangkot. Huwag anong meaning sa muros. Tulog na Rani. Rani, tulog na Rani. Kaya ikaw dati tulog mo na ni sino siguro.
1: Sa kung no? 40 ka na nga daan.
2: Nga, titulog pa lang ako mastat.
0: Ano?
2: Tapos yun, sila ako masenot.
0: Ah, depende sa amo na. Kung mag-alasun si Emidya, maglingin ulo na amo, napuli na kami, ha?
2: Ako, kasi...
1: Puro na po, puro na po, puro na po. Puro na po, puro
0: na po. Kayo mga tao na amon solar, ma 24 hours kami, ah, para wala patay-patay. Ihatag na amon sa inyo ang mga nagminagmi, ganyan nga sunata, nga wala ganyan sa iba. Diri lang sa amon. Ano request mo ang kanta, be? Kung may paborito nga kanta, anong kanta ang gusto mo kantahon?
2: All the girl, before.
0: Ah, ano? All the girls I love before.
1: All the girls I love before.
0: O, kantahabi ko no, be? Anong tono siya na, be? 1, 2, 3, go!
2: All the girls I love.
0: Hmm? Nadunlan? Lewat mo lang! Lewat. To all the girls I love.
1: Diin ka na?
2: Meron, wala.
1: Ha? Din ka na.
0: Tapos, sabi lang na yung kanta mo, bula. Ang first line na bula, to all the girls I love. Alang ka. Sige, ah. Te, okay na ta, Rani? Nasabat na namon pamangkot mo?
2: Kung may time ko, ligo lang ka muli sa kamproma sa bitch.
0: May ara ka da, pwesto?
2: Ano ba sa kaproba sa ilan ni kilala mo na puro sila ni Samuel na.
0: Oo, te may mga kililawon da.
2: Ang kililawon nga no?
0: Siyempre isda eh, anong kaliya kilawon ha?
1: Pati tabo yan.
2: Baka sa isda, baka

0: Tota si laki nung Rani.
1: Sige ah.
0: Kaya makanto ka man di buwas nung Rani, no?
2: Kasi, ano, ilan na doon ay kani, kilala mo na, ilan sikset, ilan ay kani, mabugas mo na.
0: Oh, sige ah. Mangilala tayo, kung hindi na nila kilala, mapakilala tayo ah.
1: Correct.
2: Nilala ko na sila, nasamun, kilala ko na sila, nasamun.
0: Sige, sige, lagawan ta na, lagawan ta na. Te, kita na, kita dari buwas.
2: Kailan na lang bitch, ang tagpuma.
0: Habi ko gani kung imo bitch amon katuan. Sige ah, makanto kami na ah. Thank you, kid, Rani.
2: Pagdala kami kayo maligay na to.
0: Thank you na gani. Pag thank you na bala para matapos at ni Surya. Kanta.
1: Kanta na ya.
2: Diga.
0: Anong title gani ang request?
2: The Holy Ghost, I love
1: it for. Wow! Mungkin sa Guru Uyabit sa nguna mo.
0: Julio Iglesias, hindi yan, no? Mm-hmm. Oh, sige, play na muna. Salamat, Rani. Minggabi, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ari na, gaya request. Ara, dayo na. 1046. Si Julio Gidman, mukhang may ari pa yung isang version.
1: Julio Iglesias.
0: Wala na iban? Mm-hmm. Ari na, to all the girls alone before.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event.
1: Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Tabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang tabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 4 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Bugto gulpia. Hi, Len Antonio Taldi. Mambato, chapter Himamaylan. Good evening sa inyong atanan katropa. Exciting.
1: Wow, Himamaylan ha. Namin ang mga bye-bye mo.
0: Himamaylan. Mm-hmm. Guys, ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, Balanyos nga pinakaepektibo sa may mga panuhot kag palanakit sa kalawasan.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na, Kutis Artista pa.
0: Bakal kamo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. And wonderful tonight, two of you. Wonderful tonight, two of you.
1: Wow.
0: Permigit ko kapamati sa phone pal nyo nga programa. Greet ko lang family friends, Mads Neneng Sumalinog, Jonathan Sumalinog, Gilbert Sumalinog, Sweet Sumalinog, Jonah Ligaspi Samuel. Dugay pa man ang November, no? November na. November? Nga nga daw ka, paano na niya siya, kapalawag niya sa mga kalag sa purgatorio. Pati ka na joke lang ha. Sweet Jonah Ligaspi, Samuel Julius Joy Adraneda, Longaki, Tigianon. God bless always. I love you. Careful for chicks killer in cat center. Pwede ka pa nga i-radyo kay cellphone na ako kapamati sa inyo programa. Thanks kon matigayon from your avid listeners, Charm and Wonderful Merlin Ponce. Good night, sleep tight. Do not let the mosquito bite.
1: Correct, Ijaya. Ka-rhyme ba?
0: Diba? Taga-diin ka. Taga-diin ni si Anuman, si Ponce. Kung taga-sagay ka, kato sa amon ng station, gaan ka namon radyo, isa ka karton. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Oh
1: my God, eh.
0: Sino dyan?
2: Leo.
0: Leo. Oh, pakot-pakot naman isa.
1: Ganyan. Yeah. Oh, pakot-pakot naman. Pakot-pakot naman.
0: Ah, ano balon mo?
2: May dalawa lang.
0: Anong dalawa?
1: Duwa lang kung duwa lang.
0: Tapos sila yung layinon mo naman. Sabat. Misa na sabat naman. Tama. Man. Kay Witan, okay. Tagid ka. Gapang hiwit kami.
2: Bla. Una.
0: Sino mauna?
2: Ano nga? Ako una.
0: Okay, mangkot.
2: Pwede.
1: Oh, pwede. Okay.
0: Bagsugtan ah.
2: Ano nga pagkaon hindi makaon sa tunga?
0: Ano nga pagkaon?
1: Ah, hindi makaon sa tunga?
0: Nga pagkaon ang hindi makaon sa tunga.
1: Kasoy?
2: No, ano?
0: Oh, clue. Pagkaon na siya. Ano pagid?
2: Ano nga tanong kung mabalis ka ron ng imong isda?
0: Hindi ah, sa pagkaon, tatuga ni Anay kung ano nga pagkaon.
1: Ang kasoy.
0: Dugadali kayo mo. Tsakto ng sabataw, kasoy?
2: Wrong.
0: Tinapay?
2: Wrong.
0: Mara na naman! Tsakto na, oh. Tinapay, no?
2: Ay, hindi.
0: Hindi, gadya? Ano?
2: Malapit na.
0: Lapit na sa tinapay?
2: Oh.
0: Nara na naman ah. Hindi ginya makaon ng tunga sang tinapay gid jay kay bilog mo na ya makaon niya mo. Padinugan ko ginaya. Oh, chakto hindi. Hindi gid ya chakto.
2: Ay, tantong ko.
0: Oh, ano, sige be.
2: Ano? Ano pa ang pagkaon hindi siya makaon. Tunga sa ano pa kung di donut.
0: Te, ang donut hindi na tinapay. Ay, hindi na ah!
1: Yung tunga kay may buho sa tunga?
0: Tinapay ang sabat eh!
1: Tinapay kinisulihan pa!
0: Tinapay ang sabat ah! Hindi na yun!
2: Hindi na yun!
1: Bagay na donut!
0: Sige, isa pagid ah! Lapit na toda akong sabat ba?
2: Ano nga tanong? Ano nga tanong? Balis ka rin eh, mga isda.
0: ano nga tanom kung balis karon mahimo isda? Elang. Ano nga tanom? Ano to ang makaon? Ano to? Ano nga tanom?
1: Ano nga tanom? Balis karon mo mahimo isda.
0: Kung balis karon mahimo isda.
2: Nga isda.
0: Dol.
1: Dalagang bukid.
0: Tanom.
1: Tanom. Ah, tanom gali no, tanom.
0: Mm. Tanom no? Sige. Ari ay. Kamote.
2: Wrong.
0: Mara na naman. Ano nga tanom?
1: Ano nga?
0: Kung balis karon mahimo isda? Wrong answer, no? Ilang. Wrong answer. Ano?
1: Sap-sap?
2: Wrong.
0: Do, iya kita yung preparahan na doa ba? Manda lang ni sa karungong tsakto, ha? Dahil lang yun. Saging.
2: Wrong.
0: Upo.
2: Wrong.
0: Tayo dugay ka pa man sa bataw.
1: Gani.
0: Dugay na pinsaro pa ako.
2: Ay.
0: Hay lang, dali lang, karon lang. Karon lang. Mais.
2: Wrong.
0: Hay lang gid na. Alas.
2: Ay, nga mais, nga ang mais daw. Ano na isma? Isma.
0: May ara ko na explanation nga mais. Oh, ginabase na sa ginabase na sa litera.
2: Eh,
0: ano nga tanong mo bilis ka ba? Ari pagid. Alas. Sala.
2: Hindi.
0: Perde na kami ah. Sabat.
1: Ote, anong sabat? Okay.
2: Ano nga tanong nga kung yung paliskaron ni mo isda?
1: Ano gani?
2: Ay, ano, ano pa kung di kinalakot sa paksyo? Ano na ako?
1: Hmm? Ano kinalakot sa paksyo?
0: Damo ba na kinalakot sa paksyo? Palagpat ni sa yaya.
2: Ano?
0: Masumbagan ko ni si Leo to kayo mo.
1: Ano, ano gani? Ano?
2: Loy A. Loy A.
1: Ah, aloy.
0: Ah, sabagay.
2: Eh,
0: ara, amo na yan siya ito nga sabat. Hindi kay ginalakot sa paksi ang imo isabat.
1: Oo.
0: Kasi kung isabat mo una nga, aloy ah.
2: Ay, ay, ay, ay. Ay, tama man, sorry, tama man. Okay.
1: Okay man ah.
0: Tama ang ano.
2: Loy ah. Balis ka ron mo ang loy ah. Okay, mga aloy.
0: Kamu na kayo tayo ginsabat mo una. Hindi kayo ginapanakot sa paksiw.
1: Ani?
0: O kami naman ah. Daw ikaw lang yung tanan niya hao.
1: Sige, sige. Ari, ari, ari.
0: O, Dolph. O? Patsyon tanisa.
1: Gani. Nga ah, hindi pwede. Okay ka na?
2: Okay.
1: Anda ka na? O, sige. Nga ah, hindi pwede magdar na si Nora Honor.
0: Doon naman mo na nga naligad.
1: Wala, wala pa.
0: Ah, wala pa. Sige.
2: Na, ano?
1: Nga, hindi pwede magdarna si Nora Honor.
2: Magdarna?
1: Magdarna?
0: Magdarna? Ano yung sa manlaw ay nabungol pa?
1: kilala mo si Darna, kilala mo si Darna, hindi?
2: Si Darna?
1: Oo, kilala mo hindi.
2: Oo, si Darna.
1: Oo, tinga hindi pwede magdarna si Nora Honor.
2: Ay, siyempre. Kasi Nora Honor mo, hindi siya si Darna.
0: Tigani, tinga. Tsakto.
1: Nga galing hindi
0: sa kay, ano? Kay si Nora Honor siya, hindi siya Darna. Tsakto na kasabat. Oo, sige.
1: Sala, gani.
0: Oo, paperdi na Leo kay masabat na si Dolpo.
2: Sige.
0: Ay, dali na. Ako pagali masabat.
1: Oh, sige.
0: Hmm. Ako masabat. Perdi na si Leo, ha? Oh, balda pusa na sa. Kay gamay ang ano? Kay gamay na lang ang bato?
1: Ha? Sala.
0: Hmm.
1: Sala, gani.
0: Oh, sige, sabat.
1: Kay ang iba niyo artista, ginabutang anay sila dila, kag tunlon.
0: Ang anong gibutan sa dila tunlon?
1: Ang bato.
0: Kung oh, kumplito, ha?
1: Magkamasingit nga Darna. Ang kay Nora, ya, pagbutang nga sa dila, ya, pagsingit siya nga Darna. gagadagdag ang bato. Hindi kita pwede magdarna.
0: Eh, kay gamay gani ang bato.
1: Kay gagadagdagan ang bato.
0: Ah, kay gagadagdag, hindi gali kay gamay ang bato.
1: Nabutangin na sa baba, yan mo. Tika pag singit, yan nga, ang iba niya, Darna! Oh. Ang iya kanura, Darna!
0: Oh,
1: tika pag na. Na, gagadagdag ang bato.
0: Ah, ang magaling answer. Te, okay man sa imo? Bato ka man sina? Okay daw katanggap-tanggap man? Oh.
2: Okay na.
0: Ko naman. Ready ka na?
2: Okay.
0: Ano ang ginahimas si Mas Anay Antes Pasudlon?
2: Ay, ano man na ito? Yabe man to.
0: Ay!
2: Yabe.
0: Ang imo na ya. Nagligan niya kagabi ya. Pero hindi na ya mo ya.
1: Imo na yung version niya.
0: Imo na yung version. Oh, are ay ako naman yung version ay. Ano ang ginahimasimas Anay Antes Pasudlon?
2: Uraro.
0: Uraro?
1: So pagkaon man ang uraro, ginalakot sa linugaw.
0: Mahimas ang imo uraro ha?
1: Gusto mo kay kurma pa himas ang uraro mo?
0: Ah, hindi lang kayo pa mahimasan, masupsupan yun ang uraro mo.
2: Sadya-sadya lang.
0: Oo.
2: Sige, sirit na ko ah.
0: Oh, sirit sa, oh, balda po sa. Ha? Pertahan.
1: Nga, pertahan na.
0: Oh, wala mo ginahimas ang pertahan na.
1: Sa bagay, ang iya nga doorknob.
0: Oo. Bisang pertahan. Ngayon ang himas, wala mo ginahimas pertahan na.
1: Magluwas na langit kung wala sa sira, inuksira eh.
0: Pamangkota bala si Mian kung ginahimas ko iya pertahan.
1: Wala yun ang gets ang ako. Ay, wala ko mag-gets. Kaya wala bang kung naigang sunod na.
2: Pero original.
0: Ano? Pero wala kaya pertao.
2: Pertahan pertao. Original.
1: Kung magtalikod eh.
0: Wala kiti lang ang wala ko sa dapat yung alam mo sa mga pertahan napasagot lang kami ang iti manager ko mas masinita dyan ako ni Bas labunta wala ka pertahan na pamangkot may pertahan ka wala
1: kung katalikod gani
0: kita mo oh perde ka ha amo ng tsakto nga sabat hindi kay susi Leo.
2: Okay.
0: Oh, liwat?
2: Tama.
0: Madugang pa?
2: Pwede. Tama na na.
0: Hindi ah, dungagan ko pa. Wali ako tatanay ah. Ikaw nagsugod-sugod. Ang repaisay.
1: Nagali ka, kainta ka maba. Mangampo ka malang gali.
2: Hindi, wala ka. Wala man, basta wala kong tama na.
0: Ah, okay. Hindi ah, huwag ah. Huwag yung tatanay. Ari. Isa na lang. Oh.
2: Sige oh.
0: Ginakulbaan ni sang tanan, pero wala sang armas. Hmm. Ginakulbaan ang tanan pero wala no. Sing armas. Oh, sabat. Sino una? Si Dolpo kung ikaw.
2: Ako.
0: Oh, sige.
1: Ano?
0: Ginakulbaan ang tanan or ginakulbaan sang tanan pero wala man saya sang armas. Sabat.
2: Kalayo.
0: Kalayo. Wrong.
2: Linog.
0: Ah, mga ano imo, mga disaster imo. Mm-hmm. Wrong.
2: Oh, sige. Kaya naman.
0: Oh, sirit. Oh, tama ikaw, sabat ang sabat.
1: Aswang eh. Wala ba sa armas?
2: Ano, ano?
1: Aswang.
0: Aswang ko no. Wrong. Wrong.
2: Ah, ano? Mau.
0: Ha?
1: Ano?
0: Sirit ka man?
1: Oo.
0: Oh, oh, sabat. Dentista.
1: Ah. Wala man ko inadlok sa dentist.
0: Hoy, no kay ko da. Ano wala man
1: tud man.
0: May guab ka pagani wala man pagpagabot.
1: Ha? Wala ko inadlok sa dentist ta.
0: Ay tud. Pero gina kasagaran ginakulbaan sila.
1: Ah, kon sa bagay kat i gina-injectionan ka mo.
0: Oh, indek.
1: Injection.
0: Eh? Amal mo, indeksyonan?
1: Ha?
0: Indeksyonan?
1: Indeksyonan.
0: Pangin?
1: Ha? Ay, di, kuya! Ote, Lior, ang kapada? Ote, ako naman?
0: Ah, tama na ako ng Puliana. Hindi ah, wala pa.
1: Wala pa.
0: Ako naman doon pa.
1: Oo ah.
2: Ikaw naman sige, sige, pwede.
1: O, te, last na lang niya. Kaya doon ka pang hindi. Kalagid man. O, te, areo, pakta. Diin mas bugat. Isa ka kilo nga algodon o kon isa ka kilo nga lansang?
2: Wow. Isa ka kilo nga algodon.
1: Oo, ka isa ka kilo nga lansang. Diin mas bugat.
2: Ah, malahan ko na.
1: No?
2: Ang kiloan.
0: Wrong.
1: Ginakilo, gani mo, para mabalaan kung diin ang bugat sila nga dua.
0: Pili kami, mapili kami. Cotton o kung lansang.
1: O, lansang.
0: O, sige. Tapos may rason, amo na.
1: O.
0: Nga, amo naging pili mo.
2: Amo na.
0: O, sige. O, oh, pili ka lang kung ano, algodon o kung lansang. Di na mas mabugbugat ang lansang o kung algodon. Then, justify mo, ha?
2: Algodon.
1: Kaglansang.
0: Hindi, tsaka tulog sa paminsan. Mabuang nito sa aton.
1: Teh, ano matulog ka na lang?
0: Kita ko, pero permiso ka pa na magbubuwang isa sa atin niya.
2: Hindi.
1: Ano?
0: Ah, si Red?
2: Si Red lang po. Si
0: pero, pero wala ang ipilian sa algodon kag lansang?
2: Wala lang.
0: Oh, wala lang ko, no?
1: O, oh, te, masabat na ko.
0: Ako hindi mo kuya pasabton.
1: O, te, sabat be.
0: Pili ko sa dua.
1: Oh.
0: Lansang ako algodon.
1: Oh.
0: At siyempre lansang.
1: Na, ah?
0: Kay masbug at pamatian ang lansang.
1: Ha? Ah?
0: Bugat matian ng lansang.
1: Correct! Te? Bisan isa ka bila? Equal na bala ang lansang ka algodon bala? Bisan isa ka bilog, di ba? Mas bugat ay yadalon ang isa ka bilog lansang ng sa algodon?
0: Te?
1: Te?
0: May lang nagtsaktong ako nga diksyonaryo, di ba? Te? Mag-greet ka na?
2: Okay.
1: Di matulog ka na?
2: Mag-greet ka sa... Hindi pa, mag-contrang masakos ang program, mamati ko.
0: Okay. Sige, greet your friends. Go ahead.
2: Ginag-greet ko ang mga nagkamati sa ex. Sa nanang mga programa. Sa X-Radio. XFM. Si Angelo, si Ivan. Si Angging, nagkamati ko sa Pakoloda. Si brother and sister. Si... ng pilma sa kanan-tanan ng kapalamati pag si Jimmy sa Tansa Bonifacio
0: Iloilo na
2: sa,
0: Iloilo Tansa Bonifacio Iloilo
2: sa Tansa Bonifacio o
0: Iloilo
2: ako na ang iwala si Tansa si Jimmy sa Tansa Bonifacio
0: salamat
2: kin sa
0: mayroon pagali
2: pwede ka request
0: title
2: Laki Salayaw.
0: Grabe man, may kanupol.
1: Tuwang kafe, inayaw, laki sa layaw.
0: Laki sa layaw, laki sa layaw, bangkaw. Try na muna.
1: Hindi ka gusto sa ano? Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa layaw. Laki sa badyaw. Laki sa badyaw, laki sa badyaw, Leo.
1: Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa tunog.
1: Laki sa tunog, laki sa tunog, kaplog.
0: Bye-bye, Leo. Good night.
2: Salamat kay Katopang, kay Samad X, kay Tertisoy, kay Maman, kay Dolce Langka.
0: Dapat Leo, bye-bye.
1: Oh, sige, bye-bye.
0: Balik pang phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Hoy, happy weekend in advance sa tanan. La opisina, Buas.
1: Yes.
0: Pero kita taga Radyo Mayara.
1: Of course.
0: Pero syempre ako ma-absent, Kuya Buas.
1: Long weekend naman.
0: Happy long weekend. Halong sa tanan-tanan. Kag syempre, Buas, kay wala sing opisina. Padayon sige po ng pagpanagtagkwarta sang XFM Philippines sa Negros kag Panay Island. Buas, ang ika week 3 sang Goldie Gold Beer Premio sa Tansan promo. So padayon lang sa pagpadala sa inyong entries kag syempre ang ika week 25 naman sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. 3,000 pesos naman sina ang inyo madaugan. Gani ka, doon na ka mo sa mga XFM stations kag preparar na ka mo sang mga proof of purchase na kinanglanon namon nga entries para dako ang chance nyo makakwarta diri sa amon nga waragwagan. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal kag nagpinamati. Salamat man sa mga tech on duty kag sa tanan nga station manager sang XFM Philippines sa Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamong salamat kayo mo yung gabi. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.

0: Tapusin ang ating immune system araw-araw. Mangdan Tone Plus Gold. May tinlay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold? Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold? Mambibit, lumisubuti ka.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maliwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang namo.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamon ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Second Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodbers, ang tako lamog kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Ati nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi isil na siya sa una. Ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at sum sa nga konsyan. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Tabag yan! Mag-Santum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santum Plus Herbal Oil.
2: Santum Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santum Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa akin.
2: Santum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: System

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulbang nga ng kandang kasuan kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga sugi butika.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit ng
6: gimbatyan. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms present.
6: Sa doctor.
8: Sa mga butika.
9: Ed,

0: Taltong Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Taltong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, paghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Taltong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butik.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Intag li mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sampung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sampung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko mapaborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, agad ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. So bagay ko nakatipid, bangod nga, hindi ko nakinanglan pa magbakas ng collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Hintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali lang.

0: sakit ng katawan, mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Siyaga, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa hangakon panarabaho. Bangod sa on nga tritis, sa it-sakit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Excellent.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Ma'am.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin na gusto makasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: Ayan, at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pating ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa ating pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang ating pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ka ito, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon doon, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa, mag-ingat kayo, ha? Sa mga kababayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is, parang propeller yan, Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanila pala naliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Una-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung, most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa, ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabilihan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong humiga, piling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas kilalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirla, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try Corrine. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipungin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Doc, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yun yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagilira, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan noon, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag. Yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
4: Yes.
3: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Ako.
4: Mm-hmm. Oo, yung kumakain ng karne. Kasi lamang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: O, kumbaga ito sa katawan at sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayatin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables.
3: Vegetables.
4: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang, eh.
3: Yan.
4: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, no? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi doon sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng gantong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
4: Oo, kasi yung papaya, may papain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano, kasama yung buto.
3: Buto.
4: Oo, i-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yung kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
4: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Doc, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Oh, ibang iniinom nila, eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Mm-hmm. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
4: Oh.
3: Pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun dahil yung papabusog sa kanila, ano?
4: Oh, saka pag nauhaw.
3: Yun nga.
4: Oh, pag nauhaw, saka lang.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's, as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. So, kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, no? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Maging parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh magandang pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Kailang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Shore Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Shore Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mang Santon Plus Gold? May taglay na ang retinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
3: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titignan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay, kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kasi may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-6096-545.
1: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay Doc yung Santon Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yun yung case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment, punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kabayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka na minsan sa ating pong mga avid listeners.
4: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless, kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nagkasamuli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magkapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes!
10: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayumay na balaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
1: Sister Pain!
19: Ngayon ako si Mom, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan pag sakit sa akong kalawasan. Galing magpapamaglala ang panlaki na dating ko kung lalas ang Sister Pain para dere-derecho ang training.
1: Sister Pain! Ang galang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Pag-ibili sa mga butika.
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Maring aga Pilipinas, maring aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa kaoras kagtunga nga pagdala sa inyo sang nagapanguna nga mga balita, mga exciting istorya, exciting information diri sa 100.7 megahertz on your FM band, mga abyan, mga katrupa. 100.7 ha. Kung sa radyo, kamo nagapamati. Pero makita man ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo para sa mga freska kag naga ragas-ras nga mga balita. Mga balita ba lang sa karon nyo pang adlaw mabasahan sa mga national dailies, sa mga tabloids, pero mabatian na ninyo diri sa aton palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa mga nakabugtaw na bangon na kag mag-init sang tubig, magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mangustin, may moringa, kag may soya powder. Nga dugang pananam sang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mabian pwede sa mga kabataan, pwede man sa mga may edad na. Pwede gid sa mga may diabetes, pwede gid sa may mga hormonal imbalances. Santon Plus Coffee Mix, mabiyan, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Petsa 21, subong mabiyan, sa bulan sang Agosto, adlaw kita nga Biyernes, TGIF. Kung makita ninyo sa inyo nga mga kalendaryo, pula ang petsa 21. Karon nga adlaw, meaning, wala trabaho mga biyan, o kung holidays, subong August 21. Isa sa pinaka-fitsa sa kasaysayan sang Pilipinas na nagpabag-o sang lideratog kagpamulitika diri sa aton pungsod. Nagbailo man sang pangalan sang aton International Airport. Kaya balo ka mo, ang Agosto 21, wala klase subong ha, holiday subong. Medyo malawig-lawig ang holiday o weekend holiday sang aton sininga mga katrupa. Nami isubong kay Tita, wala manggit kita weather disturbance sa manan ng habagat o southwest monsoon. Pero ang bagyo wala na, hindi naman gitamaan ka peligro. sa kinahandan, pero kahapon doon nami isang tiyempo, no? Sa kinahandan, maka-experience kita sang mag-uom-guom nga panahon. May mga galom, kagkisa, may mga lapta-lapta nga pagtupasang ulan. Pero hindi magin makahalalit, ha, no? Ang masunsun nga pag-ulan siguro, makahalit lang ini sa mga dalanon bala nga wala sang reef trap, base bala mag-landslide, no? Because it's a Friday, mga abyan, makaplano kita sang mga weekend vacation ta. Ninoy Aquino Day, mga abyan, subong, pula ang aton nga kalendaryo, kay kun aton pa madumduman, kagpasiplatan ta ang aton nga kasaysayan, ang fetsa 21 sa bulan sang Agosto, mga katrupa. Amo ini ang fetsa nga sa diin gin-assassinar si Ninoy Aquino sa iyang pagpanaog sa eroplano sa Anay Manila International Airport. Bangod nga dira sa napatay, ang Manila International Airport giningad na bilang Ninoy Aquino International Airport. Natubtub sa karon mga abyan, pila na katuig. Ika-43 nga death anniversary subong ni Ninoy Aquino. Pero tubtub subong, duha na ka presidente ang nag-alagi ng mga Aquino. Pero wala pagyapon matumod mga katrupa kung sino ang nagpapatay sa iya. Ang Ninoy Aquino International Airport na sa tuong una, Manila International Airport, ginhingad lang na ang Ninoy Aquino International Airport pagkatapos ang iya kamatayon sa mga lugar. Ikebalo ka mo, at the time, nagbalik ining si Ninoy Aquino from his exile, mga abyan. Nagbalik sa Pilipinas pagkatapos ang tatlo katuig nga exile. Ikining ginatawag niya sa ito nga mga tinayon, self-imposed exile sa Amerika. Bangod naga pangatubang sang security threat at the time, kay ti number one critic ining si Benigno Aquino Jr. sa kay Pangulong Ferdinand Marcos. ang grupo yung silibla ni mga sa karon lang mga progressive black ano. Ang iya nga kamatayon mga katrupa amo ang nagpabaskog sang oposisyon sa tunga mga tinion nga nagpatapos sang leadership ukon ang pagkadiktador sina siling nila sa kay anay Pangulong Ferdinand Marcos. Pag-amo man ini mga binanag mitsa o kung nag-trigger sa ang ginatawag na People Power Revolution sa itong 1986. Ginamit nila ng tapalan ang kamatayon ni Ninoy Aquino nga ginpapatay kuno ni Ferdinand Marcos ang pamilya Marcos ni Ninoy Aquino pero wala man nila mapamatudan. Gingamit nila ng tapalan ang kamatayon ni Ninoy Aquino sa international airport agud to nga bailhon ang administrasyon. Pero tub-tub subong, doon na ka mga kino nagaging ang mga presidente sa Pilipinas. Wala man nila mapamatudan nga ang pamilya Marcos ang nagpapatay. Sakay Binigno Aquino Jr. Number one critic, sakay Marcos, sakay Ferdinand Marcos Sr. Nag-tener sa Amerika sa ginatawag na self-imposed exile. Tama na kaso kung kritik ka, no? Nagpadilag ka lang mo. Ang ginapangita, subong, amo si Loren Ligarda kagaganak niya, kundinas lang. Kay si Loren Ligarda ya, pila ka sesyon na sa Senado. Wala gid sa makatambong. Ang baliba niya lang to, nagasakit siya niya, kag nagasakit ang liog niya, di nagpakonsulta sa luwas ang pungson. Ang kay Leandro Libisti ya, sa Setyembre pa sa mauli, kay may world tour siya. Di wala man ni de threat sa ila. Wala man ni security threat sa ila. Sila lang yan naghimo-imo nga threat sa ila. Health threat ang ila, health threat. Pamahog sa ikayong lawas. Kay masami nga nagakutoy, nagasakit, ginasuot sa hangin ang tiyan ni Loren Ligarda. Pwede tanaga atin sa sesyon. Kaganti, King! Ang kinaklaim nyo nga taga inyo. Kada eleksyon lang kaklaim nga taga antike. Dinda si Loren nyo ah. So mga bian, subong holiday bangod ika-83 nga death anniversary ni Anay Binigno Aquino Jr. Kaga bilang tribute sa iya. Sa mga naglantaw sa aton sa Facebook, ara kita. Gina-silent night lang naton ang music, blabasi, blakon na kigan, blakitaw. Amo ini ang theme song, mga byan. Ang paborito nga bahanon sang mga nationalist, sa mga patriot, sa mga tao nga nagapalangga kuno abi sa aton nasyon. Ang may pagkabalaka sa pungsod Pilipinas, ang progressive black black. Muning paborito nilang kantao. Nagikan sa komposisyon ni Ka Freddy Aguilar, ang Tigolo. Bayad ko, abayad ko, bayan ko.

Ka Freddy Aguilar sa sining makasaysayan kag meaningful makahulugan nga ambahanon mga bayan ko para ini sa aton tanan nga mga Pilipino nga nagapalangga sa aton nga nasyon. Hindi lang ang progressive bloc ang naga admire sang sining ambahanon, no? Hindi lang ang mga critics sang administrasyon kaysa impresyon sang kalabanan kun amo ni ginapatukar mo daw nagapakita lang ang miyembro kana imuya sang progressive bloc. Miyembro kana imuya blas ang mga ginakaabig sing iban nga left-leaning organization. Hindi man kinanglan mangin left-leaning group ka kun mag-criticize ka sa gobyerno, no? So amo yadto ang halad naton mga katrupa sa ika-43rd death anniversary ni Anay Senador Benigno Aquino Jr. 43 anyos na ang nakaligad. Wala gihapon matumod kung sino nagpatay sa iya. Daw hindi pa tumabas ko katrupang dyan rin ang mga CCTV ako. Actually daw may cellphone naman sa ito nga mga tinio, no? Pero daw wala pagiguro mga kamera ang cellphone sa ito nga mga tinion. Ang dala kag bit-bit nga mga kamera abi sa ito nga mga tinion sa mga media men. Ining konvensyonal pa bala nga mga kamera nga ginapasan pa na bala. E daw kabalke. Wala gid sang may nakakapture gid bala sang pagtutok sang armas luthang sidearm sa ulo sa likod nga bahay ni Ninoy Aquino. Ang napakita na lang dito sa footage mga katrupa, naghana siya magpanaog sa tarmac sang airport. Kag dito, nagahalapao na siya kag nagkinarankara na ang mga si airport security. Namo-damo ito ginpang-arestar ng mga katapo ano isang Philippine Constabulary. Pero wagid matumod. Wagid matudlo ang mastermind. Ambal sing iman, paano yung tudlo nilang mastermind? Kay pariente mo lang ko. Pariente mo lang ko noon ni Ninoy Aquino kag ni Corazon Cuanco Aquino ang nagpapatay sa iya. Amo nang hinuring-uring sing iman. Eh, amo na nangin misteryoso ang mga suspitsado sa pagpapatay kay Benigno Aquino Jr. Duha ka presidente na nga mga Aquino, wala man makasulbar sang siningasay sang krimen. Pero te at least may Ninoy Aquino International Airport kita. Nangabiyan sa Senado sa buong pasiplatanta, dalas nasunta ng mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Pero yun sa Senado, mga abyan, si Senate President Sherwin Gatchalian, may bill nga ginpasa sa Senado nga nagadumili sa mga kabataan nga maka-access sa social media kung hindi ka pa makalabot sa 16 years old. In other words, mga abyan, 16 years old pataas ang mahimo maka-access sa social media, no? Ang social media iban sa mga kabataan nga wala pa makalabot sa 16 years old. House bill pa lang niya, House bill. Bangod mga katrupa sang natabo nga paglinot hanganay sa mga universidad nga sa din ng mga sospitsado mga minor di edad ang pagpanglutang sa mga eskwelahan nga sa din ng pinakaulihi nga nagluntad amo ang sa Ateneo de Zamboanga University. Si dalam sang amo nga bill mga abyan ginadumilian ang paggamit sang social media sa mga bata nga wala pa makalabot mga abyan sa 16 years old. Actually sa ibang nga pungsod ginapatuma na nila. Ginatagaan sa importansya mga abyan diri sa ngaton nga mga lawmakers nga hindi na malikawan pa kundi na masulit pa ang mga brutal, mga violenting mga activities nga ginalakipan sa mga kabataan. Kung madumduman pa ninyo live stream pa sang suspitsado ang iya sini mga abyan nga pagtiro pagpanglutang dito mga abyan sa Ateneo the University o kung Ateneo

0: repost pa, gin-share pa mga biyansang ibang. Gin pa sa publiko pa. Sa sininga kang tanan, nahimo inimabyan nga ningin viral. Kagabis ang kalabanan ng mga kabataan daw, normal na lang ba? No? Amo na sa aton, mag-post-post ka mo. Kung mga sensitibo ng mga content, hindi nyo na pag-i-post. Kay, hindi maayob la ang influensya niya bala, no? Abi sila sang iban ang mga insidente katulad sa nga mga sensitibo kung i-post mo kag i-share mo daw normal na lang bla. Makahatag ini sang malain nga influensya sa mga kabataan ang pag live stream kag pag share mabyan sa sini nga sa mga insidente ang ginadumilian man, no? Gina plano man sang senador nga ipamtang mabyan ang Social Media Safety for Children Act. Senate bill pa lang niya kabe pa ma-approve ni. Ang mga provision para sa pagdumili sang social media sa mga kabataan nga wala pa makalabot sa 16 years old. Ginapamtang man diri sa among mga byan nga House Bill o kung Senate Bill ang mga plataporma nga ipatuman sa age limit kag identity verification systems. Nga sa diin mga byan makilala kuno ang magamit. Tinguan sang sininga bill ang mga mekanismo nga ma-identify ang nagagamit sini bot silingon matutuod ang pag-restrict sang edad, no? Agud to nga hindi mabiyan ma-violate ang ini nga kasuguan kun mangin aprobado na sa Senado. Actually sa ibang nga pungsod mga bin nga napatuma na ang restriction sang paggamit. Kinadumili na sa pag-access sa social media ang below 16 years old. Ato niya ti ulihin na ni. Kun ma-approve man ni, medyo ulihin na ni. Oras mga byan, 56 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. Galas na sunta ang iban pa ang mga balita lokal kag nasyonal sa pagpangalagad naton sa platuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga byan, ginadulong sa inyo sang Santon Plus o kung Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa sining matinon nga 56 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga, bisan wala pa ka mo makapamao kung luyag na niyo makaangkon sang proteksyon batok sa mga pamalitian, trangkaso, ubo kag sipon, magtumar na sang Santon Vitamin C. Bisan wala pa ka mo makapamahaw, kaya ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala unod ang inyong atyan, mahimo ka mo makatumar sang Santon Vitamin C. Sa mga kabataan, sa mga adults, sa mga kabataan, ilabinigit subong ang pagbailo-bailo sang panahon, makatuga mga abyan sang trangkaso. Pagiban pa ang mga pamalatian sa mga kabataan. Proteksyonan natin sila batok sa sining mga pamalatian, tugas ang pagbag-ubag usang panahon. Pinagi sa pagpatumar sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Magabalik kita mga katrupa, dugang nga mga balita kag-informasyon kag-istorya. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga apahan numdum.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Xanthone Gold, Coffee Mix.
3: Konsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Pinapaoda, pagatibalom. At ang pinoproblema ko, yung underarms, onin, yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Seven Plus Herbal Soap.
11: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: oras sa Pilipinas. Eksakto, alas 5 na sa aga, mga pian. Oras na, agod to nga magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kung may plano ka mo magjudo sa inyong partner sa takna alas 5:30. Kaya pinaka-timely gid nga pag-inom sang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo ang 30 minutos antes mangaben ang ginuduhay o kung ang inkwentro hanay. 30 minutes before, labing-labing sa inyong partner magtumar na sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ilabi na gid subong nga medyo matugnang panahon kag wala man sang trabaho. Bao ka namit gid ini. Timing gid ka trupag dyan rin nga idulodugsing-dugsing sa inyo nga mga partner. Kung plano ninyo nga... nga... mag-inkwentro sa alas 5:30, subong palang daan, tumar na ka mo. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may mga kakaklabuhas ka. Amuning duha ka mga ingredients, mabinining duha ka mga sulit ng mga ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men. Amugid ini ang nagapabakod sang palinduga ni Junjun. Nga madugay na nga nangin mahuloy on. Kag nagaduko na lang pirmi, kag wala na gana magtambong sang flag raising ceremony. Ibalik ang panindugan, John. Ibalik ang madugay nga standing ovation, John. Bugtaw, John. May chance pa nga mag-champion, John. Ari na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makakaglabuhas ka, basta 30 minutes. Antes ang labing-labing, ha? Kung luyag mo, gid, nga mag-function pa. May responsibilidad, Prince John, eh. Magluwas sa pagpangihi, may isa pa gid ini siya ka responsibilidad. Nga ako nag-edad ni ganing lalaki, mga 50 and above, nagpawala na lang si Junjun. Nagkalipat na sa singisa niya ka obligasyon bla. Di karoon ang Yes to Health Incorporated, nagmanufacture sang pinaka-efektibo, 100% safe, natural, nga Turbo Dietary Supplement for Men. Agutong nga magbalik ang kapagsik ni Junjun. It's not too late yet. Kung luyag mo nga magbalik ang nagakayaba mo nga performance sa kama, nga daw iyasang puramintado nga kabayo, nga daw iyasang rabbit nga dispirado, kag daw iyasang sadista nga pato, magturbo. Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang kaya. Mga biyan, sa ito nga pagpalagad, kaya balo ka mo ang mga... pulisa nato na alarma na ilabi na ang aton sining PNP chief mga abyan nga ang masaming ginakaulamiran sang mga shooting incidents sa eskwelahan nga involve ang mga minor di edad, ang mga tatay nila o nanay nila yara sa serbisyo. Buti ningon ang mga nagapanag-iya sa mga armas lutang na ginagamit sa mga minor di edad sa pagpanglutang sa mga estudyante sa eskwelahan, iyasang ila ginikanan. Nagapakita diri mga katrupa nga may mga negligence sa bahin sa mga ginikanan nga nagapanag-iya sang sininga mga firearm o armas lutang. May negligence kag may pagka-ignorante o kung ano man sistema nga sa diin madali lang maka-access ang mga kabataan nga makakuha kag makagamit sang sininga mga armas lutang nga ginagamit mga byan sa krimen. Ang sa takluban to, nanay niya to, ha? Nurse kag isa ka police officer babae, ginatrain niya tong anak niya nga mag-practice sa firing range. Ginbutang man kuno to sa box-box ang iarmas to, pero may access ang bata. Ining sa Zamboanga Ateneo, Ateneo de Zamboanga University, mas dali pag ang access niya kay ara lang sa sulod sang salakyan sang ila iyamay. Gindulong sa sing iyamay sa eskwelahan, nabutang na nga daan mga abyan sa bag. Kaya balo ka mo, bilang tag-iyas ang armas lutang o firearm mga abyan, either long man o short, napagkita o kung na couple dira, ang pagka-responsable sa isa ka gun owner, no? Antes ka tagaan sang lisensya o kung mga permits to possess and to carry firearm, may mga examination na day, may mga pasinawan. Nga nagakadapat kagid bala tagaan sang lisensya kay responsable ka nga tawo eh, no? Pero nagagwa diri mga abyan nga ang irresponsible gali nga mga gun owner yadtong mga gun owner pangayara sa serbisyo. Tiginalantaw diri sang Philippine National Police Chief mga abyan nga ipatuman ang dugang pang mga safety requirements para sa pagpanag-iya sang armas luthang, no? Suno sa kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis, ang gun-related ng mga insidente mga abyan sa mga eskulahan kag mga komunidad, partikular na sa insidente nga ginakaulamiran sa mga minor de edad o kung mga kabataan, nagatuga ini mga abyan sang ukon resulta ini sang mahapos o madali nga accessibility sa mga armas luthang. Di bangod sini mga abyan, ginpayag ni Nartatis nga tun-an gid nila ang pila ka mga posibilidad nga himuon nga requirement ang isa ka ginatawag nga komprehensibo nga pagpaintindi or seminar sa gun safety. Hindi lamang sa pagkuha sang license to own and possess firearms, kundi lakip na mga abyan ang pagproseso sang renewal ipatuman man. I-refresh bla, no? May mga pagbando na sa Civil Security Group mga abyan nga maghimo sang draft kag final updated nga mga patakaran para sa irregular nga pagpatigayon sa mga gun safety seminars para sa tanan-tanan nga rehistrado nga tag-iya sang pusil sa Bugos nga pungsod. Dinapanawagan ganit sa iban mo, Gunless Society. Para mga abyan nga wayos ang krimen nga magatuhaw nga ginaulamiran sang ano sang kabataan kag mga armas lutang. Kay bala ka mo may mga nasyon gani sa ban nga pungsod way gani gagamit sang pusil ang ila tong mga pulis, batuta kag pito lang gamit nila, no? Para bala nga way gid sang damo bala nga ano nga krimen nga maga matabo. Dali lang. So sa piyak nga bahin mga abyan, nasyonal gyapon ini may chance nga ipakansilar ang passport ni Senator Lorin Ligarda kag ang aksi ni mga abyan si Batangas 1st District Congressman Leandro Libiste bangod sa malaba na nga panahon nga wala dire sila sa Pilipinas. Absent sila, wala dire sila. Nag-absent si Lorin Ligarda sa mga sesyon sa Senado. Amuman si Leandro Libiste mga sesyon sa House of Representatives absent anda. Paisigi-sigi ang data na sweldo. No, confirm man, no? Kita nga mga ordinaryo nga mga mamumugon, no work, no pay kita, minimum wage lang ginabaton tanga sweldo. Ang mga elected officials naton, pag gusto ang biyahe sa kundiin nga bahin sa kalibutan, libre ang ila travel expenses, absent man sa ilang trabaho, pero sige-sige ang ilang sweldo. No, bukot mayadla. Amo gid man nahambal nila, no? Life is really not fair. Hindi gid man fair ang kabuhi. May mga yara sa bintaha, may ara man sa mga disbintaha. O galing ang pagkonsuelo talang diri sa mga yara sa disbintaha. Sige lang ha, nagatiyog man kalibutan ha. Kami ari subong si Dalom, buwas kamo naman sa buwas kami naman si Babaw. Kung madumduman pa ninyo, mga abyan, sa tung July 31, ginanunsyo na ni Ombudsman Jesus Crispin Dimulya nga magapangatubang sang kaso nga plunder ka graft ining mag-iloy nanungod mabyan sang ila solar power scam. Di sabat ni Lorin Ligarda kay hanaan siya nga pagapasakaan sang kaso nga graft kag plunder. Nagbinalaybay siya sa bilog ko nga kabuhi bilang public official. Ginhatag ko ang dedikasyon nga serbisyo nga wala sang sobra kag kulang. Tampad sa akon nga mapumuloyo, tampad sa akon nga obligasyon. Amo na lang na, hasta na lang da. sa social media na lang sila nagapatag. Dito ka sa ombudsman patag, Senator Loren Ligarda, bitbiton mo tong anak mo to, kagpasabton. Guri pata, dalungga niya, guyuda to sa ombudsman. Pag dito ka mo, himo sa inyong binalaybay. Ining pagkapalta, ining pagkatunto ni Leandro Libisti, mga katrupa, promisahan niya kita di isang solar power as alternative source of energy. Amo man yung resulta sa masunsuntang pag-brownout day, kulang kita sang power mo. Ang Pilipinas, kulang sang energy. Kulang mabiyan sang power. Power energy, energy power. Kulang. Amo na, ang mahal ang aton di nga kuryente, 14 to 15 pesos per kilowatt hour. Ang Vietnam nga developing country man, tag 5 kapisos lang nila to per kilowatt hour. Di bangod sang kulang kita sa supply sang kuryente, kay wala kita nuclear power dire. Kaya gin pagguba ni Cory Aquino, ang nuclear power plant kagin patukod ni Ferdinand Marcos Jr. sa itong mga 1970s, nga mo kung tanit masabat sang kakulang ta sang kuryente sa Pilipinas, kagpagbarato sang bilis ang kuryente, gin pagguba ni Cory Aquino, kay nami itong apekto, tindi si Cory Aquino na maluyag, nga may legacy ang Marcos. Di muna wala kita nuclear power dire. Nonetheless, kaya wala kita nuclear power, nag-supreme kita sa kakulang sang kuryente. May mga private organizations nga siling nila, mabulig kami supply sa kuryente. Tagain ninyo kami pangkisa, kay kami masupply sang solar power energy sa bilog na Pilipinas. Kaya muna yung ginpromisa ni Leandro Libiste, ginaplayan niya ini, nakakuha sa pangkisa kay Migoy sila Anay Santo ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nahatag lang ang prangkisa, mga biyan, nga mag-ooperate kung tani 25 anyos, ni isa ka solar power, ni isa ka postis ang solar power, ni isa ka solar panel. Why tayo gin... Why ginhamtang? Why ginbutang si Leandro Libiste? Instead, binaligyan niya ibang porsyon sang sininga kumpanya niya. Kaya kung tani, kung... Kaya ba mo ginatagan sa prangkisa, exclusive, itanan ng mga solar power company, antes magbutang sang solar power farm, magigid sila. Kag dapat sila gid ang may control ba? Kaya kung gintarong lang ni Leandro Libiste, nga anak ni Senator Loren Ligarda, ining solar power para sa bayan, tani, bisan paano, hindi kita piktado sa mga power shortage diri sa Pilipinas. Ha? O experience ninyo every now and then, sa hindi lang mapaktan ng mga inoras, hindi lang mapaktan ng mga lugar, may mga brownout kita diri sa siyudad sang Iloilo. Kag sa probinsya sang Iloilo, sa din mga bayan sang Western Visayas, siguro bisan sa din mga bayan sang Pilipinas, kay kulang kita sa supply sang kuryente. Te, si Senador Loren Ligarda, kagaganak niya nga si Libiste, Leandro Libiste, hindi tanda, yun pasampina na to sa NBI, makadwa ka beses, hindi tanda magtubang to. Te, hana na sila nga pagpasakaan sang kaso nga graft kag plunder. Ginahana pa lang, ginadihon pa lang ang pagpasaka sang kaso, ginaprepara pa lang, ginacase build up pa lang, naglupad ng duha. Ang balibad ni Senator Loren Ligarda, permiga kutoy tiyan niya. Kag nagasakit ko noong liog niya, ti mapakonsulta to siya sa luwasang pungsod. May extension pa sa iya medical leave. Ti si Leandro Libiste, hasta pa sa Setyembre sa luwasang pungsod, lagaw-lagaw po to siya sa luwasang pungsod. Ti kay leave ni sila, sino gabayad ni man sang ila travel expenses man? Ginagamit pa ni nila ayan ang rata nila, representation ng traveling allowance. Kay wala sila nag-aulubra na din sa Pilipinas. Ang ilang mga staff ni sige swildo ni. Sige kita swildo ni si ilang. Wala man output. Si Leandro Libiste, wala man siya sang output sa Congress. Wala man siya sang may napasar nga hagna o kung bill nga mangin mapuslanon sa mga Pilipino. Ti si Senator Loren Ligarda, ano iyabi? Sa pinakaulihi, iyabi, sumo nga pagkasinadura niya. Ano bi ang naimo niya, be? Para sa kayuhan sang tanan. Sige-sige, sweldo ni ayan sang staff nila. Balaan mo, mga katrupa yung isa kasenador, ang ginigastos ng isa kasenador sa iya mga staff, sa iya sininga opisina, elektrisidad, tubig, kagiban pa, mga pagkaon nila na mga 1.2 to 1.5 million pesos kada bulan. Lakip na yung mga sweldo sa ilang mga staff, ha? Inaya sa senador. Sa senador. Oh. Amo nga ni pamangkot sa ibaan sa kay Bato de la Rosa kay wala siya wanted siya. Ano na tabo sa iyang mga staff? Ano na tabo sa opisina niya? Kay membro gyapon siya sa komitiba. Sige-sige gyapon sweldo nila. Sige gyapon sweldo sang ilang staff, mga asawa ya da, utod ya, bayaw niya. Mga 1.2 to 1.5 million pesos man kada bulan. Tapos wala ta matlauman, wala man tat makita resulta sang ila sininga pagka senador. Unfair, no? Ang ilang mga staff guro, sige-sige sweldo. No work, no pay kita ya ordinaryo ng mga daily wage income earner. Pero ang mga elected official naton, yan mo na, mag-absent man sila o present, tuloy-tuloy lang ang patak sang sweldo. Ang nag-sweldo, kita nga nag-bakoy-bakoy, ha? Ordinaryong trabahante, hindi kita kaluwas eh. Abi ninyo, mga regular lang ang may empleyado ang makabayad sang buwis, ang hindi makalikaw sa buwis, halos tanan kita. Bisan hindi kayo mo regular yung empleyado, nagabayad ka buwis sa gobyerno, nag-aamot ka pang sweldo sa mga public official staff. Tricycle driver ka, jeepney driver ka, e-bike driver ka, tricycle driver ka. Nagabayad ka buwis mo, kaya halos tanan-tanan ka kinanglano mo sa kadadlaw, noodles, habon, Colgate, close up, shampoo, pagkaon, corned beef, sardinas, may ginatawagin ng abat, value added tax. Gakadto ang porsyon sa ginabayad mo sa kinanglanon mo kadadlaw, gakadto sa gobyerno, ang pagsweldo tas masinador tang mga animal. Nga lagaw-lagaw ang obra nila. 17 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Ang inigabahin mga biyan na ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Ang Clear Skin Herbal Soap, gamitin ng araw-araw, either bata o matanda, may asawa o dalaga, mga byuda kag mga siparada, mga binayaan kag mga anald na, pwede gid makagamit sang Santone o kung sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapaputi sang panit kag nagapahamis ang kutis. Wala sang side effects, wala sang chemical reaction. External use lamang ini. Ibagnos sa guya kag sa lawas. Isa ka semana makita ang ebidensya. Bisan ipamangkot yu pa kay Maria Capra. Nga nagamit na sang Santone. Soap kag Clear Skin Herbal Beauty Soap. Isa pa lang ka semana, gahamis ng kutis niya mo. Oh. Kinapakita isa picture-picture. Makita, gid man, grabe gid man yung picture yan, no? Ang actually lalaki kag babae, pwede gid makagamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, no? Kay Manti, ang lalaki, may araman niya nga, bisan may lumilom lang, bisan mahamis ang kutis, blah. Bisan may lumilom lang, basta mahamis ang kutis. Galing ang Clear Skin Herbal Soap, double action. Double action, nabi mo, nagapahamis na sang kutis, nagapaputi pa sang panit. Duga nga mga balita lokal, mga biyan kag national sa atong pagpangalagad. Sa mga kay September na pila na lang kadlaw ang lampasunta, taklarunta kag magatabok na kita sa bulan sang Setyembre. Medyo harvest season ang bulan sang Setyembre. Gamay na lang at talaklason, ha? Makalampuas na kita sa bulan sang Agosto nga katapusan nga bulan sing tigkiriwi o kung tiggulutom. Subong si Jose Marichan, ara pa sa... Huwag pagawag, lakat-lakas kalye, no? Huwag pagawag, labay-labay sa balayta. Dugay pa. Mga 2 days before na, magalabay-labay na sa kalye, ta. A day before, gatala tamo-tamo na sa bintana, ta. Subong, huwag pa. Bulan sang Setyembre, okay naman, ha? Pasiluyag yung magbakasyon sa Thailand, Bangkok, Thailand, kag sa... Ah, sa din Singapore, Hong Kong. May direkta na flight from Iloilo to Bangkok, Thailand, kag Hong Kong. Tipon-tipunan ta naman ni katropang dyan rin eh. Kaya daw may direkta na flight oh. Ang Cebu Pacific oh. So good lang no bimbre mo. Okay, dugay. Anong bintaha ko may direct flight oh? Siyempre ang bintaha kung may direct flight mga abyan, ang inflow bla. ang pagdamo sa mga turista, ang mga foreign tourists na nagkadto diri sa Iloilo bilang gateway mabyan sang bantugon nga Boracay Beach, Boracay Island. No? Nantuan nyo kay ginuntat ini nga mga direct flight from Hong Kong to Iloilo and vice versa, Bangkok, Thailand, Iloilo and vice versa, nagjutay man ang number of foreign tourists. No? Manami yaku may direct nga flight ah. Para nga ang tanan nga mga foreigners nga turista nga luyag magkadto sa Boracay Island mag-aagya na diri sa Iloilo bilang gateway nila pagkadto sa Boracay, no? Dami na, daw Nobyembre bala magasugod iyasang Cebu Pacific. 21 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 saga sa aton nga pagpanumbalik mga katrupa, dugang pa nga may information, exciting nga mga balita, exciting nga mga istorya sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagkaligad, pagitsang mga importante naton nga mga pahanumdom. Katrupang dyan, Ray!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabuli protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gitbala. Hintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oo, oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Siga, Relban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Aking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sistopain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Kahit sakit, hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sistopain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sistopain. Ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Diet na kubuwasa.
9: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, 25 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Fitsa 21 na kita subong sa bulan sang Agosto. Adlaw nga Biyernes, TGIF Ninoy Aquino Day mga katrupa. Holiday sa bilog nga Pilipinas. Wala trabaho, wala klase. Bakasyon kita. Mga abyan, ang Pilipinas, isa ka nasyon nga madamo kita ginapadala nga mga workers, mga professionals, mga skilled workers sa ibang nga pungsod. Mga OFWs kung tawagon, Overseas Filipino Workers. Kaya balo ka mo, ang Pilipinas nagabaton sang more or less $30 billion kada tuig. Nagikan sa aton nga mga OFWs from all over the world. May sa Amerika, may sa Canada, may sa Middle East, may sa Southeast Asia, may Hong Kong, Singapore, Taiwan, may Australia, bisan sa din lang, may mga Pilipino nga trabahante. Nga amoy ini sila ang may dako nga kontribusyon kun nga ang mabakod sa gihapon ng aton nga ekonomiya. Ikumpara sa iban nga mga third world countries o kung developing countries, actually Dakolaw ay man lang taon pamatian nga third world country, iyala na sa iban nga impresyon. Develop. Kaya natapos na nato ng developing mo. So, developed country kita. Alright? Ang Pilipinas, mga abyan, nag-produce ang madamo ng mga skilled workers, kag mga professionals. Bisan sa din ka lang magkato nga buho sang kalibutan. May mga Pilipino ng mga trabahante nga nagahatag kontribusyon sa pagpabakod sang ekonomiya sang pungsod naton pinagi sa dollar remittances. Padayon ang paghandom sa mga Pilipino nga makatrabaho sa luwas. May sa Canada, Australia, New Zealand, kay amo ini ang mga nasyon kag laki pang Amerika. Amo ini ang mga nasyon nga bukas for immigration. In other words, kung qualified ka, skilled worker ka o professional ka, pwede ka makakadto sang sining mga nasyon with your family. Pwede mo mapetisyon o kung pwede mo mapatigayon makakadto sa sining mga lugar. Nag-uso ini mga biyangketi, siyempre kita mga Pilipino, nagandom kita nga magkadto sa abroad mo, kiti lain ang salary rate mo. No? Kung diriya ang bulan mo, 30,000, regular ng empleyado, dito ya, either double o triple, patulad sa Finland, magkadto nga mo to. Kung nag-pildo ka diri 30,000 sa Pilipinas, bulanan, dito ya, 90,000, tub-sin-mil mo. No? Triple, no? So, handom sang mga Pilipino nga magpadulong sa abroad, hindi gid naton malikawan. Now, ang malain sini, may balita kita nagikan sa DMW o Department of Migrant Workers. Kay may isa ka suspetsado sa syndicated illegal recruitment pa New Zealand mga abyan na arrestar diri sa Iloilo. Na-arrestar diri sa Iloilo mga abyan. Ining isa ka persona nga nagahingalan sa kay Julie Pearl Rubihes nga nagapadalagan kag nagamanage ang Paragon Visa Consultancy. May kang tanan sa kaso nga syndicated illegal recruitment kag estafa nga ginpasaka batok sa iya kag sang iya opisina matapos nga nagaganyat ini siya kag nagapangsukot sang mga Pilipino nga luyag magtrabaho sa New Zealand. Suno sa mga reklamo sa tung 2025 o nagligad lang mga tuig, nag-recruit ining si Rubihes. Kag ang iya nga mga empleyado sa mga interesado nga mga aplikante nga magpangita sang trabaho dito sa New Zealand. Nangako man ang iya kumpanya kag ang iya nga mga empleyado nga sila makakuha sang employment sa mga interesadong aplikante nga magpadulong dito sa New Zealand. Santo sa ilang skills, santo sa ilang eksperyensya diri sa Pilipinas, kabaylo mga katropa sang bayad nga 100,000 pesos tub-tub 300,000 pesos. Ranging from 100,000 to 300,000 mga katrupa nga balayran. Suno sa mga reklamo.
iban sini nangutang na sa bangko, iban sini nagpamaligya na sa ilang kadutaan sa uma, iban sini nagpamaligya na sa ilang mga kanding karabaw kag iban pa. Agud makatipon sang kantidad nga 1,000 pesos, tub-tub 300,000 pesos, sa handom nga mabatak sa kapiganhon ang ila sitwasyon diri sa Pilipinas. Naghandom nga magpagdulong sa New Zealand, bulag sa ila pamilya, iban may mga asawa, may mga bana. Ginsakripisyo ang pagbulag sa ila pamilya, agud lamang matuman ang handom nga makabatak-batak sa ila pigado nga sitwasyon. Para sa mga aplikante, hindi nila mabiyan masarangan in one-time payment ang ining mabalairan. Kinanglan pa sila maghulam sa mga lending companies. Kinanglan pa sila maghulam sa mga ulutangan na pasakaan. So, ang ginaubra ni Rubihis, ni Julie Pearl Rubihis, gina-refer niya ini sa mga kakilala niya nga mga loan agents. Agud nga makatipon sang kwarta nga gina-charge sa mga aplikante, halin isa kagatos kalibo ka pesos, 100,000 pesos nga pambayad, tub-tub 300 pesos bilang recruitment related expenses. Ugaling mga katrupa, pag abot sa ginpromisa nga destinasyon nga amo ang New Zealand, wala man sila sang nadangatan dito nga trabaho insigida nga suno sa ginpangako sa ila ni Julie Pearl Rubihis. Ang iban wala man makatrabaho gilayon, bisan anano lang nga trabaho kuntani, basta may ara lang. Ang iba napilitan nga magtrabaho nga hindi nila linya o kung hindi nila mga byan ginalauman santo sa ila aplikasyon. Ginapayag man sa mga tagreklamo o mga complainant mga byan nga ginraid sang mga otoridad sa New Zealand ang puloy-an ni Rubihis sa Auckland. May kang tanan sa kulang sang mga permits kag licenses ang iya sininga negosyo dito. Pero nagahimo sang recruitment activities diri sa Pilipinas. Bangod sini, pila ka mga complainant ang nagpauli. Huy-huy ang pako diri sa Pilipinas. Pag-abot nila sa airport, wala sa may nagsugat sa ilang pamilya. Kiti, wala ka man imuya dala. Ebalo ka mo, bisan pamilya ta, kakilala, kagkabarkada. Umbalaan nilang mag-abot ka. OFW ka. May trabaho ka dito, 2 katuig, 4 katuig, 5 katuig. Pag-abot sa airport, damo na masugat sa imo. Pero kung nagkalakat ka lang imuya, lagaw-lagaw ka lang. Pagtapos, biktima ka pa sa illegal recruitment. Pagbalik mo din sa airport, sa Pilipinas, sa airport sa Manila, kag sa airport sa Lilo, why, git masugat ka nimo. Why, git loreng. Tamo na natabo sa mga biktima sa illegal recruiter. Pagbalik sa Pilipinas, huy-huy pa ko ni isa kakilala, ni isa kamembro sa pamilya, wala gid siya may nagsugat sa iya. Adding insult to injury. Sa sining akang tanan, si Pangulong Bongbong Marcos nagpromisa kag nakahatag na sang assistance gin-channel lang sa Department of Migrant Workers para sa mga complainant mabyan. Agudto nga maumpawaan ang ilang malaing sitwasyon kag mabuligan sa pagpasaka sang kaso. Ipadayon ang pagpasaka sa kaso batok sa kay Rubihis mabyan kag sa sining nga mga empleyado. May kabilugan nga 13 ka mga kaso ang ginpasaka sang mga taga-reklamo. 7 kakaso mabyan pinagi sa DMW Regional Office Number 6. Kag-anom kakaso naman pinagi sa Migrant Workers Production Bureau para sa syndicated illegal recruitment kag-istafa. Sa tung Marso 23 sang karong tuig, nagpagwa ang Regional Trial Court Branch 27 sa siyudad sang Iloilo sang warrant of arrest batok sa kay Julie Pearl Rubihis kag duaniya ka mga empleyado. May kang tanan sa People of the Philippines versus Rubihis et al. Nga nakadakit bilang criminal case number 26-96939 sa tung Agosto 13 karon nga tuig. Dakop mga byan sa takna ng alas 9 sang gabi
ang ining sospitsado nangin madinalagon ang pag-arestar sa Cairobihis. Upod ang mga tinaw sang Lapas Police Station 2 diri sa siyudad sang Iloilo, matapos mabin ang iyang pag-arestar, siya ang gindala kag ginpatineranay sa kustudiya sang Lapas Police sa tung Agosto 16, 2026. Dala si Rubihis sa St. Paul's Hospital diri sa siyudad sang Iloilo magkatapos nga maka-experience ini sang stomach ache. Daw pareho balatian nila ni si Senator Loren Ligardao. Sa karon, yara sa PS2 Female Custodial Facility, samtang ginalat pa ang dugat pa ang disposisyon sa kaso, agod nga iton over sa korte. Nagapanawagan mga katrupa ang Department of Migrant Workers. Lagip na ang ilang protection bureau sa iban pa ang mga biktima ni Jolie Pearl Rubihis nga makipagigangot sa pinagi sa mga website sang Department of Migrant Workers.

0: illegal recruitment. Pero mga maning kaso, takop tayo ni. Kaya hindi niya politiko, politika si Rubihis mo. So, sige lang, basta illegal ang inobra mo, may kalalagyan ka talaga. 36 minutes after 5 o'clock ang atong oras, isa sa pinakamatahom sa DNA katropa ang dyan, eh. Aro. Mabiyan sa ano ha, sa Martes, sa as far as Iloilo City is concerned, holiday man sa Martes, charter day, o kung charter day, sa Martes, diri sa siyudad sa Iloilo, holiday man kita, no? Kay may okasyon sa Martes, amuhining ginakabig na tumabin nga charter day, pila ka mga aktibidades ang nakaline up sa charter day, mga byan, lakip ng paghingalan sa mga outstanding nga mga Ilonggos, ha? Sa ila sini napilian nga mga profesyon, no? Ikapila na ni nga charter day. Ikaw, 89. Nang taong tabi din, ikapila ni. Basta charter day. May pila ka mga nakaline up ng mga activities, mga byan, para sa charter day nga paghiwaton, no? Diri naka line up man ang paghingalan sa mga outstanding naton nga mga Ilonggos, mga nagmadilagon sa ila sining chosen field of endeavor. Saan mo pakita mga outstanding Ilonggo man? May chance. Bisan wala latimo it award kun wala latimo gobra it illegal. Mga byan, isa sa pinakamatahom nga plaza diri sa siyudad sang Iloilo, amo ang Haro Plaza. Ang Haro Plaza, mga byan, matahom subong kay nalimpyuhan, ha. Napanghimos na itong mga nagkala wilwig balang mga sangasang kahoy sang maagyan sang buhawi. Ti subong limpyo-limpyo na gid. Nagasiga pang suga kag manami ining lugar para sa mga naga-walking, naga-jogging, naga-brisk walking kag naga-sumba-sumba. Unuyag ninyo mag-witness, mag-attend sang sumba sa mga DC, mga D50, D60, D70, kadto ka mo sa Haro Plaza. Tamo da nga mga grupo nga sumba. Para nga magpabili ng pagkaaktibo sang inyo lawas, kag magtinir sa kalibutan, magsumba, banwa, binag-binag. Ang balsang migo ko, wala gid ka-exercise. May mga tao rin exercise da iban wa mga nagalawig sa kalibutan. May punto man sa kanya. Kaibal ka mo ang rabbit. Ang rabbit na. Tumbo-tumbo lang ubra niya, no? Tapos palakaon pinisa sang vegetables kag hilamon vegetarian ng rabbit mo. Grabe ni Polagon. Grabe ni kahiper nga klase sang sapat niya ang rabbit. Oo. Oh. Tumbo-tumbo lang ubra. Tapos kaya pakaunan mo sa ilamon. Kapit pa pakaunan mo sa karos. Dasig sa magkaon. Kaya daw tuman kaiper mo. Pero ang lifespan niya, duha lang katuig. Oo. Ang bao, wala ka-exercise. Mahina yung maglakak. Daw mapatay kung pahulagon. Kagbisan ano lang kaunon. Hilamon kaon. Mga lago kaon man. Ang lifespan sang bao, 200 anyos. O, si Ringon, ang balsing naman, hindi man garantiya kung athletic ka or physically fit ka o pirmi ka ga-exercise, gadalagan, matinir ka gid sa kalibutan. Kaya man nga, wae man ga-exercise, hinay-hinay lang, kaplakat lang, mahinay man po lagon, pero gatinir pa sa kalibutan, tag-sin anyos pa. Eh, report ni Katropang Romel Paglibar ang sitwasyon diri sa Iloilo, nga tuman katahom, wala sang ulan, wala man sang mamadlos nga hangin. Timely lang katama kay Holiday Subong. TGIF na holiday pa. Katropang Romel sa patrol. Maayong aga, kampiyon nga aga, Katropang Romel.
1: Good morning, Katropang Alvin. Maliwanas nga aga, kagmahawan nga kalangitan, Katropang Alvin. Ito lang kita binakita nga panganod nga nagapatimaan nga matutangulan. Gasilak na ang adlaw sa Sidlangan. So, diri sa Haro Plaza, Katropang Alvin, damo na sa mga kotora nato, nga nag-walking ito isa sa mga win niyo nga masaming gina dugso ako na dugukan bala mag-walking ka mag-jogging ang Haro Plaza Katapangalo niya nang luwas nga hindi nainit.
0: Oo.
1: Mabugnaw ang lugar.
0: Kag kun gutomon ka, o kag kun medyo hilab sulok-sulok mo, may bibingka man tira kag may ambot ko may ano da sila, ano pang ilimno nila daman? Bibingka lang nakita ko dai.
1: Bibi subungaga bibingka lang kita ko di Katapangalpin.
0: Wala ay, taho.
1: Mga
0: wala sang taho galibod. O kun ga plastaro.
1: Wala wala. Kung hapon na biti may mga naga ano na diri nagabaligya mga street foods pala.
0: Oo.
1: Diri sa Kilis ang Bilfrey. Tisubong ang nakita ko di kwan lang bibingka lang git sa tubang sang Haro Katedral.
0: Oh, kay ti do lang so, alang mani magkaon ka sa mga finger food ning aga pa, di ba?
1: Oo. Kailang dumayga uwang ubero.
0: Base maten sang ano, bro. Sang sumba.
1: Ano go running warm up everyday habit pala.
0: Ah, oo.
1: Ang bumbiro dapat ikunaga, i-warm up ang makina, i-warm up ang
0: wang-wang.
1: Oo. Para nga, in case kung may call up, ready na sa pag-responde ko sa pangalit.
0: Wala na ito yung padaog sa binggawan?
1: At ito, ay...
0: Magsunog ito yung... Ang mga bombero to, gabit-bit baldi kakabit sa mga dipsero sa lakyan mo. Dumdaman mo ito reklamo ni Mayor Tao.
1: Isa sa mga, oo. Isa na sa mga problema sa mga Katapangalpin. Kaya doon halos, doon lang ko sa mga, may mga kaprobinsyana, kung may mga kabanuhanan sa probinsya, na wala fire truck.
0: Ani, salig lang yapon, salig lang yapon sa bayanihan.
1: Oo, detektibo ang fire truck.
0: Ang panawagan sa ilang mga Bureau of Fire Protection personnel kag mayor, makakadto kamo sa fire scene pero bit-bit kamo balde nga may tubig.
1: Tapos may fire trucks pero gamay.
0: Oo.
1: Oti
0: may fire truck man gani, may fire truck pero pag abot dito sa fire scene wae da tubig hitubod. Dilapidated mo.
1: Oo. Or may tubig man, pero dasig lang.
0: Oo.
1: Hindi pala ka patay isang piyak na panapas ang kalayo.
0: Eh, pag-abot ka to sa fire scene, tunga na lang tubig mo. May lusbot ang tangke mo din. Basta dilapidated yan. Di na mo damo. May buslot, may tuktok. Basta dilapidated mo.
1: Oo. So, isa na dapat katutukan sa atong sining gobyerno, Katapangalpin.
0: Mm-hmm.
1: Ang... pagdutang gidias ang hindi depektibo kag mag-o ng fire trucks eh para nga pag-responde damo tubi kag hindi ka na magtulod lang.
0: May iban man din ang mga kalya sa Iloilo, bisan diri sa Iloilo ginireklamo na sa mga taga Bureau of Fire Protection kay hindi kasulod ang fire truck.
1: Oh, isa pa na.
0: Oo. Ti ano kay baluka dito sa Japan may mga kalya man ng mga gagmay pero may fire truck sila dito. Ang ginagamit nila nga fire truck, multi-cab.
1: Oo, multi-cab.
0: Oo. Multi-cab ko dako. Lagi na convert na nila into water tank. Effective man. Oo, kay ti isang sawala, di ka dalo tubig. Ha?
1: Pero sa syudad, may programa man ang syudad nga kung ano ba lang, sim-onggit. Hindi ba lang masulugin sa fire truck, sa Propalbin.
0: Oo.
1: Ginabutangan sa hydrant. Ang do pipe, tigla pa sulod sa sulod. Para nga sa guwa na lang maplastar ang fire truck, isuon ang hose, tapos pagpandar sa fire truck, dito na susunod ang... dito na lang ang bumbiro masukod sa hose nila, hindi na masunod ang fire truck.
0: Oo, bali... Ti dapat labagin ng hose ang fire truck?
1: Oo, laba.
0: Pero iba na, amo na lang remedyo kay ti, hindi tanan ni mapanggihit ang mga balay sa mga gagmayang kalye mo.
1: Oo, kapit pa kung aga may extension.
0: Oo.
1: Tapos, labot ba sa sakop ba sa piyak na lane?
0: Oo.
1: Sa karsadang sakop sa extension sa yatop.
0: O, teka, pormero mo lang na, tulda-tulda lang mo.
1: Oo, tulda-tulda.
0: Pormero, lamisa lang anay. No? Butangas tubang balay, may baligya barbecue, exactly. May baligya nga arroz caldo, o saging, o talaba. Dugay-dugay, butangan niya na hulaligi.
1: Oh.
0: Ibutangan niya na trapal sa babaw mo para wala init.
1: May tukod-tukod lang haligyan.
0: Tukod-tukod lang. Hindi pwede bala makuha.
1: Tanday-tanday
0: lang, anay bala.
1: Trap pa lang, anay.
0: Oo. Tikay daw, ay mat nagareklamo. Nalang daw, okay. Pamanin mo tangan ta kahaligi bala. Nadubakod bala.
1: Nagnami ang negosyo.
0: Oo. Butangin niya na si Inti. Hindi mo na mapalin?
1: Hindi na.
0: Kaya tinagasto na isa sa ngayang expansion mo.
1: Oo. Tapos ang lamisa sa to, isa, subong taglima na, anong na.
0: Oo. Kaya hindi mo na masita?
1: Tapos may ngalan. May ngalan na.
0: Kaya mo na subong. May
1: ngalan na rin
0: nga genre. Oo.
1: Talabahan.
0: Oo. Tulad talabahan na pro. Damo na nagasinso sa talabahan na pro.
1: Oo, sabagay.
0: Kaya Boloka, may kilala ko nga talabak ang sisinegosyo niya. Pero siya pa ang may pinakaunang CCTV. Oo, Dires Kalumpang. Uy, pa rin nag-uso ang mga CCTV na sa kalanan niya. May ara na siya mo?
1: Oo.
0: Si Kunings bla?
1: Kuning sa...
0: Sa Kalumpang bla, talabahan?
1: Hello. Ah, okay.
0: Oo.
1: Hindi damo gitman na, hindi dito gitman ang pinakauna, abi ka pa Calvin nga mga talabahan.
0: Oo, kag CCTV ang talabaho. Tika baloka kun nga ang pinakauna gid nga CCTV siya.
1: Oo.
0: Iba mo diri sa lamisa niya may CC, ang tupad niya may TV.
1: May TV.
0: Oo, gabusong para bla. CC TV. Pero in fairness, napatay na to sinong kuning nami ito magsugba sang maya-maya. O kunining mga pulab lang nga mga isda nga ang ulo. Ang ulo, may sabaw. Oh, yes. Ang utod, sumba.
1: Tapos ang sisi, bala doon pili na bala.
0: Ang sisi, daw apos ang talaba. Pero mas mananam ang sisi mo. Kag makilikid. Doon ka familiar man sa tahong bala?
1: Oo.
0: Oo. Ang tahong di bala, doon ka familiar daw na familiaran kay tsura sa tahong?
1: Oo, kade.
0: Pero marimis ang sisi.

0: tahong?
1: Aw, ada ba mong tahong niya istim mo lang mainita lang sa buka sa katulong alpin mo?
0: Pagbukas ang tahong gangirit dayon. Gayom dayon, no?
1: Uy,
0: kita mo.
1: Tambok tahong, tambok subong.
0: Ah, subong?
1: Kita lahong subong.
0: Ah, okay. Pagbukas, yuhom dayon.
1: Gabanig tong tahong.
0: Aba, kagano pagid eh? Ang bayad.
1: Rachel?
0: Ang bayad, pagid mas manamit man ang bayad.
1: Ang bayad, so wala na subong sa Banate. Ang production nagahalin sa Carles. Kinapalom niya katulong Alvin eh.
0: Ang bayad magdagsa, bayad, tambok, blad, sa Banate, sa Ahoy. Ang triya sa uton niya, lampirong na iya, di ba?
1: Lampirong.
0: Oo. Then ang dako, bayad o lampirong?
1: Mas dako ang bayad.
0: Oo na. Amo na ang yamatambok ag malapad. Ang dire sa uton niya, nga makuha nila dahil agad ka baybay, lampirong niya.
1: Lampirong.
0: Medyo tapos manipis.
1: Tapos nipis. Ang iyang structure manipis.
0: Mm-hmm.
1: Natin bulog. Pero sa Northern Iloilo, Katarapang Alvin, lain abi ang lampirong.
0: Mm-hmm.
1: Lain man ang bayad.
0: Oo.
1: Tapos ang structure sa lampirong, yung sa Northern Iloilo, doon hindi pareho sa uton ba lang? Doon nag-abaniko.
0: Ah, oo. At siyempre, Northern na naya, dito mo makita ang lain-lain nga, ano, nga species, ang ano, isang shell kag mga islay, oo. Oh. Pero ang diwal, subong daw laka na lang, no? Daw Negros, subong nagka-produce ang diwal?
1: Oh, Negros kag Capiz, probinsya sa Capiz.
0: Oh, kaysa pa may ano may restriction sa pag-harvest na eh, seasonal man na eh. Oh. Yes. Hindi ka man basta-basta mag-harvest na nga hindi pa dalagko. Kaysa seabed mo gina sa galing makuha, sa seabed mo gina sa makuha.
1: May sizes. May sizes na katulong Alvin ginadakop kung
0: gamay. Kung gamay.
1: May ano man sila. So may banning.
0: May kategory-kategory man ah.
1: Oo. Oh. Kaya sing,
0: amo nang pinakadami?
1: Shell,
0: kay hapos lang sa limpyuhan mo?
1: Oo.
0: Pwede mo gani, mas team, pwede mo man siya masulusugba?
1: Oo.
0: Daw nami, di pa bye-bye ka rin ako.
1: Good morning lang sa amigo ko.
2: Morning,
1: ang, ano, ang best player sa team, Junjun.
0: Wow. Dito sa subong?
1: Ano sila ka jogging sila sa Artata?
0: Ah, okay. Anong kasabihan niya sa buhay?
1: May
2: ampal kami.
1: May ampal sila. Sige, sir. May ampal ko na sila.
0: Saka?
1: Aga-exercise sila.
0: Araw-araw ba si, ano, si madam mo? Nag-walking to?
1: Oo.
0: Membro to sa DC, hindi?
1: Membro. Pero nabilong sa jogging lang, hindi sa sumba.
0: Hindi siya sa sumba?
1: Hindi.
0: Wai pa, eh, wai pa grupo tada ang nagasumba, wai pa sila.
1: Are ano sila pero naga tipon-tipon pa lang.
0: Uh-huh. Ano uniform, anong motif nila subong?
1: One purple.
0: Wow. Purple. Violet. Di pa purple pa. Ano jogging pa, leggings or shorts?
1: May leggings, may short man.
0: Aba.
1: Ang iban may naka may do pencil na pala. Kita mo lang do may para-para.
0: Aba. Tapos may
1: leggings.
0: May kalok-kalok pa.
1: Oo.
0: Kompleto.
1: Tapos terno pa na. Terno ang kalo sa bayo. Tapos kunula sing kalo may hipan.
0: Oo. Di magliso. Magliso-liso sila sumba no, nag-auntay pang sikon na o gastedi tiko na.
1: Medyo lang alang na.
0: Ha? Medyo lang alang na. Ang habyog, hindi na...
1: Hindi, wala na nag-akuan. Wala na nag... hindi na tamaan ba nakaliswigin ng habyog.
0: Pari, limitadong habyog ah.
1: Oo, kung sa suba, balasubi sa suba, alon-alon na lang.
0: Basi lumagtok lang. Kung sa mga gapaliko, blang jeep nga kagistrog, kinapayon na lang manibila. Basi maglagtok ang buljuhit.
1: Galapaw. Galapaw sa wrongway, bala.
0: Inangga signa, gamaliko ka sa to, gamitan mo signalan sa wala, blang isigang sugaw.
1: Oo.
0: Pero manami ang panahon subong ng taon mo na. Very perfect morning.
1: Ano na, nagmakita ako na kanina may silak na sang init sa mga kahoy, katropang Alvin.
0: So wala na subong mga grupo, either NGO o mga ibang mga civic organization nga nagatipon-tipon sa Aeroplaza.
1: Wala.

0: Sa pagdumdum, saan kamatayan ni Ani Senador Ninoy Aquino Jr.?
1: Wala pa. Kasi no, hindi nagri ang venue katra pang Alvin eh. Ang venue dari sa Aro Plaza kung lupitay na di.
0: Diba mo may araman nga mga progressive bloc nga pinaagi sa pagtipon-tipon, pinaagi sa pagmarsa-marsa damay, mapautos ni Lablak kag makabuylog sa okasyon.
1: Panumdom
0: lang, tiwala agad sila na, no?
1: So, luway ko din nakita.
0: Okay.
1: Kalabanan din, nag-jogging, nag-sumba ka tapapit.
0: Wala ganda rin fountain, no?
1: Wala, panggabi lang na iba mo may, ano ni siya eh, may...
0: May switch?
1: Light effects.
0: Oo.
1: Kung gabi, tapos ang, may fountain.
0: Ang statua nga balerina, ara pagyapon?
1: Ara gyapon, no.
0: Kaya nagligad to na tumbaran sa mo?
1: Steady pulso. Na ano to? Na...
0: Nagligin ulo.
1: Na tipalo.
0: Nagligin ulo. Tiyog lang, tiyog.
1: Tipalo.
0: Pero in fairness, ang kakulang sa aton nga Haro Plaza, nga nami na kuntani, ang restroom. Restroom
1: may ginapa construct, may ginapa construct dere subong sa pangalbin. Restroom ni siya mo. Dere sa kilit.
0: Kay amo nang kulang, amo nang kulang sa mga plaza tagkag mga park dere sa Pilipinas mo, bisa dere sa Iloilo, no, obserbaran ta. Dito sa Sunset Boulevard. Dito sa Sunset Boulevard, billions of pesos ginastos ta da restroom ni ta kapatindog. Dere sa mga plaza ta.
1: Para ginaubra sa bungo.
0: Sa ibang nga nasyon, kutal kakadto ka man sa Taiwan, katropang Romel, nakapa Bangkok, Thailand ka man, nakapa Singapore, Hong Kong ka man, di ba mga plaza na ito, kag mga parks, may mga restroom, di ba?
1: Kita mo ito sa Singapore, habal ni katropang Ila, katropang Ira, sulog kami sa restroom.
0: Do hotel mo?
1: Katropang Ira, do kwarto ya ko, no?
0: Oo. Tidiri sa ato, nang esplanade ta, may restroom man da, pero so, sorry sa mga nagapangapi, pero nakapangsot. Ang ato nga Sunset Boulevard, wala. Ha?
1: Isa sa mga ginareklamo ni Kapbot na ang palmentinar sa Katinlo, sa CR, katrapangal din.
0: Bisan mga public plaza, tanga wala kita restroom, no? Hindi kita particular ng mga Ilonggo, no?
1: Oo. Hindi natin mapadayaw, no?
0: Oo. Okay na tani mo, pero sablay pa. Okay na tani plaza kung wala restroom.
1: Oo. Ari ba si ito, isa na sa mga Angaro Plaza? Kaya doon ginakonstructing.
0: Pero ari katropang Romel, katropang Romel, dito sa Mercato Black, ilid ba sang Santa Barbara Heights to, itong may park-park to, may mga bligyan to. Kampiyon to.
1: Kita mo ang mga naga-fire court, malangan ka.
0: Oo.
1: Tapos, pira nag-hapit, tapos pira ko sa CR, kapit ko sa babae.
0: Oo, kampiyon ng CR, the hotel man.
1: Oo, the hotel man.
0: Galing, why not a chimpo?
1: Gani. Ano, presyoso mo na po na kapalaklong sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang karaho, 160 pesos ang kilo. Kurayan, 130 pesos ang kilo. Sukabuka, 150 pesos ang kilo. Ang tuloy, 150 pesos ang kilo. Salmoniti, 160 pesos ang kilo. Lucos, 400 pesos ang kilo. Pasayan, 380 pesos ang kilo. Ang kasag, 400 pesos ang kilo. Salmon, 260 pesos ang kilo. Ang mataan, 200 pesos ang kilo. Ang ahos sa gihapon na 120 to 140 pesos ang kilo, kamatis 100 pesos ang kilo, ang Mumbai na 50 pesos ang kilo, ang sibay sahon na 250 pesos ang kilo, ang Luya na 130 pesos ang kilo. Ang mga nagabulag, bibla ka ito pang Alvin, do okay na sila gawa dito sa pistoan nila, kasi everyday na ang ilang pagbulag dito sa third floor sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Good.
1: 5 to 5 gihapon na fit yun sa gusto maninda. Everyday dyan na, everyday. Ang ila sining pagagulan titira sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners sa sa kay Kapos Corinth. Good morning sa mga taga-barangay Katropa. Sa 383, good morning. Sa kay Kanok pala Soto, good morning. Mangay kay Security Guard Bongbong at Chanova, good morning man si Dennis niya. Sa kay sa mga Batakan Boys, good morning. Kay na ito tong Pinong Boy, good morning. Sa kay Manang, kay Nonong Sararan niya, sa Nonong Itiri. Good morning ng Katropang Alvin. Ilatag ang Mino kay Tulumunta.
0: Correct.
1: Sitwasyon sa kwisyo sa managapagunang balakon sa Iloilo Terminal Public Market sa Tulumunta sa Magdaglog sa Brutas of Imex sa Don Vitamin C Poisonix Plus Premium D3 kay Turboretary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako sa Katropang Hamil Pakibano.
0: Ang report, mga biyanin katropa, Romel Paclebar, nagdala sa atin oras, 59 minutos na ang nakaligat sa takna alas 5 sa aga. Aming aga, Ma'am Mary Ricabar, Larry, Falliera, Dula, Ma'am Hermite, sa kay Tristan Wyatt, Vigulay, Ming aga, sa kay Radinio Diamante. From Isla Higantes, kumusta ka na, katropang Radinio Diamante? Ma'am Asyarta da Guru sa Isla Higantes, sa Carlesay, no? Kay Ma'am Maria Crespo, kay Baka Baka Vlog, kagsakay punong barangay Nestor Groy. Mabiyan ginakulabos kita sang panahon sa atong pagpanagad sa palatuntunan sa ating Pilipinas on a weekend edition. Upod sa kay katropang Romel Paclebar sa patrol, upod sa kay katropang John Ray Bertis sa aton nga technical side. Magabalik ako sa Express Balita sa aga, upod ko si katropang Era Espinosa para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: XFM. XFM.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh. Pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot na labing katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold, ang galaray ng pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
6: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Xanthol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: XFM. Patropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: RSX FM Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapamo Station, Lesa East Onsen.
1: Ang lawad-lawad may nakalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sugod! Diri sa XFM. Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga! Express!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express balita sa aga Biyernes, Agosto 21, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, sarap.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Ginaligar nga pamahog nga nabaton sa Tigbawan National High School fake news sa sunod sa Tigbawan Municipal Police Station.
1: Pintor pilason matapos nabunaan sang katulad man nga pintor sa uton Iloilo.
0: Mga suspect sa pagpang-hold up sa Pototan nagapabilin nga at large.
1: Manugbulante sa Iloilo Terminal Market nagapasalamat bangod may pistoan na sila sa sulod sang merkado.
0: Babae nga illegal nga nagapang-recruit sa New Zealand na dakpan sa Iloilo.
1: Iloilo City Health Office may na-record na nga napatay may kang tanan sa sintomas ang leptospirosis.
0: Kag Iloilo Provincial Health Office naghiwat sang FATS biyaheng Gito Limpyo Iloilo Summit. Headlines naman, Balita National, House Prosecution Panel, ginahuna-huna o kung ginahuna-huna pa, kung bala ila ipresentar si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Orly Gutesa, ginbuyagyag sa affidavit o brikantasyon nga si Senator Marcoleta ang nag-ubra sang draft affidavit agud nga magwa ng matuod ang mga aligasyon bato kay Saldico.
0: 98 ka mga testigo handa nga maghatag sang ilan na hibaluan ayon kay House Speaker Martin Romualdez.
1: Anay House Speaker Martin Romualdez mag-file sang supplemental counter affidavit sa ombudsman nga nagalakip sang ginsumpaan nga salaysay sang 25 ka mga driver kag security aides ni Anay Congressman Romualdez.
0: Suspects sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University nag-agi sa ramp nga para sa PWD antes makasulod sa Junior High School building.
1: Psychological support gina-provide sa Ateneo de Zamboanga University sa mga estudyante ginikanan kag faculty members kasunod sang shooting incident.
0: Palas Press Officer Claire Castro nagpamalibad sa pagpangayo sang pasensya angot sa iya remarks sa mga manunudlo kasunod sang shooting incident sa Zamboanga.
1: Numero sang self-related poverty o kung self-rated poverty kag pagkagutom nga gataas sa ikaduhang quarter sang 2026.
0: Headline sa man, Balita International, masobra 100 patay sang natipag ang minahan sa Zamboy Central African Republic.
1: Sanctions batok sa ICC kag senior lawyer ginapatuman sang Estados Unidos.
0: ICC nagapaningdugan nga ang sanctions sang Estados Unidos ang flagrant attack sa independence sang korte. Entertainment news, Bianca Umali excited nga magbalik eskwela.
1: Kag sa sports naman, Kirsten Lane Fernandez nakuha ang labing una nga gold medal sang Pilipinas sa speed skating.
0: Kag set an extra wow balita, 69 years old nga lolo. Nagset sang world record matapos nagdunar sang masobra 30 kagalon sang dugo.
1: Buhi pa!

0: says, 16 mga kitropa ang oras ginadalong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non-FDA approved, kagalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Sunthone Vitamin C, mga katropa, hindi acidic, hindi magsulab ang inyong asulok-sulok, hindi mag-asumang inyong atigab, kagmasaligan. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available, i-search ang Sunthone Vitamin C, i-add to cart, kag i-check out. Nasa 6:18 sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Ginklaro ni Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station nga hindi bangod sa pamahog ang rason sa pagpapapuli o kung pagpapauli sa mga estudyante sa Tigbawan National High School kahapon, Agosto 20. Suno kay Mansoy, may meeting ang mga manunodlo rason nga nag-switch ang klase sa alternative learning mode. Ginimbestigaran sa Tigbawan Police kung sino nagpalaptas ang sala ng impormasyon sa social media angot sa pagpapauli sa mga estudyante.
1: Pilason ang pintor nga si alias Marlon sang barangay Abangay Dingli Iloilo matapos nga nabunan sang katulad man nga pintor nga si alias Jercel sang barangay San Miguel Tapas Capisa. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Norberto Cipolle ang hepe sang Oton Municipal Police Station, pareho nga nagapaminta ang duha sa sulod sang subdivision sa Oton sang may nagluntad nga wala pagintindihanay sa tunga nila sang amuman nga trabahante. Hinali nga nabunan sang suspect ang biktima. Gilayon nga nagdalagan pagwa sang subdivision si Marlon samtang nagauyat sa iya dughan samtang ang suspect naman ang nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Gindala ang biktima sa Western Visayas Medical Center para sa nagakaigo nga pagbulong. Nagapadayon man ang hot pursuit operation sa mga kapulisan na gudbatakop ang suspitsado.
2: Ang duwa ni ka ano sir na pintor may pagdinais bahay sila sir sa ilang obra. Then sa din day nakibot na lang pati mga upod nila binuno sang suspect ang aton nga victim.
3: Di nang igo sang biktima sa
2: sir. Hindi ko pa maano gid sir ang kundiin dito sa naigo kay ang aton nga investigador sir is ato pa subong sa ano nagapalo up sa hospital sir.
3: Oo. Ang status sang suspect police Lieutenant Colonel Cipolle sir, anong status?
2: Amuwa na sir, ang ginano ko sa bong, ginapa ano ko paloap po dito sa atong investigador. Kaya kagina sir, daw ano pa to sir, conscious pa sa pagdala sa atong nga OSARD, pagdala sa hospital.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Colonel Norberto Cipolle, ang hepe sang Uton Municipal Police Station.
0: Lasa is 20 mga katropa sa dugang balita lokal. Wala pa nadakpan ang mga suspect na nag-hold up sa ahente sa Ginebra San Miguel sa Barangay Dungsol, Pototan, Iloilo. Ginkilala ang mga biktima kanay Antonio Borbon, 35 anyos, residente sa Kumpanya Central Molo, kay si Mario Pareño, 42 anyos, residente sa Barangay Inaka, Kabatuan. Sa natabo ang insidente, una na nga nag-report ang mga biktima sa Zaraga Municipal Police Station. Sa pag-investigation gara sa ang kapulisan, nagagawa nga nagasakay ang mga suspect sa motor nga Rusi, naka-jacket.

0: 21 na atong oras, ini nga bahay nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nga pamis ang kutis, tagapaputi sang panit. Indi na maulanan kag makabaligya na adlaw-adlaw. Ini ang reaksyon sang pila ka mga manugbulante kag mga nagabaligya sa Iloilo Terminal Market matapos nga ginhatagan sila sang lugar agud nga makabaligya sa sulod sang merkado. Sa interview sang XFM News team sa isa sa mga bolantero sa Terminal Market, 23 anyos na siya nga nagabaligya sang mga prutas kag utanon kag bisan mas dako ang ila income sang una ikumpara sa karon ginakabig niya gihapon bilang adjustment period tubtob maanad na ang mga manugbakal sa ilang bag-o nga pwesto. Okay gidya ang sa idalom kay damo ang income pero maulan lang diri sa ibabaw, okay man kay wala ulan pero tiis lang kami kay bag-o pa lang, pahayag sang mga manugbulante. Nabaloan nga ginbutang ang mga manugbulante sa ikatatlo nga panalgan sang Iloilo Terminal Market. Nagapati man ang among mga bulantero nga pananglitan maanad na ang mga tao kung ang ila sininga masuki sa ila sininga bagong apesto, magadako man na matamat ang ila sininga ganara. Sa karon mahimo na nga makabaligya adlaw-adlaw ang mga manugbulante sa ila bagong apesto, kag indi na kinahanglan pa nga magpangita sang lugar kun mag-ulan.
1: Kamusta ang income, anay, nay?
2: Ang ikumpara lang income sa dalon kag sa babaw, okay gidyan si dalon, damo ang income, pero maulan lang. Diri si babaw, okay man, kay wala ulan, pero mas damo ang income si dalon ikumpara diri. Pero tiis lang kami, kay ano pa lang, ng bangko pa lang. Sang una, sang tumiro namon burublante sa Banwa-Banwa, amo mana. Mm-hmm. Damay man binta namon, anay nga doon, anad-anad na kami ka burublante, kag naanad ng tao, amo na, gadako-dako naman.
0: Ang kabahin sang pagbayag ni Manang Bulantera sa Iloilo Terminal Market.
3: Las 6:23 mga kitropa oras sa XFM, ang oras kinadunong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus si Musulatine, Beta-Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin. Nga produkto sang Yes 12 Incorporated, magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sang at ukon ilabi na sa pagpaayos ang atong mga eyesight. Vision X Plus, mga kitropa, makabulig sa mga kitropa naton nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, safe imnon, produkto sang Yes 12 Incorporated. Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop, pabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Sa piyak na bahin, nadakpan sa Iloilo City ang babae nga ginaaligar nagapadalagan sang Paragon Visa Consultancy kag naangot sa kasong syndicated illegal recruitment kag estafa matapos nga nagapangilkil sa mga Filipino nga nagapangita sang trabaho sa New Zealand. Kinkilala ang suspect kay Julie Pearl Robejes, 2025. Sangin pasalig ni Robejes sa mga aplikante nga makatrabaho kabaylo sa processing fee nga 100,000 pesos. To 300,000 pesos. Bangod wala sang ibayad ang mga aplikante, gina-refer niya ini sa mga loan agents agud nga makatipon sang pangbayad sa ila recruitment related expenses. Pag-abot sa mga tagreklamo sa New Zealand, wala sila sang naabtan nga trabaho nga ginpasalig sa ila. Gin-raid ang puloy-an ni Robejes sa Auckland bangod wala ini sang permit para magpatigayon sa recruitment activities. Nagpauli sa Pilipinas ang mga biktima kaginatagan sang bulig sang Department of Migrant Workers. Sa kabilugan, 13 ka mga kaso ang ginpasaka batok sa sospetsado. Nagapabilin si Robejes sa Police Station 2 Female Custodial Facility para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Baintisinko minutos nang nakaligad sa takna sa isaga. Ang ining bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix nga may moringa mangustin kag soya powder drink mix. Ginpanumdom ni Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer, ang pumuluyo sa siyudad sang Iloilo nga mag-ubog sa baha nga may inom sang prophylaxis kag doxycycline ilabi na kun may pilas ang ila sini nga matiil. Ginsuggestyon ni Dr. Castro nga ang pag-check up sa health center agud nga matagan sang libre nga doxycycline kag matudloan sang eksakto nga paagi sa pag-inom. Sa datos sang Iloilo City Health Office, 21 na ang na-record nga may sintomas sang leptospirosis sa diin tatlo ang probable kag isa ang napatay nga taga-Molo pero wala pa na confirm sa results sang laboratory kag ginpadala pa sa Manila kun ang ginkamatagid man sang pasyente amo ang leptospirosis. Nagpahanumduman si Dr. Castro bisan wala pilas ang tawo, pwede mag-agi sa kuko sa tiil ang virus.
4: Na aton mga pumuluyo nahatag kita sa aton nga prophylaxis which is doxycycline which is available sa tanan nga health center. So ang isa ka tawo kung nakalusong sa baha dapat within 24 to 72 hours. So sa sunod nga adlaw asa sa sunod sang tatlo ka adlaw dapat nakainom ikaw sang doxycycline. Paano ang pag-inom? Duha ka kapsula nga tang 100 mg kaisa lang inumon. Ina kung wala pila sang tawo. Kung may pilas ikaw, may open wound sa tiis, kamot nga nabasa sa baha, inumon mo ina ang duwa ka kapsula once a day for 3 days. Pero dapat napanundumon nga this is an antibiotic, kagpaisog siya, bawal ini sa nagabusong kag sa mga kabataan nga less than 8 years old. So may ibang kita nga bulong nga hinahatag sa isina ng mga susceptible nga cases, no? Pero sa adult, amo na aton nga recommended dose, 200 at duwa ka kapsula 100 mg nga single dose.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer.
3: Las 6:28 mga katropa oras sa XFM samtang gintambungan sa mga sanitation officers sa barangay officials kag mayors ang ginhiwat ng Philippine Approach to a Sustainable Sanitation Pact sa biyaheng G2 Limpyo Iloilo Summit sa Agosto 20 o kung kahapon. Ginpahayag ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion nga ginaselebrar ang programa matapos nga nakagraduate na ang Iloilo sa Grade 1 Zero Defecation Program. Sunod kay Quinion nga luyag i-establish sa Provincial Health Office nga ang tanan nga pulian kag mga eskwelahan ang may comfort room nga para sa babayi kag lalaki grade 2 zero defecation sa probinsya sang Iloilo. Tubungan ang unang abanwang 100% ng certified nga nagka-comply sa PATS zero defecation.
5: So we are celebrating the G2 summit, no? Ato ni isasini sa aton nga ginaobra, no, sa Dalum, alin sa barangay, nga ang aton ng mga barangay maging G2 certified. So, kantako ni siya nga ulubrahon sa ila, kay nag-graduate na kay ta sa zero open defecation, which is ang grade 1, no, nga wala na ta sang pumuluyo nga nagapupo anywhere, no? This time around, not only that nga gusto natin nga wala sila gapupo anywhere, we want to establish that all households in all barangays have a toilet sa ilang panimalay. Hindi lang shared, no? Gina-insure gid natin nga ang tanan nga households, not only households but also public facilities may ara nga mga toilets gid nga male, may female, may nga gender sensitive. Kag likewise ang tanan nga schools, no, for every 101 ka mga kabataan dapat may ara gid nga kasilyas, no? And gina-implement man diri sa G2 nga tanan natun nga waste materials, no, gina-segregate. Okay, so may ara gid nga para sa biodegradable, non-biodegradable, and infectious, no? So amo na siya ang inapa-check natin. Likewise, kung may mga piggeries dira nga ara sa barangay, kilanlan ang ilang mga ginakatuan sang waste, no, may ara gid nga septic tank. So amo na siya ka stricto, no? Kagbat, may ara na kita, good to say nga, I'm happy to say na may para ako sa hangin.
3: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion. Lesa 6:31 mga kitrapora sa XFM, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ganadron sa inyo sang Southown Plies Coffee Mix. Southown Plies Coffee Mix, yung si Megustin, Turinga kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pang kape mga makabulig. Sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved and health certified. Available sa Mercury Drug Store, Sir Rose Pharmacy, sa TG. GP, Salster Drug Store, All Green Pharmacy, CAG, Generica. Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, ginauna-una pa sa House Prosecution Panel kung bala irepresentar si Ramil Madriaga bilang witness sa impeachment trial about kay Vice President Sara Duterte. Pinpahay ni Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luistro ang pagpresentar kay Madriaga ang depende pa sa testimonya sang witness antes sa iya. Sa giyapon nga parte sa lista sa witnesses sa prosecution si Madriaga, payag ni Luistro. Pagigbayin sa mamalida ang ila ginatunan ang mga testigong ay representar sa din ang intensyon sa prosecution ang pagpadasig sa trial kag ang pagpresentar sa witness nga magatuad sa pasulit-sulit nga testimonya ang hindi na kinahanglan. Pagigbayin ni Atty. Lorna Capunan nga sila ang magarepresentar sa importante nga mga witness kangay ng Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda, kag Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Matandaan ang ginadenay sa Vice Presidente ang mga aligasyon ni Madriaga kag nag-file sa ikaduhang perjury complaint batok diri. Ang reklamo ang nagalakip sa 1,000 pages nga naga-expose ang malisyosong kag deliberate falsehoods ni Madriaga. Lakip diri ang sworn testimonies ni Duterte kag 12 ka mga corroborating witnesses, government kag iban pang mga official documents kag certifications, contemporaneous messages, photographs kag public records.
0: Sa 6:33 na ang aton nga oras, ang usan na sambit ka balita, ginbawi na ni Orly Gutesa ang retired Marine kag ginapahayag bagma ni former Representative Saldico ang iyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sunod sa kay Gutesa, ang ginpilit lang ini ni Senator Rodante Marcoleta kag anay mamalida nga si Mike Defensor nga maghimo sa akusasyon batok kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa affidavit of recantation, ginsaysay diri isang testigo ang matuod nga natabo kag kun paano ini ginpilit nga magwitness sa Senate Blue Ribbon Committee sa tung September 25, 2025 sa ginpatigayon nga imbestigasyon sa flood control issue. Sunod sa kagutesa nga nag-umpisa ang plot sang September 24, 2025 sang ginimbitar ini sang dinner meeting sa hotel sa Pasay City. Dire ginpahayag nga ginpilit ni Defensor si Gutesa nga mangin testigo bilang bagma ni Saldico. Mismo si Marcoleta ang nag-edit sang draft affidavit agud nga magwa nga daw matuod ang mga aligasyon dugang pasang testigo nga si Gutesa. Sang nagpamalibad si Gutesa nga magwitness, wala nagpasugot si Marcoleta bangod sunod sa senador. Hindi pwede nga makatestify sanday Mark kag Paul bangod membro sila sang Iglesia ni Cristo sa diin pwede sila pahalinon sa simbahan. Sa pihak sini gintanyagan sang senador kag ni Defensor si Gutesa sang kwarta kag educational scholarship para sa iyang mga kabataan. Sa affidavit of recantation ni Gutesa, ginbulgar man sini nga sang September 27 sa tung nagligad nga 2025 may nagkontak sa iya nga office staff ni Marcoleta kag nag-offer sang iban pa nga mga bagay nga makahatag ko na tani benepisyo kay Gutesa. Nag-offer man ini sang number ni Attorney Rowena Guanzon agud nga makorek ang iyang affidavit para sa paggamit bilang ebidensya sa pagpasaka sang kaso sa September 29 sa tung nagligad nga 2025. Sa karon priso si Marcoleta kag Defensor sa Quezon City bangon sa kaso nga plunder. Nadula naman ang mapromisa nga kwarta kag mga scholarship program para sa edukasyon sang kabataan ni Gutesa.
3: Lasa 6:35 mga ketropa oras sa XFM, ginbuyagag sa Office of the Ombudsman nga mayara sa 28 ka mga testigo nga handa magatag sa ilang nahibaluan sa mga ginaimbestigaran nga kaso ni House Speaker Martin Romualdez. base sa statement sa ombudsman nga sa ilalom sang legal process ang mga testigo ang lunsa uniform personnel nga aktibo pa sa serbisyo. Kunay baloon ginbawi ni Orly Gutez ang iya salaysay nga siya ang nag-deliver sang minaletang nga kwarta kay Romualdez. Nakasayad sa statement nga hindi sila maguntad sa paghibalo sang kamatuoran.
0: Magafile naman sang Okutsiane House Speaker Martin Romualdez ang supplemental counter-affidavit sa ombudsman nga nagalakip sang ginsumpaan nga salaysay sang 25 ka mga security aides ni Anay Congressman Saldico. Sunod sa spokesperson ni Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo Baliscad ang salaysay sang 25 ka mga anay tinawon ni ko sa pahayag sang 18 ka mga anay maleta boys bangdula sila sang may nasaksihan nga pagdulong sang kwarta sa kunsino man nga politiko o kung opisyal sa gobyerno, lakip na si Romualdez. Lakip sa iga-file sang pagbaliskad ni Orly Gutez nga una nag-detalye angot sa paano ipilit sa iya ang mga aligasyon agud nga pirmahan kaghimuon siyang missing link nga nag-aangot kay Romualdez sa mga kaso. Dugang pa ni Fardo nga sa pagkadamo sa nakalainlaan nga istorya, klaro nga wala sang ebidensya batok sa kay Romualdez.
3: Nga 6:37 oras sa Exafilm, samtang antes na kasunod sa Junior High School Building sa Ateneo de Zamboanga University ang Grade 8 students sa shooting incident na gaigi ni Sir Ram para sa persons with disabilities agud nga makalikaw sa regular security checkpoints. Sunod sa opisyal sa eskwilahan, masami nga ginasiraduhan ang ramp kag ginabuksan lang kung kinahanglan sa mga estudyante nga mga PWDs nga may mabugat nga mga dala. Ini ang ginpakigbahin ni Executive Assistant to the University President kag Legal Advisor Army J. Chris Mundo kaduan sa Senate hearing kahapon Agosto 20. Dugang padiri nga may gate ang university compound kag siparado nga vehicle entry kag exit gates. Sang among tion dungan ang mga kundungan ang suspect ang iya utod nga babayi nga nagpadulong sa eskwelahan apang nag-agi ang iya utod sa regular security checkpoint. Samtang nagpabida naman ini sa salakyan kag sang ulhi nag-agi sa ramp. Bangod sini nagapanawagan si Central Riza Honteveros nga magtutok sa pag-intindi sa mga mechanisms kag systemic gaps nga posible gintunaan sang violence sa bylaws sang pakilala sa suspect.
0: Nag-provide naman sang psychological first aid ang Ateneo de Zamboanga University sa 102 ka mga estudyante, 75 ka mga ginikanan, kag 3 ka mga faculty members kasunod sa shooting incident sa Junior High School campus. Ginpahayag ni Ateneo de Zamboanga University President Father Gilray Anthony Hernald. Sa padayon o kung nga padayon ang universidad sa pagkakampanin sang pamilya, estudyante kag personnel nga apektado sang among insidente. Nagakooperar man ang guidance counselor sa eskwelahan, pastoral ministers, personnel kag School of Medicine sa mga government agencies kag volunteers sa paghatag sang assistance sa apektado nga school community. Nagakooperar man sila sa mga investigador kag na turn over na ang mga security footages sa paghihibalo sang natabo. Matandaan nga duha ang napatay sa insidente kag isa diri ang Grade 8 nga sospetsado.
3: Sa dugang nga balita national, gindepensahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang iya kaugalingon matapos nakabaton sa madamong kritisismo kasunod sa iya pahayag angon sa mga manunudlo nga nag-violate sa moral standards. Panindugan ni Castro wala niya ginabasol ang mga manunudlo sa bylaw, nagapahanumdum siya sang significance sa ilang role sa pag-guide sa mga pamatanon. Kunay baluan nga sa press conference, ginakusar ni Castro nga may mga manunudlo nga nagatudlo sa hindi maayo nga pamirnatsan sa mga estudyante kasunod sa nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ginpay ni Castro nga wala siya sang may ginhambal nga ang mga manunudlo ang dapat nga basulon, kundi ginpakita lamang niya kung ano kadako ang ilang role bilang ikaduhang ginikanan sa mga kabataan. Nagpamalibad si Castro sa pagpangayo sang pasensya.
0: Express. Nagsaka naman ang numero sa mga Filipino families nga ginakonsideran ang ila sinikaugalingon bilang imol kag naka-experyensya sa kagutom sa ikaduha nga kwarto sang 2026 base sa Okta Research Survey. Ang self-rated poverty ang nagsaka sa 4% kag nahimo na nga 39% sang Hulyo halin sa 35% nga na-record sa wala sang Marso kun 1.1 million ka pamilya. Ginabalubanta sa 10.3 million ka pamilya ang nagakonsiderar sang ila kaugalingon nga imol sang Hulyo halin sa 9.2 million nga nabalhag sa bulan sang Marso. Ang self-hunger ang nagsaka naman sa 21% sang Hulyo gikan sa 17% sang bulan sang Marso. Ang pagtaas ang nagarepresenta sang palabot sa 1.1 million nga dugang pa nga mga pamilya nga naga-experyensya sang kagutom gikan sa 4.5 million sang Marso. Nahimo na ini nga 5.6 million sa bulan sang Hulyo. Sa Mindanao naman ang may pinakamadamo nga self-rated poverty kag food poverty kag balance Luzon ang may pinakamataas nga na record nga pagkagutom. Ang survey ang ginpatigayon halin Hulyo 4 tubtob Hulyo 11 sang karon nga tuig.
3: Las 6:42 sa karon sa Italia sa aton balita international. Masobra 100 ang patay matapos sa tipag ang artisanal gold mine sa Zamboy, Western Central African Republic. Magluwas sa mga napatay, madamo man ang nagkalapilasan. Nagatrabaho ang mga mineros ang natabo ang insidente. Gilayon nga nagpatigayon sa search and retrieval operation. Ang otoridad sa mga biktima kag wala pa sa maging pagwang ang kompleto nga numero sa mga napatay. Naibaluan nga masami nga nagkatabo ang landslide sa among lugar bawal sa kakulangan sa safety measures sa mining operations.
0: Sa ibang pang balita sa luwasang pungsod, ginpatuman na sa Estados Unidos ang sanctions batok sa presidente sang International Criminal Court kag senior lawyer suno sa kay Secretary of State Marco Rubio. Kabahin ini sang latest escalation sa kampanya sang administrasyon ni Trump batok sa ICC. Ginapatuman man ang sanction batok kay Tomoko Akane, ang Japanese judge nga presidente sang ICC kag kay Abdullahi Siye nga senior lawyer. Ugot man nga ginakundinar sang korte ang nasambit nga tikang bangod ini ang naga-undermine sang rule of law. Si Siye naman ang senior trial attorney sa prosecution team nga nagahingyo sang arrest warrant para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag na-nominate para sa eleksyon bilang ICC judge. Suno sa kay Trump nga tinutuyo sang kampanya nga dipinsahan si Netanyahu kag ang iban pa ang nagikan sa prosecution. Nabaluan nga hindi membro sang ICC ang Estados Unidos.
3: Sa katapusan nga balita international, nagapanindugan ng International Criminal Court nga flagrant attack sa independence ng korte ang sanctions kay ICC President Tomoko Akane. Ginsanksyonan sang USC Akane sang Japan kay si trial lawyer Abdullahi Siye sang Senegal bilang parte sang kampanya sang Washington batok sa ginatawag sa Corruption and Fatality Politicized Body. Ang measure nagapugong sa ila sa pagsulod sa Estados Unidos sa pag-carry out sang transaction sa US financial system. Samtang inasuportahan ni United Nations Right Chief Volker Turk si Akane kag iya top officials para kay Turk nga hindi mabato ng bagong sanctions sa ginimpose sang USA batok sa presidente sang ICC kag prosecution staff members. Entertainment News. Nasa 6:44 sa Ilocita sa Italia. Sa aton balita, entertainment. Bianca Umali, excited na magbalik eskwela. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Excited na si Bianca Umali nga magbalik eskwela matapos nga nagka-graduate na ang pakaisa sini nga si Samantha. Ginbuyagyag sang aktres nga mas gin priority niya nga magkatapos una si Samantha antas siya mag-eskwela. Plano subong ni Bianca nga magkuha sang kurso nga related sa interior design sa dako nga university. Sang gin pamangkot kung nga mas gin una sini ang iya pagkaisa, ginsiling sang aktres nga ini ang iya pamaagi agun magkabalo sa sakripisyo sang iya lola. 2019 sang nag-graduate si Bianca sa senior high school. Naibalo kasuan nga ginpadako ini sang iya lola matapos napatay ang iya iloy sang lima palang ini katuig kag napatay man ang iya amay sang pulo na ini katuig. Kabahin sang Encantadia Chronicles nga sangre si Bianca sa diin ang papel sini amo si Tera. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.

0: Gagaroon sa ato naman, nagapaguna ng balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklab uwas ka. Ang pambato sang Pilipinas nga si Kirsten Lane Fernandez nakuha ang labing unang gold medal para sa pungsod sa speed skating. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
1: Makasaysayan nga kadalag-an ang nahimo sang Filipina nga si Kirsten Lane Fernandez matapos nga nakuha ang labing unang gold medal sang pungsod sa 2026 Asian Open Short Track Speed Skating Trophy sa India. Ginpabilib sang 13 anyos nga Filipina ang mga tumalanaw matapos nga naka-record sang 1 minute and 44.307 seconds kag magpangibabaw sa Junior C Girls 1000 meter category. Nakuha sang pambato sang Indonesia ang silver medal samtang bronze medalist ang Hong Kong. Gindayaw sang Philippine Skating Union o kon PHSU si Fernandez bangon sa ginpakita sini nga talento sa patag sang speed skating. Una nga naka-podium sa torneo si Simon Zerbito nga nakakuha sang bronze medal sa 333 meter junior F category. Naibaloan nga 270 ka mga atleta nagikan sa 14 ka mga pungsod ang nagtipo na gud magpasakop sa apat ka adlaw nga international tournament. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inyong pangayon na batian, mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglavawas ka, baskog ka kon, nakaturbo ka.
3: Extra! Wow! Balita!
2: Lasa is 47 sa detalye sang atan extra wow balita. Nag-set sang Guinness World Record ang 69 years old nga lalaki sa New York matapos nagdonar sang masobra 30 ka galon o kon masobra 113 liters sang dugo. Ang 113 liters sang dugo nga gindonar ni Dan Ryan sa Red Cross ang kaangay lang sa 344 kalata sang Coke in can ang kadamuon. Bawos sa wala untat kapag donar ni Ryan sang dugo, ginahatagan siya sang titulo nga Most Whole Blood Donated Male sang Hunyo 24, 2025 sa Malta, New York. Nagsugod ang pagdonar ni Ryan sang dugo sang 1980. Baod man sa iya nagtaliwan nga utod. Sang una, nagaduwa-duwa pa si Ryan magdonar sang dugo. Ilabi na nga bangod, nahadlok siya sa dagom. Apang sang gintawag siya sang iya utod nga talawit, nagpasugot na lang ini kag nga kuhaan sang dugo. Sugod sa nagdonar si Ryan, wala na ini naguntat sa sulod sang 46 katuig. Nagkaagi lang naguntat si Ryan sa sulod sang 3 katuig sang nagmasakit siya sang malaria. Magluwas sa titulo, ginatagan man sa Red Cross si Ryan sang 32 ka mga milestone pins kaginimuan pa sang special frames nga human sa kahoy. Pananglitan nga magapadayon pa ang pagdonar ni Ryan, posible maglapos sa 40 ka galon ang dugo nga madonar niya antes mag-edad siya sang 80 years old. Sino kay Ryan, tribute niya sa iya nagtaliwan nga utod ang nabaton ng mga awards kag recognition, mangod hindi niya ini malapot kung hindi bangod

0: Ang longevity mo lang nagalawig.
1: Nagalapa.
0: Oo. Tiya mo na nga, kung may mga blood letting activities, hindi gid kita magka-inot o kundi gid kita magpangalang-alang, no? Sa pag-dura.
1: Yes.
0: Amo na nga maka-same ikaw, makasugpon ikaw sa kabuhi, sa
1: iban. Sa iban nga tao.
0: Ano mo lang sobrang dugo man?
1: Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian. Ginadalong sa inyo sang Something Plus Goals.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Biyernes, Agosto 21, Tag 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters. Mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning din sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Ronnie Santisas, good morning. Sa kay Sir Trees and White Gulay, kay Mary Ricabar, good morning. Stay safe and healthy. Kay Ma'am Mariah Crispo, happy Friday. Good morning, kid. Mayong aga man sa kay Sir Stanley Cirilo, kag sa iban pagin natin yung mga katropa at mga katropa drivers. Nagabiyahe na subong at yung mga taxi patrollers. Good morning. Keep safe mga katropa and TGIF. Thanks God, it's Friday. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
0: Katropang Alvin Dennis Arabang,
3: XFM News.
4: XFM
5: mga katropa,

0: Lovers, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistance.

0: probinsya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Bekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sablet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus

0: puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katala, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
2: Ako po, TSL Komplikado. Balog ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan niya.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus.
1: Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Bibili sa pinakamalapit na butika.

0: college na ko.
1: FM.
2: Patroba mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold. Live testimony.
3: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-mintinan sa ko lang. Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-mintinan ko ako lang. Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malu.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Next Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako ang Kaela Dibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-hormon. Kailangan food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayumay na balaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desmenorrhea.
14: Nag-work.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Kahit anong pain. Fast and safe. Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
17: Bibili sa mga butika.

0: Dai, è troppo buono, sai.
1: FM.
2: Exciting!
3: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mission Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
6: Spain. Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigis!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tigal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ito si Jemmyline, isa akong bankrate. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pay

0: Walang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Sa college na po!
0: XFM.
2: Patroma mo!
1: Exciting!
3: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at frutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na

0: Paano matulungan?
1: Nalabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus, epektibo, mabigli, sumabuti ka.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:38. Mayong aga sa inyo tanan mga suki na ton yamatag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad, Agosto 21. It's a holiday diri karon sa hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa syudad ha, kundi holiday sa bilog sininga Pilipinas. Today is the commemoration of the death of the late Benigno Aquino Jr. o Kuni Ninoy. Madumduman, ladies and gentlemen, in 1983, sang si Ninoy Aquino ang nagpauli from exile dito iya sa Estados Unidos ang nagbaylo pa sang pangalan sa iya sining plane ticket in order to conceal sang iya sining plano nga magpauli diri sa Pilipinas. Pero na-monitor gihapon sa mga assailants sa now Ninoy Aquino International Airport before ginatawag ining Manila International Airport o CONMIA. It was changed sa iya sining pangalan nga Ninoy Aquino International Airport. And pagpanaog yalang gid paghana iya sining matungtong sa tarmac. Hindi makapanaog gid bala siya sa hagdan sa eroplano, staircase sa eroplano. Ini siya mga abyan ang gintiro. Patay si the late Senator Benigno si Aquino Jr. o Kunsi Ninoy. Ini mga abyan ang nagtugas ang malapnagon sining hublag protesta against the Makoy administration. Tawgon talaga Makoy kay ang Marcos administration at the time. Marcos man presidente. Ito subong bata eh. Ha? Si President BBM, pila pa lang tong edad yaman, 14 anyos, 15 anyos. Well, napatay si Ninoy, nag-react ang mga Pinoy, and after 3 years or less than 3 years of massive sining hublag protesta, napilitan si Makoy at the time nga magpatawag sang snap elections February 7 of 1986. Nga ang resulta, primero nagwalog man eh. Kaya ti manual pang voting at the time and counting. Sulat mo gid ang pangalan kung sinong imo sining presidente kag vice presidente. At the time, ang nagpadalagan presidente ang balo ni Ninoy nga si former president and the late Corazon Cory Aquino. Ang iya sining running mate amo si Salvador L. Laurel. Under at the time sa Unido nga party si Doy Laurel, laban PDP, laban naman si Cory Aquino. Sa unang hugada sang counting, ladies and gentlemen, si former President Makoy nagpanguna sa counting, and ang iya sining running mate at the time si Tolentino, diba? With that, ladies and gentlemen, sa Kongreso, doon matapos tong counting eh, sa Kongres, ang counting sang NAMFREL at the time, National Movement for Free Election, which is amoy isang accredited nga organization to do parallel counting sa mga election returns nga gina-canvas sa Kongreso. Nagapakita, ladies and gentlemen, nga abansi si Cory Aquino. So with that, ladies and gentlemen, si Makoy ang nag-claiman nga abansi siya based mga abyan sa election returns sa canvassing sa Kongreso. So kundi nagka-problema, there's a problem with that, ladies and gentlemen. Bangod kay nagka-problema, at the time, daog si Cory sa NAMFREL, daog si Makoy sa Kongreso sa wala matapos sining accounting, ang mga pumuloyo at the time supporting Cory ang nagamat-amat mash up sa pagpamuno sa Simbahan Katoliko, then headed by the late Jaime Cardinal Sin. So bangod sina proklamar si Cory Aquino nga sa Club Filipino. She was proclaimed as the winner of the 1986 presidential snap elections. So pagproklamar kay Cory, nagpaproklamar man niya si former President Makoy. Doha presidente ta, doha nagproklamar mo.
So bangod sina ladies and gentlemen na natabo nga ang tao hindi ya magpati ang si McCoy nagdaog. Amoy ning rason ko nga nanawagan si former Cardinal Jaime Sin nga magmash up ang tao sa EDSA. And ang tao numbering millions. Amo tong umpisa nga gusto at the time ang tao nga i-dispersed sa mga loyalists ang tawag sa mga supporters yan ni McCoy at the time ni President McCoy, loyalist mo, mga loyalista. Ang tawag naman niya sa kampo, kagrupo ni Cory Aquino, amoning mga rebelde. So sa sige-sige sininga pagmasap sa tao, ang duha diri ka mga personality so supported Cory, amo ini anangin turning point. Kung nga si McCoy ang nadulaan sang control sa police at the time INP kag military AFP. Bangod kay at the time ang DND at the time is the Ministry of Defense headed by Juan Ponce Enrile, tinalikdan si McCoy. Ini siya ang nag-announce nga he will be supporting Cory Aquino lead revolutionary government. Nag-upo diri si Tabaco, si former President Fidel Valdez Ramos, FVR. Sa chimpong ato, ang aide-de-camp ni Enrile was buhi pasubong eh. Si former Senator Gringo Unasan. So after that pagbawi sang suporta sang Integrated National Police kag sang Armed Forces of the Philippines headed by the Ministry of Defense ni Enrile, amat-amat nga nagtipyok pakadto sa grupo ni Cory sa mga rebelde. Ang naglalain sininga mga branches of the Armed Forces of the Philippines. Ang isa dari ka notable among pagtipyok sang grupo sang Air Force Wing nga diba si sa Sangley Point. Kung sa din, nag-order si McCoy at the time nga i-dispersed ang mga tao nga nag-mass up along EDSA area. So, gin-orderan ng tanan sa ninyo mga military to do whatever thing. Malikawan lang ang tama kadugo sa ninyo sitwasyon. So, may naglinupad nga mga helicopter, naghilinugyaw ang tanan. Ang mga loyalista naghilinugyaw because may naglupad ng helicopter hoping nga i-disperse ang helicopter, kolbaan ng tao, malagyo sila sa EDSA. Gin-deploy man ang mga tangke de gera sa EDSA hoping ang tao hadlukan sa mga tangke de gera. Ang natabo sini ladies and gentlemen sa pagpamuno sa mga religious group leaders, ang mga madre, ang mga kaparian, pati na ang mga civilians na nagamas up sa EDSA, naghimo sang human barricade and even offered flowers and rosaries sa mga military and miyembro sang Integrated National Police. Ang mga military at the time nga loyalista kag ang INP members, wala sila makapenetrate sa human barricade. Talang-alang nila lasako ng mga tao nga nagabarikada. Bangod sina, ladies and gentlemen, napilitan sila to halt. Naguntat sila sa pag-advance sa inner part of mga nag-protest at the time. Nag-mash up dito iya sa EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Amunin isa ka malaba sining stretch sang kalye dito iya sa Metro Manila, surrounding Manila that covers several cities. So, dira, ladies and gentlemen, nag-stall. In short, sini, nagkalma pero ang tao nagapabilin gihapon sa karsada kahit hindi ka penetrate ang tangke de gera. So ang natabo sini may naglupad nga mga helicopters. So ang mga helicopters gina haumaom sa mga loyalistas niya rinari na ma-back up ini sa mga tangke de gera to disperse people along EDSA area. So ang natabo sini ladies and gentlemen, ang mga helicopter sa linya sa Sangley Point headed by at the time ang nagapamuno si Sotelo mo, ha? Naghugpa dito sa Camp Crame kag Camp Aguinaldo
De blang Camp Krami kag Camp Aguinaldo magyan mo na along towards Quezon City from Manila. So paghugpa dito, dito na nases nga may mga squadron na yasang Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force nga nag-defect sa mga rebelde. And dito, ladies and gentlemen, nabuhian pagid sang paglaom ang mga rebelde at the time. Ti rebelde tawag sa grupo ni Corimo. Nabuhian sila sang dugang kag nadugangan ang ila sining moral kag paglaom that they can topple down the Makoy administration. So ina mga biya na nangin umpisa kag nangin mitsa sang tanan hasta sa ulihi nga may mga nagkahinabo sini nga mga ground operations just like sang pag take over sang mga naglalain sini nga mga TV stations sa mga radio stations. Ang tanan sini nga mga radio stations nga believed to be loyal sa kampo iya sa mga rebelde sa kay Cory ang ginpauntat sa pag-broadcast. Ang nag-sustain at the time Radyo Bandido, ha? Radyo Bandido bangod unlocated ang ila sini nga broadcast center kag ang transmitter. So ang mga rebelde naman, they're trying to take over also ang mga government TV stations just like the PTV4 nga mo nag-carry sang mensahe halinya sa Malacañang. Kaya ang outlet at the time sang Malacañang ni Makoy amo ang People's Television Network, amo ning PTV. And with that, ladies and gentlemen, may mga linok panay at the time sa PTV, sa station, hasta nga na-take over sa mga grupo sa rebelde, mga military and police, loyal to Cory Aquino at the time. So na-take over nila ang People's Television Network Broadcast Center. Sa radyo naman, ang ginapagyan sa mensahe ni the late Jaime Cardinal Sin, amo ini ang Radyo Bandido. Ang Radyo Bandido,

ang US government trying to intervene to negotiate with McCoy nga maghalina sa Malacañang bangod kay ang sitwasyon goes out of proportion. Hindi na masarangan bangod millions na ang ara iya sa kalye demanding for the ouster of McCoy. Asa sa ulihi nga it was agreed even though nga si McCoy at the time, ladies and gentlemen, sa mga reports, gusto magpabilin niya sa Malacañang. Nga ang mga pamilya niya, member of the family, just like the first lady, kag ang mga kabataan niya, mulang na kuntani ang palinon niya. He is willing to die ha, sa posisyon at the time to stay in power sa Malacañang. Baw ko nabilin goro si McCoy, basi kon maduguo, no? Kaya mga loyalista, most likely, si McCoy at the time, basi bala kon mag-suicide na namang... Not really, mangin matay sa away to defend sa iya sininga posisyon. So with that, ladies and gentlemen, natabo, ha? Nga sa pagpatunga sa US government na negosyar si McCoy, nga he will be exiled. Nga ini siya, kuhaon sa US government, and will be taken away from Malacañang and let the Cory lead revolutionary government take over. So nagsakay sa helicopter ang pamilya, dala ang mga alahas, kwarta, paintings, valuables, and si McCoy, lugar mga abyan, kagang pamilya niya, upod sa kanday Fabian Ver at the time, and several other close personalities sa McCoy administration. Sumakay sa helicopter and then ini siya lugar nga mamuklatan ng tao. McCoy and family was already in Hawaii. So dito sa US gindala si McCoy sa Hawaii. And with that, on the 25th of August, si of February, I mean on the 25th of February, si gabi at the time ang tao sumugod sa Malacañang, ginransak ang Malacañang, nagkalaguba ang mga paintings and other valuables sa Malacañang, nagkalaguba bangod kay wala natin may mahimo ang mga military and police officers loyal to McCoy. And that's the end of the Marcos administration nga nag-umpisa sa pagpatay sang wala pa may bulan kung sinong utok sa kay former Senator Benigno Aquino Jr. o kon kay Ninoy. Sino si Ninoy? Si Ninoy Aquino, actually, bana ni Cory Cuanco Aquino. Si Cory Aquino, isa inisya sa mga manunubli ears sang Hacienda Luisita. Amo inisya ang pinakamalapad sining Hacienda dito sa Tarlac. Thousands of hectares ang katubuhan kag agricultural land owned by the Cuancos. Si Cory Aquino was married to Ninoy. Nga si Ninoy at the time, amo ang naga-invoke, amo naga-pasimuno nga Hacienda Luisita be distributed sa mga tenants. So gusto yabong kagon at the time. That's why may mga angulo nga si Ninoy base kono kon way manliwan gani kono nagpapatay sa iya. But Marcos was accused, ha? Si Ferdinand Marcos, si FM, was accused nga mong utok sila ni former First Lady, buhi pasubong, Imelda Romualdez Marcos, amoning tatay ni President BBM, si Imelda, amoning tiya ni House Speaker Anay, Ferdinand Martin Romualdez. So, isa may managagilinuwa ng mga angulo but was not substantiated. May mga gin-convict or na-convict ng mga akusado at the time sa pagpatay kay Ninoy. Ang ginhanan, amo ato si Rolando Galman. Pero may mga narrations nga si Rolando Galman ang patay na yung adaan kaya ginaliid lang kuno dito sa tupad ni Ninoy nga mo kuno nagtiro. Could you imagine that si Rolando Galman makasulod sa tarmac sang Manila International Airport at the time nga tightly guarded because na monitor sang gobyerno ni McCoy at the time that Ninoy Aquino will be arriving on that time, on that day, August 21, 1983. So si Galman di mo naman mapriso kay patay. May mga opisyal dito nga gin-label nga mo kuno mga responsable. But, ladies

and gentlemen, ang McCoy administration for the next less than 3 years, wala man sa may natudlo, gid nga utok, no? Hindi man pwede siguro nga mga polis kag military la mapatay kay Ninoy, debla? Kay unknowingly, ang mga informations nga naga siling, si Ninoy nagpabulong dito sa Amerika because he was detained diri sa Pilipinas. He is suffering sa problema niya sa mata. Ang report sini si Ninoy, para lang mapagwa diri sa Pilipinas, ang nagbalibad nga mapabulong sa mataya dito sa Estados Unidos. Pero may mga narrations, even though unsubstantiated up to now, nga during the stay ni Ninoy dito iya sa Estados Unidos, under the term exile, or nagpabulong sa iya sining mata dito sa Estados Unidos, from time to time, through the intermediaries, sa mga nagapatunga sining mga common friends of Ninoy and McCoy, nagapadala pa dito sa suporta si McCoy through the intermediaries. Butang balon siya ni, hindi niya personal gidya nga magkaaway si McCoy kag si Ninoy. Kaya may mga nagapatunga pa nga mga tao that even amo ko na nag-negotiate to support the treatment of Ninoy and stay ni Ninoy dito iya sa Estados Unidos. Kaya wala man sang good sources of income si Ninoy, at the time si Cory was just a plain housewife. Wala man sang other sources of income. Magluwas lang, ti may kwarta yung pamilya yan ni Cory Aquino. Pero ang pamilya ni Cory Aquino is not so supportive sa kay Ninoy, kay kontras sa sang iban nga pamilya ni Cory, bangod kay gusto ni Ninoy ipanagtag sa mga tenants ang Hacienda Luisita nga ginapanagian sang pamilya ni Cory sa Kuwangko. So that's it, ladies and gentlemen. That's why si Ninoy Aquino is now being considered as one of the Philippine heroes. Nga mo ini siya nagdaga sang kabuhi niya agud tong matapol down ang duha ka dekada nga pagpamuno sa Pilipinas nga for the first time ginpaidalom sa martial law sa malawig sininga tinion under the McCoy administration. So nga ano ang sitwasyon at the time sa martial law? Sang tiempo ni McCoy sa martial law, di pwede to yang masinggit kaya nga si Marcos kawatan, ha? Hindi pwede dito yang hala ka ka marcha-marcha lang simple. Ginapang lagas to yung kapulisan naman nagamarcha sa dalan nga nagasinggit nga Marcos administration pasista sa US. Ha? Ginapang lagas ang managarali. Debla? Katulad sa mga may edad-edad na nga miyembro gyapon sa mga cause-oriented groups. Pila bala katsinilas nila sina ang nagkalabita sa palagyo. Ha? Sa rally, sa venue kay nalagas kapulis. Pila bala katsinilas nila sina ang nagkalawiget. Sinako ang nagakala-recover nga tsinilas at the time diri pala sa siyudad sa Iloilo sang miyembro sang Metro Discom, ha? Metro District Command diri ya go-operate sa aton sa siyudad sa Iloilo sang Metro Discom sang PCINP, debla? Kay if we can remember personally, may rally at the time dira sa Iloilo Freedom Grandstand subong Sunburst Park, sus Ginoo. Ha? Sumulong karon ang police headed by the late Akil Plagata. Ang iba nagsululod at the time sa Regent Theater sa tabok kasi na ning mang inasal blasubong Regent Theater na sa una mo, napilitan niya magsulod sa sinihan para hindi madakop sang grupo ni Akil at the time. Ang chinilas kada tipo ni Akil Plagata, the late Akil Plagata at the time, isaksako sobra guro ay may ara nga bitas, may ara nga sampihak lang, ha? Ang iban kadalagan sampihak ka ng chinilas kang pihak na ribet, kung hindi man na ribet kay nahukas na bitas. So those were the days. At the time, ang mga suspected sa nga mga rebelde NPA nagahimugasa. Amo ning tiempo sa McCoy administration nga may mga nagakasapuan nga nagatuwad sa kamanihan, sa kamaisan, kundi indiin lang. May ara sang madamo sininga pagpang salvage. Tawag sang una sina termino is salvage compassion, ikaw summary execution. Madamo at the time sa mga ambush and encounters between the PCINP and AFP. Ha? Kag ang mga rebuilding CPP-NPA. Sa haniway dito sa lugar mo katropang General, ang man experience siya hanta during the martial law. Inquin